0: habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate ang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 8:08 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman ka para tuntunan. Well, sa tanan-tanan ng mga suki daton, hindi ka malipat K5 Eric, today is Thursday. Adlo-adlo, may libre kita yung konsultasyon dari sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang dari sa May Hernay Street. Adlo-adlo na, 9 a.m. to 5 p.m. Yes. Monday to Friday. And by the way, kaki 5 Eric, ining lawas ang tao. Kitabla, ang lawas na is composed of billions of cells.
3: Cells,
2: And yung mga cellulangan eh, unique. Pero kung hindi ni maamligan, drainig sugod ang balatian, kipaybari. That's why you need to protect your body cells. Kag ang nagaproteksyon na namigid is the MCTs. Medium chain triglycerides, pariyo sa monolaurin. Nga makita mo sa D3-bio. That's why mo na permisigitan, tahilan at sipon kag trangkaso.
3: Yes.
2: E klinika, D3-bio mo.
3: Puwera-puwera, masakit, puwera, lain matyag, D3-bio na ta.
2: Nakastalbay na si Kipag Wilson Villena. Tanawang tabi, may reklamo ang pinakamang residente dara sa Banago. Anong apurok ni Kipay Berik? Para mabalaan tagidabi, anong reklamo nila? Ang himuon ta mamati, ta sa reklamo, kaglabuton ta ang piyak na partido. Pwede nga way na ito ginilabot. Di sa Pasiwa, prime water, ang tagub to nagapuswak tubig.
3: Yakan lang, huwag ang barka. Magulang ko nag-open sa text ko. May kakinat sila man.
2: Anong bal niya?
3: Nagsinold man sa himo to.
2: Dasun na sa batya, Spanish man?
3: Spanish man. Loko sino? Tatalo.
2: Anong bal niya?
3: Nga, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Spanish!
3: Nag-intro man siya sa kinat sila.
2: Buenvenidos, ha? Buenvenidos.
3: Tata,
2: sir Tatalo. I-check ko na si Kipa Wilson Villena. Ano ba ang sitwasyon? Kag anong ginareklamo di para mitsidihan sa pumuluyo, no? Kag anong ginang kausa? No? Line number one, K5 Wilson, good morning.
4: Good morning, kaysa ko dyan, and kaysa Eric. Sorry, kita dito sa buong nasa may purok, bayanihan, barangay, panago, sila sa Bacolod, no? Hindi matapos na nagtadangat sa nareklamo ang pinakamang residente sa inyong lugar, ang tuhoy naman niya sa pagpahamtang sa pader sa isa kaanay counselor kaysa ko dyan and kaysa Eric. So makita na to dito sa akin nilikot amo na o ang ginahan nila sa pader kaysa ko dyan and kaysa Eric sa mga poste na sa makita ninyo da malikom na siya malibot dito kaysa Eric ko tugtog sa may unhan sa dapiyahan sa baybay kaysa
2: ko. So ano problema? Nao nga itong concern amo ni kung magpapader siya anong problema?
4: Ang concern diri kay Sir Aljani kay Sir Eric, number one is ang ginatanaw na posible diri nga naa sa area magamay ang talan kay Sir Aljani kay Sir Eric kasi inatapot ini ang pader. So in terms of emergency pagpanghangkat no in kaso gumaway man ginapangayo may sunog or whatsoever mabudlay maresponsibilihan ang mga
2: so dinasta ang pagkudal din na yun da pag yun.
4: Sa may patrol kay Sir Aljani kay Sir Eric dira hali ang malibot.
2: Ito bastante pa man ang lugar kag kun iway mo niya gingkrot sa ila privado da kay basiyan niya
3: basiya
2: property.
3: Basiya man lang na iya.
2: Kay kun iya property pakudala niya ang ato bro at aguna ton kay anybody has the right to fence and protect your property kag ipay Eric. Imo niya ang anong ambal sa mga tao?
4: Suno sa mga tao kay Sir Aljani kay Sir Eric ang titled property lang for sa ilang information. Ito lang to ang first may mga pader na for now and ng gamay-gamay na tulipot. So, during kaya kita mo dyan dito sa Eric na isang tawan sa pader na tulipot. Why pa na di ati tulo?
3: Ngayon na guro i-check, guro.
2: Okay. So, see, ang imunta is ginapresenta, interview ang taguro mga tao ng reklamo nila and then labuton tari ginareklamo nila ng former councilor. Bala naman sa mga tao kung sino na siya. Pero tinga, Tondria, be fairness, be no. Kay while we are doing this task, ang amon abi trabaho ni Kipay Berik present ang problema, hindi man pwedeng isa lang kasayin matian na to, no? So this time matian ta reklamo, and then let's try to get the side of the other party, no?
3: Para nga initially kay Fiberson, para nga makakuha naton da ang sitwasyon gid first. Kung nagakudal inang isa ka private property, and hambal sa mga tao hindi na iya property to check on that tanawa biko may nakapaskil nga fencing permit. Was there a fencing, is there a fencing permit?
4: Ako nga ginatindugan kaysa no, dyan yung kaysa Derek, wala ko din nakita na ano nga do, di ba ginatarpulin ila siya kaysa no,
3: fencing permit to.
2: Pati pag kudal daan niya, may yara niya permit mo.
3: Kay kung imo duta kudalan mo, kag kung legal ina, kundi may fencing permit ka.
2: Okay.
3: Kung wala ka fencing permit,
2: illegal,
3: illegal na nangadaan. So, basi why kakuha fencing permit, kay basi hindi iya duta, or basi man on process man ang fencing permit. So,
2: di na ginakuha sa ubo gyapon.
3: Ubo gyapon.
2: Tiba, pabisi, di ba son, imo man nadang ubo, dra ka naman na assign sa bong. Tiba, si kung pabisitahan mo na son, makutun mong office of the building official, if there is a permit for, ano gani, fencing?
3: Fencing. Tanawa ko may fencing permit.
2: Sige man kuta sila biya para mabatian tila kausa.
3: Oo, may na maklaro.
4: Sir, Arnold, ano ang tanyan? Sir, ano ganun yung problema? Madal, kung sinis siya sa pader, if ever, kiman niya man tayo, yung iniansal pa kayo sa pader.
0: Kung if I o yan yun, naano na lang kami diabi.
4: Ano to, ang magbagyo? Ano to,
0: magbagyo? Why kami siya pa sa kaasang among nga sa yan? Una, uno, gina, una, una, gina. Tapos, may dahan itong panisya na kung matapos yan eh, buso niya kami diyo. Umupok niya di pangunga. Si daw matiyak ko sa iya, daw ano lang saya. Ang iya na iya galing niya si Bongga na nakapungupo siya sa unguna bla. Ang mga ginapagsobo dyan eh.
4: Ano na diha ang dinatindugan sa pader sa una? Ano na da? Bye-bye? Kitapukan?
0: Bye-bye ni! Ilang pader na? Wag ko yan ang naging kwan isang Iya ya ging padiranya to uli oh.
4: Kalipot.
0: Oh. Kan sinanong pansina.
4: Pero anong inyo idea na magipadiran ini ano na ibaluan niyo ano niya kung nung property.
0: Kono niya kono ni pagkatapos niya kuro it basi kung wala kang kabalo basi baligaya kung ano na
3: gabay.
4: Then patawagan tayo.
0: Nga ikono niya eh, hindi na tayo no di nga pagamuna ang digto yao pa la na ba saya oh digto
4: sa punta sa unahan pa
0: digto oh ang sibukaw naman na to yung makuha ni kaya nga nasi sibukaw to gino ang tatanya to may daw yung sa katat oh hindi sa katat sa sibukaw
4: now
0: ah nga kung kaya tayo mo ga oh
2: okay sige at least ang inareklamo da number one butangan nila sa ilang sakayan kung magbagyo tipa bangkota hindi, hindi ilang na nadadota
0: hindi niya dota ah. Hindi niya yan ang isin dota yan.
2: Iya kay sino nada
0: ha?
2: Kay sino nada property
0: iya bang bye bye eh why ni titulo mo.
2: Sige. So, ang imo na ito, kaki-five Wilson na marimonta, makanto ka sa ubo, check mo kung fencing permit. Second, i-check na kay dudugay na ning problema na sa mga tao, ginaprotesta nila, na ginapungga nila ng development, no? Ti, kung bala sinugin ang rightful owner, kung siya mismo hindi man tag-iya na, ano bing right niya na magnagay ka-develop?
3: Kag hindi siya, kung hindi siya tag-iya, correct, no? Hindi ka-develop. So, amuna nga dapat, chikon mo to Karol Wilson, kung may fencing permit. Kag kung, duha ka-anggol kay Five Wilson, ang hambal nila nga nagtampok. Kung nagtampok ikaw, so you must have a DENR and EMB clearance. Environment Management Board or DENR clearance. So pwede mapamangkot ang aton Committee on Environment sa Council Total City Hall ka, si Councilor Homer Baez, kung ano ang status sinadira nga duta. Agod nga maklaro daton kay Five Wilson.
2: Kagkatuan niyang ubo kung may fencing permit.
3: Kung may fencing permit. Bali duwa sa City Hall lang.
2: Sige.
3: So ano?
4: Dyan. Actually, ang diring ginatindugan ko din, ganyan, pika-pika na una, sir. Ari-ari, Ms. Carla, patutang may kamera din, Ms. Ka.
3: May kameraman ka na, ha?
4: Ang bike. Kaya na, amunan din, ang bike ni, bike, no? ambo ni ang bike ko nga din natin dugan. So diri ko big pa na di pa kadto dito sa Manila kita sa diyan.
3: No.
4: So ambo ano ambo ni kalapat ang na
2: natin. Diba si may permit siya mag-reclaim bala kag ipay
3: bere. Check lang anay.
2: Kabalo kay di ka pwede mag-reclaim sang bike kung wala ka permit.
3: Permit. Dapat na may ECC na dapat. Environmental compliance certificate. Ikadua, dapat may permit ikaw from the Environment Management Board. Kag kung nag-reclaim ikaw dira, dapat may ara ina certificate of no objection from the Committee on Environment sa City
2: kag
3: Council.
2: Kag mismo sa barangay eh.
3: Sa barangay. Mm-hmm. Dapat may ara na da.
2: Di kunway ka, sang certificate of no objection, di ka man ang pag-aprubahan.
3: Tanawon mo guro kay Five Wheels. So, tutulara, kaagyan man si Kapitan dira, tanawon ko anong status ng project. Para once and for all, we will be fair for everyone.
2: Correct.
3: Kaya kabudlay man magkomentaryo kita magpalupad kung huwag ta maklaruhan. No? Although that valid inang ginapamangkot sa mga pumuluyo, but just the same, we would like to see the other part of the coin. Tanawon ta.
4: Yes, Kevin, dyan sa Laputon ta naman ang mga opisina, no, ang concern na makahatag sa kaklaruhan din at the same time sa former councilor man para mas klaro pag ang Manila. Yati, amulan ang hiyo sa mga pumuluyo kung if ever na maklaruhan na sila tani kay Tikinanglan, Manila, ining portion sa naduta para naman niya sa PO, sinting panagay ko sa Zaldan, kay Severi. So, amulan na dami ang atong sininong update, di kandari sa may Purok Bayanihan, kay sa Zaldan niya kanami, di na, ano, no, inabalang nila, sa pabangkot na sila nga away nagalain ng imong pamatsyag kay Zaldan sa libot-libot na load na basta ako dyan na protektado dapat ang imong lawan sa Zaldan hindi ka din dapat mag-inom.
3: May ara naman siya. Ipanguli na di Wilson na nga mo na iyang mga supply. Di ginapangwa mo ka na sulod mo sa newsroom.
4: Itribayo kayo sa Zaldan. Sorry nga nagalipot.
3: Very good. So,
2: may props ko na.
4: Dahil na naman si Kaysa Gulson din yan, ha? Para sa kampiyon niya balik sa servisyo publiko, kasalingan mo sa Negros, Kaysa Gulson.
2: Gain ba team mo, no?
3: May props siya, Permi.
2: So, matabok, Guru Permi, no? I-check ta na karon. Barikan, kantoa mo na Guru Karun Wells para mamalanta na kung anong reaksyon sa ubo. No? Para mamalanta kung anong sitwasyon ginto.
3: Mm-hmm.
2: And maklaruhan kita. Mm-hmm. This time, i-check na naman si K5 Carla. Tanawin na ito mga K5. Mm-hmm. Kaya sa makulod, may harap na ta ESF.
3: Yes, yes.
2: Di, anong nga mga tikang himuunta para hindi ni maglapta?
3: Mm-hmm.
2: Subong may apat na ka-reported
3: nga
2: kaso sang ASF dari sa aton sa Bacolod. I-check naton sa line number 1 si Carla para may balawan tani pinaka-latest information. By the way, asam tagulata, si Carla standby ka lang. Balikan naton ining natabo sa pamilya Bohol.
3: Okay.
2: Takloban.
3: Okay.
2: Carla just ano anay, no?
3: Hold on, hold on.
2: Ara na si Carla nay.
3: Ara siya. Oh, sige.
2: Ipakita na mo ng mga suspect sa pagkidnap sa pamilya Bohol kag ang video to bla.
3: Oo, ang pag-amin niya.
2: Pag-amin niya. Huwag kayong aalis. Babalikan namin 'yan. Bawat Tagalog naman 'to.
3: May ibig ka sa Bihon o sa
2: Pansit? Ang ibig ko sa Bihon, manok.
3: Ah, okay. Oo, may ka sa Sabaw yan eh.
2: Ang ibig ko sa Bihon, sa manok. Ang ibig ko sa Bihon, manok lang.
3: Nami na, no? Sumun sa Sabaw ka, no? Mukha na bito na.
2: Kadaan mo sa ato, balalaga pa.
3: Gutom ko.
2: ESF na tanay, eh, baboy ni.
3: Yabab
2: na. Pero kung ara na sa merkado, ang sobrang profit.
3: ESF.
2: K5 Carla, paano na monitor naton nga nakasulod na ang African swine fever dari sa siyudad sa Bacolod? K5 Carla.
5: Nga mayong aga kay K5 Aljan, K5 Eric, may ara sa nga kumpirmado nga apat ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF kahapon sa hapon ini ang gin-announce sa siyudad sa nga Bacolod kay K5 Aljan, kay K5 Eric, upo diri nga head sa nga City Veterinary Office nga si Mama kun si Dr. Aguida de la Torre kay K5 Aljan.
3: Mm-hmm.
5: Eric, amo ini ang gin-kumpirmara kahapon nga adlaw, amo ini ang apat ka nagpositibo ginkuha ini sa apat man ka baboy sa duwa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod ka K5 Aljana ka K5 Eric. So okay. Gin-testing ako ginahimo sample kagati wala man ini na wala pa man ini na patay ang ini nga mga baboy but ini nga mga baboy may ara sang mga assigned balasang ASF ka K5 Aljana ka K5 Eric. So that's why
3: okay.
5: Gin-kuhaan ini sang sample sample. So pagkuha sang sample, amo na ni nga naging announce ni Dr. Aguida nga nagpositibo ini sa ESF. So subong before pa man nga nag announce nga may nagpositibo sa ESF diri sa siyudad sang Bacolod, KK5 Aljan, KK5 Erika, gin-activate na sang siyudad ang task force for ESF. Amo ini sila ang magabantay sa kada border diri sa siyudad sang Bacolod, because so gina-expectar subong adlaw magasugod ang ila sininga pag patigayon sang checkpoints sa mga borders diri sa siyudad sang Bacolod. Ti damo na nga daan border sa KK5 Aljan, KK5 Erika, sang Nagligad, apat lang ang Mursa, ang sa Sumag, ang sa may Alangilan, kag ang Talisay. Subong nga KK5 Aljan, KK5 Erika, sa Economic Highway, sa may area sang Talisay, Sumag, Mursa, Alangilan, din pagid, sa may duwa sa Talisay, no? Yeah, so ang mga iban pa gin yung mga details sa KK5 Aljan, KK5 Erika, si KK5 Wilson ang mga duga. Pero tiya mo na i-activate pa sa karon ang ila sininga border control sa masobra apat ka mga control naton diri a border naton diri sa siyudad sa nga Bacolod, KK5 Aljan, KK5 Erika. So ari bala ang dugang pa gin yung mga detalye may kaantanan diri sa nagpositibo sa ASF, KK5 Aljan, KK5 Erika. Ari si KK5 Wilson.
6: KK5 Aljan and KK5 Erika, so balik kita rin. Okay, kagapon, ako nag-attend siya nga press conference ang ipatigayan dito sa Bacolod City New Government Center sa pagpanguna sa City Veterinary Office, and of course, with the guidance of our City Mayor Greg Asataya. So dito kagapon, ikumpirmar inang apat nga nagpositibo kababoy, bali duwa sa may bahin sa nga barangay Alihis, kadua ang sa bahin naman sa nga barangay Takuling, KK5 Aljan and KK5 Erika. Kag ang testing sa nga baboy, KK5 Aljan and KK5 Erika, wala ginaubo ubra sa baboy nga patay na. Ginaubra ini sa KK5 Aljan ni KK5 Erika sa tangkal kung sa diin na patay ang baboy pala. So may mga nabilin ng mga baboy, dira ginakuha ang random testing KK5 Aljan ni KK5 Erika. And amo na siya ang duwa nga nagpositive. Karon, within the 500 meter radius ang specific tangkal kung sa diin nagpositive ina ang ESF, magapatigayon sila sa ihaw bala sa baboy KK5 Aljan. So,
3: okay. Ang panawag sila Wilson, ang panawag sina sentineling.
2: Sentineling.
6: Oh, na amo na siya ang ubraho nila kay para at least makundo na balangadaan ang area kundi naghalin inang ASF. Karon aming kagapon kin cordon ina ang portion sang tangka, ang tangkal nga na-identify kag in disinfect na KK5 Aljan, KK5 Erika. So kina-identify na lang ang mga backyard hog raisers within the 500 meter radius sa inang area kag ina pagakadtuan no sang team sa NGO composing veterinary, may CHO na dagang sanitary, even ang ato sininga pulis ara man da para if ever nga may hesitation o may wala sang kooperasyon bala ara man ang PNP, bata nakapitii ang ila sinang pag-visit kay Federal Jan kay Federer. Kasi ginalikawan gani ang pagbisita sa isa katangkal malupat ka sa isa pagid katangkal, ginalikawan ina. So kada tangkal lain nga PPE ang susukon nila, dispose mabaylo lain naman nga PPE. So amo nang ila pagkaubrahon kay Federal Jan kay Federer. And then in terms naman niya sa sa testing, gikumpirmar man kagapon nga lima na kabilog na box ang testing kits for ASF ang naprocure sa local government unit sa Bacolod. So each box nagapresyo sa 85,000 pesos, kada box kaya mag-test sa 95 kababoy kay KK5 Aljan and KK5 Erika. So hingagawon, inagamiton malilak kay KK5 Aljan and KK5 Erika sa 500 meter radius ka apektado sinisang ASF, and then ipadala ina ang test kit sa laboratory naman niya dito sa siyudad sa Iloilo kung sa din dito gahalin ang confirmatory kung na nagpositibo pala ang ina nga baboy nga gikuan sa testing sa ESF. So amo na natabo, amo man ni natabo subong, so kitagkuha sila sample sa ina nga mga tangkal kinpadala sa laboratory sa Iloilo, and then kagapon sang ugto kung gikonfirmar nga nagpositive sa ESF ang kuan. But ang panugyan lang sa ESF naton nga team sa siyudad sa Bacolod, amo ni actually pinaka-interesting nga details man nga nakuha na to dito kay Febaljan kay Feveric, likawan ang pagpakaon sang damog sa aton ng mga baboy kay Febaljan kay Feveric nga kay posible example din nagbakal kada utan sa merkado, nagbakal kada sang baboy sa merkado man kay Febaljan kay Feveric na contaminated man gali sang ESF hinugasan mo, ang hinugasan mo ibutang mo to sa damugan mo kag ipakaon mo sa baboy mo, so tiya mo na siya matabo malatnan man, and then ginalika dapat man kay Febaljan kay Feveric ka obrahon sang agresis man kun ikaw ang tag-iya sang baboy, ikaw ang nagasagot, ikaw dapat mapakaon kag ikaw lang kita nagapakadto pakari sa imong tangkal, so wala na dapat sang ibat pa nga nagagwa sulod sa imong tangkal kag especially ang mga sapat man, so siguraduhon man nga wala sa may nagagwa sulod nga ito kuring man da o kun ilaga man da sa imong tangkal kay para at least malikawan man ang contamination kag ginaayo man sang city veterinary nga pinahanglan may foot bath kag nakasanitize gid, no, even baka backyard hand raiser lang na nakasanitize kagit antes ka magpakaon sa imo sining baboy, nakapaligo ka duwa ka kapaligo sa isa ka adlaw para at least masiguro nga hindi man lala ikaw mangin career sang
3: Wilson
6: sining sining, yes kay Feveric
3: ang istorya tadi party baboy ha.
6: Yes,
3: tinga nga pati ang tag-iya, yun doon the last kamada, dire, pati sa damog, sa lagaw mo, sa paligo, nga na dala pati ang tag-iya, baboy mo lang aton.
2: Tingkik malo ka, kung maglapak ka sa contaminated ground, for example, kung kasapatos ka, naggaling ka tumi sa piyak katangkal, tapos, nagkanto ka sa piyak hindi kontaminado, ang ginalina mo kontaminado, tingkik karoon sapatos mo, nadala to ang mga kagaw, pag silo mo na, maamo na. That's why ang iban nga nag-examine, naga-PPE sila, protective gear, kaya para at least kung may arang ang mga virus, hindi na nila ma-transfer. Kaya after silang PPE, ha, pwede na masunog mo. Ipe ba, Wilson?
3: Apektado kagaling life mo sini kung may baboy kagaling, no? Ha? Apektadong life mo.
2: Kung tanong mo mong proseso sa mga eksperto, eh.
3: Di, hindi ka kalagaw. Kaya basi, di makadukas tupad malay karoon niya, basi may tangkal to, basi may isip, di kalagaw.
2: Di ba nihima na nila ang baboy mo may ISF to?
3: Oo, oh, kundi di kalagaw. May putbat dapat. May paligo pang paaman.
2: Sa nagatipan mga baboy na?
3: Oo, oh, dito ka mula nyo kasi
2: mo. Hindi kayo panawag sinaya. At least ang hygiene na mo.
3: Hygiene. Di karoon di magtakahatag damog. Ano'y pakaon ta sa pig?
2: Feeds.
6: Feeds.
2: Ikaw mula doon sa...
3: Tiko na mo.
2: Feeds.
3: Tiko na mo. May mga subdivision nga wala sang gabligya feeds. Mabutang ta to. Feeds kargat lang sa tricycle. Kaya mabakal ang feeds ni mo.
2: Ti ang ato niya ba lang usually yung ginapakaon mo kundi damog.
3: Oo, damog. Eh. Tangkong kag
2: na. Tangkong kag upa.
3: Upa na ang natirada
2: upa kag tangkong. Oo. Kaya balila ko ang sweet nga relasyon, hindi lang subay kag kalamay.
3: Isa pa na.
2: Kundi baboy kag damog.
3: Isa pa na. Ano na yung istorya sa baboy na nagdalom? Wilson, nagdalom. Nagdalom.
2: Kaya balila ko kung mag-sweet kag ipa Wilson. No, sige na. Hindi na daw. No, kalaw. Hindi, sige daw. Kalamay ka mo kag subay higit na mo yung kabulagay mo ang bago subong hindi ha subong niya ang uso gano'n sa ang relasyon gano'n damog kag baboy
3: ay isa pa
2: kita mo baboy kung makakita damog gaya pa yapa mo
3: maluka kung anong panawag mo sang baboy nga nagkakaon damog
2: ano?
3: Nagalaklak
2: oh na
3: nagalaklak laklak ka siya
2: higikata pero balikan na yung istorya
3: grabe no grabe
2: gali tisubong monitoring grabe gini monitoring nila para malikawan tani maglapta.
6: Grabe gina monitoring kasi sa Jamie kasi Fred actually kagapon do nagsito man ang city veterinary sa pamangkot naton. Kaya actually aside bi katiara nagid man sa barangay ang mga positive cases gipamangkot naton kung ginatan-aw niyo man mala doc nga instead of doing some checkpoints sa mga example sa city of Bacolod and Talisay ginatan-aw niyo man mala nga ubrahon na lang Bisaya may barangay ang checkpoint. So Manila we're looking at sa muna so plano man nila nga magpangayo so sa barangay agot ibay barangay ang ano na border checkpoints FML diyan para mas ma-control pagit ang in and out sang baboy sa syudad sa Bacolod FML diyan ng Feveric.
3: Now ang question sir Wilson are so ang question subong arena. Now it's admitted that it's good that no less than the city veterinarian nag-ako at isip pa interview sa kabudlayan nga dan siya interviewon.
2: Kaya papati si Mr. Oxon bla sa City Hall.
3: Okay.
2: Naglabay ta to kapon kay Attorney Paul Burati nakita rin si good morning lang sa kay Mr. Ano man Oxon.
3: Mr. Oxon may umaga.
2: Kaya papati na.
3: Now ang question karon sir Jan Wilson ang question na mo ni. kung ginako na kagnanamian kita kay ginako na nila, at least makapreparar kita, kita mo may mga steps na kita, no, may mga hygiene and etc. checkpoints. Now, the question is, how do the city health or the city veterinarian assure the buying public sang baboy sa Bacolod nga ang baboy nga ginabakal ta sa mga tapangko, sa mga balaligyan?
2: YASF?
3: YASF, para hindi mag-spread. Wilson?
6: Okay. Ari kay Fabel, dyan kay Fabel, kay kami, makay nag-diskusyonan man, inakagapo, no? Eh, digagi sa slaughterhouse kay Fabel, dyan kay Fabel, ang baboy, ano yan, secure, ginaiyangan, tis na makagawa kay Fabel, dyan.
2: May ato to sila gamit sa slaughterhouse, gagahambal ng baboy, free from ASF?
6: Kaya may mga permit, para kabudlay, mapaiyaw sa baboy, sa mga kay Fabel, dyan, kaya may permit kaya nakwaon sa city veterinary,
3: okay.
6: May permit kaya nakwaon sa sanitary office, may permit kaya nakwaon sa barangay, antes mo ina pagwa sa slaughterhouse kay Fevel, dyan kay Feverig.
3: Kaya
6: pag-abot sa slaughterhouse,
2: oh, amo na iba sa likod ng iyaw.

0: Okay,
1: so,
0: mabang kota mo ni.
2: Yes, kay Ferval Jan.
0: Paano mabalaan sang taga slaughterhouse ng baboy mo may ESF o kunway?
3: Na, dira kita.
0: Kaya ang ilan na ba? Ang ilan na balaan dyan?
3: Hindi ka kang ilang. May isa sila si Reljan katrabaho subong.
0: Nga?
3: Nga may ara meat tester.
0: Ah, okay.
3: So, dira kita guro. Sugbahan ta ni Anay. Kung mayong sabor ko hindi.
0: Kayo,
3: abla. Tester mo, testingan mo kung karne.
0: Lain na yan, guro. Lain na yan.
3: Hindi, Bla Wilson, may tester kita kung mayong karne kung hindi.
2: Samantalaan na yaguro kay Fevel dyan na balaan ko ang ginatusok sa bantalaan, di ba?
3: Ay, ang isa. Sige, balita. Mungin lang ito mag-ulang.
0: Hindi ba itanawin nila ko ng quality kamit?
2: Sa ASF test niya kay Fevel dyan, ano na yan? Ang swab na yan?
0: Swab?
2: Swab na siya.
3: Kayo ha, wala kaya ako niya sa testing
0: nga. Kay Five Wilson, di pa bangkot ko. Ante sa baboy, iguro to kag iyawon. Ano na, iswab ba nila na ito?
3: Iswab test? Hello?
2: Ang kwan gani kay Fevel dyan, ang munang hindi ito, may sindihan naman niya sininga po, so po paano?
0: Kanto tabi sa kwan, mayo-mayo niya.
2: Swab test, ha? Sa veterinary, eh. Nga,
0: kay Five Wilson?
2: Ano ang mga...
3: Nakakaon, isa sa kwan sa baboy.
2: Pero, ginpa-assure naman.
3: Son. Relax na, son, no? Nakakaon kasi ang kwan ko sa baboy, kung ano nang unod ba lang? Kaya ako tigda
0: siya. Ibalik na sa itong discussion, naman eh. Pwede, okay na tayo sa system ni Doktor ya
3: nami,
0: sa ESF.
3: Nami to.
0: Ang ato niya sa question, interviewon tang taga slaughterhouse. Ano nga proseso ang ilang higinahimo para mapasigurado ang baboy nga ihawo nila YESF?
3: Kag, ano kasiguro nga ang baboy nga ginabaligya sa tapangko halin sa slaughterhouse?
0: Ati, may markings na halin sa slaughterhouse mo.
3: Ano,
0: hindi mo na iya mangkwa? May marka na?
3: Sa likod balay.
0: Kita mo kasi aga kaon ka na sa KBL?
3: Oo.
0: Ka Diyos baboy kag lang ka?
3: Oo.
0: May marka pa kisa. Manit ka
3: baboy. Nga ano ni Dayho? Nga nagbuto na siya.
2: Namaili, baboy, namaili.
0: Pero amunin natin, ang luyag lang natin, tani, masiguro, kakipipe, Eric, just for the sake of discussion.
3: Discussion, yes, sir.
0: Kung magsulod ang baboy sa slaughterhouse, anong pamagi ka slaughterhouse nga masigurado nilang ginihaw nila nga baboy YESF Kipa Wilson? Basi mga bisitahan mo to sila son kay magkuton partis na.
2: Yes, why gi problema kay sa Valjan kay sa Verde kay mapa ano
0: ta. Pero nga mo instruction si mo ya mabisita ka lang ha.
2: Pero if I bring in man kay Ferdinand, wala taman din na pangayo. Gin-confirm man magkagapon sa nga taga CSO, no? Nga if ever nga makakaon ang tao sa nga baboy nga contaminated sa ASF, why man niya direkta nga epekto sa lawas ang tao?
0: Correct.
2: As long as nga naluto sa insakto ang baboy kay Ferdinand, ugay ka mo yan sa kilaw-kilaw sa baboy, ha? Bro, ang mong ginayang dumilian na naisubong sa lutoon, git.
0: Sa basta ma-establish na lang, ha? Ang aton lang kay Garon, kung stricto ta sa backyard, dasong pag-abot natin sa slaughterhouse to,
3: correct.
0: Hindi man natin ma-determine kung nangiginihaw mo itong baboy, may ESF. Kaya kami yan ni K5 Eric, sigurado kami, tanan nga baboy, pag-abot sa merkado, ESF.
3: Munohon,
0: ang sobrang nga profit, tara na natutuyang ang K5. Hindi mo.
3: Diyan na ikaw, si Real Jan. I just, this came to me as an afterthought lang, Wilson, no, as you are reporting. With all those process, kaya makuha ka permit dire, kuha ka permit dito, kuha ka certification dire, kuha ka... So, in short, masibo din na siya, Wilson, no? In short, masibo din na siya. Now, kag may threat pa kita sang ASF, with that situation now, hindi ayhan nga sa makulod, tungod kikataas ang demand natin sa karne, sang baboy dire, sa mga restaurants and all, hindi ayhan nga magagwa, nga magakulang ang meat products ang baboy sa aton nga preska, Wilson.
2: As of the press time kagapon kay Fevel Jan and kay Federic, arang kuha na yung data ha, may ara kita sa 400 plus ka mga backyard ha grazers sa bugos na sunod sa makulod.
0: Okay.
2: Nga may kabugusan naman niya nga total population sa nga baboy naman niya kay Fevel Jan and kay Federic na more or less 5,000 heads pa ang ari din sa sunod sa makulod. So ampol pa man ang iya nga number sina para maghatag sa supply sa sunod sa makulod kay Fevel Jan and kay Federic.
0: Okay.
2: Buti amo na ang challenge naman eh kay gitpamangkot naman gani ko na they're looking at naman the possibility pa lang nga ma-repopulation sila na makuha sang baboy ipalayo anay ni Kifel Jan ni Kifeveric but hindi pa man sila makakonfirmar sang ina nga estado naman niya sang ideya Kifel Jan ni Kifeveric do pa
3: Do grabe.
2: Tas ang ESF. Pero dugang ta na lang diri sa ini nga detalye kay Sir Jan kay Sir Eric nagapamakot idibot si Lingon nga makita naton nga baboy nga ginabaligya nga barato kay Sir Jan kay Sir Eric posible contaminated o kon may sakit ina.

0: So, duwa ka rason, I mean, isa ka rason nga nagabarato ang baboy, tiri sa may barangay bata, magbakal ka mo sa baboy, arain na sa 300 to 330 per kilo. Meanwhile, dito sa may barangay Sumbagya, 240, around 260 ang kilo sa baboy. Nagabarato ang baboy kay Favaljan sa Sumal, kay tungod siya ang tagiya, siya ang nagpaihaw, siya man ang nagbaligya. So, willing siya nga ikuan, tawag siya ni gani, i-sacrifice ang ginansya niya nga dako for the sake nga magbubo ang presyo sa iyan na baboy. So hindi mo silingon nga barato ang baboy nga nakita nato may masakit na natayo na hiningadaw lang ihaw. May mga rasones man na kay Favaljan o kay Favaric nga isa lang ginatanaw ang muna ang nag-aihaw kung nagabaligya isa lang kay Favaljan.
1: Sige.
2: Okay. Doklaro.
1: So basta i-check mo lang ha? Wala ihan nagadako sa presyo, isa sa mga rason nga mahal ang baboy bungod sa kadamo-damo nga permit ginagawad sa
2: ina mamahal na siya.
1: I-check mo na pila ginabaydan mo to kundi may ginpang mention ka to ka department yung ginagyan. I-check mo pila ginabaydan abi sa kabilugan kung mag-agi ka da, no? And then kadtuon nato ng slaughterhouse anong pamaagi nga ginobra sang taga slaughterhouse to make sure kang baboy nga ginaihaw nila wa IESF. Ha? Sige.
0: Sige, sige.
2: Dok, klaro na nami.
1: Para okay, boss may direksyon naman ta.
0: Sige, Father Johnny, kay Father Eric, mas standby lang ko diari naman ko din sa Lacson Street no, para sa aton sininga
1: ba. Bawo ka na, sige do.
0: So, mga okay. Nanay, aton sininga update sa kika naman sa City Hall, yung nadulong sa inyo sa Kaluan, sa my DCD, 3 by kang DTX, sa Father Dupon, ato sa K5 Vincent Coralde, kasi K5 Carla Maylonga, hindi naman sa K5 Wilson Williana para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ang kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, K5 Wilson Williana. By the way, may subok nga balita nga natabo sa Idubaan. Ay isa ka ba na ginpatay reportedly ginpulihan sang iya sa ni asawa kag Kirido.
2: Kanae no.
1: Oh. Gaulat kita.
2: Matulog-tulog ang bana sa ilabalay.
1: Gin
2: ginsulod siya sang tawo nga nakakaperosa.
1: Okay.
2: Kag ginbuno kag ginbuligan sang babae who turned out to be the wife
1: of
2: the victim.
1: Grabe.
2: Kag nakita sang ilabata.
1: Sa kaya ang bata mismo nanugid ko na nung natabo.
2: Natabo. Mm-hmm. Kaya isang timprano pa, si nanay niya kag si tatay niya ang nagalalisay.
1: Oh, kay guru na dakpan ni tatay nadakpan. Niya.
2: Nadakpan.
1: Doon mo amo, tubla sa natabo to sa buwangga.
2: Sa buwangga. Siya kung mag-amo ka man lang na, kay sige ka pa iakakring kindingda pagwa disbalay.
1: Ay,
2: layas batalyon abi.
1: Damo na masakam naman si imong kuro kinding-kinding na.
2: Ti amo na siya.
1: Oo. Ti amo to guro ginalinan. Sang nagakatulog siya, sinulod.
2: Attack of the pork and beans na yon.
1: Oh,
2: amo me. Naman to. Natabo ini siya sa barangay Puok sa likod sang eskwelahan da blakon magwa kasi ang Puok ka sir diyan among ning the first barangay outside do Binuwa lapit-lapit ani kayo.
1: Mm-hmm, okay.
2: Ardang mga resort area.
1: Going ka dito sa Oriental.
2: Oh, going sa Oriental ara sa Guaan git as a matter of fact ang police station ta is isa lang katalikdang Puok na dayon barangay okay. Puok na yutay lang ng boundary dan lang.
1: Mm-hmm.
2: So ara da siya so ina nga lugar lapit lang gid sa Banwa kag ang natabuan mataklad ka lang gamay likod sang eskwelahan. Mm-hmm. May mga detachment pa sang army sir diyan ina da nga area.
1: Okay.
2: Lapit lang po nami isda
1: sa no, sa no ganitong imo target to sa July
2: 24
1: 25 26 okay. Yeah. So mga ka K5 ari ipakita namon ang interview ang video sang suspect sa Bohol ha father and son.
2: Father
1: naging
2: son.
1: Kidnap kag ginpatay sang nagutang sa ila. Nga tido may misunderstanding kuno nagluntad. Naglabot sa punto pinamuno ni hindi kali hindi tiro.
2: Buno lang ni. Ang pirong pagbuno nila ya after na nga ginpukpok nila sang dumbbell sa ulo. Amo ning mga ulo.
1: Hindi sila professional killer actually.
2: Ang ining duwa ka napatay ning vice mayor sila diyan kag bata ya. Actually nga haya nila why naging buksan ang lungon?
1: Kay ang ila ulo.
2: Oo, wasag. Ginsira na lang ning lungon.
1: Grabe, ginsira, no?
2: Oh.
1: Ari ang pag-ako sa isa sa mga suspect, si Taboy.
2: Mm-hmm. Ang suspect...
1: May video siya, no? Kagipay ba Adrian Larga? Ari siya.
3: Ako'y si Mr. Taboy. Sa nga taga Basay. Ako'y... Yan na. Inahat operation. Ang dalay Taboy. Ang Vice Mayor James Bull.
1: Exclusive sa Kivay.
3: Correct. May hindi kami magkontra ni Vice Mayor James Bull. Masahiya nga supplier ko ay mantika. Manihiya pa nga suporta ako rin. Negosyo. Correct. Natarasa nga doa. Hiyalo na nabulig ako para mapadako at negosyo. Kung man, dani ba ni pungti ako, no? Dani na umuro, umuyayo. Ala pa man na tayo man natarawo. At mga time, nakachat kami.
1: Lakat kami.
3: Video call. Sir, pwede ba? Sa padunala, pagdayan. Ang chike. Pakadto, pakadto, no, pakadila, no, pakadto. Ano ito na? Tsaka na kaya. Nag-isugida yung haakon. Nag-isugida yung haakon. Yan, amo pa doon. Habang nag-isugida. Iya kong buyayaw. Manay kaya ba pa? Tungkol yung gamit, tungkol niya ang kwarta.
1: Yung buyayaw?
3: Lunis nalang sir, kaya pag-check yung man. Lunis nalang sir, i-deposit man ito. Mali pong lang niya, ulo ko, itong ulan na may trabador yung aringit.
1: Stan Bevelson.
3: Maramakan sa'yo, sulit dati ya. Amo na ito na itabo. Ni Carlo, di kang gawas. Habang nagdidibati kami sa iyo, ni Carlo, sumari na ako. Na, abusado ka boy, abusado kang doon ko. Sumari ko, pagbuli, Carlo, kay Estrella naman yung papa. Amat to, makumaya pagbalbag ako ng James Bond na kaya, dudlong kami sa ko. Hindi, anak dodo ha, yari nilililigin, naupudlat ya. Itong hindi kumita yung nagdudlong ka sa kub. Mamo na ito. Dudlong kami. Napakalma. Tanan. Intakog ako. Yung kami nga tulog ako matay. Itong bukos pamilya. Tiyan mga guns. Kung may guns. Kaya. Tama itong kukulba na kami. Kiniki pa ako gawas. Kami mga guns. Papatayong kami. Sinun. Sinun. Sinun kami. Itong mga nandun nala namun. Yara. Tapos pabuhian namun. Abuyog. Buhian namun. Yara. Nakatangan niya abuyo, hindi namin silago. Ubuyan na namin niya. Pagkiling ko, naihi ako. Hikim niya, Carlo, nag-aaway na. Sa ko, nag-aaway ha. Pero wari pati ang mga tape. Ang naka akong pala tira, nakakasugat pagsunod ako ang sakyan. Naka-tape pala. Tawad di pa yung naka-tape na kakam pala. Ang kibagtay. Hindi, ubuyan namin niya. Ito ko pala naman ako ang blackboard niya. Eh para di ka makakita ko ngayon niya, halos makalakat kami dahil yun. Nabubuyan na namin ka, nag-away kami, Carlo. Inyaboy kami sa sarok na ni Buhol. Nabuhian na ito. So mayroon pa man yung amon niya. Papamatay yung try ka, bukos niya pamilya, buubuso na amon. Hindi na na, habang nag-away kami. Sumulod na kami, nag-away na sa ko. Baby, sir, hindi mo sa pulwari na ito. Ikot na nila. Amon, dudublong na. Yung asidente, nahin mo na amon itong nabuhat. Nabukat na mo na ito. Napokpok nga mo. Napokpok na ika. Nabunok. Amol at ito. Pero posil din na ito kaya. Disgrasya, good luck. Disgrasya. Bakit na ito pa sila. Good man ito. Makakasarin na ka mga torture. Kaya higitan na mo ng babantay. Nabutang na mo silipin na. Tungod ang kalisangan na namin alisang na kami. Natusok na mo ni Kalawas. Kaya di namin gusto, mabalikan talaga kami. Di namin ito gusto. Pero kaada naman ito. Kakarawatan namin ito. Pero ang kasing-kasing, self-defense na po kami. Self-defense. Na narubira amon, papatayon kami. Dilat namin gusto at ang pamilya madamay. Isa e, buhol, buhutan ito. Grabe, buhutan daguro. Kumita ka mo na to, ini. Siyempre, malaot-raot ako yan ngayon, tubangan. Tungkol kay, nabuhat na nito. Nabuhat na nito nga, time, pero tardy. Punong-puno na liwat kami. Kada pagkakatukoy, ito, bubayawon ako. Macha, nakapahin mo na ako. Kaya nakakuha niya mantiga, arit na yan. At tulad ka tayo matawin niya, punong-puno na ako liwat. Pamilya ko kasi yung trip niya, pagbubosong kami kaya guns. Hindi ko maaaraw yung mga guns. Hindi na ako niya. Papatay ko ako kung mabukos niya pamilya. Naman to. Naitabo na to.
1: Okay. Gagwa ka kay 5 Eric. Gati, ginbutangan galila tape ang kamot ni. Ginrelease na nila actually. Kay papabuyan na. Ugaling may gibuyan nga tinaga. Suno sa iya. Iding former vice mayor. Sige papatay, takakaupod, ibubilog nga pamilya. Ting iya ko no, hindi ba
2: self-defense lang
1: yan. Mag-una ka, unahon ka lang namo, hindi magamuna gali. So dito na, ka nagluntad, inisidente, pinokpok slack dumbbell.
2: Pinokpok niya. Dito nag-away na sila.
1: Taginbo no.
2: Tapos ang pick-up, kaging gamit pagtabok tong hambag
1: ila lang to?
2: Na Toyota. Iya to, ginbakal niya sang May 2025.
1: Ila, gito yung personal.
2: Ginbakal yung personal.
1: Tapos, atong salakyan,
2: Ang auto, hindi pa natin ma-establish yung kay sino ito.
1: Iyaya sa napatay o kung whatever. Pero mabalanta na, no? So, taroontang dugang investigasyon.
2: Gamay pa si Riljan sa bata nila. Buwas si Pakita, ito niya.
1: Buwas, ang, ang bata tabunan ta lang.
2: Oo, ang asawa niya. Taas galit ni si Kwan, si James Taboy niya.
1: May tsura, may purma man tao, no?
2: Taas daw, dako.
1: I-check ko si Wilson, lipot lang, preliminary lang taanay, no? May problema diri sa Dalan Lacson. By the way, sa mga friends na sa Basiwa, gabulig kami sa inyo, ha.
2: Make your life easy, ha.
1: Ginabuligan naman kamo. Kaya ti number one, busy. Siguro ka muna sa opisina nyo. Hindi nyo na makita nga may nagatulubod nga linya katubig. Basiwa ay balagalagaw ang maintenance crew.
2: Kinain ba?
1: Kami na lang, hanay, ma-report sa inyo. Ang purpose is to make you aware nga may amuning mga problema.
2: Correct.
1: Ti ang aton, ang reason nga ginalanis kahanginan, we wanted to be part of the solution. We don't want to be part of the problem. Na, amo niya nga ito, gusto.
2: Correct na.
1: Solusyon niya nga ito, gina pa ngayon eh. So, ano nang sitwasyon da, Son?
0: Lord Diyos ko, kaya del dyan.
1: Sugod
2: ba lang?
1: Itradap lang.
2: Wilson, ano?
1: Ah, ate, mag-amun eh. Kung may marking na.
2: May yellow na.
1: Sagsan ulan ni kimarkingan?
0: Lala, pag ina kaya del
1: dyan. Pero sagsan ulan naging markingan, Son? May marking na ng yellow, basta may marking na balikon nila.
2: Saan pa?
0: Tanawa pala kayo sa dyan, may fault line sa tunga sa dalan. Katang fault line, yan tubig na gagawa.
1: Okay.
0: Ang buho.
1: Dosi katin-katin ka, Permi.
0: Apat, lima, anong, pito, walo, siyampulo, unsi, dosi, trisi, katursi, ikse.
1: Isa lang na yabot na balon si Nakipa Wilson, the entire line sang linya da, may buslot.
2: Din the pit, na-establish sabi ng area, din the pit.
1: Location,
2: para makita ta. Ipasaka ng kamera para makita tang dalan.
1: Mas dami kung may mga tao ka na interview. No? Okay, amon na sila. Di na kalugar.
2: Doon sulod lon eh.
0: First street.
2: May
1: street.
2: SSS, the pit.
1: SSS.
2: Okay. May SSS, the pit. Okay, klaro. Tira. Sige.
1: Ang mga tao, da pwede ba sugilan nun? Para at least mapaplastar abis sa ila?
2: Dumiga paypay si Imoto, suno?
0: Pinatindugan ko na log ni kay Lumot. Nakagapon, may senior citizen na nakagalog.
1: Uy, basta mo na gani, kagay 5 so, tao na yun interview. Takay ba si Masalaan sa Masiwa? Kita ka reklamo, bla?
4: Oo, kadugay na nito. Nagamuli na dyan. Log di, oh. Kalagyan
1: di na. Amuli, ah.
4: Para na.
1: Doon, ano nakalawig?
4: Oh?
1: Ano nakalawig?
4: Kaya
1: anong problema? Sinagiri, ma'am.
4: Dapat
1: yan,
4: ano,
2: damo
4: din na dyan.
2: Lug
4: na
2: kalabay.
4: Huwag
2: kayo yung kamilag yan. Pilumot ng kipa birke. Dugay
1: na guru.
2: Ikurit-kuritan lang.
1: Sa ano sila makutabison? Do ano na nakadugay? Isak bulan? Duak bulan? Ano?
0: Ano na may kadugay? Ano na may kadugay?
4: Sobra? Hindi niya madula. Ay, kung iwag para diyo ni sila yan.
2: Oo. Dali lang. Son, relax na nice na may mami.
1: Mami!
2: Ano ang specific address ng lugar? Diin ini.
0: Diin ini gani, ma'am.
4: Barangay 17, First Street, Lacson.
1: Barangay 17, First Street, Lacson.
2: Kilid SSS.
1: Ano kalawig na inakarga puswak ang tubig danay?
4: Kama 1 month na niguro, sir.
1: Sang-san o nyo naging report sa Basiwa Prime Motor?
4: Sa pag-reading sa Brasang Basiwa, di? San o katuya?
1: Tisubong na may nakita kami ng markings ng yellow. Sang-san o lang na nilagin markingan?
4: So, wala mo ni marking yellow.
1: At tutub lang aro.
4: Aba siguro sila na guro. Ang mga guro eh, pagkatong gali pag-reading guro. Wala mo ni sig na eh.
1: Wala may siya. Halin sa pag-kurit, saan mo sila last nag-reading kanto da?
4: Saan daw May? Ah, June?
1: Di makakun mo kipa, Birik. June na?
2: Okay
1: sobra naman sila. Di nanay panawagan, Dabi, sa Basiwa. Ipanawagan sila kay Karugod Tubig da.
4: Dahil nabala nung Basiwa nga pwede, ano, kung ano nila ni Dio, ilan yung aksyon ng titani, o kay sa baha, nagigyari ka danlog pa.
2: Sige.
4: Tayo.
2: Sige. Okay.
1: Sige.
2: Balikan ta na, buhas ko rosun ha.
1: Son, balikan ta, buhas son. Isa-isa on ta na. Tingwa ay bisitahan si Basiwa Promoter ha. Alang-alang na kami tita, tiyempo, pero buhas, tagaan mo na atensyon ni Kipay Eric. Basiwa, our friends in Basiwa, please. Para sa inyo ni,
2: okay,
1: ha? Para sa inyo ang laban na ito, ha? Okay, thank you na, Son.
2: So, thank you na lang, Son. Lalang-alang na kita, Son.
1: Lumuto na gidyo.
2: The West Philippine Sea.
0: Sa patrol. si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kagalingawa sa Negros K5 News Repair.
1: Amat sa ibo, K5 Wilson, nalumutan na. SSS, First SSS. Street, Barangay 17.
2: Kila daw.
1: Abo na matas ang K5. So, bantihan natin by tomorrow sa pangalan sa mga technical partners with our CEO and President, Doc Rebil Uy. Ako naman si K5, Elgin Castanio.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
5: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkanto si Leite, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
5: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Low potassium ukol hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sini nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
17: Ano na yung interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan, po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporaryo nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
23: Of course.
22: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pagin mla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
22: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason? Kaya iba niya, gahabok na mo. Wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
23: Uh-huh.
22: Kaya wala ka pa-check up. Uh-huh. Ang mga rason gani nga, kinahanglan niya, adlaw-adlaw magpa-check up, gid. Especially sa imo nga blood pressure. Kaya kung ulihin mo na balaan, wala na nagdako ng imo nga kurason. Now, we'll discuss ano ka-epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
3: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya, gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
22: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant, kung halin sa DTX 500,
3: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
22: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, paganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, paganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors Sir Boy kaga Dr. Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
22: La, plakaon mo muna para no?
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system no. RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
22: Palaparon niya ang alagyan.
4: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
22: Yes. Sa so, ibagid kung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matundan na grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
21: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sina ining natog pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagad sang ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na sir, boy, nabalik-balik. Kasi yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag mga high blood. Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
23: Which
21: no?
23: is a powerful antioxidant as well. Kinalantaman
21: na ang vitamin C. Ngay pares natin sa DTX 500. Ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa pagkaon, no?
22: Ang nami iya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
21: pulo ka pungkan no
22: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan kag,
21: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
22: damo na sa nuts, ha?
21: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
0: Kung abukado ka, ang abukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine la, gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C, plus pamanan mo sa mga butong da, abukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Mm. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay din Cross, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
24: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500
0: Akadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500 Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Thank you Dr. Ramil, medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag Mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
0: Especially nga damo pagigainumon nga tubig. Dok Sam.
21: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
0: Ah, amo na gusto ko.
21: Oh, hubin
0: lang. Survive ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero 40 ka pa yan.
21: Oh, okay amun, man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels, no? Hindi magtiga, hindi mag hindi dasig blaster. So kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
0: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
23: Oh, correct na.
21: Oh, correct.
0: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lang tawag lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
23: Correct.
0: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
21: Oy, kamahal man, Dok Ramin.
0: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
25: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, may tisikag pure si, syempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, amo nang permitin dog ang manoy.
3: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market sir boy, inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
3: Ikaw gali ang hoard
0: mas pinakadelikado matabo. Kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para ngano malayo ka sa komplikasyon. Kay nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
0: Pero importante rin, sir boy, ang ano?
3: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
3: Hamot ka, no?
0: DTX herbal soap.
3: Nga ginpabakod, nga ginpahamot bagid, no?
0: Amo na na ang ihabo naton, sir boy, kung maligo.
3: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
0: especially sa guwa.
3: DTX soap ka na,
0: yes.
3: No?
0: Kag, hindi paglipati so, nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
3: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga kakos skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kapi nga may antioxidant doksam, pero may ginato ginarecommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
9: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
9: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
9: Mga pita, ti piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, sir boy, nagapatapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloano man ang imong mga selula.
0: May amarguso, may desugard sugar cane.
9: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, sir boy.
3: Gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo super amligid si imo. Mag DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
0: yan. Amoning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
3: Sugar free.
0: Dili free sugar.
3: Hindi siya, hindi ni siya yung tawag nga table sugar ang ginputang. Stevia, sir boy.
0: Stevia niya. DTX
3: from South
0: premium.
3: America, no?
0: DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
3: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Anong na ginapuga mo, Sir Kevin?
4: Ginapugaan namun sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 Bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape na ganamit pa ang sabor. Kaya na, naga-creamy.
0: Gananam siya.
4: No? Nagananam, no? Luwas na nagananam, mas nag-healthy pa. Kaya nga, ang amon
0: nga bulletproof coffee na eh.
4: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio. So,
22: amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, blamag, tulon sa, no, sa soft gel sa D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyo ng epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-the best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya, kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kabloka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
25: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
22: Siyempre, DTX 500 liniment.
25: Oo.
22: Bantayan.
25: DTX 500.
22: Ano na, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
4: Mas gin pa epektibo.
25: Mas gin epektibo. No?
22: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
11: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa
11: DTX 500?
10: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
5: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yuna Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
5: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
25: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
22: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. Kay ang coconut oil is tambok. Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
25: Meaning
22: pa, si ga-function siya as energy storehouses, kaga-function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy, hindi na sila mag-intindihanay.
25: Hindi mag-intindihanay.
22: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka Klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Ang aton niya Klinika D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Ti may MCT pagin, Sir Boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong nga gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sa kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
3: Correct, no? That's the effect of D3 bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mausas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy na makuha nyo sa klinika D3 bio.
22: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa itong essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
3: Na paggamit, no? Ka-importante.
22: Ginaprotektahan niya ang buhi
3: nga selula.
22: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membranes, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sa may mapaguwa nga higko halin sa sulod.
3: Correct.
22: No?
3: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
22: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
11: Pati DNA mo, Doc, exposed, no?
22: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag klinika D3 bio.
14: D3 bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C. Mapanis sa mga butika.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
26: Informasyon sa ikayong lawas.
22: Kantuta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
3: Wow.
22: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
3: Wow.
22: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw kagainom klinika di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. Kukam. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
1: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mayong ko sa klinika Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
22: Uh-huh.
1: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight,
22: uh-huh,
1: no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
22: uh-huh,
1: no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung uh-huh, damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan,
22: uh-huh,
1: no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
22: Kung baga,
1: tin kang hormone, Sir Boy.
3: Sir Kevin, ano pagit?
4: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika Ditribayo, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But silingon, hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no. So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no, mm-hmm, hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga demensya, mm-hmm, kag Alzheimer's disease.
22: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay istasyon.

pagpadayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: Ang mga lutakon pa daw. Wala gigi mo repair ya. Binabayaan ng gigi sang barangay ta.
1: Baw kadamo gigili sang narao ka ni kapitan ba?
0: Makaraok mo tada pila kadlaw ah. Ila pa lang nasubong. Dasonin mo naman ah.
1: Sadya-sadya ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon?
0: Sa din ka maupod?
1: Malakataw?
0: Hindi, boss, ha?
1: Di ano man gali?
0: Ang boot ko sa lingon, boss, sa din ka maupod?
1: Maupod sa din man.
0: Kay Alan o kon kay Sherwin?
1: Sino na sila man?
0: Mga senador bala, boss?
1: Di ano matyagan mo sa kon senador man, hao? Nga apop doon mo kuya si ila. Mano ko to si ila man.
0: Namin ko bala, boss, hadiin kaya maapin sa ila?
1: Ako? Maapin sa ila? Kagaman!
0: Ang boot ko silingon, boss, kung mangin senador ka bala, sadiin kaya maupod?
1: At yan mo na iagali.
0: Oo, amo ng boot ko silingon.
1: Ano ang pilihanaw?
0: Sadiin ka maupod sa minority o kung sa majority?
1: Sa may hatagay malita eh.
0: Nye!
1: Oo! Kung sa diin ka panghatag minalita nga kwarta, dira kuya!
0: Di sa diin ka gani, boss.
1: Kung sa diin gani ang may hatagay malita nga kwarta!
0: Kaga, boss!
1: Kay basi kung hindi ko magupod sa minalita nga kwarta, basi isa ka malita man nga warad to bares ng hatag sa kon! Oo! Basi ang pililian sina, malita or warant? Kag kun amo man na lang pililian, natural, para safe ko kag kwarta pa ko, sa malita na lang kuya.
0: Agay! Boss?
1: Oh, kung ikaw be, sa diin kao.
0: Ah, sundon kong ginhimo ni Cheese Boss ah.
1: Oh, ngao, anong ginhimo ihaw?
0: Naglikaw man, agod nga hindi makasuhan.
1: At iba si may malita man siya.
0: Ayun, boot lang. Wala man siguro madulungan sang Eton Marines.
1: Why?
0: Basi kung sakto ka, boss. Dulungan pa lang siya.
1: Ha? Ti sadya-sadyain ho.

Maayo ang suhestyon ni Ibusman Ribulta. Pangpahugo namon ang mga sutab ng mga senador. Kutob sang magtuman, wala kaso. Kutob sang magsupak, sunod gid kay Senator Unggoy Castrada. Bao bilibla ko sini kay Senator Castrada mo. Wala na takaan magbalik-balik sa prisuhan. Daw pamatsaga niya ya. Nanamian pa siya magwa sulod. Pariho ginisla ni Senador Bong Rebillame. Nga mahilig gid magpapriso ay no. Kagabo mo nang matabo sa hindi gid. Magkontra sa amon gusto. Sa subong, two down pa lang ka Senador ang isa gapanago. Ang isa manimaho gini sa prisuan. Unsi na lang bilin sa inyo kag unsi man ang dampig sa akon. Pero sa banta ko, sa unsi nga gakontra sa akon, gamay lang na nga pahog, malukso na sa grupo sang malita. Sadya-sadya ino.

0: Tabago.
1: Ano man, budot?
0: Kamusta ang improvement ni Noli?
1: Ay, nawala naman na improvement na tuntoy,
0: Ano?
1: Oh, kaya mag mo, ha? Nanguha siya sang daon kasaging.
0: Kagin ano yung daon?
1: Inputsan, balas. Gini mo yung balas nga lupi.
0: Oh, basitron. Galuto-luto to sa kag dugay-dugay. Pidin mo na matilawan. Ikaw man dayon. Una tilaw para mabalaan mo kun sa buluso o kun hindi.
1: Nge, daw mo naman kung abuangan.
0: Ay, hindi ah. Kay dirata na mabalaan nga sinuli kon mayo magluto alupi.
1: Ay, daw binuang yang imo yang.
0: Kago mo na binga binuang at abugo.
1: Kabalo ka nagin nga balaan, si pekao mo basak.
0: Natilawan ta lang ka kon bala, talatnan ka na ninuli. Basi bala. Basi bala, hindi lang sinuling nagabuang. Basi pati ikaw.
1: Ayaw, sadya-sadya, ino.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, derigium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Horse extra strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak masarap, suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: sharing responsibly.
1: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagpanalakit nga baka,
3: liyong kalikot sa salon pass.
1: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Mẹ gọi con lại tới.
1: Đồ nó cái đua đua cả mẹ gọi.
0: Mẹ gọi.
1: Nó nó có.
0: Nó mẹ nó mà lưu hạt mặc sân đi school nó.
1: Ta nè mẹ gọi. Bà ra đợt nó mẹ libri bà mà không. Eh, cái nà mẹ ngờ đã ăn xong promotion nè mà bố rắc đấy mẹ gọi.
0: Bà sĩ pa kagat yên lang lamig sa atun ng mga estudyante, ha?
1: Bà sĩ? Man si Ma'am Tagoytoy, tiya sa nguna siya. Siya pati ang kapangayo sa atun ni nagbakay pa mahoy, ha?
0: Kay Man Meg, talabunan man tuya si Ma'am Tagoytoy.
1: Pero Meg, speaking bala kay Ma'am Tagoytoy,
0: hmm?
1: May nabatian ko parte bala sa iya.
0: Kagano man na nabatian mo, Meg?
1: Manugpuli siya galimigalin sa India.
0: Paano mo nabalian, Meg?
1: Nakita ko lang ligad sa pusang bata. Tanga, o kung bata, ablamig nga si Alpa.
0: Hmm? Ano ko nung boss ni Alpa, Meg?
1: We are coming home to the place where we belong.
0: Grabe ba? English speaking ulit si Alpa?
1: Oh, Meg. Member mo itong daan sila sang sutap. Temeg, kung makabuti si Ma'am Tagoytoy, Meg. Siya din damas kwila sa diskol.
0: Hmm? Kung sa din, may atagay pagkaon dito, ta? Kung din tayo mabusog, Meg, dito tayo masandis call.
1: Sa bakit, Meg, no?
0: Kapoy, mabala, sige ka lang pamati, Meg. Wala kayo atagay pagkaon.
1: Sa bakit, Meg, ako daan niya, gamang ako kaya kung gutom ko yan.
0: Tiyan mo na, Meg, eh, para permit na mag-alam, may eskwela tayo, kay may libre, atagay, pagkaon.
1: Sadya-sadya, no?

0: ati, dapat Mads, balik ka to dayon sa ospital.
1: Mabalik gid ko to Mads.
0: Te, ngaari ka man Mads.
1: Wala gid ta da.
0: Hindi
1: pala dapat Mads, kay akong gabantay to kay Norbin di malunaw sa ospital. Dapat gaan mo ko na isuhol.
0: Abaw, suhol. Ay, kakukuan Mads.
1: Eh, Mads, ang may plano bala kita sa kanamiton? Sa kay Norbing, di ba duwa man ta?
0: Ay, oo man, Mads.
1: Eh, ara man lang gali na, Mads.
0: Yay!
1: Magdami mo nagkadto ko di, Mads. Nagkadto ko di kay mga ayo man ta suhol.
0: Ay, kakakuan, Mads. Ipadumdum ko lang man sa imo, ha?
1: Ha? Ang ano na, Mads?
0: Sang na ospital si Norbing bala? Hindi bala, dapat duha ta ang mabayad, no?
1: Ha? Ay, oo, Mads.
0: Te, ako lang bala ya, Mads, ang nagbayad. Ang isuhol ko sa imo, Mads, dugang na lang tuamot sa pagka-ospital ni Norbing. Ah!
1: Nye! Ulo! Sadya-sadya, ino!

0: Maern?
1: Ano man, Angelina?
0: Happy ka man sa tundan day school?
1: Ang hindi lang ko happy nga ang party ko sa pagkaon, kuhaon mo pa. Happy gid ko kay may mga activities ta, tapos dasig pa ta makabalos ang mga leksyon nga wala ta nabalaan.
0: Kag ilabi sa tanan, mabusog kita tapos klase. Gusto ko ganiya. Adlaw-adlaw may Sunday school para adlaw-adlaw man ta may libre pagkaon.
1: Hala!
0: Ay, kanami lang guros ang kaboy ta kung adlaw-adlaw ala si Mang Burakday ah.
1: Nga ama na.
0: Maluwas kita sa gutom.
1: Abang.
0: Kag kung maluwas kita sa gutom, eh, hindi na tao mapatay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawag patay gutom.
1: Hala!

0: Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kang stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kaya ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
12: Katawan lang.
0: Ang iCave Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: sharing response.
1: Kinahanglan mo palasang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na!

0: ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
2: Mga buti ka.
3: Dugang nga mga benepisyo, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: Aside nga makabulig siya sa mga kagaw or even bacteria, sir boy, ano pa pwede nga maibulig sa D3 Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3 Bio may benefit sa gitawag bitter brain development.
2: Mm-hmm.
3: Kalamay versus MCFA.
2: Oh, MCFM. Fatty acid.
3: Medium chain fatty acid.
2: Amuman na sa medium chain triglycerides.
3: Para na ito, ketones. Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate ni siya sa duha ka pathway sa imo brain development.
2: Mm-hmm.
3: Number one, through mitogenic pathway.
2: Mm-hmm.
3: The cell division sang imong neurons.
2: Mm-hmm.
3: Gina-activate. Mm-hmm. Ikaduha, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
4: Mm-hmm. Tiyan mo na. Gamigraine ka.
3: The use of cytokines. Oo, mo na.
4: Gamigraine ka.
3: Sakit sa ulo. Sakit ulo, gawbagang kuhan ng imo brain. Mm-hmm. Kung glucose ang ano, ang gamiton mo. Pero ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
4: gina-shut
3: pathway.
4: Gina-shut down yung inflammation pathway, Dok.
3: Gina-shut down niya. So wala chance nga maghubag or may inflammation nga gakatabo sa brain kung D3 Bio ang imo ginainom.
2: Correct.
4: Dugangan tay na. Kun nga, sir boy, because ang D3 Bio, it's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya. It follows kung antay, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. Ginapanubo yung init. Ini ang natanupang dan sa research na ginhimo, effect to sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema bila sa dlonggan ng mga bata. Bula. Sinsya sa gakwan, ha?
3: Bulaho.
4: Bulaho?
5: Bulaho. Mm. Bula birds.
4: Bula birds. Mm. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pus-a,
3: at least patuluan mo, one drop to two
4: patuluan mo sa sulod. Okay. Mm. Makabulig because anti-inflammatory, hindi magubag ang lugad sa bata. Analgesic, hindi magsakit. Anti-pyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod or hindi maghilanat.
2: Correct.
4: Oh. Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary
1: D3. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga buti ka.
7: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon iloy, no?
3: So nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
7: Correct. Lalo na subong ang pandemya, bawal gid mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una protection laban sa ginatawag nga virus through monolaurin yung name mo sa lawas tano, protektado na nga akong iloy against viruses and bacteria. But manami pa ang memory sa akong iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sang Alzheimer's.
3: Gaedad siya, sir boy.
2: Hindi magbalipaton?
3: Kilala ka pa niya.
7: Kilala ka. Kay tungod nga D3 Bio.
3: Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3 Bio sa brain? Are ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha kan neurotrophic factors sa imong brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
4: Uy, kano?
3: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa ni lauric acid nga makita mo sa D3 Bio? Number one, glial derived neurotrophic factor. Gina-prevent niya ang early apoptosis sang neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka D3 Bio, sir boy, because of lauric acid. Amo tong glial derived nga neurotrophic factor. Ano naman ang brain derived?
7: Brain derived.
3: Ini naman responsible niya sa pagtuo, sa maturation, kag maintenance sang imo neuron. In short, pag nakainom ka D3 Bio, ginamaintain niya nga healthy imong brain cells, kag ginamaintain niya nga hindi dali mapatay imo brain cells.
1: D3 Bio with VCO.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamakas sa mga butika. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11.04 sa aga.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Mikos, Mikos na! Mikos, Mikos na!
1: Grabe po!
0: Mayong aga kay Marie Rosel Acuyan Sumagaysay. Ginapag-greet ni Ma'am Rosel si Papa niya, si Mama, si Rebecca, kag si Edna. Kamusta ka na da, Mamang Rosel? Na-miss ka na namo ni Rovic. Ibitahon mo kami dagyapon sa inyong lugar kung manami itong balay kung mag-birthday ka.
1: Alright!
0: Nami na tugurong dalan, no? La, la, la. Nagligad na scam ko to ni Rovic. Nami ko nung dalan to, ang bato galito man to, mga ulo kadlag ko. Pero nami na guro subong ah. Melanie Maravilla Bautista. Ang kabangkalan pa yung apurti nga daan niya ang improvement sa kabangkalan. Grabe nga mga improvements. Kita mo may airport sila? Daw galing doging kugunan ng ila airport. O, basic operate ng airport, kidudugay na kutuway ka kadto. Pero daw mga lawig na nang inubrahan na isang airport. Dami na guru anay palupadan taburador. At least safe nga wais ang kurinti kay bawal ba magpalupad ka burador bisan diin. Kaya laya airport, pwede gani kalupad ang aeroplano. Ang burador pa. Para mapuslan ta eh. Palupadan ta burador. Bisa nga why ka naging na ipalupad. At least bisan burador may mahugpa. Bala kag marupa, may malupad. Boss Jo, Jolly Hinovia Lumugdang, Julio Santinitigan, Rick Vlog, Mercy Martisano. Kanami ba natani ko may airport ginmanda, no? Sinabalang gwapo kag kalidad gid ang airport. Pinsara bala kon mapa-abroad kaya imo. Mapa Manila ka man o diin masakay kay eroplano, ma-travel ka pa ya from Kabangkalan to Bacolod. Tingla, indo kon mga mabinay pabing lugar mo. Ay, matravel ka pa ya from Mabinay, naog ka sa Kabangkalan, hindi marikta pas Bacolod. Mayong aga kay Mami Nanilin Disinal Shiflet. Good morning, friendship. Baka muna akong friendship nga, wagi diaga untat niya sa pag-chat sa akon sang ato ko sa Amerika, nagpahuway-huway, nagligad bulan. Johnny Ohano, Bings Delphine, Manong Lops, Jean Montesino Arroyo, Sir Neil Hukal, mayong aga, Jewelyn Laprico Balansag, Richard Bilando Pasilan, Romar Duran, Richard Singa ka gwapo sang voice mo, sir. Ayaw mo. Hindi ko pagambalan nga nalaw. Ayan ka sang tingog ni Eric Tinirife.
2: Sinunto ito.
0: Ikaw bala, Richard. Pasakay kagig kung si Eric di ka pungko dahil mo manambalan nga nami mantingog. Gakulo kanta pa to bala. After ya bala ta. Pirdi ya pa ko. Gakulo kanta sa iyang. Makanta mako karun bala. Fidila Barrios Lisa Dila Fuentes. Pero daw damo gid gasunggod gagin isla niya ang
1: grabe po yun.
0: Ang bed. Kuya Eric, kaya perting reklamo nila sa akon, kuya. Nasang ikaw kung nagapunggo gin isla mong bed.
2: Tinunto ito.
0: Mayong aga, Rodang Ilis Night. Don't tell me, Rodang, mas mayo pa yung sang ato kasang una sa abroad nga permi ka kapamati. Subong ari ka na sa Pilipinas, so talagsa ka na lang magtuki. Mutbusilingong, ginahimo mo lang kutuya kalingawan sang sa abroad ka. Naway kaya may mahimo. Subong busy ka na ginmang ha. Way ka pa kapalapit di ha. Way ka managagad pangapi. Mo si Ma'am Ruda, bla duway, duway nigi kaya love kag amor sa akon mang no?
2: Tinunto ito.
0: Bernard Gideon Sardon, Johnny Ohano. Mga balita nga aton pag-istoryahan sini nga aga. Bawo ini si Carlo Inuria. Makigan ka gini, Sir Eric. Carlo Inuria.

0: Ngayong aga landa sa Citizen Crime Watch Provincial Chairman nga si Bro Peter Jan Mostero. Ang Citizen Crime Watch kuno nagabubulig tubantay sa border sa Talisay about sa ASF. So mayong aga na sila sini nga Chairman Peter Jan Mostero, Citizen Crime Watch Provincial Chairman. Grabe ah. Raisin Dico, Susan Artris, tambal ni Ma'am na nilindis. Yan na na-miss ko na mamati sa imo kanta, Friendship. Nami na gid yang kanta ka after mag oo makanta ko dono dulaan mako bigana magkanta ma'am kay dula gyapon tong perfume. Nagbalagtik na to guru sa kamala. Ma'am na nilen basi nagbagtik na to sa pagkamala. Basi hindi na to bulag piswit.
1: ito
2: paano masabi?
0: Kasi wala nagbagtik na to, hindi na to magpiswin. Do ay awan na ta remind do ay gid ma'am no? Mga balita nga aton pag pero by the way ma'am, kamusta lang aton friendship? Kamusta do? Kalabless to siya bala? Why ginabalaga santo ang amon niya nga duwa nga path? Kun labless ko, full of love siya. Sang ako naman na full of love, siya naman loveless. Unless guru hung doon ginamon nga duwa kami loveless, no? Hindi man pwede.
1: Pinunto ito.
0: Mayong aga sa akon mabuot nga senior officer, Sir Jun Sapalo. Araga pa mati, subong si Jun Saps. Ay, good morning, First Lieutenant Jun Sapalo, sir. Kuya Jun Sapalo sang STI West Negros University. Mga balita aton pag-istoryahan sining aga. Grabe tutok ta subong kay Ario, may ara sang ido sa siyudad sang Talisay? Oo, may ido. Anong problema sa ido? Paano nangin headline ng ido kay uy, arang akong migo si Tibong Tibos. Tibong Rams Tibos. Ah, mayong aga. Dason maupod ta gym, brother Tibong. Why mo na ko da ginahagad sa inyo balay makaon sa linaga mo.
1: Grabe po.
0: At toon takada papang? Rams Tibos, makadto ko da bong. Basta manyaga ta anay sang namit-namit mo nga linaga, andi mapulo pa nga pito sa farm mo, and then ma work out ta nga duwa. Mga ayaw ko da gym sa inyo. Kibulo ka way naman kuya ga inom subong. More na tayo sa gym. Balikan ko bla na yung headline ko na ka importante niyo. Attention sa Talisay. Sa mga taga-Talisay, halong kamo kay may ara galida subong ido buang. Bernie Granada, ya wala mo ko ging grip. Basi naniwang na tokon ko. Hi Ario, sa Talisay may ido buang. Gapangagat kahapon nangagat duwa ka bilog. Oo, gingkagat ya kahapon duwa ka bilog kag subong aga bag-o gid lamang may isa na naman siya ka bilog gingkagat.
1: Grabe po.
0: Yawir nga ido ni ay ang lain pabla kayang ungging kagat ya kahapon bala sa bibigin. Sa bibig giging kagat sang ido. Tinantawa bala na nga sa bibig kay muya kagton. Bawsiling ko mo konami manihulamon Wilson, kung madakpan na nga ido nga buang nga kapanagat pangagat sa bibig, hindi mo anay pagpaitip. Hulamon ko kay dalun ko kung diin to may mga kutsukutsira kay ipakagata sa bibig.
1: Tinanto ito.
0: Amuning nami gali sa mga kutsukutsira kay mga mahadira ang ido nga gapangagat sa bibig. Kanami, manya kay sa bibig, yagi-jaging kagad. Ay, bulubantayan nyo karun ha, kay... Ang istoryahan ta ining ido nga nangagat sa bibig kahapon duwagit pang aklab ya subong isa naman ang ginaklab ya. Check taman karon ang mga border checkpoints batok sa ASF kay ipahamtang kuno sa siyudad sang Bacolod kasunod sa mga kumpirmado nga kaso sang ASF sa siyudad ay abaw ari nagidiagili sa Bacolod yang ASF. Ang Frenny ko nga isa Frenny. Halong-halong hindi anay sa gigwa Frenny kay may ASF bala ari gid sa Bacolod.
1: Tinunto ito.
0: Nagligad Frenny do atutuy sa Kabangkalan pwede lang yang hindi katuyo magkadto sa Kabangkalan. Prusubong ari ni gid sa Bacolod.
1: Tinunto ito.
0: Hindi gid anay sa gigwa ha? Frenny, may ESF bala.
1: Grabe po.
0: Ang mga kabataan kuno subong kada Lunes ginaparecite sang bully free pledge. Ini amo ang kabahin sang peace campaign sang DepEd kuno ami mani ang bully free pledge. Dapat guro ma-recite man kuni.
1: Tinunto ito.
2: Paano masabi?
0: Dugang pa nga mga balita, 150 ka mga octogenarian nakabaton sang financial assistance gikan sa City Government of Kabangkalan. Ay, kanami. Panghatag tududa kwarta, Mayor Binji ah.
1: Grabe po. Alright!
0: Tag! Bana or ginaaligar notorious nga kriminal sa San Carlos nangawat cellphone arestado.
1: Alright!
0: Bana, ari grabe pag hindi nga balita karon no. Bana patay matapos ginpulihan labo. Bala kamo nagpuli labo sa iya? Ang iya mismo asawa kag ginaaligar nga kirido. Ay purti ni.
1: Grabe po.
2: Tinunto
1: ito.
2: Matay ninyo si Lucifer, mga hunghang.
0: Hamakon mo. Ang asawa, labon sang ang bana, labon sang iya asawa. Upudya pa sa pagpanglabo ang iya kirido. Ay, ambo

0: Sa ato naman nga balasahon sa Biblia sini nga aga.
1: For a tree to reach the sky.
0: Makita ini sa Matthew chapter 6 verse 33. Kinakakumo ni siya nga teksto nga makita naton kag babasahan. Siling diri sa King James version. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Duwagli aton pangitaon hindi lamang nga kingdom sang Ginoo kundi ang iya gidya righteousness. Duwa ni dapat hindi pwede nga gakadto ka lang sa kingdom of God pero wala ka man righteousness. So duwagid maaspirar kita sang langit dala na da ang pagkamatarong kag initanan iatag sa imo kanami no. Unahon anay ang Dios kag ang pagpakamatarong kag tanan ihatag sa imo kay klabanan sa tunang ginasik na tunya kwarta trabaho negosyo ti unaha anay ang Dios. The question is when you wake up every morning ano blang ginauna ta? Ang pagbasa sang messages sa cellphone ta o mabasa ta Bible kag panimalay? Ha? Ugalion gid nga pagbugtaw sa aga pangamuyo. Kay some or thousands of people in the whole world wala makabugtaw sa ila katulugon. Kadamo sa mga nagtulog nga pagtulog nila napatay sila samtang nagakatulog kay wa'y nakabugtaw. Han. So imuhimoon, pagbugtaw mo gid sa aga before pa man mapulyot ang brain mo sang problema, sang mga kun ano-ano da, unaha anay piyong pangamuyo nga nakabugtaw ka. Pasalamatan ng Ginoo, simple lang nga pangamuyo. Lord, thank you for adding a day in my life. Han. After mo da pangamuyo, pasalamatan mong Dios dahil mo tukadto sa pulungkuan, basa ka Biblia. Mga duwa lang ka chapter. Han. And then you start your day right. Unahon ginanay ang Dios before patanan. Nagambal sa Ginoo, ihatag yasimo ang ginapangayo. Amen. Amen.

0: Happy birthday sa amon nga station manager, ka K5 Rods Palma. Station manager sa K5 News FM Bacolod, nagasaulog subong sa iya kaadlawan. I'm happy si Rod sa imo nga mga achievement sa kabuhi. Especially makita ko ang kabataan ni si Rod nga dlagko na. And college na dugay-dugay, mag-graduate dugay-dugay, masiman na ni. Happy gid ko kay successful ang ilang pagpadako sa ilang kabataan. Di ka nami, mga daan sang wife niya, si Ma'am Janice, si Ate Janice. Tinamigid sila nga mag-asawa nga nag-upod kay ang ilang kabataan na alagaan sang maayon at ipan sang maayo. Kag! Naga-eskwila sang matutom. Di dugay-dugay, may siman na ni si Kuya Rod. So, maamo na kay Kuya Eljan, may siman naman. Si Rod, happy birthday, gid si mo, ha? Hindi ko na yung magsagay, linabutaw, subunga. Ang elementary nga daan ka high school, ginapa bully free pledge. Si Rons, ano man ang imong mga plano sa kabuhi, may God help you and make you realize it. Prayer lang namon sa imo is padayon nga mangin mapisan, padayon nga mangin productive, padayon nga mangin kampiyon nga leader sang K5 News FM Bacolod. Salamat sa tanan-tanan nga bulig. Salamat sa imo tanan leadership. Kagkabay ikaw mag-enjoy sining adlaw sa pagsaulog si imo kadlawan. Sa tanan nga rin nagasaulog si inyo birthday, subong adlaw. Happy birthday sa inyo tanan. Alang-alang pa si Wilson kay ginadlagan niya pa to kung ginapangita ang kwan? Ang ido? Son? Halong-halong da sa ido, ah? Ang naka-standby subong si Michelle. Sa kada kuno Lunes, ang mga kabataan sa eskwilahan may ginaparecite sa ila ang DepEd. Ining ginatawag nga bully-free pledge. Nga ginasaulo ini ka gina-recite sang kabataan matag Lunes bilang kabahin kuno ini sang peace campaign sang DepEd. Dilang taon tabi ko nauno ning bully free pledge. Sang una sang elementary ko daw gapanatang makabayan ko. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Nalipat na ko dayon. Kung ano, makatong tabi si Michelle ko na dumduman niyo pa. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
2: Sa K5 JP, ito ang wikang aking sinasalita.
0: Ano gani ng panatang makabayan? Ma, nalipat ko ba lamang?
2: Ah, panatang
0: makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas.
2: Ito ang
0: aking lupang sinilangan. Tapos?
2: Tapos ito ang lupang aking sinilangan.
0: Ito ang
2: tahanan ng aking mga magulang. Ay, hindi.
0: Ito ang bayan na may mga mali-malitang pera.
2: Ito ang bayan
0: na may maraming ghost project. Muna?
2: Ito ang bayang may mali-maling flood control project.
0: Ay, kasubo bang no? Kakulo kadlaw-kadlaw. Yeah. Tapro kanami, blanatani, mga adikain. Ang kwan? Abot sige pa ng panatang makabayan?
2: Subong daw wala na sa K5JP.
0: Ay, panahon, binibibs gan talaw yas ang una. Sa ato niyo, wain na lang yan. Ay, wain ako na yan, kabot ni Shen. Ging kakas na yan sa time ko yan.
2: Subong sa K5JP, lain naman ang gina-recite no, sa mga ano.
0: Ano naman?
2: Sa panatang makamani. Hindi na ko.
0: Manata makamani. Ay ang bot ang. Bahila na sila yun. Ya ang. Hindi sila paghilabdan sila mga rakit-rakit. Ya ang. Nagbigan to. May nakita ko nga reels ganig. Istoryahan namon kay may reels nga may ginahikap sa nga buaya ng agat. Ang buaya, ba na kagamay pamlang tani? Kung sa mga kwan pa ka scale lang ang tsura. Taga kahubin pa.
2: Hindi ano, hindi purok president.
0: Kaya nabutang to bisa, nabutang to bisa kwan, nabutang to bisa ano na sa reels bala nga escape pa lang kuno, escape pa lang nangangagat na, kumakain na. Yung aga, dinakip mo yung aga kay Police Major Bonilla, ara siya. Oh.
2: Ah, sir, good morning.
0: Dali na kay nabutang to sa reels pang. Sining niya, grabe, grabe naman tong buhaya na to. Iski pa lang nang lalapa na. Ya ano dapat hulat ton pa yapa nga magkapitan gidaw?
2: Oh, amon dira na gito good.
0: Hindi man guru ang, hindi guru ang. Kasabad ba ni siyang garil, serious ni mang. Anyway,
2: amo nang ilang pledge kay K5JP.
0: Amo nang led ang pledge sila, ho? May 4 star. Ay sorry ang tabla. 4 star steps. Kanami man si mong picture kay kukumpleto gid no?
2: Kiwi pa.
0: Ano na lang i-report mo, ang 4 star steps or ang the bully free pledge?
2: 4 star steps kay
0: K5JP. Abe, ano ni ko daw? Number 1, okay, kay star. Number 1, stick together. Kikita mo lamang, stick together, tabo lamang.
2: Kumbaga daw ba di system kay K5JP?
0: Oo. So ang mga estudyante, dapat mas stick together.
2: Yes, hindi gid ka mo mag ano mag
0: mag-absent, hindi ka mo mag-absent kay tagi sa isa lang dululungan. hindi mag bulakbol nga isa-isa dululungan gid mo na? Hindi ah, stick together para nga wala sang may kwan. Wala sang may wala sang may single out. Di ba lang? Oo.
2: Yes,
0: sige, i-practice ta na. Di mong sa tun man mong, stick together dapat.
2: Stick together.
0: Aryo, ikaduwa. Tell the bully to stop. Mang, istoryahon mo ko mang kun mang bully na kumanga na tun, stop. Kung duga-duga pang bully na ko ganyan, bala mo, Jean Paul, stop. 4 star steps.
2: Singer ata ka. Sir James, 4 star steps, letter T.
0: Ah, tell the bully to stop. Pero nami, no, nami, but silingon.
2: Yes.
0: Stick together, tanan kamo nga mga estudyante, hambalon nyo ang bully nga untat na da. Hindi na sagay pang bully. Na, no, kanami, yes. Kanami. Ika-apat, ay katatlo ano?
2: Alert
0: an adult at school and home. O, ekonomi. Pabalon, gid kun may bully.
2: Yes.
0: Not.
2: Si isa na kay 5JP, parang nga may idea, mandala nga ito, mga ginikanan. Even, no, sa eskulahan, nga ito, nga mga maestra, kagang mga guidance counselor, dabi, may ara, sang amun ang hitabo, no, ilag ginabully ka, dabi, or ginahimo ka, kaladlawan,
0: within
2: any specific manda nga ati ni Ono, susulod sa eskulahan kay 5JP.
0: So, dapat, gid amun kay pabalong gid ang adult. Kaya kung kaisa man, ga-persist na ang bullying kung wala sang may nagasaway nga adult.
2: Correct.
0: Okay, nusto. Di ko nang maestra biyamang ang mang bully.
2: Tell your father kung teacher.
0: Oo, may teacher ba naman nga bully man, mang? Abi mo lang? Di ba lang? Oo. Ari pa. Balik na to, anay tan, balik na to, anay Adrian, sa previous. Di na tong piyak nga picture. Ara. Ika-apat.
2: Letter R.
0: Respect others and treat them the way you want to be treated. O, ekonomi!
2: Yes.
0: Kanami, amo na gani nga, why ko na gani si Joseph, ginapaintra. Gusto ko si Joseph naman mapatagalog sa akon. Kamagamba ko nga, Joseph, i-report mo. Ang balon niya, sir, ikaw naman yung magtagalog. Oh, di ba? Sir, ako naman si pang-ibuli, sir, ba? Suli na, suli.
3: Paano masabi?
0: Ari na, so gwapo ta home ta. Tingnan bag ulan ni na pabinsaran sang school mangaw.
2: But actually kay K5JP.
0: Dugay na ni.
2: Yes, actually 1 month na ni. Ay, sorry, 1 year.
0: Dugay na. Before pa sang Tacloban shooting, may amo na niya, gali.
2: May ara na, yes. Ang naging klaro sang aton nga, DepEd NIR Director,
0: Abi mo man, Sir Ortico. Yes. Abi mo man, kung nga, ang ginapa-recite ni kada Lunes, kay para matatak sa ila pinsar.
2: Correct.
0: Oh, sa, kaya ang bagay ko nung sige mo na yamit lang, yamit lang, dumatatak sa pinsar mo, mang. Nakabalo sila, amo lang niya nga, stick together, tell the bully to stop, alert an adult to school and home. But silingon na yamang makikita niya idea, mga kabataan niya.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Yes, matatak sa ila pinsar. Kaya tiini ang nagkakahulugan kay JP
0: nga?
2: Sang, kumbaga, empathy sa salag sang eskwalahan.
0: Ay, kanami.
2: Kag empowering ang mga estudyante naton kag the connection every day base ni sa ilang anti-bullying kag safe schools advocacy. Now ang aton NIR regional director kag K5JP ang nagalibot man no sa bilog nga Negros Island region to check kung ano nagkalatabo sa sulod sang eskwelahan, kun ini bala ginapatuman ang ining ilang peace campaign kay K5JP sang DepEd kag kun sige-sige bala nga ginapari side sa mga kabataan ang bully free pledge agutong ati amo na gani magtatak sa ila paminsaron kag kun ikaw mismo nga ikaw bully man
0: dagdi dugi na konsensya ka namang ari bala basahon ta bala ang

0: kami, ikaw mismo yamang makarecite kaya. Ay, nagpromise-promise ko to galing, hindi ko mang bully, tapos mang bully. Yes. Na. Ah, di ba? Matatak sa ila pinsar. Konomi man ni yamang mon. Ari pagid. I promise. Duwa, tadungan ta kay bully ka man gani. I promise to help those who are bullied. Nan. Kundi ka nami, makabulig kaya mang. Ari pa. I promise to respect others
1: and treat
0: them as I would like to be treated. Yes. Konami. Ari pa. I promise not to hit others.
1: None.
0: Except those who hit me. wala. Not to hit others and be just unfair to my fellow learners. Konami. Di sige, di na kampyo ni Mang. Oo. Di nakabuli gid man eh.
1: Actually, kay K5JP, amo pa na ang ginalantaw na kay this coming July 8, I believe,
0: may
1: rasang pag-inunanon ang aton ng mga PNP officers with our NAPOLCOM and ang tagumalahano, konti pa muna rather, siyang death this coming July 8, I believe, kay K5JP, there is may Dumaguete, may angot sa nagkakalatabo karon kay tido ka damo, yun siyang mga instances, wala nga involve ang mga pamatanon sa pipila ka mga pag-ilinaway kay K-Friend JP, pag-bit sa mga illegal na mga gamit sa sulod sa eskwelahan, which is though, aton time sa una.
0: Do, wala mo ko na iyo mong sok muna. Abi mo ang unod siyang bag, yung isang una, yamang ya, Chinese garter.
1: Correct. Ako niya kay K-Friend JP, kuan ng kick ba lang himo sa latiko.
0: Ah, oo. Sa imo mga profile, do ko pang kick kagin mang. Ay, balaan ko pa kung sino may mga kick sa bag. Si Rovic, may kick na. Oo. Si Alan Tapakan, di pusil-pusil na iya, guru iya, turumpo. Mga panglalaki na iya kay Alan niya. Turumpo, pusil-pusil, ano pagigani? Sulpak? Wala sulpak.
1: Yo-yo.
0: Duway na to yung yu-yu sa uma, guru iya, mang. Si Guy Kagbatad, guru. Pangbugoy nan
1: may dampa pa na kay
0: Barbie. Hambal ni Dadboy Mendoza si Birto kuno may kick man kag kwan kag Barbie doll hoy Michelle nang bully ka naman Michelle bago lang tabla nag recite ka duwa ba lang
1: stop
0: si Michelle stop bullying others. Bago na pala nag-recite nga, duwa ba lang? Na.
1: Letter C.
0: Ha? May T pa? Anong T?
1: Tell the others to stop. O tell the bully to stop, gali.
0: Di, amun na to. May amun na to. Oo.
1: Oh, hindi na mang bully.
0: Na. Okay na kumang. May leksyon ako yan nga na-learn. Ikaw yung wala pa. Ha?
1: Ara na.
0: Nagamang
1: sural na
0: ko subo. Sige, ako yung personally yung Michelle namian ko ni. Namian ko ni sa iya ka DepEd kay constant reciting masa ulo mo na ni mabunano na gidya nga sa ulo kada yan di mo pa ya makita ang essence of not bullying. Di ba? Di ka nami ini kagapati kung mga hindi lang ni ma-stop lang dra lang hasta sa reciting. Biyari giniya follow up ya sa mga eskwelahan. Kaya nga siling ko kanimang siguro ang pinakanami gid. Ang mga teachers, from time to time, ma-surprise inspection sa mga bag.
1: Hindi lang na pag-isalig tanan.
0: Naan! Kag i-profile mo ang mga kabataan nga doon mga bayulinti.
1: Correct.
0: Pag may kita, kada sa mga kabataan mo yan nga doon ka bayulinti, ya. Nga ang panggawi, bla doon ka hinaruhal, doon ka... Naan, amun e permi ang usisaon mo. Okay. Kaya si may mga dalan ay akong ano da? Naan.
1: Diba, hindi lang sa load, especially mga ginikanan man, sila man ang adu-adlaw mag-connect sa ilang mga kabataan di K5JP. This works for both ginabully kag nagapang-bully.
0: Kag ang mga ginikanan man, from time to time, check yung bags ng bata nyo. Basi may mga dalan na nangakutsilyo da.
1: Correct.
0: Before pa man, mas mayo nga ikaw ang ma-check sa bags ng bata mo kaysa uli ang pulis ang maka-check at makitanto nga may dala sa kutsilyo o nano da. Di ba lamang?
1: Yes. Especially kung may ginatago, kamula nga mga armas.
0: Mga pusil?
1: Safekeeping dapat si K5JP.
0: That's

0: yan pusil, kuya mang natago. Una niya tudo yan. Si Ju, alam niya makauyat.
1: Eh?
0: Ang pusil ko, mang. Si Ju, alam niya makauyat.
1: Akong taklo na tanan puro may pusil.
0: Hindi kay kami ni Juan. Manggatiro kami blasan. Ay, ikaw, may sila, inlain ka naman sila. Stop bullying people. Bago na tabla, nag-recite bang? Inabully mo naman ko, mang. Oo.
1: O, gatiro ka mo ganito.
0: Yes, gatiro kami ni Joanne. Ang mga bata, bawal na sila yan. Bawal
1: correct,
0: na
1: dapat taguon din.
0: Oo, okay. Tinami, di ita mo sa aton, ganito, may learning. Tapos sa four star to.
1: Yes,
0: ito. Oo, five star? Four star to kung five star?
1: Four.
0: Ang five star, palupok. Galing na yan, oh.
1: Hotel.
0: Si Birto, galing yung five star. Palupok. Oy, why mo naman ako gin-remind, hindi mang bully.
1: Ay, number two. Letter T.
0: Stop bullying others. Nan. Let's remind each other per me, okay?
1: Yes, okay. It is for JP. Sige. I promise.
0: Alright.
1: Anyway, siya po nagkakay 5JP, no? Kabay pa nga magsigi-sigi, ne? Kasi constant na ng reminder. Sige hapon sa eskwelahan. Taga aton nga mga PNP personals, ang may ara naman na subong nakita ko bi actually kay 5JP. Aside from the TANOD and mga force multipliers sa mga barangays, may ara na nakastandby nga mga police na naka-uniform outside sa mga eskwelahan, especially sa mga high schools and senior high schools.
0: Kinanglanon kina mga may amuna. Nga may mga police. Yes. Kay police visibility matters kina sa mga amuna sa mga sitwasyon, mang. Sige. Yes,
1: anyway, kay 5JP na nga itong balita nga natipon dito na sa Capitolio Provincial nga ginatulong naman sa itong sa Taluanas ang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of M.
0: Salamat, Gid Michelle. Ara na si Wilson, ara na! Ang balita ni Michelle gindulong si usang DTX 500. Imnon tani permi kay amuni ang aton pamato gikan sa mga balatian agud indi ta magbalasikat ano mag masakiton mayong aga kay brother Maiko talaban amun head amun nga elder sa Bacolod Central Church mati subok kay sister Kat kay brother Chipet Salido sister Jane Salido kay Teo mayong hapon si Mutey. DTX 500 kag mighty si Imnon gid permining power combination agud mabuligan ka nga malayo maglayo ka sa balatian. Dili nakitawa. Rabies. Ang ido nga nagapangagat sa talisay. Duwa ang ginaklab kahapon, isa subong. Lan taon tabi ko na dakpan ni Wilson K5 Dios mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son?
3: K5 JP.
0: Son? Sino nang ngalan sang kriminal nga ido?
3: Black.
0: Ha?
3: Kay JP, diri sa bong sa may purok all, diri sa may ha?
0: Amo ni ang lugar sang kriminal?
3: Yes, ari diri ang ido diri.
0: Ang kriminal nga ido?
3: Oo, kriminal nga ido diri kay una kay JP nag so actually ang unang ang diri kay sa nangagat kay JP. Dito sa may Bakoho. Tatlo kabilo kanding ang gintira una sa
0: ha? Ang kanding pinangagat ya mang apang
3: liog.
0: Ha?
3: Liog. Huy. Ano no kag upod ta di si sir ang palawang kutanon ko nga anak kag tanlo sa baba kay Fred JP.
0: Huy wala may storya ko bisi ya ton son
3: sir ha are ako si Fred JP.
0: Migo mayong aga sa imo
4: mayong aga sir
0: mayong aga sino imo nga ano imo ngalan?
4: Elmar Ilongga.
0: Dahil lang kita, makahambal ka pa kayo doon. Wala doon napilas ginang imo nga bibig mo. Okay lang magambal?
4: Okay lang yun, sir. Inay mo lang.
0: Okay. Ay mo nga lang si?
4: Elmar.
0: Ilongga. Sige, Elmar. Sa kadamo, sang kalagtun nga sa bibig kagigyaging kagat sang ido?
4: Paano? Gin nampak ko yung kanding gin ano yung lawan itirap
0: Adali lang kay sino na ido ang gapangagat?
4: Hindi man ito dito pangayaw lang ito kay tayo mo lang natapo nga nagapanglusog ni Sap.
0: Okay, first time mo na nakita ang ido da?
4: Oo.
0: Okay, ano ipagay ko anay isang description sang ido ba? Anong color sang ido?
4: Itong puro saya puro kisa itong tap ang sali ikog yan may puti na...
0: May itom! Wilson?
3: Yes, KPJP?
0: Do si Birto, gali? Itom? Ha? Itom?
3: JP ang ido ni. O amon ang lain sir, paano ganis nga nalapot kasi ang ido sir sa baba sir, pagkupod mo ba ito?
4: Pag ba ako siyang pagyang kateng, hindi ko ako patong agapan. Amon ito naglagan. Paglagan, kahit ko yan, anos ko kasi malaki yun. Binakot ko yan, kapag nakitaya.
0: Gindakop ang ido, andin gin kagatya ka sa bibig?
4: O kaduwa yan na to li, og taning iya nga ikuon sa ako, sir, galing na kalikap. Ay, kaduwa.
0: Tibali ang bibig mo, wasak gin?
4: Wasak eh, kay dapat li, og tong igo. Iya, kay may kagin nakalikaw lang ko kamay.
0: Sir, ari bala siro? Sang ano oras kaging kagat sang ido?
4: Las 12 sa mugto.
0: Kahapon?
4: Oh,
0: kahapon. Gindala da yun sa ospital?
4: Ja bulig ni surgery nga mundit man di sa manupan.
0: Okay. Ika importante bala na kung makagat ka sang ido sa guya kinanglan madala ka dayon sa ospital kay ang rabies mas dasig makasaka sa utok because sang close proximity sang imo bite wound ara gibi sa bibig.
4: Kay sa dugo batsa ko kanis kuya kadoga sakit ang dugan ko.
0: Aha. Ti nang gin-injectionan ka anti-rabies?
4: Oo, gin-injectionan ko nila.
0: Oy. Ti sige, bali pila ka injecto, isa lang?
4: Bali, walo ko yung tanan ka inject si Reg, yung ano.
0: Ti may anti-titanos pa na? May anti-titanos?
4: Sa paa, sa duwa ka baga, at sa bukot.
0: Oo, kay abi mo, amo na pinaka-importante, gid kay sa bibig nga daan ka nakagat, lapit. We, basta gani makagat kasang ido la or sapat lapit sa guya taas na siya nga priority na dapat sa anti rabies. I do hope ma control ta kon rabies gid man no, pero ining ido anong galaway siya?
4: Oh galaway sir.
0: Ati ido buang may rabies gi rabid dog ginaguro rabid dog ti importante ti madakpan na
4: ano gani ginano putan sir kasta subong wipe man dakpan ti gid nam kagat man ta
0: may gikagat din sino ang gikagat ya kay ina.
4: Ay, dere mo niya sakop sa barangay sa
0: ito. Wala, kadilikado man na iyaman.
3: Kaya pero ang K5GP, nga budlay sa pangitaon ang ido, kaya aside sa medyo kamay pa sa K5GP,
0: itom!
3: Ining lugar na palibutan sa kampo, nga tagas ng tubo, kaya nagasuot-suot sa K5GP sa mga tubo.
0: And then, gulpi lang niya. Hoy, Wilson, halong-halong ka, daki ba si Aras Dalong sa silaki, kikagat ka?
3: Amo na ganiya may naglabay kaninya ido di ka ginaw do nagpisik
0: ko. Dala ka kwanson, dala ka barakol.
3: Yes, Kipel JP.
0: Dala ka gid barakol nga kuno no nan, mabakol mo siya.
3: Hindi Kipel JP, kay mas ko may mas ang hambal ganin ni kapitan nga interview naton kung makita sang ito nga dumay intention kapag nga sakiton sa unahan niya ka Kipel JP.
0: Ay hindi what I mean nga barakol bla, para nga lampusan mo sa tiil, para nga hindi sa kapalapit si imo. Alangan naman maglagan-lagan ka lang dasig Wilson. Mas dasig pa ng ido maglagan bala si imo.
3: Pangaman gid.
0: Oo, lampusan mo. Wilson maglampos ka sa ido blason sa tiil. Kay para maigo ang tiil yan, hindi sa kapalapit si imo kay siyempre kakiang-kiang siya. Makabatsyag na sakit madlaga na. Galikit yan mo niyo ang rabid dog pang. Ang uway na nais sila sa tsaktunga paminsaron. Ang ilan niya gusto yan nga makagat kagin nila. So grabe na sila ka-focus, no? So sila nga saway-sawayon mo lang ang kagton kagin niya Wilson. Siyempre kung hindi mo sa palapit si imo, hindi ka man niya manglampos eh. Pero ang namin ko yun, andam ka kay basi sa rusuhon niya ka maano ka son.
3: Gani man
0: kaya. Ano-anong gusto ni Kapitan matabu iya kung sa rusuhon ka maano kalangaw?
3: Madlagan?
0: Abaw, dasig pa na yung ido maglagan si Imuson.
3: Ang remedy na lang gani nila kay 5GP in kaso gid man kagaan na magpiran sa
0: patsyo na lang.
3: Ayas, ano kay 5GP?
0: Eh actually why na ginarecommend ka patsyon? Actually ginarecommend na siya nga prisuhon ang ido. Para mabalaan kung may rabies o wala, kay testingan pa na siya. I-test pa na siya bang? On. Hindi mabala, hindi mabala Wilson, tanan nga ido, blaga pangagat, rabid, ang ibanda, suya lang man kay ginagaw, ila uyab. May mga ido, mablaga pangimon, son. Ikaw bang ido, bing, ginapanguliagan mo, agawon. Hindi tanan nga mga ido, gakapangagat, rabid. Ang iba na naagawan sila pagkaon, ginagaw mo ila pagkaon. Ang iba na invade mo ila territory. Mga may mga guard dog yung hindi sila gusto yung na invade ila territory. Ang iban threatened sila. Pero may ara gid nga muna siling ko nga ginagaw ang uyab mga gat ginayapang. Uso bala sa idok bala pang agaway uyab. Sabi mo? Ha? Ang balantayan taguruson nga dugi-dugay may TC Network News na. Son? Nadula siya rin. Son? Ara.
3: Yes, Kipper GP.
0: Oo. Oh, ang balantayan, ta siling ko, nga dugi-dugay, may TC Network News na.
3: Ayo, okay. Karon mabalantayan, kita sa alamutan, ta siling nga duha.
0: Naan. Pero arito, so no, before pa mag-break, so, dahil lagi so na, arito, no?
3: Oo.
0: Atensyon, yes. May ara nga nasapuan nga tao sa bago, son. Ginputos ang tape. Ginputos ang tape. Oh, son, bye-bye, anta ka na, ikatong ka na si Jirilo. Naputos ang tape. Magkutabi, Sir Eljan, babang kung pwede ta ka-extend sa aton commercial. Kay basi, magkutato na yung agaw. Oh. Son, thank you, Gitson, balikan talaga ka ron, son, ha? Katong ka na kay Jirilo. Ah, oh, padayon lang. Oh, sige, kay may tao nga na sa puan pa tayo, ginaputos sa plastic, sa tape. Son, thank you, Gitson. May breaking news kita. May breaking news kita. May isa ka tawo na sapuan patay na putos ang tape sa siyudad sa Bago. Nakastandby si Jerilo. Jerilo, ay K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
5: Sa K5 GP, ari kita sa buong sa may Purok Langka, Barangay Pakol sa Bago City.
0: May live ka na pang? May live? May live ka?
5: Yes, yes.
0: Sige, ipakita tang iya live.
5: So, kakita Jean Paul na sa puan ining isa ka bangkay no, tang tatihan sa awo ka 5 GP, diriya sa gilid lang sa nga alagya. Ay way ni siya ka 5 GP sa malagyan lang gid kung halin ka sa Bago City proper padulong sa Barangay Maaw ka 5 Jean Paul. Antes ini siya sang Barangay Caridad sa resambit nga syudad. So, allegedly ka K5 GP, tatlo na ni Kaatlaw nga nag-aparimaho. Kag sinigit lang mga aga, mga ka-K5 Jean Paul, mga pasado alas sa 10 ng aga, nasakpuan ining nga bangkay mga ka-K5 GP. Kasi ara na sa advanced state of decomposition and naputos ini ka-K5 Jean Paul sa nga packing tape mga ka-K5 GP. So, ang iya sila nga lawas halin sa ulo asa sa TL mga kakilang Jean Paul na putos gitang scotch tape o isang packing tape, so hindi gin ma-identify pagkaroon kakilang JP kung lalaki o babae ni, pero ang kataason na posibleng kakilang Jean Paul sa atin sila nga pagkabulo bansa lang mga yara sa 5'4 ang iya sila nga kataason 5'4 na,
0: so na Jer, dali lang gid mo Jer para mabalaan sa aton nga mga nagapamati sa radyo lang bala. Sa mga nagapamati sa radyo da, kag wala sang Facebook, ginapabalo lang ka muna amon nga karon ang amon nga team ara sa lugar, no? May kamera kami nga gina-focus sa kundiin na sa puan ining bangkay. Sa kilid ini sang dalan, oh, kilid sang dalan, kung humalin ka sa Bago City, pakadto ka sa Barangay Maaw, ari ni siya, no, sa kilid sang dalan, sa may humayan dampi. Oh, gina-focus na mo ng kamera. Subong so pwede ka mo ka-check sa inyo Facebook para makita ninyo. Jirilo, diin di dampi, Jer, kung di ka tubang ta sa diri sa may humayan, diin da dampi ang bangkay, Jer, sa live mo?
5: At sa 5 GP, ang bangkay is aragid sa kilid sa poste.
0: Sa may poste sa kilid? Okay. Diin pakadto kung ang pakad, kung di ka tubang kada sa poste. Ang pawala pa di ina.
5: Kung pakadto ka sa Barangay Maaw, haling ka sa Bago City, kasi sa Jean Paul, ara siya sa tuo, no, nga portion.
0: Sa tuo. Okay. But silingon, Jer, ang sa wala mo niho, amun aya ang pa, balik sa Maaw.
5: Ah.
0: Apa Maaw na?
5: Ini pa pa. Kasi sa Jean Paul, kung magpa-tuo, ako magpa-Maaw ka, ara siya sa tuo. Kag kung magpabago, titi ka, arat siya sa wala.
0: Okay, sige. At least, klaro, klaro. Mga, meaning tatlo na kaadlaw nga maglabay ng tao, gabi na ho?
5: Actually, kasi ito, GP, base siya sa, ano, sa mga nakasaksi diri.
0: Ara, Jer, ara ng suko, Jer, ara ng suko. Aranaw, ginalantaw na nila, Jiro? Ginapalibutan subong sa gina-explain ko, Jer, kay may mga kapamati, tabi nga radyo lang, wala Facebook, so gina-explain ko, Jer, ha? Ang nakita ko subong, Jer, sa imong live, may apat ka members ang scene of the crime operatives sang region NIR or NIR region kag ini ang nagausisa na mga tatlo lang ka steps pang halin sa kwan halin sa dalan mga tatlo lang katikang oo ara may nakuha sila no to nakuha nila Jer.
5: Actually, ginamatamat nila karon ka kas ka kay GP.
0: Ang tape?
5: Masking tape or ang packing tape ka kay Pajin Paul.
0: Packing tape? Magambal ka packing tape? Amuning brown color? Amuning brown color?
5: Oo, yes. Okay, magambal ka kay Pajin Paul. Dahil lagi, maparaan ka rin kasi gatagi sa ato ng hangin.
0: Oo, pa, kwa nanay da. Simot na lang ka, nanay, sa ilok mo kay masamot pa ng ilok mo, Guru Jer. Sang sabaho sinang kwan o purti gini ka baho nga daan ang garok ya ang patay nga tawo bang any dead animal ha, or human bao bao
5: this main story na to ni man tubong ari di ang nakakita gid kay kay BB upod sa mga nag-obra sa kampo.
0: Sige bi, sige bi.
5: Sir, ano ka father ang inapakita niyo? Sir BB po ba?
0: Hello sir.
6: Hello,
0: sir. Sir, ang pangalan ta palihog?
6: Rodolfo Isalde, sir.
0: Rodolfo?
6: Rodolfo Isa.
0: Ay, di ma, yung ma... ikaw... ikaw nang nakakita ka ina?
6: Kami mga upod ko, sir.
0: Mga upod mo? Taga, di, taga-dira ka gin nga lugar?
6: Oo, sir.
0: Anong ngalan sa lugar nyo?
6: Purok Langka, sir. Dago City.
0: Purok Langka?
6: Bago City.
0: Purok Langka, anong barangay? Ha?
6: Purok Langka, barangay Tapol, Bago City.
0: Barangay Tapol?
6: Oo.
0: Okay, barangay Bago Tapol, City. Bago City. Sige, mga anong oras yun na Tokiban?
6: Mga pasado na sa alas 10.
0: Pasado alas 10. Anong itsura yaman? Gano'n man gakaya? Gakulob?
6: Gakulob pa sa?
0: Gakulob. Hindi mabalaan kung bayi, kung laki.
6: Hindi. Teka yung nasa Facebook tape.
0: Naputo sa sang, klaruhon ko, packing tape, color brown?
6: Oo.
0: Oh, tip packing tape na. Naputos ang bilog yung alawas. So, sang nakita, ano pagid nang tutisihan nyo sa palibot? May mga may mga inagyan sang, kwan? Footprints? Wala. Sapatos?
6: So, wala naman sir. So, nakita naman sir. Hindi na uludan naman
0: yung alawa. Nauludan. Why naman dugo? Basi ginhaboy lang na da, no?
6: Loro po.
0: Ang pinakalapit nga balay, mga ano kalayo? Halinda sa ginhaboyan?
6: 15
0: meters. 15 meters. Hmm. 15 meters, lapit lang eh. May balay gali da yun eh.
6: Hmm.
0: Tiyan mo na gali sa balay da, kapanimaho.
6: Oo, sir.
0: Since when sila nakabatsyag baho?
6: Pag gano'n naman, sir, gano'n naman nga rito, ibo lang sa nga nanimaho, nanimaho naman, pinagtaho.
0: Tawo na gali. Kahapon nagpanimaho na?
6: Wala kami kahapon, sir, kagi nga
0: lang. Okay, na lang. Sige, sige. Sir, salamat gising mo mga information, ha?
6: Oo, sir.
0: Oh, thank you. Gibalik ako si Jirilo, Jer.
5: Next kay Kira GT, pasensya git, medyo nagdula at pasensya nga lang ito mong kay GT, but ongoing ka kay Kira Timpo ng pagkuha sang...
0: Basi pwede ta mabalik ang live mo, Jer? Tingwa eh lang binga makabalik ta?
5: Oo.
0: Why may drone ka da? Nami pagi ko may drone shots ta ni, no?
5: Oo. Asali na.
0: Aran ng live, aran ako nung live. Oh, balikan ta kayo para nga makita ta. Kwaon to sang suko mo. Sa pag-insindi ko, Jer, daw panita nila kwaon ang tape para mabalaan kung bae, kung laki.
5: Oh, actually, amo na ang matabo ko si KGP. Nagabot naman sa boom ang funeraria
0: na makuha
5: sa bangkay.
0: Oo.
5: So, binabutahan na nila sang ano. Sang,
0: Jer, KK5 Jer, doon may babae ko nga nakita nga naka-shorts. Pamilya na?
5: Sana ang tagiya sa KGP sa ining ang funeraria.
0: Atag iya sang punerarya. Meaning dito na nila guru o abrihon kay doon di makaya gitang baho.
5: Yes. Uh-huh.
0: Dito na naguro nila abrihon sa kwan sa punirariya. Ano nga punirariya ni?
5: Actually kasi sa Jean Paul, ginamat-amat lang siya po nila abri. Bangkay.
0: Para tani babalaan na kung bahi kung laki, no?
5: Doon man nagla sa dahas sa JT.
0: Oo. Sige, kagkang babalaan ta kung ano ang iya nga ginasuksok. Para nga ang mga may missing relative bala makabalo kung ano ang ing ang bayo.
5: Ah, intact okay kay JT, no? So, unfortunately, hindi pa gigita ko sa tubdan, yung palapit
0: area. Oh, hindi lang anay, hindi lang anay. Kay stricto ng suko pang stricto ng suko. Anyway, makita ta man na kag makapamangkot man ta karon kay may police man nga lokal wa.
5: Yes, kasi may din call. So, subong, lagi na plastaran nila ang black bag sa kay JT or cadaver bag.
0: O, oh, cadaver bag. O, oh, okay, dapat naka-cadaver bag na para nga hindi man ni Maho karon. Di mo ni Maho? Damo na datawos, palibot, Jer?
5: At pwede ka, mo gaya kay JT, damo man sa mga panimala, mga duro, bilubantan at doon, mga sobrasin man ka, balay dire, ang redirigid sa Gatubang, ibala, sa highway kasi sa Jim Pool, nga posibleng nga nakakulopan sa baho, eh, no, kasi sa pinin nga bangkay kasi sa JT.
0: I-describing baho, Jer? Lain, gen?
5: Actually, ka K5GP, kaya damo naman kita sa na-cover. Actually, nga
0: property, mga...
5: Property, gini? Ugaling, grabe, gini ka ba? Okay, simple, do, arap lang na...
0: you know why, you know why nga... You know why nga grabe yung baho? Kay naputos, napuot mo, napuot.
5: No, subong lang ka K5GP, do, nag-ano eh, do, subong lang git nag-ano git siya, na, kay nag, may nakita kita gina, do, binaulod na matamat.
0: Ay! Oo. Kambut lang. Di magamo na mga pang mga duwak adlaw, tatlong adlaw na naguro na? Or apat?
5: Sorry, try natin sa palapit sa kibet din po lang.
0: Basi makigan ka da, ha? Basi makigan ka? Ah, nga, ito lang balan kung bayi o laki?
5: Oo.
0: O, bayi o laki? Oo. Rana. Mga kapalapit ka na, oh.
5: Kasi may GP do.
0: Nakautod, imo mo kuhan?
5: Ha.
0: Oo. Sige.
5: Okay.
0: Ara na?
5: Bayo kasi may GP.
0: Ha?
5: Lipot ang buhok.
0: Lipot ang buhok?
5: Wala, bayo. May tatu o si Virgin Paul, may tatu.
0: Lipot ang buhok? Sino nga? Daw laki?
5: Oo, daw laki siya kasi may GP.
0: Oo. May tatu? Di nang iya tatu?
5: Ang... Nakabaklid siya kasi Virgin Paul. Ang tatu niya, rasa likod.
0: Uy!
5: Ay, hindi. Ay, hindi. Kasi may GP, dudahon siya. Pero pwede itom. Hindi ko natin.
0: Ay! Ara-ara o. Kita ko pang. Gin, nakabaklid siya. Nagahapa, nakabaklid.
5: Nakabaklid. Nagahapa siya kasi may GP.
0: Dito, ano na pula na ang nakita ko? Ano? Ah! Ang iyang lawas, duga pula. Sa kulo. Nakabaklid, lalaki. Lalaki, gauba, wala bayo pang ibabaw, nakabaklid ang kamot. Lipot ang buhok. Anong kurtis ang buhok? Yapang daw military cut? Unano?
5: Hindi man, kasi tayo Jean Paul. Do, ordinary lang Japon niya. Ano,
0: pero, pero sigurado ka nga lalaki?
5: Oo, lalaki git siya kasi kay Jean Paul. Baby, lalaki. Yung lawas, kampot ka kaya ulo kasi kay JP sa gunting niya, lalaki git siya.
0: Lalaki git. Okay, wala question, lalaki.
5: JP, ang kalat, ang kamot niya, yung isa sa lalaki, bala?
0: Okay, nakita ko nga, anong higot, anong baklid, anong ginigot sa pagbaklid si Apang?
5: Oo. So, ang nakita din natin, actually, hindi git natin maano git, tanto kasi kay JP kung ano ang ginamit.
0: Ara, ginakuha pa. Ginaabukay isang suko. Ginaabukay isang suko. Batsagan ko pa ang mga salvage naman niya.
5: Yes, sir. Actually, doon nakadalargo siya kakita din, Paul.
0: Nakadilargo. Oh. Ara-ara, kido ginauba, do ginakakasgid isang suko. Ara na, Ay, ara. Butsilingon pang, why labot nga ginputos siya sang kwan? Ginputos siya sang, ano ni... Sang hindi mo lang guro pag ipa ano Jer, hindi lang pag i-focus kay mabaldata na Jer. Hindi lang pag i-focus. Basi ma-restrict ta, hindi lang pag i-focus Jer. Oo.
5: grabe ba ba?
0: Sige, bi, ibalik lang yung live, hindi lang bipag-i-focus, kaya ba si ma-restrict ang account?
5: Ah.
0: Ah, kitaon? Hindi, layo lang, ila, hindi lang pagtubang sa kwan. Layo-layo lang, Jer, hindi lang magpalapit.
5: Oo.
0: Okay, mistake tong meta, daan. Ara na, na, na. Palayo-layo lang, Jer, hindi lang mag-focus, ah. Hindi lang mag-focus, layo-layo lang. Nara, oh, panago-nago lang daw. Nan. Ay, but silingon, anong largo ya, Jer? Ha?
5: Yes.
0: Anong largo ya?
5: Duikom nga color kasi
0: G-trip. An. Panago lang, napalipdi siya sa dahon, palipdi siya sa dahon kay Let's Be Compliant sa standards ng Facebook. Oh, stick tong mita daan. Ah. Ano mo na, mukina na, na. Layo lang. An. Pulo panago lang sa kwan ah. Na hindi kidla siya.
5: Pero
0: Hmm? Okay, anong mga dugay, anong mga duga nga description? Ha? So definitely lalaki, nakadlargo, naka-shorts.
5: No, ang yung ano, maong pero nakutod wala kay Kira JP, do nakat wala ang
0: ginutod nga maong.
5: Kag JP nga maong.
0: Klaruhon ko lang, Jer. Klaruhon ko lang ang iyang lawas ginsulod sa plastic bag nga itom nga garbage bag.
5: So, ging puto sa nagdi-DP sa puti nga plastic.
0: Ah, okay.
5: They sulod na ayon sa garbage bag.
0: Okay, para na nga kwan bang para na nga wala tagas. Pero namin ko blang pag dispose sa bangkay, baligin putos nila ang biktima sa garbage bag nga itom. Kagin tipan palibot.
5: Nang negative ka kay Virgin Paul, wala kita sa may nakita kaya nga garbage bag actually.
0: Di ano tong itom niya? Ano tong itom nga palibot siya?
5: Doon nakita din ato, no bayo, no tela, wala ka kay Virgin Paul.
0: Ah, tela to. Daw habol nga ginputo sa iya nga itom?
5: Do, hindi siya puto. Totally kasi ba GT kaya portion lang na part mala sa iya kamot din gamit mala pag idot mala kasi ba GT kaya ito topless ang iya kaya nga lawas eh.
0: Oh. Anyway, maklaruhan na karon kung may arat na ta interview sa pulis, ano? Arat na ginatuwangan nila. Mm-hmm. Mula na Jer, hindi lang tama gi ka-focus kay para nga hindi ta mag-violate sa community standards. Sang meta.
5: Nakuha na kasi
0: ventisli. Ara butan na spunky, oh. Butan na spunky. Oy. Ara, nan. Anagin, kuanagin, butang na nila, oh. Okay. Sino ang chief sang Soko, da? Kasi pwede ito na makuanjer, no? May interview. Ara, na. Isulod nila, galiyo. Ay abaw.
5: Ara ko sulod na ano sa Punibre. Okay. Hindi pa mag-attack sang Metasoko naton kay Virgin Paul.
0: Okay lang.
5: Hindi man ato sini nga PNP kasi Virgin Paul kay
0: early pa.
5: Ma-investigate sila. And karon kay si Sir Lata ayon lang ato sini nga interview ni kay Virgin Paul.
0: Oh, pwede. Pwede mo to ma-check ang kwan kay Wayna Bangkay. Pwede mo mo check to ang ginabuyan siya sang live mo para makita ta. Oh, para makita ta? Oh. Total, why naman da bangkay? Pwede na nag... Ay, basi may police line pa. Hindi pa guru pwede.
5: Oo. Balayari ka kina JP?
0: Oo. Nan. Ara. Do mga lima ka tapak?
5: Pag-check natin din na, ang edad or mga pangidaron, sinigyan ang bulbanta natin kina JP. Mga... 30 or 40
0: ang height ba mga 5'5? Do 5'5 ang height?
5: Mga 5'5 or 5'4, 5'5 ang height kasi ng GT.
0: Grabe, no? Lalaki, ang pag-edad doon, do mga 30 to 40, estimate lang na, ha? Estimate lang, base sa account ni Jerry Lo, kay tanda mo ni Guru mag-estimate sa edad. So sa pag-estimate mo, Jer, mga 30 to 40 years old, tapos doon mga 5'5 ang height, tumuamo na.
5: 40s ka kita GT, mga mga na.
0: Tanda, gali ka pang mag-estimate edad pang? Di, estimate tabi ang edad ni Kuya mo, Babes B?
5: Siguro mga 40s, ah. Para sa ante.
0: Aha. Sige, Jer, ti ano subong Jer naglakat na? Ato na ang punirarya?
5: Pare na ang JP, dalawa na nila ang bangkay.
0: Ang punibrigli, punirarya, punibri. Oh. Jer, i-recap bi anong mga imong nadugang nga mga impormasyon before ta mag end anayo for my TC network. For my for DTX bi.
5: So, based on the information, hindi ka kina kay JP, si Amoto, napasado alas 10 kayo na sa aga, nasakpuan ining bangkay sa mga manog, abuno, blas ang kampo kay Jean Paul. Kasi sabi nila, isa lang ka, ido ang patay gri, kahit nagaparimaho, at sa ila sila nga mga balay, balay nila, bullshit na estimated na sa mga 300 meters away, madriya sa area, no? Pero, kung mag-abuno kasi sa GT, dala man sila Japon or manimaho man Japon kasi sa Jinpol. So,
0: Jer, klaruhon ko lang, Jer. Jer, klaruhon ko lang, Barangay Tapol?
5: Yes, purok lang ka, Barangay Tapol.
0: Barangay Tapol. Aha. Estimated mga pila ka kilometro alin sa highway? Sang Bago?
5: Estimated natin siguro sa proper sa Bago City, kasi sa GT, mga estimated mga around mga 8 kilometers.
0: 8 kilometers, sige, sige. So, nadala na ang aton na nakaroon nga himuon, Jer. Kadto ka to sa police station and plupamangkot ka kung may update. Balik ka lang karon.
5: Yes, just okay, kay Red GT. Sige. So, follow up na aton kay Red Jean Paul. Ang ibang pang detalye, ang ato sining pagkatukid to sa isa ka bangkay o pagkasako sa sining wala pa makilalaan nga lalaki kay Red Jean Paul. So, muna ito sa nga report and the breaking news, Dria sa Barangay Papol sa Bago City, report niya drong sa aton sa Kalwan sa Direct 700, D3 Bio and MyTT, the alkaline base of vitamin C. Ako si K5, Jerry Lumong Calnaluis, para sa kampiyon niya balita, Servicio Publico, Kagalingawan sa Negros, K5 News, Japan.
0: Isa ka lalaki, ang lalaki, suno ina sa observation sa aton field reporter Jerry Lo. Isa ka bangkay sang isa ka lalaki nasapuan ini sa may Purok Langka Barangay Tapol mga pasado alas 10 kina sang aga naputos sa packing tape ang bilog niya nga lawas baho-baho sa estimate sang mga nakakita nasa 5'5 ang height lipot ang buhok nakabaklid ang kamot sa likod nagauba ang pangidadon sa pag-estimate ni Jerry Lo mga 30 to 40 years old. So kung sino da ang may himata nga waay nakapuli, missing, e-check nyo sa punerarya tos Bago ho, kay may nasapuan nga patay. Obviously, this is a case of salvaging. Pinatay and then ginputos, ginpreparar ang lawas kag ginhaboy sa kilid sang dalan dito sa Purok Langka, Barangay Tapol, siyudad sang Bago. For more details, sulat-ulaton talang karon ang detalye nga iban pa nga makuha sang pulis sa ton pagbalik. For now, standby kita anay sa DTX 500 Health Alert. Standby kita for commercial. Ang oras, alas 12:14 sang udto.
2: 11 Mbps. Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
0: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo ni ang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
7: So kung pala inom ka DTX 500 yung mighty si layo ka ma-stroke. Mm-hmm. Layo ka ma-heart attack, Sir JP. Mm-hmm. Gusto na, Sir JP, dako nga bagay nga hindi kayo muya maka-stroke ya. Hindi ka maka-stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay, kakilala, relative, kagkun ka isa, aton mismo pamilya ang gulpi nalang matumba, nalipong, nakuma, kagwala na makabugtaw. kigaligin, ataki, na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na, kay palainom kaya detects 500 kag medicine, di na yan maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang detects 500 kag medicine bilang prevention. Sa nasiling ta na, damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. Nagalupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat. Kaya hindi ka pala inom ya DTX 500 kag mitisin. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol. That's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag mitisin regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
8: Justo.
7: Duksam?
9: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramel, mo ang ginatawag aneurysm o kung ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga naghahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga naghahabok, nagahitad, mas nagani pis ini. Bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
7: Stroke dayon eh.
9: O hemorrhagic stroke mga kauturan, no? Amo na nga mag DTX sa 500 kag mitisi, agud mabakod ang imong mga kaugatan.
7: Sa nasiling tanan, Dok Sam, ang mitisi bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
8: Amo na pinaka
7: medya kag adventitia, ginpreserba sang mitisi ang elasticity sang arteries mga hindi maglupok kag bakod ya. While ginapabakod ang structure, agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na ka importante kung palainom kag idya DTX 500 kag mitisi, sir boy, no?
10: Correct. Nagapalandulong pala ang imo panulukan,
11: magalingin pala ang imo nga uhaw,
10: masami nagapangihi,
11: masami ginauhaw,
10: si may diabetes ka na,
11: DTX 500 na,
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500.
8: Dok Ramil, nadumduman mo to ang controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo ni yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag nga thoracic aorta, aorta. Pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta. Gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulations ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag amaitisi, nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi nga tawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag mitisi every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga nga tawag nga aneurysm.
7: So amo na permina mo gina-remind adlaw-adlaw, ibagid ko makainom ka DTX 500 kag mitisi. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako kagina, ang lima malang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
8: Super.
7: Amo na akong pamakaw ya. DTX 500 kag pineapple juice.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500
11: ang may powerful compound
10: na nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado,
10: epektibo,
11: aramis.
10: DTX 500
2: health alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops
13: Atoatlan.
14: Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Drink responsibly. Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albie Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: 11 MPPS Balita kag Public Service.
4: Trinta minutos, makaligid atak ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, namiini para sa may mga allergies. Especially kung ang imo allergy ginahapo, kabla di ka ginawa. Kampiyon ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule bagod sa iya sining known capability na makabulig sa imo pag ginawa. Ginahatagan niya sang duga nga boost ang imong oxygen utilization. Ang imo oxygen magamit gid tudo no? Kung ikaw ang nagainom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. So, bago din siya nga 100% or 99.9% almost 100. Pure squalene content. That's why namigid ko nga Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mayong odto sa Salido family kay Colonel, retired Police Colonel Salido. Amati sila subong, si Chipet, si Jane Salido, and si Theo. Baby Theo, mayong odto. Kulokadlaw-kadlaw, gisa sa nabatian niya ngalan niya sa radyo. Happy happy gid si Theo, kuno sang gin greet ko siya ha. Sige.
5: Okay ba me in America?
4: Naka standby na si Rovic. May 150 ka mga octogenarian. Mga tag-80 ng edad. Nakabaton sang financial assistance gikan sa City Government of Kabangkalan. Rovic Mungkal, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Vic,
6: Kaki-5 Paul. Welcome back.
4: Mayo kay na okay. Kwan mo na dumduman mo nga Paul ko ha.
6: Oo. Okay nang lang tagi niya dumdumon. Kay Budlay nga hindi kita kadumdum kaki-5 Paul. Actually, ining aton nga mga octonegarian ang nakabaton naman kun imo madumduman kaki-5 Paul.
4: Wala nalipat na ko.
6: Citizen diya sa may siyudad sa Kapangalan ang mayara sa ginabaton ng financial assistance gikan mismo sa lokal nga panguluhan sa siyudad sa Kapangalan.
4: Sinon, di nalin ang fund na nga ipangatag sa senior citizen?
6: Actually, diri ni sa opisina sa aton nga CSWD ka kay 5 Paul. Ang ining aton nga mga financial assistance. Kasi nag-a-edad, ini ka ang naka-receive ka kay 5 Paul, ang nag-a-edad 80 years old to 84 years old. So, 85 to 89, no? Ang naka-receive sining aton nga financial assistance kada isa sini kay 5 Paul naka-receive siyang 12,000 pesos. Imagine na kadako sinang bulig sa aton ng mga senior.
4: Wa kadako gini. Kadako gini mag 12,000 kadi ka kita 12,000 subong bikaw, di ba? Din ka ba makapano ka makakita 12,000?
6: Correct, amo ni nga kapigado sa sitwasyon pero ti amo ni bala nagdangat sa 150 ka mga octonegarian ang nakabaton sini no ti nagdabot sa 1.8 million ang kabilugan nga nabaton according kay Ma'am Cyril Ramos ang head sa aton nga CSWD Baladrisa sa Dadya Kabanggalan niya isa lamang sa isa ka bese or isa lamang sa lima ka tuig no makabaton ining aton nga mga
4: sabot mo si Lingon be kada 5 years may 12,000 sila.
6: Yes, oo, kay ti pagkaabot mo yan 90, lain na naman niya. Pagkaabot niya 100, centenarian ka naman niya, ti lain na naman niya nga amount, no?
4: Tony, bang Tony, pong ko do tuig na lang, no? Kay total 12,000 lang man.
6: Oo, pero ti amo nang
4: hamakon mo 5 years naman kaya. Hamakon mo, Bet? Hamakon mo 5 years naman kaya nga ininom DTX 500 para hindi kayong patay?
6: Amo ha? Gani nga dapat mangin healthy sila.
4: Kaya mo gani.
6: Kaya
4: mo na gani nga.
6: Dako dako, ugin dyan ka kay 5 Paul eh.
4: Mga isa makasako nga DTX ang imnon mo gali.
6: So at least nga DTX nga may PC sila.
4: Ama mangkot kuya mo niyo. San o makabaton si Kagawad Tibos?
6: Si 64 pa lang siya.
4: Alawin magali. Si Pastor Antolo, san o?
6: Lawig-lawig pa.
4: Atubo lang kami, no? Atubo lang.
6: Kaya muna ganing hanggang pamaligyan na lang sana yung subong sang DTS. Kaya hindi na kung pwede naman yung
4: katapot. Di iyawan matagal iyataklad ka makadusi mil ka big. Eh, makon mo, uchinta ka pa yan?
6: Oo, ito yung magiging mag-eat.
4: Tika namin, kaya nga, big sa Kabangkalan lang ako, sa ibang lugar, ara man ha?
6: Actually, kumbaga, do privilegio na lang ginagay

0: Alam
1: mas perti ang smile sa nag-upod kay Lula eh. Kapin pa kung si Lula kay si Lulo mali-maliona na ba?
0: Sang pinansyal bala.
1: Oh, nangla ino ta ko nang nagasagod kay Lula ma'am bal nga. Ara lang imo isa ka libo ho. Diri ka ako gasagod si imo. Ay isa ka libo lang imo ho. Ako na ningon si Mil. Lima pa bala ka tuig nga sagod ko si imo bala antes ka makakuha liwat. Ang lain kun amo na big no?
0: Salungan din nila si Lula kag si Lulo nga maka dabot sin.
1: Ari man niya iari man niya tao ya. Damatsagan mo kay Lula kag kay Lulo investment ba?
0: Hindi man ta. Kumbaga isa sa mga ginambal to kagapon or minimum Cyril is nga dapat mangin healthy sila, hindi sila magpasta.
1: Amo gani nga mainom sila, dapat DTX pang. Oo. Hindi nyo pagsagay pa ugta si Lula nyo, especially kung 99 years old na.
0: Imagine mo, may edad ka bala 100 ka kay Fred Paul, bala may 250,000 ka nga mabaton from the national and
1: kasubo,
0: from the local.
1: Kasubo man niya pang no, kung din pa yung nga nag-100 ka mo, papagbaton mo sina. Tari isang kutsinta, kaya nga nag-100. Nano man na iyang galibog balang ulo ko, Vic. Kung din pa yung nga nagtigulang ka na iyang hindi wala na mapuslan, mo pa yung pagkatag si mo 250,000.
0: Pagpasalamat na lang na eh.
1: Anong pasalamat? Hindi dapat gaanta ni mga hubin-hubin pa ya, di ba?
0: Hindi maubos, gulong ko ba? Imagina ba lang, 80 to 89 niya daan, 150 na.
1: Tikon mga, tikon mga,
0: wadaan guro eh.
1: Example, Blabik, kung ang edad mo, Bik, 99 na, Puwerte ko nga pangamuyo sa mga apo mo. Yan dahi, maluoy ka dahi.
0: Panawang naro sa kalangitan. Dahi. Nabudusus ko pala buta man ay.
1: Yan ay. Kauntudo, Binay. Tama na nga sunggod, nay.
0: Alungan ni dapat.
1: Kunsi, hindi ah. Example, Bi. Example, Bi, si nanay mo, Bi, 99 years old na. Oh, 99 na, tapos, kuha na, Bi, 5 na lang kabulan, ma 100 years old na. Tapos nagsunggod, hindi pagkaong-kaon. Nay, sorry na, nay, gani, nay, kaon na bala, nay, oh. 5 na lang bala kabulan, bala wala to, namon bala. Kaon na, nay, please. Kaon na.
0: Hindi mo yung mabangbang yung mga senior diya sa kabakalan. Nga man? Kagapong, mga duhubi. Hindi balaan yung mga
1: 18 na. Why, gani, hindi, hindi gani balaan nun si Daddy Tibos nga muna na edad dya. Si Bibit lang yung balanon.
0: Si
1: Bibit lang yung balanon.
0: Si Nanay Bibit, bala kasi ano, bala gulang pa na bala si tatay, bala kay nanay.
1: Sino?
0: Si do may edad pa na si tatay, Radmi, kaysa kay nanay Bibit, ya.
1: Dutubo lang sila bala.
2: Tinunto, ito.
0: 63 pa lang si, ano yan, si Nanay Bibit yan.
1: 53?
0: 63.
1: Aw, abi ko na 53. Tubo lang kami.
0: Uy, huwag ka, makita mo siya, mamba. Kagina, ito 40s ka lang na eh.
1: Sino?
0: Si Nanay Bibit.
1: Hindi ka dyan, Miki. Uy, bully ka, Robby ka, bully ka, ha?
0: Hindi,
1: bawal balabik, magbuli balabik. Amo tong pledge bala namo ni Michelle na kina, nag-pledge na kami.
0: Kita mo gaya sa tanay kami na siling ko, nay wala ka nagilagaw di sa akon. Singya kay ga pa, ano ko ga pa.
1: Hindi na ko no, kay intoon mo naman siya.
0: No, ga pa puti ko anay. Huwag ka.
1: Grabe, grabe si nanay.
0: Makita mo siya gani, ba si makita mo siya, ba si mamish ka. Oh, ikaw na na. Nan.
1: Grabe, grabe ka dyan nga puti. Iyan daw kalag na ya.
0: Hindi, mararo-aro ka man imo ya.
1: Sige, but anyway, Vic, kanami, kiti happy ang mga tigul bombs, no? Natagad sila, very good, very good. Tipila ka bilog sila nakabaton, Vic?
0: Ati, ang nakabaton, kapon, ka K5 Paul, 150, kiti 52, diri ka bilog, ang nakabaton, yung nag-edad, 85 to 89, the zone na 98 naman kabilog, nag-edad 80 to 84.
1: Baka nami, kita mo, Big, sa lugar na, Big mo, kung nami, klima sa lugar, Big, lawig, mga kabuhi tawad, ano?
0: Oo, Buta na, huwag mo ganit kagapon, hindi ka mapati ng mga line of 8 na
1: but ni
0: mga
1: mo, bala, Big? Senior tamo. But silikon, ang kilala mo to, Blake, malawig pa to gali.
0: Gindipindi sa environment. Gindipindi sa environment.

0: Nami magidibit iti imagine mo diin bala ang nagalian si Nanay Francisca o kapan ka lang.
1: Oo, oh, gani, diba? Gani. Ang kilala mo to, gani. Magalawig pa to. Yawan ka pa to, Bik. Oh. Sige ah. Anyway, so, mayo kita. Hala, si Anay Mayor... Kwan? Saiko, di ba? Pila na to sa Bik?
0: Nalipat ko kung pila ng edad ni former ah. Nalipat ko kay 5.
1: Ito,
0: ko
1: ito. Ti makabaton man sa Biki, no? Ang bago rin mayor, inyo na lang nga ang kagamay na.
0: Anyway, ang amount yung ano para sa mga uto, mga seniors, eh, dako, medyo mabuli.
1: Dako,
0: sa mga maintenance.
1: Nila. Natural, ah. Oo, natural.
0: Sa mga pagkaon nila, sa muna.
1: Oh, so, sige.
0: Okay, Five Paul. So, salamat gid no sa ato ng mga ano, CSWD nga nag-asikaso upon sa accounting office man nga nag-facilitate sini agud mabaton sa ato ng mga senior citizen ang ining pribilehiyo nga para gid sa ila ka kay Five Paul.
1: Ah, oh, sige.
0: So, report gikan diri sa patron. Ay, good afternoon, gali anay si City Councilor Pastor John Antolo at Onigo.
1: Ara siya.
0: Ready sa.
1: Very good.
0: Ah?
1: Very good na ton, oo.
0: Oo. Nag-regards sa imo kay Dodo Dugay, kana kung wala ka pakita sa iya.
1: Siyang Dugay, wala ka pakita sa akon.
0: Regards.
1: Pastor.
0: Regards, kid.
1: Oh, baka nami, kanami. Oh, very good. Thank you, kid Pastor. Sa imo bulig sa K5 da.
0: Oo, basta K5 ya, suportado ta na.
1: Naan, kanami. Sige, Pastor. God bless you, God bless you. Sige.
0: Okay, sige.
1: Ah, Beg?
0: So, report gikan sa patrol. Yes, ka K5 Paul.
1: Okay na, Gursi. Ah, okay na to?
0: Oo, oh,
1: Ako, sige.
0: Report gikan sa patrol. Yun naman si ka K5 Robert Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Gidrovic. Rigtata kay Jong, ara si Jong. Kay may ngagaw, ta kay Arf, da yun, ah. Kay Bana to. Siya, si Arf na lang guru naon. Tanay, pasinsya, Gidjong, ah. Kay dako ning kwa ni Arf, oh. Dako ning balita ni Arf Jong. Unahon ko lang Jong si Arf kay ano abi Jong kay Chak tudto tani akon nga plano Jong galing kin sudlan ta bigina sang report ni Jerilo nga kwan mo. Importante man to Jong. Ang report ni Jerilo na salo to Jong pero ti importante to. Kun wala Chak tuhan kita ni pagkalaging ko oras Jong ba. Unahon ko lang ni si kwan na si Arf.
2: Come on everybody.
1: Kay himaloon ta kung anong rason niyo. Ano ka matuod nga ang bana ginpulihan labo sang iya asawa kag kirido sang asawa ya patay gito kuno sa siyudad sa Ginubaan. Grabe man yang asawa ni bangirido na gid lang labuon pa nila nga duwa sang kirido niyang bana niya langga ya pa yang kirido ya kay sa bana ya
3: tinunto ito.
1: Alang-alang pa si Arf.
2: Sing it! Hey.
1: Mayo ng pagpamati kay Merlita Malvas, Christine Avevasi, Mama Bebet Ibanez, Erwin Lianes, Bantay Bayan Tabugon Chapter. Ara na si Papang Arf. Arf, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
1: Balaon taning report about sa bana nga ginaligar ginpulihan labo hasta mapatay sang iya asawa kag kirido sang asawa ya sa Inubaan. Arf?
0: Yes, ka K5 Paul, mayong utto sa aton nga mga tagpalamati. Patay ini ka K5 Paul ang bana matapos ginhatok-hatok no kag ginpulihan ka K5 Paul sang mismo niyang asawa kag kirido. Hindi na ni allegation kag K5 Paul kay nag-ako gid ang asawa kag ining kirido niya nga kabit gid siya kag ginako niya gid nga kabit siya.
1: Ti anong so, anong rason nga gipatay gid nila Arpao?
0: Yes kag K5 Paul natabo ini sa sitio Batilo no diri sa may barangay Puok Banwa sang Hinubaan sang Martes sang kaagahon kag K5 Paul Hunyo 30, 2026. Ang natabo kag K5 Paul suno sa iya asawa nga si Jima Lebria 53 anyos ini kay K5 Paul residente sang nasambit na lugar. Martes ang kaagahon naglalisay ini sila sang ilang balay no sang iyang bana bangod sa suspetsa sang bana sa iya nga naga may ara siya sang kirito no kag insakto gid kay K5 Paul ang ang suspetsa sang iya nga bana nga may kirido siya tungod nga sa ila mismo nga balay nagtawag ining kirido niya sa phone sang iya nga asawa kag nabatian gid ka kay Five Paul sang iya nga bana ang tagtawag sang iya nga asawa sa iya kirido nga ga.
1: Bugrabe naman na iya. Sa tubang sang bana mo. Sa tubang sang bana mo, storya mong kirido mo, tawagun mo pa yung nga ga.
0: Yes, kakita.
1: No, ano naman. Bilang edad sang babayi pang? Bilang edad sang babayi?
0: Yes, kakita.
1: Bilang edad? Bilang edad?
0: Sang ang babayi.
1: Edad sang babayi?
0: Ang asawa, 53 anyo.
1: Oh, Diyos me. Amo na ng edad, mga irido pa. Ang lalaki, ang bana?
0: 46 anyos.
1: Ang kirido? Ang kirido?
0: Ang kirido, wala na butang ka kay Five Paul ang iyang edad, pero ginabulubanta na ton aras na sa late 40s.
1: Why sila kabataan, Arf? Why sila kabataan?
0: Amuning masadya ka kay Five Paul kay tungod ang bana niya may ara siya sang lima kakabataan.
1: Okay.
0: Sa iyang kirido, may ara siya sang isa. No nga isa ni inang inang nagpatay sa iya nga bana.
1: Tapos
0: sa hibaluan man naton ka kay Five Paul sa iya bata man nga may bata pag siya gali sa gwa way labot sa iya kirido way labot sa iya nga bana may ara pag siya gali sang anom ka mga kabataan. So a total of 12 ka kay Five
1: Bang.
0: Paul hain sa nagkalain-lain nga mga lalaki.
1: Arf?
0: Yes ka kay Five Paul.
1: Kung mga nagasagod ka baboy, pang amuni nga mga pangitaon mo dapat, ang palabata. Kay, kung ka breeding ka baboy, amuni nga mga nayon yung bakal, kita mo damo yung bata mo. Tiyama, kung mo anom sa sinang bana yung pinatay niya, plus sa sagwa yung nga bana, anuman, plus sa isa pagin sa kirido, yung tinaka-trisi, sa pang isa ka basketball team.
0: Kaya kay Five Paul, 12.
1: Adus, purti man yung Arf. TN pa, paano nila ginlabo, pang?
0: Mm-mm. Kay samtang nag-aaway sila sang iabana kay Five Paul, nagasigi inikol, no? Ang telepono, sinisang nabatian sang kirido, sininga nag-inaway sila bala kay Five Paul sang iabana, nagkadto ining kirido niya sa ilang...
1: Tiyama, akon mo na, daw ginapabaloy sa kirido niya, nga ginaaway ko di sang bana ako subong ho.
3: Ah, grabe po.
1: Oo. Yadoy, yaga. Ginaaway ko diga sang bana ko, ha? Kadto di. Ah, kadelikado man gali ni.
0: Wala niya. I don't know kung hugot niya kay Five Paul nga hindi pagpatyon ang telepono, kay samtang nag-inaway siya o sila sang iyang bana, nabatian sini sang iyang kirito. Sang nag-abot ka kay Five Paul si Gerardo, no, ang iyang kirito.
1: Oh?
0: Sa puluy-an nila ni Jima, nagsiling si Gerardo kag kay Five Paul na pasigahon ang suga kag ginali lang nga ginagulot no ginagulot niya kag kay Five Paul ang liog kag makapila ini ka beses nga ginbuno sa nagkalain-lain nga parte sa iyang lawas kag amo ini ang gintunaan kag kay Five Paul sang iyang kamatayon. Matapos kag kay Five Paul ang krimen, nagpalagyo ining duha ka suspetsado apang pagkaaga nadakpan naman ini sila kag kay Five Paul sang kapulisan. Aton kag kay Five Paul na interview ang subang nga bata ni Jima kag Edwin. Suno sa iya, sobra iniya kuno ya kabuot no sang iya nga papa.
1: Mabuot kid Arf kay nga ah. Mabuot kid Arf kay nga ah. Nabalaan niya na gani nga may kirido nga asawa ya kag may bata pa gani. May kirido ha kag nagbusong. Ginpalangga iya pagyapon. Waya man lang ginunahan pa siya patay.
0: Samtang nag-aupod sila ka kay Five Paul siyang pila ka tuig, nag-himo initinunto ang iyang asawa, apang ginabato niya pa siya hapon.
1: Daw mo amo, pang, daw mo amo sa kilala, tanipang, na ginainto na ginabato niya hapon, pang, ginapeskwila niya hapon. Pero, seriously, Arf, seriously, ha, balik tadi, Arf, sa kwan, ha, sa ginpatay, ha, grabe man. Tiyano ng hambal sang kabataan nila? Sumpa na sa mama nila eh.
0: Sa karon ka kay Five Paul, ginpasaka na ang kaso nga murder sa asawa kag sa kirido sini nga naglabo patay no sa ilang amay. Kag suno sa ilang nga kamagulangan nga bata ka kay Five Paul,
1: oh?
0: Wala sang kapatawaran. Hindi gid mahimo nga mapatawad sini ang iyang mga kabataan ang ginihimo.
1: Natural, natural, Arf.
0: Yes, kakipay Paul. Decidido sila nung malupot itining duha sa prisuhan.
1: Sakit na yan para sa ila. Ya pa pang patyon ila tatay. Especially krido pang nagpatay. Kung, kung ang nanay mo lang ang nagpatay sa tatay mo, sakit-sakit mo na. Pero mabulubaton mo pa na guro. Kasi basi nag-away ang ginikanan mo. Basi self-defense lang si mami. Pero kung si mami plus ang krido yan nagpatay kay papa mo, kay daddy mo, doon kalain na niya guro, Arf. Lain niya batyagon.
0: Yes, kakipay Paul. Amo na nga hindi kid mabaton sa ilang mga kabataan, especially ang magulang, tungod nga may mga manghod pa ini damo pa nga gagmay, kakipay Paul, nagadto kita dito sa ilang puluy-an.
1: Oh?
0: Masubo, masubo katama ang ilang sitwasyon bangod nga may mga gagmay pa nga mga kabataan, may nagailiskwila pa kag suno sa iyang magulang, no, nga bata niya nga kamangulagan. Ginutas nila ang handuman sa ilang mga kabataan tungkol sa nagsubay lang sa ilang pangkainanglanon.
1: Ang tatay, kay daway man pakialam ng Iloy, daway man pakialam sa kaugmaon sa bata nila. Oh, sige,
0: yes,
1: Arf.
0: So sa karon kakipay Paul, ara sa presuhan ang duwa, no, kanami sang ilang presuhan kakipay Paul, kay tuparay sila, pwede kalampot ang ilang duwa kakamot. Gintupad din nila ang audio kay Paul. So amoy na nung gintasaka na ang murder nga kaso.
1: Sige.
0: Hulat na lang kita kay Paul, no, kung saan o man ilubong ining amay sang ginpatay sang asawa kaga kirito sini. So amoy nang nakuha na to nga balita diri kay Paul. Live kita diri sa patrol diri mismo sa banwa sang hinubaan, kaupod si KK5 Aubrey Suspenye kaga KK5 Clint Beljan Yanga. Ini si KK5 Dinarp Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
1: Kantahan ta pro, hindi ko pagtapuson rin yel ha, kay para hindi ta mamultahan. Kidoga pangita gid sila nga makanta kuno ko sige. Hindi ta lang pagtapuson ah.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at law-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka-adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at
13: at lahat ay Kale Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Drink responsibly.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna 12 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is July 2, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 sa aton nga pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Maghalong sa impact, ha? May kaso na naman sang impact sa Mandaluyong City. Ang impact makuha ini pinaagi sa skin-to-skin contact. Virus ang causative agency. Hindi bacteria, hindi fungi, kundi virus. Ang hindi manami sa impact, mga ka-K5, amuning mga nagatubo nga rashes nga nagabutoy-butoy sa aton nga skin nga kun mag-ayo ba Dios mio makit-an gid ang scar. So gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap. Babakal ina sa mga butika kag sa mga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Negros Occidental. Kinahanglan malimpyuhan sang kagaw ang aton nga skin. Pinaagi once again sa paggamit sang DTX Herbal Soap nga mabakal man sa aton nga mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay. Alauna 14 ang aton oras, mga ka K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Ang aton oras mga ka-K5, alauna 19 na sang hapon. Thank you sa mga taga-Barangay Felisa nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. Ginapasalamatan nato ng aton nga mga listeners dira sa Tres Marias Matsoyan. Mayo lang ni si Sir Bong kay nakapamatsoy sa Tres Marias. Good afternoon sa inyo. They are listening right now. I just want to say hello kay Ma'am Sheena Sabio Mariga. Managapamati right now sa Tres Marias Batsoyan dira sa Barangay Felisa. Good afternoon! Salamat, Gid. Nagapamati man right now si Ma'am Rebecca Mardir, Ma'am Jinky Mardir dira sa Barangay Felisa. Kahapon, wala ko nakaprogram kay nagtulog ko bilong nga adlaw. Halong ka mo sa trangkaso, ha? Tukso. Delikado ang viral infection. Ako yan, hindi ko gusto nga dakpon, kuya, sang trangkaso. So, ginpabakod ko na dayo ng akon nga immune system. The whole day, Wednesday, nagtulog, kuya, as in, nagtulog nga nagtulog. Kung may estudyante ka mo, hatagin ninyo sang Memory Plus Syrup, ha? Mabakal ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor, sang Plaza Mart Mall. Kahit malayo. Nami ni ang Memory Plus Syrup sa mga estudyante kay nagapalagding ni sa ila. Nagapalagding sang ilang utok. Exacto na, nagapalagding. Nagapasanyog sang function sang ilang memory. Ang Memory Plus Syrup once again. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sang Plaza Mart Mall. May proposal bala si Senator Raffy Tulfo nga amyandahan ang Republic Act 9344 or ining ginatawag naton nga Juvenile Justice Welfare Act. And suno kay Senator Raffy, dapat mapunduhan ang pagpatukod sang separado nga detention facility para sa mga minor de edad nga nakahimo sang makasilid ni nga krimen. Kung hindi ninyo gusto nga mapreso ang inyo nga mga kabataan nga mga minor de edad, please ididanyo na sila sa pagtudlo. Tudlo inyo sila nga hindi pwede, wala ginapahanugutan sa laye ang pagpanakit. Pagpanakit ilabi na gid sa ilang mga classmates. 1:22 PM ang aton oras mga ka-K5. Let's have this time our weather update. Ang kangkong chips gali mabakal man sa Maze Wellness and Product Center. Ha?

Abi nyo kun nga ananamian gid ko sang Laughter in the Rain nga song. Kaya ma-imagine ko ginadayon nga nagalakad ko sa dalan nga nagapaligo sa ulan. Kaya munang na-miss ko ginsang gamay ko, huwag ko ginapasugdan nga maligo sa ulan. Subong tigulang na ko gusto ko maligo sa ulan. May ginamonitor kita actually nga isa ka tropical storm. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang siling sang pag-asa, posible nga magsulod ini sa teritoryo sang Pilipinas sini nga Miyerkules or Huwebes. Next week pa yan. No? Next Wednesday or next Thursday. Wednesday or Thursday sa masunod nga simana. Kagkun magsulod na ni siya sa teritoryo sang Pilipinas, hingadlan ini siya bilang si Bagyo Inday. May forecast pa bala ang pag-asa nga base magbaskog pa ni siya kag posible nga mangin isa ka super typhoon. Si Bagyo Henry nakagwa na niya kagabi pa alas 8. Subong ti siyempre ginahulat-hulat na naman ang pagsulod sang isa pagid ka bagyo. Preparar naman kita sini kay ang forecast sang pag-asa, posible nga pabaskugon sang bagyo nga si Inday ang habagat. So may experiensyahan na naman ang mga pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas sa masunod ina nga semana. 1:24 PM mga ton oras mga ka K5.

Mga ka-K5, today, July 2, 2026. Nagasaulog sang iya kaadlawan ang station manager sang K5 News FM. Si SM Rods Palma is celebrating his birthday today. Nakita ko to siya kaina sa sagwa o kay ilustorya sila. Why? Naku, nagasapak. Why ko nag-greet-greet? Ah. Basta mag-istorya na mga lalaki de ring, daw ka mga seryoso. Waay, naku na nag-intera. Dayon ko lang na duko-duko kang mag-agi sa ila tubangan. Di siyempre kung sapakon ko nila, di masapak man ko eh. Hindi ko gusto yung nga nag-sapar-sapar ko sa mga seryoso nila nga mga istorya. Away pa ko ka-greet kay ka-K5 Rods. Sir Rods, happy, happy, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Mulumang hood pa ni si Sir Rod sa akon. Di may gana pa ni siya mag-blowout. May gana pa siya mag-celebrate sang birthday niya kay ti bata pa siya mo. Pero kay ti, ako ya ti gulang na ko, amo nang away na ko gana mag-celebrate sang birthday ko. To our station manager once again, happy birthday to you, Sir Rods Palma. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by Clinicas Probiotics. Isa pagid ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga barangay.

Kabay pa nga nagapamati dira sa Sir Jason Santillan, ha? Halin pa na sang una sa Radyo Bandera hasta sa K5 nagapamati. Salamat gid sa mga taga J.I. Vulcanizing. May trompa sila samta nagamonitor sa K5. Ara ko no sa ibabaw sang kahoy. Grabe si Sir Jason, ba?

0: Friday.
1: Good afternoon also sa mga amigo ni Sir Eric, sa mga friends ni Sir Eric Dara, mga amigo kag-amiga sa Bogs Kandingan. Nag-monitor gid sa kuno, nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Thank you very much. I'd like to greet also Sir Jonathan Montelibano. Salamat gid sa pagpamati sa It's Our Time to Shine program. And of course, Ma'am Carmencita Olvido sang Bangga Tutong, reseller naton sang DTX Coffee Mix. Kaina nagkape na ko yan. Kabalo naman kamo. Hindi makumpleto ang akon nga adlaw. Hindi ko makaumpisa sang akon nga news writing kung wala sang DTX Coffee Mix. Kain ginaya nga mainit-initan ang aton nga tsan sa aga. Tapos duga trabaho gid sa balang imo nga uto. Basta may isa ka kabaso sang DTX Coffee Mix sa kilid sang imo nga keyboard. Thank you ang DTX Coffee Mix, mabakal dira kay Ma'am Carmencita Divido. Olvido rather sa Bangga Tutong. Dira ka mo bakal pwede gid. Thank you very much sa mga suki naton dira sa Barangay Felisa. Salamat gid sa inyo nga pagpamati always sa kay Barangay Captain Francisco Hilado. Sa mga staff sang Barangay Felisa, sa may Barangay Hall. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Hall sa Barangay Felisa, good afternoon. Sa kay Ma'am Mariza Altuvar. Yes, Altuvar. Amo nga apelyado ni Ma'am Mariza. Ma'am Ninita Larit, mayong hapon. Arada sila nagapamati sa kay Ma'am Jovely.

0: 1:32 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, isa ka produkto sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nagahatag sang proteksyon batok sa kagaw, bacteria, viruses, and fungi. Amuning tatlo ka kagaw nga ginakontra ko gin. Kay kun magsulod ni siya sa lawas mo, kag mahina ang imo nga immune system. Ilabi na gid kun may edad ka, tapos ka giniya sa ila. Hindi ka na ni dayon kabangon, hilanaton ka. No? So, proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon. Take your Clinica D3 Bio every day. Alauna 33 sa ngaton oras, we will be right back with more pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka pala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutum na alamat sa
2: My DC. Mabaka sa mga butika. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang My DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My DC. Efektibo.
2: My DC.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga buti.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga buti.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct ID nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number one, 101.5. K5.

0: Kuya, mag-amone ba lang kuya ang music do matulugan ko.
1: The more you make me sing.
0: Ang ayan ka dong. 1:45 PM mga tono oras mga ka-K5. Ay, kapala niyaga na kami. Panyaga pa lang niya subong kuya. Yaga, enjoy sila. May pizza, may chicken inasal, may cake. At ito sa may gazebo kay birthday subong ni Sir Rods Palma. Our station manager, happy birthday once again, Sir Rods.
2: Birthday, Sir Rods.
0: Salamat sa blowout. Sadya-sadya sa amon. Kaya siyempre makakaon kami to. Kuya, how are you today? Medyo malawig-lawig. Wala kita maka-updanay. Abi ko gani, nagbalik ka na sa school.
2: Ginoperahan ko sa Liga, Tita Shine.
0: Yes, I know. Pero, saan ka pa mabalik sa school? Next week?
2: Oh, next Monday na.
0: Next sa Monday na. Birthday gali sang anak ni Sir Alan Takapan sa July 11.
2: Pareho sila ni Kaka.
0: Pareho sila ni Kaka. Makwa na siya, 7 years old na siya. So, Sir Alan, advance happy birthday
2: advance,
0: sa imo.
2: Sir.
0: O ni Ka Iha. Isa lang ni Kabilog, gali ang bata niya, kuya. 7 years old na this coming July 11. Happy, happy birthday in advance sa imo langga. Alin sa kay mama, kag sa kay papa, gid ang pagpanamyaw. Nadumduman ko, kuya, I don't know if you can still remember Sir Arnel Gatanela. Sir Arnel Gayapa Gatanela. No, permi na siya natong ginag-greet dali sa program, It's Your Time to Shine.
2: Permi mo na sa galantaw sa akon nga Facebook Live.
0: Sa imo nga Facebook Live, as in daw, number one fan gina siya yan sa mga programs dali sa K5 News FM. And si Ma'am Teresita Gayapa Gatanela nag-chat sa akon kaina. Nahidlaw na gid sa kuno mabatian ang ngalan niya sa program, sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Teresita is the wife of Sir Arnel. Si Sir Arnel, mag-join na siya sa program. Ang ipag-greet niya na dahil si Ma'am Teresita o ang iya asawa. Kung sang una si Ma'am Teresita, ato pa na sa Saudi Arabia. Ikon my live video and audio streaming, ga-join man na si Ma'am Teresita. Galing kay ti, wala kita naka-live sa Facebook. So, hindi na siya kuno kabalo, kundi niya kita pangitaon. Hindi na kami pagpangitaan, Ma'am Teresita. Why kami ga-live? Sa radyo na lang ito kami ang mabatian.
2: Sa
0: It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid. Kay bisa nakapahuway na si Sir Arnel, ara kasi gihapon nagaupod sa amon sa program It's Your Time to Shine. Salamat gid sa pag-monitor. Mga ka K5 ang DTX 500 capsule nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Ang aton nga pancreas halungan yung gid na. Kaya muning nagaproduce ang insulin hormone nga nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Para mapunggan ang diabetes, kung wala kita sang pancreas, kung baldado na ang aton nga pancreas, ay abaw, mapa-inject na lang kita sinasang insulin na adlaw-adlaw. So kinahanglan halungan gid ang pancreas. Pwede man nga suportahan ninyo ang inyong nga pancreas like me, no? Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw, mabakal ina sa mga butika malapit sa inyong nga lugar.

0: Mayong hapon sa kay RYJ Vlog. Kasi nagapamati man ni siya kay nag-send siya sa mensahe. Ang iyang agin send, ang message is, "Thank you, Ma'am Shine." Good afternoon, Ma'am Marieta Galiano. Salamat, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Franklin Martinez, good afternoon. Nag-monitor sa radyo, nagapamati. Pa-shout out kay K5JR Hilan Tagaan, technical staff sa K5 News FM Northern Negros. Birthday niya, June 30. Tapos, gid kuya, wala ko naman matamyaw. May utang na naman kita.
1: May utang, Katita Shine.
0: Ka K5JR Hilan Tagaan. Happy birthday sa imo. June 30, galing birthday mo, Noy.
2: Para akong isang siraulong hilolito.
0: Mayong hapon kay Sir Alvin Espanyola. Nag-monitor sa Sitso Pagba sa barangay Kabagnaan. I think this is in La Castellana. Good afternoon. Salamat gid sa mga suki nato sa kwan sa banwang sa La Castellana.
2: Tungkol saan naman kaya?
0: Kuya, why ka pagida crush, kuya, nga gusto tamyawon kay kanami isang background music. Hindi
1: Tita Shine, ginagreet ko gali isang mayong hapon kag happy birthday sa Sabado si Nanay Minda, Tita
0: Advance
1: Shine.
0: Happy birthday na kay Nanay Minda.
1: Abalis ako, i-greet mo ko kay Tita Shine, brad, kay...
0: Isa kasi man ang greetings, kuya. As nasa Sabado. Manang Minda. Tani malabot ko lang ang edad mo. Okay na ko, ha. Ahem. Kanami ganyan pala sa background music, kuya.
1: Lagi ko yung crush yan.
0: Daw nagaka-in love man ta siniman. Ma'am Zinaida Magbanwa. Mayong hapon, gid sa imo, Ma'am Zinaida. Sa mga suki ko nga mga senior citizens. Thank you gid sa inyo padayon nga pagpamati sa mga taga Sagay City. Kaina gid remind naman ko ni Inday Kulin nga damdamo to nagapamati bala sa imo Miss Sagay. Let's pause for a break. We will be right back with more after this.
3: K5 News.
4: D3 Pio. Ako si Maria. Sa taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akon blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
5: Mga butika. Dugang nga mga benepisyo, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Aside nga makabulig siya sa mga kagaw or even bacteria, sir boy, ano pang pwede nga maibulig sa D3 Bio? Siling ni Sir Kevin nga, ang D3 Bio may benefit sa gitawag bitter brain development.
6: Mm-hmm.
5: Kalamay versus MCFA.
6: Oh, MCFM. Fatty
5: medium
6: acid.
5: Medium chain fatty acid.
6: Amuman na siya sa medium chain, triglycerides.
5: Bula na ito, ketones. Glucose versus ketones as fuel for the brain during brain development. Number one, sir boy, ang kalamay gali, ang glucose, ga-activate ni siya sa duha ka pathway sa imo brain development.
6: Mm-hmm.
5: Number one, through mitogenic pathway.
6: Mm-hmm.
5: The cell division sa imong neurons.
6: Mm-hmm.
5: Gina-activate. Mm-hmm. Ikaduha, gina-activate man niya ang inflammatory pathway.
6: Mm-hmm. Tiyan mo na. Gamigraine
5: ka. The use of cytokines. Oo, mo na.
6: Gamigraine ka.
5: Sakit sa ulo. Gawbag ang kuhan ng imo brain. Mm-hmm. Kung glucose ang ano, ang gamiton mo. Pero, ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, it only activates mitogenic pathway, hindi ang inflammation
6: gina
5: pathway.
6: Gina-shut down niya ang inflammation pathway, Dok?
5: Gina-shut down niya. So wala chance nga maghubag or may inflammation nga gakatabo sa brain kung D3 Bio ang imo ginainom.
7: Correct.
6: Dugangan tayo na. Kung nga, sir boy, because ang D3 Bio... It's monolaurin, tatlo, anti-inflammatory, analgesic, but silingon ang pain ginakakasya. It follows kung antay, wala ka inflammation, wala ka pain. But separately, it's also analgesic. Ano pa? Anti-pyretic. ginapanubo yang init, ini ang natanupang dan sa research ka ginhimo, epekto sang monolaurin sa otitis media. Ini may mga problema blasad lunggan ng mga bata. Bula. Sinsa sa gakwa na?
5: Bulaho.
6: Bulaho? Bulaho. Bula birds. Bula birds. Sa mga iloy nga may ara ng kabataan nyo, pusa,
5: at least patuluan mo one drop to two
6: patuluan mo sa sulod. Makabulig because anti-inflammatory, hindi magubag ang lunggan sa bata. Analgesic, hindi magsakit. Antipyretic, hindi magtaas ang temperature sa sulod or hindi maghilanat.
7: Correct.
6: Mabulig lamang ni D3 Bio kag wala ina sa plain ordinary D3.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka.
9: Ang pinaka nami nga benefits ng D3 Bio for me is ako may dinikanan ko, medyo may edad ng akon Iloy, no?
5: So, eh, nami ni sa mga may edad na nga ginikanan.
9: Correct. Lalo na subong ang pandemya, bawal gin mga tigulang magwa. Ang D3 Bio gives una-una protection laban sa ginatawag nga virus through monolaurin yung name mo sa lawas tano, protektado na nga akon Iloy against viruses and bacteria. But manami pa ang memory sang akon Iloy, no? Kay iniga remove sa ginatawag nga beta amyloid plaques sa brain nga gatuga sang Alzheimer's.
5: Kaedad siya, sir boy.
7: Hindi magbalipaton.
5: Kilala ka pa niya.
9: Kilala ka. Kay tungod nga D3 Bio.
5: Oh, grabe, no? Paano makabulig ang D3 Bio sa brain? Pare ang rason. Because of the lauric acid. Ang lauric acid, gina-increase niya duha ka neurotrophic factors ang imong brain. Ang responsable para sa nourishment, survival, and maturation of neurons.
6: Uy, kano?
5: Ano ning duha ka factors nga ginabuligan sa lauric acid nga makita mo sa D3 Bio? Number one, glial derived neurotrophic factor. Gina-prevent niya ang early apoptosis sa neurons during brain development. Hindi dali mapatay ang brain cells kung naka D3 Bio, sir boy. Because of lauric acid. Amo tong glial derived nga neurotrophic factor. Ano naman ang brain derived?
7: Brain derived.
5: Ini naman responsible niya sa pagtuo bo sa maturation, kag maintenance kan imo neuron. In short, pag nakainom ka D3 Bio, gina-maintain niya nga healthy imo nga brain cells, kag gina-maintain niya nga hindi dali mapatay imo brain cells.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: kayo ng UTI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Diofresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: sharing responsibly.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog kang likod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: K5 News.

0: Nè, cái đồ cây xị mô hảo.
1: Sorry, kid. Kabalo ka naman. Damo pa ko sang gina-asikaso sa balay.
0: Amo pala? Uti, ano pa ginahulat mo? Sige na. Please, bulga ng kauhaw ko sa imo.
1: Dali, dali.

0: ko. Alas otso na sang gabi. Tup-tup subong wala pagit gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pang pakadto pakarimuhaw? Na ano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Nay, daw hindi ako mahimuos na eh. Possible ba malain ang natabo kay Ronela? Hindi ka niba si balamay babae? Basi balamay babaeng tontoya?
1: Ay, sus.
0: Diyos ko na lang kita.
1: Abi, hindi ka maminsar sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na
1: eh. Oh.
0: Ara,
1: basi siya na na. Oh, siya gid eh. Oh, ara na sa.
2: Oh. Ah, dai? Oh. Na ano ka? Aman may problema naman bala? Nga daw hindi ka mapahamtang haw?
0: Sa diin ka daghalin ha? Nga pirmi ka nalang gabi ipuli haw?
2: Dai, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swildohon ko.
0: Auti, gid balaihan. Ha?
2: Oh.
0: Kung base may gina-autihan ka ng iban.
2: Ay, dahil na ano naman? Ano ba lang inapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala maghambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan na sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong matabo sa ginabusong mo balaw. Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko ginmahimo, kaluiban ka. Palanggata ka dahi. Palanggata ka.

0: Anak, sa diin ka ba kadto? Nga nagadali-dali ka gidhao.
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta ba kadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasiga na nagkipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman.
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: Ma'am, napundo sa unhan ng taxi kag ginsundan ta, ma'am.
1: Nong, sige nong. Dali lang, ilugar lang nong.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Lugar lang, arin nung, oh. Arin nung bayad na mo nung, oh. Nung.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, ha. Hindi pag-ibulag. Hindi pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naog na ta, nay.
2: Okay, ako. Hinay lang, ha. Kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: Nay, nay, sadiin si Ronel, nay. Nagulpi lang siya na dula, haw.
1: Ay, nagsulod malangda siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tao nga nagapakadto pa kari, eh.
0: Mamangkot na bala, nay. Dra, nay, oh. Dra, kay dra lang nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige, sige, sige. Ay, dali ka. Uy, ara, oh. May tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, nay. Choy? Choy, mayong adlaw, Choy.
2: Ay, mayong adlaw man?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, Chura, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, gidaya, ha? Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.

0: akong ginapangita niyo, wow?
1: Kwan, wala. Sige, Choy, salamat, Gid Choy.
0: Ayaw, okay.
1: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel.
2: Doktor!
1: Dali, gali siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
3: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babae ang bana mo. Ay, basi bala ba apektuhan ang ginabusong mo?

0: Ronel.
1: Oh.
0: Hindi na magbutig pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imuya nga naghibihaw.
0: Ginsuntan ka namon ka ina. Nagsunod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sino ka to, Albo to, ha? Sino ka to, Albo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko ka ina sa purok bulak?
0: Oo.
1: Bo. Ngano ka man imuya, Diamond? Kadamo sang adik dito. Pailang gani kay wala kang mugin hold up.
0: Yung pamakot ka, di, Ronel. Nag-ado ka dito.
1: Kabalo ka na sa rason. Kabalo ka na, Gin. May customer kami dito nga ginapaluap ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapaluap ko lang sa balance niya.
0: Butigot ka. Butigot ka. Ako, may balaan ko lang nga may babae ka, Ronel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kabalik ka. Hindi mo na kami makita sa anak mo.

ang hambal niya na tintarlang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Kinpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras sa alas 2:32 na sa hapon. Salamat sa mga drivers, mga jeepney drivers, taxi drivers, sikat bikers, at tricycle drivers nga nagaupod sa aton nga program every afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Abi ninyo ang pinakamasakit nga mabatsyagan sang isa ka babayi, amo ni ang feeling nga ginatara iduran siya sang iya nga bana, sang iya ka relasyon, sang iya nga partner, whatever you may call it. Basta ginatara iduran siya, amo nang pinakamasakit nga mabatsyagan sang isa ka babayi, basta may relation, may ka relasyon siya. Isa ini ka feeling nga kung malampasan mo or ma-overcome mo, hindi ka nagusto nga mabatsagan paliwan. May iba na gani nga mga babae nga nagasili nga ba umisign, hindi nagid ko tuya gusto nga magbalik sa amo sito nga sitwasyon. Tingwaan ko gidya misign nga hindi ko na to ma-experience sa liwat kay kalain-lain gidya misign. Hindi na kuya gusto nga mabatsagan to liwat ang sakit nga ato kay hindi gidya halos makayanan or masarangan. Ano pagidaihan ko nagabusong ikaw? Kag mabalaan mo nga ang imo nga bana nagaluib sa imo. Abi mo mabatsagan mo gid ina. Amo na ang kinalain sang babae kag lalaki. Ang babae may ginatawag nga gut feeling. Mabaskog ang ila extrasensory perception. Mabaskog ang ila ESP. Mabaskog ang ila nga panagupnop. Amo na yang babae ya? Kung magtraidor sa ila, ang ila nga bana or karelasyon or partner, mabatsagan ginaya nila. Kagang masubo nga kundiin pa nga nagabusong ikaw didto pa kag natabo ini sa imo nga kabuhi. Ang iba na gani nagakahulugan eh.

mga lalaki nga bisan anuhon mo, no? Hindi ginaya mag-ako. Amo na gani kung kay isa. Ang iban nga asawa mang siling misay, ang bana ko, amo ni, amo to, sundon ko. Gasilingid ko na dayon nga ay pabayida kay kun may ara. may kuana, may ginatago na. Hindi na matago forever. Magwa ginaya. Tikon magdatol-datol ka to, magsunod ka to, nga nagabusong ikaw, basi ano pa ang matabo sa imo. Nausik ba lang sa panahon? Sundon mo pagid kay mangita kapagid sang ebidensya. But you know, it's normal for every person. Babae man or lalaki nga ginatraiduran, mangita gina sila ya ebidensya. Basta ginatraiduran sila, may feeling sila nga ginaluiban sila. Mangita gina sila ya sang paagi nga mabuking kagmadakpan sa akto. Sa mga babae nga nagabusong, kag feeling ninyo nagaluib ang inyong husband sa inyo, atipanan ninyo ang inyong mga kabataan. Unahan ninyo ang inyong kaugalingon. Kung magbag-o siya, para ina sa iya. Kung hindi siya magbag-o, siya mana ang masakripi.

0: 2:38 p.m. ang anton oras. Good afternoon sa kay Ma'am Drona Dugaduga. Si Ma'am Drona is from Hinigaran. Oh, salamat din sa mga nag-monitor right now dala sa banwa sang Hinigaran. Good afternoon, Ma'am Shine. Ari lang kami dere. Pag-greet lang sa amon 26th wedding anniversary sa akon nga bana nga si Johnny Dugaduga sa June 30. Belated happy wedding anniversary sa inyo nga duha, Sir Johnny and Ma'am Drona.
1: Belated lang, ma'am.
0: May sala naman ko, kuya. Ara naman, naulihin naman ko. Amo na lang gini, kuya. Permi na lang ko kakaulihin. Good afternoon sa kay Mampasita Lumukso. Mampasita, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Kagi na pasalamatan ko mangali sa Mamir na Hambri-Hambri. She is from Barangay Salong sa Kabankalan, kung hindi ko magsala. Mamir na Hambri-Hambri mayong hapon. Kag sa mga naka-tune in ha, dara sa mga naga-monitor sa Salong, sa ilang public market, bala kuya. Good afternoon sa inyo. Salamat.
1: Ayong hapon sa inyo.
0: Oo, 1:40 at 2:40 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

0: Mayong hapon, Ma'am Johnny Mary Dita. Salamat, girl. Kuya, nagapamati man right now si Ma'am Veronica Delgado.
1: Yes, may hapon, Ma'am.
0: Thank you sa mga KSS Federation officers dara sa Manalan. Salamat gid kay Ma'am Jocelyn Aure. Sa mga nagapamati sa ato nagamonitor sa bilo nga banwasang Ilog, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Available dara ang Mighty C syrup, Mighty C capsule, Clinicas Probiotics, DTX coffee mix, DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio. Available dara sa inyo nga lugar, sa inyo nga banwa. Pangitaan nyo lang ang aton nga mga resellers, mga members ng KSS. Sila ang nag-offer sa mga Clinica products dara sa banwa sang Ilog, kuya. Sino nang ginayuhum-yuhuman mo dara, kuya? Share man, B?
1: May hangapon lang, Gerd. May hangapon sa Kaiser Morn. Sini niya, good PM, sir. Wala mo na ginagirate ang mga tao sa mansion. May hangapon sa imo, sir, more. Kag sa mga kapdanan ko dara sa inyo, good afternoon. Sa mga construction workers, nagkapamati Subong, good afternoon. Labi na gin sa kahit ito rin nato. So, mga kapdanan niyo dira, good afternoon sa inyo.

0: Pag may ngapon man sa kay Ma'am Lady Diane Sanchez Lanario, good afternoon. Happy listening ng diri sa may hinigaran kag nagapamati sa subong while naga-duty. Salamat gid sa inyo.
1: Si Ma'am Orlene Vergara Hinsoli naghambal ni sa akon, kuya. Mabaligya naman sa kuno sa kwan coffee DTX coffee mix. Sa una diri sa Barangay Tangob, actually kuya gabaligya ni si Ma'am Orlene kay may store na siya dira sa Barangay Tangob.
0: Ano nga sa store niya?
1: Nalipat ko sa una kay close naman kuya mo, pero subong sa Kling Kling store available ang mga Clinica products. Dira sa may Barangay Tangob. Salamat gid sa inyo. Nanay Terry Ariego, good afternoon.

0: Sakay man ang Gloria ba na ang Tumpag of Libertad. Good afternoon gid sa inyo sa mga vendors nga naga-monitor right now. Thank you very much.
1: Belated happy birthday lang dali sa kay Tita Milo na nagapamilo na Tita Milo na oy. Belated happy birthday.
0: Sano ang birthday ni Ma Milona gani kuya?
1: Kahapon Tita.
0: Kahapon. Si Ma Milona is the sister of our CEO. Kwan ina siya utod ni Doki Manghod.
1: Yes.
0: Kay si Doki ang kinamagulangan. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Uy, birthday gali subong ni Tatay Edmond. Tatay Edmond, happy 69th birthday subong July 2. Tatay, happy birthday. Kabay panghatagan ka pa sang Ginoo sang madamo pagid nga mga birthdays. Tay, salamat sa tanan nga sakripisyo. Kag pagpalangga nga ginhatag mo sa amon tanan. We love you, Tatay. This is from Ma'am MJ Abrasado. Isa ini Tatay Edmond sa mga anak mo nga nagapalangga gid sa imo kag nagapasalamat sang imo nga pagsakripisyo para sa ila. May mga kabataan
1: sweet
0: nga.
1: Oo,
0: may mga kabataan gid sa kuya nga. Ina ba lang ginadumdum gid nila ang ilang mga ginikanan kag ginapasalamatan. Inang nagabalikid gid bala sila kuya sa ilang aginhalinan. Amo nang siling nila nga hindi ka man kuno makalabot sa imong padulungan kun hindi ka kabalo magbalikid sa imong aginhalinan. So Tatay Edmond, happy birthday to you.
1: Tatay, happy birthday.
2: We dedicate the song to all the girls we've loved before.
0: Naga-monitor man si Mami Lily Inting Balinas. Sila ni Manong Freddy Balinas. Salamat gid sa inyo. Alas 2:46 ang aton oras. Mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C0. Please give your kids Mighty C0 pa every day. Subong pa. Nga ginatun-an na sang Department of Education ang mandatory bag inspection. Pabor ka man, kuya. Na kung magsulod ka mo bala sa eskwelahan, isa-isa hongid ang inyong bagbukan. Laba-laba ang pila. Paano naman sa mga eskwelahan nga purti kadamo sa estudyante? Silinga ni isang iban nga mga estudyante, ala tita, ti malate kami na iya kung laba-laba ang pila. Ya, kay isa-isa hongid sa nga daan ang bag namon mo. Buksan ginaya kang ipakita sa security guard.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, once again, ang siling sang Department of Education or DepEd, tun-an nila ang inigina-propose ng mandatory bag inspection sa mga bulutuan sa Pilipinas. Ang siling ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, siling niya actually sa do, gina-check na naiya ang mga bags ng mga estudyante pero in random basis lamang. Hindi iya siling niya nga mandatory tori gid nga dapat isa-isa hon gid sila kag ang tanan nga mga estudyante dapat ipaidalong gid sa bag inspection. Galing kay tungod sa tong natabo nga shooting incident sa Tacloban City. Ang siling sang Department of Education ba si himuon ini nga mandatory. Siling gani ni DepEd Assistant Secretary Masapol. Isa ini kadako nga pagpanghangkat ining pagpatigayon sang inspeksyon sa mga bulutuan nga may madamo nga estudyante or population. Para mapadasig ang inspeksyon, ginatun-an naman sang DepEd ang pagdugang sang mga entry kag exit lane sa mga gates sang eskwelahan. Pero amo nagid lang ni ang paagi mo nga para mapadasig-dasig bala kay kung linibo-libo ang mga estudyante sa isa kabulutuan. Tapos isa-isahon inspect or isa-isahon bukad ang ilang mga bahay. Malate na na ang iban sa ila. Kay pila man lang kabilog, abi nga gwardya ang nag-inspect. Tapos libo-libo ang estudyante. So siling ko gani sa mga ginikanan bala. Kay natabo na ning shooting incident sa Tacloban. Kag aside from that, may mga estudyante pagid after sitong shooting incident, may mga reportedly natabo pagid nga mga stabbing incident. May mga estudyante nga nagkaladakpan man nga nagadala sang armas. Please educate your children. Nga kun magdala sila sang armas kag manghalit sa eskwelahan, may atubangon sila nga pinalidad. Kay may mga estudyante abi nga nagapati nga siling nila hindi man kita mapasakaan sang kaso, hindi man kita mapriso. So after sitong natabo nga shooting incident sa Tacloban, may mga estudyante pagid nga gapangahas nga magdala sang armas sa eskwelahan. My goodness, langga.
1: Ang bagila ko no, for their protection ko no.
0: Sala na iya anak, hindi ka magdala sang armas. Kay kung madakpan ka, may atubangon kagid nga pinalidad. Bisan magsiling kita nga menor de edad ba ikaw, hindi ka man mapasakaan sang kaso dayon, pero manabat kagihapon sa kasuguan kag ipaidalong ikaw sa kustodiya sang DSWD. May ginatawag kita nga bahay pag-asa. Dara ka mo ibutang, iabi mo makagwa kada dali-dali. Lain niya anak kon nag-eskwela ka lang sang matawhay, hindi ka mang-away, hindi ka manghalit. Makalagaw-lagaw kapaya kung diin ka magkadto, kung may crush ka, makita mo pang crush mo adlaw-adlaw sa eskwelahan. Baka pulo pangaluyag ka pa sa crush mo. Pero kung ato ka na dito sa bahay pag-asa or sa kustodiya sa mga otoridad or sang DSWD, di maano ka to, makita mo ba ayhan ang crush mo? Kuya mas manami nga nagapangabuhi kita sang hilway. Mas manami kuya kung wala kita nagapanghalit. Mas manami kuya kung adlaw-adlaw makareport kita sa eskwelahan, makaduludug sing kita sa aton nga best friend. Tapos masiling nga, best, ara naman ang crush mo, oh. Diba, makakadlaw-kadlaw ka, makayuhum-yuhum ka. Pero kung may ginhimo kang halit, or may ginhalitan ka, or may ginsakit ka, my goodness. Limitado na lang anak ang imo nga dalan, nga pag-aagyan. Alas 2:52 ang aton oras.

0: Kuya, may i-greet ka pa da? Basi may mga greetings ka pa dara, Kuya, before kita magpaalam sa ato nga program, It's Your Time to Shine. I'd like to greet Sir Dudes Labrador. Gusto ko lang tamyawon si Sir Dudes. Basi nag-monitor sila right now, dara sa may banwasang Pulo Pandan. Gapangapi na siya kuno DTX. Sige pa mati sa programa mo. Tamyaw lang lihog ang tanan. Nga taga diini, Kori. Taga Kori. Thank you, give me shine. Sir Dudes, good afternoon sa inyo. Kabalugid ko nagapamati ka mo dara. Kabalugid yes. Ko nagamonitor ka mo. Thank you very much, Gid. I'd like to greet also Ma'am Yvonne Imperial. Salamat also kay Ma'am Grace Mar Peredo. Salamat also kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta and sa mga suki nato dara sa Barangay Handumanan. Yes, Kuya.
1: Mayong hapon man sa kay Sir Ray Sindico, ginagreet niya gali sang mayong hapon sila ni Ma'am Mile Sagador, Ma'am Imalin Cordova, Ma'am Maylin Sidayon, kagiban pang mga nagpamati sa K5 News FM.
0: Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sa mga suki natin sa barangay Mandalagan, salamat gid. Ma'am Yuli Orkea, Nanay Utay, Nanay Terry Ariego, Marang Neneng Magbanwa, Manong Nelson, Nanay Elsie Catalunya, ba o mga senior citizens kung ang mga suki. Happy birthday kay SM Rods. This is from Ma'am Bings Delphine, nag-monitor right now. Thank you very much. Inday Zilia Velchez S. Camos. Thank you so much. My happy birthday. May birthday greetings pa siya for Sir J.R. Hilantagaan. No? Sir Leonardo Rilos, Ma'am Maribel Bustamante Rilos, salamat gid. And Ma'am Christine De La Cruz, thank you very much. Ka K5 Alan Takapan, salamat gid. Sa mga suki na tundra sa La Carlota City, salamat gid sa inyo. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
4: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
5: So kung pala inom ka ni TX 500 kag Mighty C, layo ka ma-stroke. Mm-hmm. Layo ka ma-heart attack, Sir GP. Mm-hmm. Gusto na, Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay muya maka-stroke ya.
4: Oh,
5: hindi ka maka-stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala, relative kag kun ka isa, aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma, kag wala na makabugtaw. Kigaligin, atake, na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na kay palainom kaya detects 500 kag medicine, di na ya maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang detects 500 kag medicine bilang prevention. Sana siling tana damo ta nga mga previous discussion nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fat sa imo nga arteries. Nagalupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. Tiina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol, that's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
6: Justo.
5: Duksam?
6: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramil, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga nagahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga nagahabok, nagahitad, mas nag nipis ini. Bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
5: Stroke dayon eh.
6: O hemorrhagic stroke mga kauturan, no? Amo na nga mag DTX sa 500 kag Mighty C, agud mabakod ang imong mga kaugatan.
5: Sa nasiling tanan, Dok Sam, ang Mighty C bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
4: Amo na pinaka
5: midya kag adventitia, gin preserba sang Mighty C ang elastic elasticity sang arteries mga hindi maglupo kag bakod ya while ginapabakod ang structure agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na ka importante kung palainom kagidya DTX 500 kag Mighty Caesar Boy, no?
7: Correct. Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500.
9: Dok Ramil, nadumduman mo to ang controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niya yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag nga thoracic aorta, pag-aorta. Pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta. Gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulations ng free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag amitis nagnipis na gid, no? That's why that prone kasi nga tawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag Mighty C every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maputiktahan mo ang lawas mo sa traidor nga nga tawag nga aneurysm.
5: So amo na permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag Mighty C. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako ka gina, ang lima malang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
9: Super.
5: Amo na akong pamakaw, ya. DTX 500 kag pineapple juice.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: aramis
7: mo. DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Number 1, 101.5
2: K-Fine.

pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: at mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto susurot sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog walo ka oras, para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikot sa salon pass. Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: One point five K five.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika!

0: Soap, magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang mataho mga sumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayogin makuhaan sang pagtulunan, yaginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, karma is real!

0: si Evelyn inang masugata ko. Nag-walking siya sa ito niya. May ito man gali siya. Derasa. Ah, madiretso lang ako lakat. Hindi ko siya pagsapakon.
1: Sandra!
0: Ginsapakit ako.
1: Uy!
2: Ba't ko? Napatay ko ng mga ido mo? Tatlo, gid? Wala kaso na. Askal malang to, ah.
1: O, tanawa balaw. Ito naman ako, no?
2: Tanawa balaw. Na, nang dirasa ini. Japanese pits. Ay, pitch. Ay, ba? Ambuta. Hindi na napasapaka. Hindi.
0: Sige. Mayo man ka na kaido ka. Ay, kabay pa nga. Hindi lang matabo sa ido mong natabo sa mga ido ko.
2: Ay, hindi, gid. Kay man, wala ko yasang kontra.
1: Ay, ikaw ya, ambot lang. Amo na nga, base sa ido nila ginbalos.
0: Sige lang, Evelyn. May Diyos man ang kalibutan. Kag nagapati ako sa karma. Karma is real ko, no eh. Base ba na sobra pa sa natabo sa mga ido ko? Ang matabo sa tawo nga naghalit sa ila. Kabay pa.
1: Oy! Oy, Sandra!
2: Ba? Donag, palagtik pang aling niya.
3: Pa-karma is real ko, no?
2: Ay, hindi na ko na yung madutlan sa karma mo, Day. Hindi na, Sandra. Hindi na. Hindi na. Hindi bala toy, no? Tutoy, no? Hindi na kuya madutlan sang gaba, no? No?

0: Day, anong gusto mong pangitaan takas ang bagong ido? Ang dirasa bala? Ang daksandabi? Kay ka mga cute na bala sa ila?
1: Ay, hindi na lang ga ah. Di na ko gusto nga masulit pang natabo sa tatlo ta ka mga ito.
0: Ang gusto mo mabakal ta aquarium? O kung lovers bala? Parot da. O kung hindi gani, may na. Nabi na ko nung may natuduan maghambal mong.
1: Ay, hindi na lang ko ga. Hindi na ako gusto sang sapat. Unang kagatapusan ko na lang itong tatlo ta ka mga ito. Ah, oo, gali. Nagpahimo ko bala sang dako-dako gid nga kwadro sang tatlo ta ka mga alaga nga ido. Ihisabit ko ato sa dingding naton sa sala.
0: Bawati mayo eh. Kwan ga, labay man akon. Ano ang natabo sa pagkanto mo sa manugpakot? Daw wala ka ginaka-istorya sa akon ha.
1: Kwan ga, wala man gid ah. Ang hambal malang sa manugpakot nga may maabot gid nga karma sa tao nga nagahisa sa aton.
0: Amo gid man ang matabo. Pero wala gid napaktan kung sino mga tao nga naghilo sa ido ta. Maayo gid tani kung babalaan blaho.
1: Ay, wala man ga. Hindi na lang ako manugid kay Jimmy. Mabudlay na. Base kung mag-intra pa siya kag magdako pang kamo. Hipsan ko na lang ang ginhambal sa manugpakot.

0: Oy, oy, oy! Stoy! Ariana!
1: Bogaga nga ito, oh.
0: Ay! Hindi ka na sa nagatinumpok nga higos ang iban na ito! Hindi ka na... Bawang! Kanami, saya, ah. Nay, dali bala kaya, kwaton ta na lang ka. Akwaton ta lang ka. Dali di gani ka, bibi. Dali di aperte kay mo, yaka guwapa, no, Ariana? Hindi ka daya kay kabaho na daya. Ay, kabaho na daya. Dali na! Ay, gugusun ta na lang ka. Dali na!

0: Oy, Elvira. Pukawa tong iloy mo ay kagambala tong ang ido niya nagapaluya na.
1: Ha? Ay, ala. Mami! Mami! Ala, mami, siya nagapaluya niyo?
2: Ha?
1: Nagapaluya siya niyo?
2: Ano to?
1: Ano to? Ano siya niyo?
2: Ano siya na?
1: Ha? Ulan tawa miyo gapaluya ko? Ano sa talong na misa?
2: Ha, baby, na ano ka? Ariana? Hala, malaga kurog-kurog ni saya, ha?
0: Mapatay gid na.
2: Ipos na! Basta ano kayo ang patsyon ko!
0: Aling nga babae niyo?
2: Ha, baby, baby.
0: Nga, abi mo. Hindi na mapatay kung hindi mo pagdalon sa veterinaryan?
1: Gusto si Daddy, me. May dalon to na sa sabit, me. Mapatay ko na yung Ariana.
2: Serafin, ay, gaya ko tanay, baby, ko ang kwarta, baby, kay ipavet ko si Ariana, baby.
0: Ay, ibilin ka. Ang kwarta ko di sa bulsa, how 300 lang, eh. Pangitain na to yung kwartang inyo alaga.
2: Elvi, obdi ko, anay. Ay, mangitataw laman sa kwarta. Ay, tasiga kay, kay nanagaluyan na si Ariana.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Ara. Ara na suki. O, tanawa bala. Tanaw bala ang kulor sa buhok mo kay bagay gid sa imo. Nagsanag ang itsura mo.
1: Ay, na, salamat gid Shine, ha? Ay, bilang balairan ko?
0: Ay, 1,200 pesos lang. Dala na dang keratin treatment ko.
1: Ay, 1,500 in.
0: Ay, hala!
1: Ay, tip ko na lang na sa imong 300.
0: Ay, la. Ay, madam, ay abo, ikaw naging dyang big time mag-tip ya. Madam, ay thank you. Yes.
2: Shine! Amiga.
0: Oh?
2: Amiga?
0: Mano ka?
2: Ay.
0: Hindi ko napagtaw kayang amiga ya. Hoy, Ibilin! Nalipat ka na sa ginimo mo sa akon?
2: Ay.
0: Ngayon paaway mo kami ni Sandra, ang amiga ko?
2: Ay, pasensya, miga Shine, ha?
0: Ay, buta?
2: Ay, pero, ay, buligi ko, anay, Biyo. Iyang ako ni Duho, nagalungay-ngay ng yaulo. Ay, dalon ko ganitani na sa vet, eh.
0: Ay, pasensya, Evelyn. Wala ya ako mapahulam sa imo, ya. Wala! Pasensya, anay kita, Evelyn, ha? Ngita lang sa iban, ha? Sa wala pakakilala sa batasan mo!
2: Ay, huh? Ay hala, suya ay sila ni Shine.
0: Ano?
2: Ay, ano ginatulok niya?
0: Ay,
2: mga buwisit, tumukar na! Mapatay ka rin ang ido ko! Maldisyon nun kung ganyan mo!
0: Hoy! Basi karma ni nasi mo, Ibilin! Manakabati ako sa istorya nga may kinsugo ka nga maghalit sa ido sa kilala mo!
2: Shine! Huh? Ay, kung hindi ka magpahulam, hindi! Hindi na tamo pa istorya pa! Ay! Dala na gani ka mo!
0: Ay! Ay, wala! Ikaw maligta ka yun si Bilin niya. Ikaw na wala, ikaw maligta pa!
2: Ala, isa din ko ni Makadtuman. Kay sino ko mahulang kwarta man para nga ipahavet kong ido ko. Isa din man, alam, mapatay gini ka rin si Ariana. Ayos to. May maala na. Patsyon ko na lang ni kawaya ko. At tingan ko bigat to sa ila ni Sandra. Base pa lang mapahulam niya ako.

0: Hello?
1: Ano? Ano na namin, ano? Banyan, no? Ano? Patay nyo nga, Japanese pets? Wala!
2: Oh, agoy! Ginkarba na ginasamig!
1: Ano man? Ano? Nalunod na ginagama na iyo? Amo na ina siguro manos? Ipagbigin nyo sa atin mga ito nila saan na?
3: Hoy, baba mo rikot ha? Arukit! Baba mo! Mabatihan sa ngiban, tapat kita!
1: Hoy! Ano man yung manget na? Ayang, ano na ako na? Ako na ngayon?
2: Magamunin nga isurya, ya? Daw mapati ng ikuya sa ginatawag nga karma is real, ya!
3: Ako ya? Gapati ko na! Pero hindi tapakulbaan, mga mix! Kikinsuko mo lang tayo, ya? Nga, bigabahan ta sila, no? Dapat ang gabahan sila mong nagsuko! Hindi pala?
4: Laban!
2: Laban, Gibig! Laban, Gibig!
5: Laban, Gibig, eh!
3: Meg! Ano ang bikon? Black Melon, ta si Taibilin? Hmm? Pahukunta siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra nga siyang nagpahilo sa tatlo ka ido. Ano sa inyo, mga Megs? Manihon ta niya!
1: Kunin niya, amigo? Ma? Ano eh? Kunin niya? Talagat na? Ano siya sila?
3: Ayos!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunog ninyo ba sa pagpamati ang katapusan niya bahin sa ato drama sa kaginan? Ngayon git makuhaan sang pagtunuan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, Karma is real. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tamaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain na ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro, ito ang imong sugar, pila na lang subong.
11: 64.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
11: 35 pila. Ilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog
12: nyo. Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
13: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry, Berry Extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

Ayong hapon naman sa ato sining mga KK5. How are you today? This is the second day of July. July 2 na kita, 2026. Mayong hapon lang sa inyo tanan, kabay. Nga man nami ang dating sang bulan sang Hulyo sa aton pangabuhi. Ano ang aton sininga mga pagatalakayon, pagadalon sa inyo ng mga balita kag impormasyon sininga hapon? Of course, dalo naton sa inyong pinaka-latest ng mga balita halin sa aton sininga newsroom upod naman sa kay KK5 Sunshine Lacson. And magluwas sina Governor Lacson, magasapol kuno sa B4 kag sa mga stakeholders may angot sa problema sa blue crabs. Masubo nga balita, pero bangkay nga ginputos sa packing tape kag ginhaboy dito sa siyudad sang Bago. Nakitaan nga madamo sa mga tattoo sa lawas. Ginatanaw naman karon sa mga otoridad sa mga katapos ang kapulisan sa banwasang Hinubaan nga crime of passion ang natabo nga paglabo patay sang kerido sa bana sang iya karelasyon. And of course, ang ato sininga opening analysis subong nga hapon. Nagpatigayon sang surprise rally ang Iglesia ni Cristo Church. Ining surprise rally buot silingon, wala nagkuha sang permit, wala nag-abiso sa gobyerno, wala naglisensya, wala nagpabalo. Gulpi na lang, nagtililipon sila sa EDSA kag nagtuga ini sang tuman nga trapiko. And because of this, madamo sang mga painuino, madamo sa mga reaksyon. Ang reaksyon nga nagsanga sa madamo pagid nga mga reaksyon. Pero ti, ginamintinar sang pamunuan sang Iglesia ni Cristo nga ang ila sini nga protest action, ini man lang ang simbahan sang Iglesia ang magabinipisyo. Kundi kung madayon, kung matuma ng ila sini nga mga demands, ang magapulos sini ang bugos nga pumuluyong Pilipinhon. That is the argument being presented by Iglesia ni Cristo Administration, ang simbahan na mismo ang nagsiling nga ini nga pagsakripisyo nila para ini sa tanan. Matuod man ang ilang singgitan na accountability, kung mapamatian ini magaresulta sang kaayuhan sang gobyerno kag magatupa ini nga kaayuhan sa tao. Ang ila sini nga panawagan kag kausa nga nagapamatok sa ginatawag nga selective justice is a call sa aton gobyerno nga noy, choy, inday, hindi lang pagpilia kung sinong lagson nyo. Dapat pinsaron nyo kung sinong nakasala, pasabton. Hindi kay kung sino ang kontra nyo, amo lang ang inyo garit-gariton. That is the strong statement nga ginpalayag sang Iglesia ni Cristo para sa pumuluyo nga maintindihan kung ano
ini nga kausa. Matuod man nga madamo sang nagapabor sa tikang sang iglesia ni Kristo. Sinuabi da ang hindi magpasugot nga pakamalauton ang mga kawatan sa gobyerno? Sinuabi dira ang hindi magupod sa ila ginasinggitan nga ang mga kawatan ikulong na yan? Ang mga Pilipino nakahangop, nakabalo, and in fact, every Filipino recognizes the noble action, the noble objectives of Iglesia ni Cristo. However, hindi balikawan na in the course of the protest action, nagtuga ini sang tuman man nga trapiko kang naghalit man sa palangabuhian sang iban. Di siling sang iglesia, ibaw kagamay nga halit sa inyo, daw hindi ka mo kapasinsya, kagamay nga huol sa inyo, daw malain pa kami. Kalma lang ka mo. Pero ang sabat sa mga tao, hindi kay kunano kagamay o kadako sang gintuga sini sa amon palangabuhian, sa amon kabuhi, ining inyo hublag protesta, kundi hindi lamang nga inconvenient sa amon ang inyong atikang, because in the very first place, you did not inform us that you are going to hold a protest action. Tinakibot lang kami ya? Wala kami kapreparar?

ang Iglesia ni Kristo. And in fact, sa Mindanao, daw ginakasana ko no, ang Iglesia ni Kristo rally in Mindanao kag ina. Nagapakita naman na ang simbahan sang INC or Iglesia ni Kristo ay seryoso sa ila ginapakig-away nga advokasya. But while you are pushing your cause, you are pushing and fighting for your right, dapat man nga dumdumon nga hindi lang kamo ang may diritso, ang ibang nga tao may diritso man. Nagaupod kamo o nagapuupod ang ibang nga tao sa inyo kausa, pero hindi naton pagkalipatan nga ang wala nagaupod sa kausa niyo, may ara man iya personal nga mga kausa, personal nga mga motibo kag dapat respetuhon naton. Ginasiling nga kun may diretso kamo magrally, ang iban iya may diretso man nga magtrabaho bangod nga ginasiling nga your right ends where the right of other people begin. Ang inyo diretso hasta lang na sa lugar kun diin wala kamo sang ginalapak nga diretso sang iban. Buot silingon, ang imo diretso wala sa imo naghatag sang otoridad nga lapakon or lapason ang diretso man sang imo isig kapareho. Hoy, maayong hapon gid sa nagaupod sa aton subong. And of course, dugay-dugay i-check nato nga ato sining newsroom. Upod na sa kay KK5 Sunshine Lacson. Ano ang mga latest karon kadalagko nga mga balita nasyonal?

0: I-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Aber? Aber? Uy, nano ini? Katuan talang ni karoon iban pang mga balita. Meantime, ari na sa aton linya, agaton sininga. Ano ni panawag sa iyaman? Reyna correspondent? Si KK5 Sunshine Lacson! News FM Live Report. KK5 Shine, mayong hapon.
1: Yes, mayong hapon, KK5 Elmer. Ang ASF, problema gitsubong sa Negros Occidental.
0: Mm.
1: Tapos may apat na kita ka mga kaso sa ASF or African Swine Fever sa Bacolod.
0: Uy!
1: Ano niya na tabo, KK5 Elmer?
0: Atong sa Alihis?
1: Hindi. May, hindi kayo na tabo sa South Cotabato. Ang ila pag ang ila sininga din gamit nga tinaga do misteryoso nga balatian.
0: Okay.
1: It was not mentioned or misteryoso nga pagkalamatay sa mga babo.
0: Mm-hmm.
1: It was not mentioned the African swine fever ang nag-igo sa sining nakikisa kagatos ka mga baboy.
0: Mm-hmm.
1: Sa Surala, South Cotabato. Actually, diri lang gid nga lugar na record ining asod-asod na pagkalamatay isang madamo na baboy sa ilang lugar.
0: Mm-hmm.
1: And as I've said, KK5 Elmer, naglabot na sa malapit isa kagatos. Sa sulod, gid lamang sang ila kaadlaw, do ay pagani naglabot isa kasimana reportedly.
0: Mm-hmm.
1: Sang nagkalamatay ining madamo na baboy dito sa ilang lugar. Dimension ko na kaina na record ini sa Banwasang Surala.
0: Aha.
1: Galibog ang ilang ulo kung atong klase sa palatian ini na nag-igo sa ilang mga baboy. Ang kalamanan dito kasi 5 Elmer ining madasig niya na apektuhan kung nagkalamatay ang mga ibit, ang mga nayon
0: mm-hmm.
1: na nagapadede sa ilang ibit.

0: usually, sa mga nagasagod sa bubble, dito sa Florida, pag kikita sa boundary, muloy. Sa June 17, dito na natalupangdan, dito nagsunod-sunod ang pagkalamatay sa mga baboy, sa mga hog racers dito.
1: Okay.
0: Ang nakita na kay Fontenberg ng mga sintoma, mataas na hilanat.
1: Okay.
0: May nakita sila ng mga skin rashes sa skin ng baboy.
1: Daw sula, lubla?
0: Ang baboy, yes, oo, nakita nila na daw wala bigana magkaon. And then amat-amat na nagaluya. And then nag-experience ang baboy sang severe breathing difficulties. So, halos hindi makaginhawa ang baboy, pero wala man sila nagsining na nag-aubo. Tapos, wala kwan abe, ini ng mga sintoma, doon yung sumban ba ng pag-amat-amat na luya, na antis na patay ang baboy, o antis na kalamatay ang ila baboy, nakita nila na nag-inom lang din na nag-inom sa tubig. Wala kaon-kaon. Tapos before siya mapatay, mainom siya nga mainom siyang tubig. Now, mga katapos ng Department of Agriculture dito, ang empleyado rather sa Department of Agriculture dito sa Surala, sa South Cotabato, nagtingwa na makakuha siyang specimen sa mga nagmalasakit na baboy.
1: Okay.
0: Tapos nag-advance dito sila kay Fan Elmer na dapat hatagan sa antibiotics, ang vitamins. Surprisingly, wala na agapan. Kagsigisigi sa gihapon ang lapra sa balatian kagpag kalamatay sa mga baboy. Wala nila mabalaan. Amo ni siling nila nga misteryoso na pagkalamatay sa mga baboy sa South Cotabato. Ano ay han ini? Now, gin-report na ito ini, dari sa program El Castigador, and pick my ASF dari sa ato, no? We don't know kung may ara pagin sang another kind of illness or another disease aside from ASF na nag-igo sa mga baboy dari sa ato sa Pilipinas. Now, may mga reports na base kuno may angot ini kay Fan Elmer sa nagmuntad ng linog.
1: Uy?
0: Dito sa Mindanao. May abo pa sinabar. Wala pa gid sang klaro nga explanation kung paano kay tinatabo.
1: Pero ang department, Shine? Ang Department of Agriculture, why pa sila sang findings? Why pa sila sang result or test result? Abi nga nagapakita, identifying kung ano nga klase sining balatian?
0: Wala pa as of now. Sa source ko. And among nagaling siling ko, mayroon naman, SF or... Pag man sang antibiotic mo, sila mismo ang nag-advise sa mga hag-racer, sa mga managsabod sa baboy, nahatagin nyo isang vitamina, antibiotic, pero wala isang epekto.
1: Shine?
0: So ano at han isa?
1: The last time bala nga na-interview ko the other day, si Councilor Jude Tadeo Saison, may pigiri man siya mo. Ang pigiri niya, ginpasiradan niya, 2 years ago, matapos nga na-diagnose nga positive sang ASF ang iya baboy. Siling niya, kung atakihon sang ASF ang baboy mo, waay kanagit iya sang alibyo nga makuha. Waay na sang kaayuhan ang baboy mo. Magkalamatay ginaiya. Bisan ano nga patumar mo na bulong, makalamatay ginaiya ko, no?
0: I'm trying to check ang sintomas ng ASF bala, kasi Fad Elmer, kung hindi ko manabig hindi ko manabig makita, you know, kung ano specifically ang mga sintoma sang African swine fever, kaya ang cause na is virus. So, nagsuggest sila sa mga hag-racers, sabi dito sa South Cotabato, sa Surala, natagin niyo sa antibiotic, kag wala sang alibyo, wala nakasurvive ang mga baboy, kag nagkalamatay, buot si noon hindi bakterya ang iigo, buot si noon virus, kay itong antibiotics specifically kung sa tao ya para na isa sa bacteria mo.
1: Oo.
0: Ang sintomas ang pagbagay, no? Kung nagsilingkit ng African swine fever, virus, cause, may bleeding, ginan mo.
1: Mm.
0: So, kung nag-bleeding, ang rashes na nakita nila, it can be a sign of bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Pero, naawala, specifically na mention, na TSS ang nag-igo sa mga baboy dito sa Surala, South Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, if I'm ever, ano man ang development, siniigulong sa kanya.
1: Aha.
0: And castigator. So, ilang dimension is misteryoso na pagkalamatay sa mga baboy dito sa Surala sa South Cotabato. Report, we can send center in si Sunshine Lacson para sa pagyong naman sa Luiso Pusco, kag-ingawan sa Negro, Day 5, Biz FM.
1: Misteryoso nga balapian. Pero ina nga misteryoso ti kun sa normal lang nga paminsaron sang namanugsagod baboy libog uloya eh. Pero ti may scientific explanation ina kun mapaidalom ina sa nagakaigo nga mga testing. Meanwhile, ma-unload danay sa ngatong silinga commercials. We'll be back sa pagpadayon nato sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan, El Castigador!
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Sa kadamo nga health benefits nga mahatag sining DTX kag Mighty C, isa lang sa paborito ko amo niyang mga may edad ko nga mga paryente. Amo ang proteksyon nga mahatag sini batok sa stroke.
5: So kung pala inom ka ni TX 500 kag Mighty C, layo ka ma stroke. Mm-hmm. Layo ka ma heart attack, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Gusto na Sir GP, dako nga bagay nga hindi kay mo ya maka stroke ya.
4: Oo,
5: hindi ka maka stroke. Pinsarabla, mabatian ta na lang aton tupad balay kakilala relative kag kun kaisa aton mismo pamilya ang gulpi na lang matumba, nalipong, nakuma, mm-hmm, kag wala na makabugtaw. Mm. Kigaligin, atake na stroke, heart attack. Ang stroke ang isa sa makamalatay nga emergency condition bangod sa pagkabara o kon paglupok sa magagmay nga ugat sa aton utok. Kung bakod na ang mga ugat na, kaya pala inom kaya detects 500 kag medicine, di na yan maglupok ya. Sa simple nga paghangop, ang stroke amo ang paguntat sang blood flow sa imo utok. Dako ang mabulig sang detects 500 kag medicine bilang prevention. Sa nasiling tana, damo ta nga mga previous discussion, nagasugod lang man ang stroke halin sa pagbara sa mga fats sa imo nga arteries. Nagalupok lang ang ugat kung pigaw ang ano imo nga ugat kay hindi ka pala inom ya DTX 500 kag Mighty C. Ina nga fatty build up ang nagaumpisa bangod sa pag-oxidize ang cholesterol, that's why nga nagtig-a kag nagtapik sa mga arterial walls. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C regularly, ang mataas nga antioxidant sini ang nagaprevent sang tanan nga sahi sang gitawag nila oxidation. So no oxidation, no fatty deposits, wala sang stroke nga matabo.
6: Justo.
5: Dok Sam?
6: Isa man ka klase sang stroke, Dok Ramel, mo ang ginatawag aneurysm o kun ang paghuyang sang blood vessels. Amo na nga nagahabok ang imong ugat o nagabalon. So kangay sang balon, once nga nagahabok, nagahitad, mas nag nipis ini. So, bangod sang mataas nga blood pressure, once nga maglupok ini piho nga ikamatay.
5: Stroke na yun eh.
6: O hemorrhagic stroke mga kauturan. No? Amo na nga mag DTX sa 500 kag Mighty C, agud mabakod ang imong nga mga kaugatan.
5: Sa nasiling tanan, Dok Sam, ang Mighty C bilang alkaline nga vitamin C ang nagapabakod sang structure sang arteries. Ang intima, no? Anong iban nga term sa intima man?
4: Amo na pinaka
5: midya kag adventitia, ginpreserba sang MITC ang elasticity sang arteries nga hindi maglupok kag bakod ya. While ginapabakod ang structure agud masarangan ang mataas nga blood pressure. Amo na ka importante kung palainom kag idya DTX 500 kag MITC, Sir Boy, no?
7: Correct.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uhas.
2: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhan.
2: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
2: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
7: garantisado.
2: DTX 500.
6: Dok Ramil, nadumduman mo to ang itong controversial nga natabo sa isa ka stewardess, no? Nga naglupok ang iya abdominal aortic aorta causing aneurysm, no? Basically, kung makita mo niya yung ginatawag nga aortic aorta niya, alin sa ginatawag nga thoracic aorta, pag aorta, pag panaog na di, may mo na siya abdominal aorta, gasupply ni siya dugo sa aton chan, sa aton legs, sa aton pelvis. That's why it's really prone for free radicals, no? Damo accumulation da. Accumulation sang free radicals will cause early apoptosis. Early nga pagkambyo sang selula, sang imo mga arteries will basically gapanipis ini. Why kapag MITC, nagnipis na gid, no? That's why that prone ka sa ginatawag nga aortic aneurysm. Maiwasan mo ini kung mag DTX 500 ka kag MITC every day to protect you from any kind of cardiovascular diseases including aneurysm, Sir JP. It's a small price to pay for your healthy and safe life para maprotektahan mo ang lawas mo sa traidor nga tawag nga aneurysm.
5: So amo na permi na mo gina-remind adlaw-adlaw ibagid ko makainom ka DTX 500 kag MITC. Ang power duo nga para gid sa health mo. Ako ka gina, lima malang ka DTX 500 ang gininom ko upod sa pineapple juice ko, Sir Boy.
6: Super.
5: Amo na akong pamakaw ya. DTX 500 kag pineapple juice.
2: My family history ba na ka mausong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
7: garantisado,
2: epektibo,
7: aramis
2: mo. DTX 500
8: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Pamakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5.

0: Hoy, mahayong hapon gali sa kay John Dugaduga. Good afternoon man kay Romy Miguelio. Melita Malbas, good afternoon dira sa Andumanan. Gina Borja, good afternoon. Florence Dimo Alicante Similiano. Luis Tor Ocampo, mayong hapon. Al Jeff Vlog, good afternoon. And of course, sakay Ma'am Bings Delphine, mayong hapon man. And welcome sa palatuntunan, El Castigador, sakay Mercy Flores. Miriam Lorieso, Leonardo Rilos, Rogi Villanueva Ovales. Dira sa Barangay Lopez Silay. And of course, mayong hapon man and welcome, Noy Renato Fulyona. Kenneth Chungko, mayong hapon man Noy. Alan De Asis, good afternoon. Ehem na lang ako. May rason kung nga agin sabwag ini nga pisti kagsakit. Ayaw mo na sa baboy, almost 7 years na nga ginalikawan. Ah, okay. George Pineda Gaspi, mayong hapon lang dira sa Tangub. Samtang nagatrabaho sa Tinapay Express Bakery. Good afternoon man sa kay Ma'am Susan Gillian. And of course, mayong hapon man sa kay Teresita Sanga. Lenny Dedasi, good afternoon. Talking about ining piste sa baboy, ining sakit sa baboy, ining ASF, African Swine Fever, dito nag-igo sa Surala ang misteryosong balatian suspected nga ASF. Ang Surala, ang tupad yan na nga banwa, Norala, dito sa South Cotabato. Nga agin tawag ina nga banwa Surala, kag ang tupad niya Norala, kay ina sila nga duwa kabanwa ang gintunga ina sang isa ka malaba nga suba. Ang suba nga ginatawag Ala River. Kaya muna nga ang sa northern part Norrala, kag ang sa southern part Surrala. Parayo kita sa ato sini nga pagpangalagad, kaduanta ang report parte sa Blue Clubs. Report halin sa provincial capital upon sa kay K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM live report.
0: Michelle, mayong hapon ka K5 Michelle.
2: Sa K5 Elmer, mayong hapon namuman sa mga tagpalamati no sa programang El Castigador. Sa K5 Elmer, update no, may angot sa mga ginapangatubang problema. Sa nga itong provincial capital, may angot. Umalin sa RSSI, kay Kefa Velmer, ang nga itong ASF. Isa pa no, sa problema, ginapangatubang man sa nga itong probinsya, amuning problema na itong sa pagban sa blue crabs dito ya sa pungsod sa Amerika. Kay Kefa Velmer, tinalikdan nga Hunyo 11, ginpauntat na no ang pagpadala sa mga blue crabs naton dito mga produkto bangod sining pag allegedly no paglapas sa Marine and Mammal Act Protection Law sa US o kung sa pungsod Amerika at ikikaisal may dako ni nga kapierdihan para sa aton nga mga negosyante no diri sa probinsya sang Negros Occidental kay tido almost dako nga percentage sang crabs o kung blue crabs ang gikan diriya sa Negros Occidental ina sa bilog nga Pilipinas kay Kefa Velmer ha daw kaara sa 80 to 90% ang blue crabs nga gikan diri sa probinsya sa Negros Occidental ang dako gidya ang ginaganaro kung nakita paagi sa pag-export pakadto dito sa pungsod Amerika kay Kefa Velmer. But then again di amo na gani ginban na no sang Amerika kay Kefa Velmer isa sa ginalantaw di karon no ni Governor Bong Lacson ining pag-apela kay Kefa Velmer kung pagsulat no kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos may angot sa pag-send manos ang appeal dito ya sa US agud tong mahatagan ini kay Kefa Velmer balasang klaro or kaklarohan kay allegedly dugay na ni do 6 years ago amo ni nga daw naglapas kita bangod nating mga net bala ka Kefa Velmer nga ginagamit sa pagkuha sini mga crabs may ara dira sang isa ka dolphin nga nasagaid ka K5 Elmer kag ti ini kuno dugay na manaksyonan apang ti ulihi na bala ka K5 Elmer nagwa ang resolusyon o kon ining pagdumili sang mga blue crabs nato diri sa Pilipinas padulong sa pungsod Amerika. Now this coming July 18 ka K5 Elmer makigsapol no ang aton nga gobernador Governor Bong Lacson kaupod ang mga stakeholders sa mga blue crabs industry ka K5 Elmer upod ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay tiila nga paghahambalan diri kay K5 Elmer kung paano liwat nga mabuksan ang communication with Estados Unidos may angot sa pagbaligya sang blue crabs dito ya ka K5 Elmer.
0: Why na sang Shell? Why na sila sang alternative market how? US na gidlang tanan?
2: Actually ang dako nga kita because kay Fidel Mar is coming from the US kito dagko ang gina-export from the Philippines kay Fidel Mar so dagko nga lucet ini para sa aton nga crab industry diri apektado man ini mga crab beakers o kunin mga manog siksik bala sang kasag
0: kay Fidel
2: Mar so kamay mga organizations ni siya especially dira sa may EB Magalona ining women's do federation do association ni sila kay Fidel Mar nga amuning ila pala nga buhian ati komo nga amuning natabo medyo nagjutay ang volume sang ilang ubra ka kay Fidel Mar kag isama na no sa ginalantaw sang mga LGUs diri nga dako nga kapyerdihan para sa ila kag ti isa pa ni sa mga livelihood projects man nga palangitan-an man no sang mga taga dito sa EB Magalona bi Cadiz kag sasagay kag K5 Elmer. Now isa sa gusto hatagan pagtamod ni Governor Lacson ang inibalang i-push agad kung paano nga mabalik ni kag K5 Elmer kag pagklaro sang gobernador no sa pipila ka mga negrenses o kung pila man ka mga nagapamati bala sining balita bangod sa pang ban sang blue crabs wala iya problema o kung wala masakit no ang mga kasag diri kag K5 Elmer is just that ginban ini sang Amerika bangod sang ilang environmental laws kay K5 Elmer. Now isa sa pagadihunon man no with the BFAR ining solusyon nga i-present to the stakeholders kung ano ang pwede mahimo nga ti makabulig man sa ila ka K5 Elmer kaga resolusyon nga i-appeal man no from the local government pakadto sa national pakadto kay Presidente Bongbong Marcos kaga ti isama na no sa gusto ni Gov Lacson nga i-appeal man sang aton presidente sa pungsod Amerika ako to nga mabuksan ini balaliwat kay K5 Elmer kung pwede kuno gani nga i-check nila balik diri no ang aton nga mga ginagamit dira pang lambat sini mga kasag pwede get kaya
0: ano, Shell?
2: After sang insidente
0: ano later. Nang ano nang itsura sang blue crab man
2: ining kuan bala ang medyo mahal-mahal nga kasag ang gadlagan 350 to 400 bilang kilo ka K5 Elmer kinando may ang may tungko-tungko do may pictures ko da nga ginsend eh
0: aha may tungko-tungko nga blue okay. Ang color
2: yes kaya blue swimming crab kaya ang naandan tabi ka K5 Elmer nga blue barato Chinese crab
0: ano na yung Chinese inang pilot mata
2: na no ando may mata siya pas may sungo-sungo siya nga gapalaba ang ado yaka Chinese amo na nandarating kasi amo ng bulo barato may upod pa na galing nga pitik-pitik kag Elmer amo na da nauti ang isa sa ginalantaw man ang pagbarato sang presyo sang kasag but wala pa nako na check personally kung nagbarato gid man diri sa aton kay ti madagsa ba kumbaga ang kasag bangod nya ti wala naman sa may gina-export so meaning ang tanan nga dagdag sang kasag nga makuha sa mga
0: sa local market na lang
2: local market kay K5 Elmer kay ti pwede man na maipadala national but then again hindi na amuna ka itsa kumbaga
0: okay.
2: Ang kapagdagdag sang kasag sa lokal but ti amo na kay K5 Elmer balantayan ni on July 18 kung ano ang mangin aksyon no sang aton nga gobyerno probinsyal upod ang BFAR agud tong ati kabay pa no mabalik ining mabuksan no sang US agud tong ati mabalik man no ang kumbagang sigla sang market sang aton nga mga blue crabs diriya sa Negros Occidental kag sa bilog nga Pilipinas kay K5 Elmer.
0: Okay.
2: Yes, so man ang aton na tipo naman niya nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang MyPC para sa mas mapag-on nga immune system mga kakesa bilabi na nga dagabag-ubago ang panahon nagainit nagaulan ti prone kita sa sip-on ubo kag hilana pero kung naka MyPC kita yung mga kak5 pag-on gid ang aton immune system. Anyway, ako si kak5 Michelle Patino para sa kampyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News of M. We'll be right back.
0: Oy, mayong hapon galidra sa dinto na dula. Mayong hapon sa nagaupod sa aton ah. Kay nadula mga mensahe. Anyway, balikan ko lang na karon. Blue Crab is a local industry diri sa probinsya sang Negros Occidental. And that's why nga tungod apektado ang industriya kay nagsara ang market dito sa US, nagakarankaran man ang aton gobyerno kung anong ilahimuon para bawion kagliwat nga buksan ang US market para sa Philippine Blue Crab. Mayong hapon man sa kay Tony Brillas sa Barangay Daan Banwa Sitio Katali Kabankalan. Ninette Marquez, good afternoon. Ma'am Chimi Aragon dira sa Lopez East. Salamat gid sa pagtuto kag mayong hapon. Jonalyn Rondez Galila, mayong hapon man. Terrible, no? Ang market gali naton sa Blue Crab, ang dako US. Siguro market man naton ang Japan. Ugaling kay ang pinakadako nga market naton when it comes to Blue Crab export naton, amo naman ang Estados Unidos. Katuwa naton karon si KK5 Jerilon na Luis. Hindi ini may angot sa nasapuan ba lang nga patay? Oh, napatay nga, patay to nga ginputos sa packing tape. Daw may mga tattoo siya, basi makilala siya, pagi sa tattoo, basi matandaan sa iya pamilya. Aber, sa detalyo po naman sa kay KK5 Jerry Luna Luis.
1: FM Live Report.
0: KK5 Jerry Lu, mayong hapon.
3: KK5 Elmer, mayong hapon. KK5 Elmer, nasapuan gid ining isa ka bangkay, no, sang lalaki nga ginputos pa. KK5 Elmer, sang packing tape, no, bilog sining alawas. KK5 Elmer, halin sa ulo hasta sa dapa-dapa. Mm-hmm. So, nasapuan ini, KK5 Elmer, kay ina pasado alas 10 sang aga, Hulyo 2, 2026, sa kilid sang dalan. Actually, mga 3 steps lang ang kalayuan gigan sa highway mismo KK5 Elmer diya sa barangay Pakol or exact location gid KK5 Elmer is ang Corok La Paz, barangay Pakol sa Bago City. Mm-hmm. So kung magpakadto ka halin sa Bago City proper, mga approximately or estimated naton KK5 Elmer mga ara sa 7 to 8 kilometers lang ang distansya sini kag pagadto ka sa maaw nga direksyon ara siya sa tuo
0: magipit okay.
3: Sa kilid sang irrigation. So ang natabo diri kay Pavelmer nasapuan ini siya, nakita ini siya sa mga manog ano bala abuno sang kampo kay Pavelmer. So tabi sa mga nagaabuno sang kampo nga ido lamang ang nagapanimaho sa kilid sang dalan. Mm. So karon in-check nila kay Pavelmer kag didto nakita nila nga may gawurma or do shape niya tiil katawo kag lawas katawo kag may ulo. Mm-hmm. So dito kay Valmer kag timing man nga may naglabay nga isa ka PNP personnel nga makadto kuntani sa maaw kag kay Valmer, no, siguro off duty na. So dito kag do nangayo ni sila bulig kag kay Valmer kag nagtawag man gilayon ng aton sini nga PNP personnel sa ilang kabaro. So nagresponde gilayon ng aton sini nga PNP kag didto kag kay Valmer, no, natukiban gid nga isagit ka tawo kag kay Valmer kag tigin tawgan dayon sa Soko kag sang pag-abot sang Soko kay Valmer gin check nila ang area, gin kuha nila ang putos, no, sa lawas sa sining biktima kag didto natukiban kag kay Valmer kag isa gali kalalaki ang ining nga biktima kag naga or may height ini siya nga 5'4 to 5'5 ang iyang kataason kag nagaedad posible kay Kevin Belmer sang 30 tubtub 40 anyos. So ang ining biktima kay Kevin Belmer ginaaligar nga posible pangayaw man kay di wala sang missing sa Bago City. So ang plastada diri kay Kevin Belmer na recover ang mga bayo sini, no, so may na recover nga t-shirt actually kay Kevin Belmer, puti ni siya pero kay tungod nga naduga na bala may higo na. So doon nag dirty white ang gwa niya kay Kevelmer. So
0: ang t-shirt why printa? Ha? Why isang imprinta sa t-shirt o nano? Why mga letters, why mga design kunano?
3: may ara ka kay Belmer, no? May pangalan nga Trendiano ang iya sila nga pangalan ka kay Belmer.
0: Mm-hmm.
3: Kag na-recover man ang do makita na tondo malong nga tela kag na-recover pagit ka kay Belmer ang sa panapton niya is ining shorts nga yellow kag black, no? So na-recover man ang iya sila nga maong pants ka kay Belmer kag ang isa diri nga dako gid niya makalid sa aton agud niya ma-identify ining biktima ka kay Belmer is ang iya nga tato.
0: Mm-hmm.
3: So ang iya nga tato ka kay Belmer makita sa tuo nga kamot ka kay Belmer nga may pangalan nga Prince Gabriel. So may ara man sang rose nga tato sa iya sining likod sang iya palad or sa kamot niya mismo ka kay Belmer.
0: Mm-hmm.
3: Kag ining biktima gingapos ni siya kay Belmer sang gamit sang isa ka alambre kag ginhigtan pagid kay Belmer kag anti-il niya amuman, no? So gingapos man sang alambre kay Belmer kag ginhigtan pagid sang higot nga tela. So ang plastada diri kay Belmer ti posibleng napatihan nga salvage victim ini siya, no? Kag wala pa na-identify karon, ginkaduan pa sang PNP ang isa ka area sa Bacolod City. Kay do may information sila nga i-confirm bala ka kay Belmer sa isa ka lugar nga posible amo ni makalink or maka-identify sa sining biktima. So hindi iya tagabago ining biktima ka kay Belmer, no?
0: Mm-hmm.
3: So dala ini sa isa ka punerarya ka kay Belmer diri sa may Bago City and ti hulton pa ang pamilya kung iga postmortem or autopsy ka kay Belmer.
0: Suliton ta lang, no? Ang identity sang sining nga suspect, bayo, mga bayo nga nasuksok niya, may maong pants nga ara, may ara sang jersey shorts nga color yellow or gold. Tapos may t-shirt siya nga puti. Ang pinaka kuangin sa identity niya ang iya tato. Tato yes. Niya sa kamot nga angalan Prince Gabriel?
3: Yes, oo.
0: Oo, kagtapos sa likod sang kamot niya ara ang rose nga tato.
3: Yes, oo, bulak nga rose. Mayo lang ka kay Belmer kay ining tato niya wa ay panadala sa decomposition bala kay advanced state of decomposition na ni. So ang ginablabad pa do 2 to 3 days na ni nga ara dara sa lugar o galing wala pa na ni maho bala ka kay Belmer kag sining nga adlaw lang or kagina lang sang aga ti siguro na initan pagid kag na ulanan or natunugan, that's why nga
0: alis na
3: ang paho.
0: Mm-hmm.
3: Kag ginbukuan na sa mga langaw kag ti miulod na gid ka kay Belmer.
0: Mm-hmm.
3: So ang biktima karon kay Belmer ti amo pani, no, gindala na sa punerarya kag ongoing karon ang backtracking nga ginahimo sa aton sining kapulisan kay may posibilidad kay Belmer nga nagrikta ini sa maaw nga area halin sa proper sa Bago City, posibleng sakay ini ka kay Belmer sa salakyan gid, no? Kay siyempre wala kita sang nakita nga dito ang struggle bla or dito ang gapusay dito ginputos.
0: Mm-hmm.
3: So posibilidad ka kay Belmer nga ginhaboy na lang ni.
0: Mm-hmm.
3: Information lang ka kay Belmer, no, hindi ini ang una nga beses nga may nasapuan nga nakatape ang bilog sini nga lawas. Actually, ligad tuig mga 2 years ago ka kay Belmer. May ara naman sang nasapuan, no, nga isa ka duwa ka bangkay sa Barangay Dulaw kag ang ila sining description ka kay Belmer same gid.
0: Mm-hmm.
3: Wala tigo sa lawas, wala sang tiro, wala sang buno sa lawas ka kay Belmer, puro tanan gagin naputos sang duct tape or sang masking tape or packing tape ang ila sini nga ulo, guya, kag kamot, tiil.
0: Mm-hmm.
3: Amo paghaboy ka kay Belmer or paggabilin dras area. To ini ka kay Belmer, hindi pa man makonnect gid nga isa lang ang nag-ubra sini, pero same ang ila sini nga pag-execute bala or pag-dump, no, sang bangkay sa ining area. Pero karon ongoing investigation kagati kabay pa nga sa backtracking kay Belmer may makita gid nga salakyan.
0: Mm-hmm.
3: No, kay amo nang ubrahon sa aton sining PNP karon kay Belmer, no, may pahayag kay Belmer to support sang aton sining ining ginambal nato, no, nga about sa mga nakakita na kay Belmer.
0: Mm-hmm.
3: So pumatawag naton kay Belmer si Ma'am Judilyn Barrientos kay Belmer.
0: Okay.
4: Pakagina lang kami, sir, yan. Ay, nakita na mo nagabuno kami mo. Wala bang ka-permit padalan. Di ba, go lang kami nagabuno, nakita na mo nga babaho. Di maging compare na mo nga, ting nila ido. Ginta na, una mo, galitaw, ginapakintip. Kinakita mo, ter, ang tuhod mo nagapakintip, tapos ang itsura.
5: Hmm.
3: Hmm. Kakebebel, meron mo to, no, si Ma'am Judeline Barrientos. Mm-hmm. Ang isa ang abuno mandra sa lugar. Kag siya man ang nag-check, no, kung tuod yun man nga tawo or ido ang nasapuan or ang nagapanimaho sa kilid sandalan. Karon di muna Kakebebel Mer ang himuon sa PNP and sa karon nagaupra na sila sa backtrack ni
0: I see. Okay. So anong pattern, anong ginasunod nga pattern sang ato ng mga otoridad na no do drug related?
3: Actually, Kakibe Belmer, ginpamangkot nato na no si Police na Senior Master Sergeant Erwin Amandre, ang Chief Investigator gid sang bago component City Police Station. So no, sa iya Kakibe Belmer, hindi pagid nila ma-confirm as of this moment. No? Okay, mm-hmm. Bangunti, wala pa nila na istorya ang pamilya, wala pa nila nakuha ang record do mm-hmm. sa Banya Police Station kung may kaso ini or ano ang record sa siling ining biktima kag kung ano bala or drug related bala or may personal grudge bala sa siling biktima kag Kevin Belmer, no?
0: Uh-huh.
3: So ipa-loop naton ina kag Kevin Belmer kag ati subong ongoing investigation nila kag siguro dugay-dugay kag Kevin Belmer may ara na gid no sang kung sang initial nga investigation ng aton sini nga kapulisan kay Kevin Belmer.
0: Okay.
3: So muna ang aton sini nga update development gikan niya sa patrol ang ini nga balita kay Kevin Belmer ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumong Cal na Luis para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: Oy, maayo nga pon gali sa kay Lynn Ortilio Taitong. Terrible nga ngalan, no? Sa akong nga wife, ah. And of course, maayo nga pon man sa kay Ma'am Sally Almension. Good afternoon sa kay Sir Romeo Macapas, sa kay Tony Brillias, and at the same time, mayong hapon man sa kay Nonoy Flores. Amo man sa kay Jovelyn Guanzon, good afternoon. Ang natabo sa bago, kung madumduman ko pa, if my sir, my memory serves me right, atong ginmention nga ginhaboy sa dulaw, daw ang guwais sa tubla, ang suspicion to daw drug-related to nga crime mo. Duha to ka mga bangkay ang ginpang haboy. Now, isa na naman ka bangkay, kag ang paghaboy sa bangkay, daw pariho man to sa tong nagligad nga mga tinuig. Daw maamugid nga style bala. Ginputos sa packing tape, and at the same time, sanguro ay naginawa, ginhaboy. Mayong hapon man sa kay Marian Camille Marquez. And of course, salamat man sa kay Merlita Malvas and Bings Delphine. Karon kadtuan naton ang nami ang istorya kay Kirido payang nagbuno sa bana. Usual ang mabatian ta na dakpan sang bana. Ginkastigo ang Kirido kag gintiro o ginbuno this time around. Ang ginatudlo nga Kirido allegedly amo ang nagbuno sa bana o naglabo sa bana. Terrible no kay isog no? I-check nato nabi si KK5 Aubrey Suspenye may angot sini nga balita. Ari na sa aton linya karon si KK5 Aubrey Suspenye. Live report. KK5 Aubrey, mayong hapon.
1: May hapon ka KK5 Elmer, no? So tigtuya sa banwa sang hinubaan ka KK5 Elmer. Isa ka kaso sang paglabot patay sa isang kabana ka KK5 Elmer nga ginhimo sang isa ka Kirido sang asawa. Tigto sa sitio Batilo, Barangay Puo, Kinubaan. Naglungtad ini ka KK5 Elmer actually June 30 sang 12 a.m. So, crime of passion ang ginatanaw nga rason sa Hinubaan Municipal Police Station kaso sa pagpanglabot patay kinhimo sang Kirido sa bana sa iyang relasyon kay KK5 Elmer. So, naistorya natin kay ina dito sa police station ang duha ka suspect ka KK5 Elmer. Pagsunod sa ila ka KK5 Elmer, wala sang paghinulsol ang suspetsado, especially ang Kirido nga amugit ka KK5 Elmer ang naglabo gamit ang talibong ka KK5 Elmer. Igo ni sa liog nga patal gid ka KK5 Elmer ang biktima. Nagluntad ini ka KK5 Elmer ang hitabo after nga mag-away ining mag-asawa sang gapi. Nag-away sa KK5 Elmer because ang relasyon sinisang Kirido kagang sang asawa nagalawig na sa 8 ka tuig. Actually may bata sila nga isa kabilo. Kag aware man ka KK5 Elmer ang iya sini nga bana nga may relasyon.
0: Bre? Ang buot silingon ang arrangement nila nga ining bata sang Kirido sa iya asawa gin ako na lang sang bana nga daw iya?
1: Yes sir.
0: Oh, tapos sige lang iyang pagabuhi sang mag-asawa, pero from time to time kada makita sang Kirido, sang bana ang bata sang Kirido, siguro nagaka-remind siya. Amo na guro nga ginaawayan nila perme sang asawa ya.
1: Yes, kay KK5, actually ang ginhalinan is ang Kirido gid mismo kay sang gapi sa to nagataw kanay ining iya asawa kagang kirido.
0: Uy.
1: Then na trigger ka kay 5 Elmer pangutabatian iyang nagtawag ay sa tawag din tawag sang iyang asawa nga ga ang kirido.
0: Ba. Yes. Wala uya man nga asawa no?
1: Hmm. Kumbaga harap-harapan gid bala ka kay 5 Elmer ang ila sining
0: ginabastos yan ang banay ha. Hmm. Oh, tapos.
1: Actually kay K5 Elmer ang bata sinisang babayi, 12 kabilog ni K5 Elmer.
0: Ah.
1: Lima ang sa iyang kasado, isa sa kirido yana kag may ara pagin anong ka K5 Elmer sa lain pagin nga mga lalaki.
0: Ay abaw.
1: Actually pag istorya naton sa iya sining subang nagahilipion ang iya subang kag kumbaga wala ka K5 Elhambal niya, wala sang lugar sang kapatawaran si iyang pagpusuon sa karon because halin sang gamay siya nasaksihan niya bala ang ginahimo sinisang iyang nanay.
0: Mm.
1: So amo na ka K5 Elmer.
0: Ang bana siguro kun hindi ko magsala guro Andres Disaya.
1: Ginbaton bika K5 Elmer kapila na sunok sa bata ha, kapila na ituon sang iya sininga Iloy ang iyang amay. Apang ginabaton lang sa gihapon bangod hindi gusto sang amay nga maguba ang ila sining
0: pangabuhi.
1: Yes, kay K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
1: So ginbaton niya and then sanggap isa to kay K5 Elmer nag amo to nagataw ganay ang kirita kag ang ay kirido kag ang iya nga asawa kag nagkainaway sila.
0: Ang kirido may asawa man wala.
1: Actually kay K5 Elmer magbilas ni sila kumbaga ang may ara man asawa kasado.
0: Okay.
1: Na sila kay K5 Elmer. Actually, utod sinisang iya kirida ang asawa.
0: Aha. Bali, ang iyang kirida, utod sang asawa niya.
1: Yes, kay
0: K5 Elmer. Tapos, nakita sang utod sang asawa niya, ang bana ni, ang ining suspect nakita niya, kag na-fall in love siya.
1: Yes, kay K5 Elmer. Sunok sa iya, sa asawa, pagina, hambal niya sa amon. Because ano daw, kulang ang ginasustento sang iyang bana. Among nakita niya ya ang pagsuporta, kagpagpalangga sa iyang...
0: Anong asustento ang kulang, how?
1: Kay K5 Elmer, gamay lang man ang ilam mo.
0: Gamay.
1: Uy. Pigado man.
0: Kinulbaan ko. Siling ko nga. Ano nga sustento ang kulang ha? Mo, actually, ka K5 Elmer, gamay. Liko, abi ko lain ng sugpon. Kinulbaan ko mo.
1: Gamay lang ka K5 Elmer. Ilasin nga balay. Pigado. Kakmangung ultimo nga manghuma lang ini ang biktima ka K5 Elmer.
0: Oo. To, ang malain sina, kay ang asawa pagkatabo sa to nga nalab-an ng iya nga bana nag-apin pa siya sa kirido.
1: Yes, kay K5 Elmer kag kumbaga naging surrender niya ang iya kogalingon sa kapulisan kay K5 Elmer kag ara man sa bisaksi man sa pagpatay sang iya nga bana.
0: Mm-hmm. Pero unang upod sa iya sa kirido nga magsungka sa kasuguan.
1: Yes, kay K5 Elmer.
0: Kanami nga love story no.
1: Ahambal gani kay hina kay K5 Elmer sang suspect sang kirido wala na siya mahimo bangod na nahimo ya to sa iya pagpalangga sa babae.
0: Wow.
1: Sa karon ara sila nga duwa sa likod ng selda tupaday lang man ang ila ka K5 Elmer nga
0: away sila ginupod.
1: Wala ka K5 Elmer.
0: Kay ti bayi kag laki mo no. Oo. Di ikaw kung mangita ka partner, pangitaon mo man ang amuna nga klase sang pagpalangga, bala?
1: Makabuang. Delikado.
0: Ay, kaladlok, no?
1: Oo.
0: Sige.
1: Dipasaka naman ang kaso nga murder sa ilang aduwa ka K5 Elmer sang hinubaan municipal police station kahapon nga daw.
0: Okay.
1: Report gikan diri sa Kabantayan City ni sa K5 Officers Penya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News. Okay.

o pag-ibig. Pag pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Doa muna nga klase sang paghigugma. Ulay kag putli nga paghigugma sang bana nga makapilan nang nakadasma ang iya asawa, handa siya sa gihapon magbaton kag bangunon ang dungog sang iya asawa para lamang indi maguba ang ila pamilya. Gugma nga walay tupong, lason man sa iban, okay lang para sa iya, bangod taga lumapaw ang pagpalangga sang kirido sa asawa sang iban. Kita mo nga kirido, waigid siya kuno naginulsulya kung nga analabuan niyang bana. Iniman ang asawa, pasinsyahon lang ko sa term nga gagagaga, pero ti amo ginanggwa iya nga nag-aapin ka pa imuya sa kirido mo, at galing kay hindi ka man guro mangirido kung may pagpalangga kakagrispito sa bana mo. Waay ka na sang pagpalangga sa bana mo, pero nagsagad ka pa na iya pasagod si iya. Nagsagad ka pa na iaupod sa iya puyo. Nga why ka na lang yan naglayas? Mga amon ba lang style sa mga asawa? Nga okay lang sa iya yan nga kung hidlawon sa iya, damo matuhog sa iya. Tapos kung gutom siya, bana ang pasipalahan niya. Kung why na siya kanon, bana ang yaw-yawon niya. Pero kung busog na siya, dito siya mapatuhog sa iban, timayo bala na?

just realize that you no longer love your husband, that you no longer love your partner, by all means, ang ako niya nga rekomendasyon da, bulagi na lang da. Di masagad ka di mo yatiner, ngayon mo na siya palangga. Prangkahana, kag kung nagprangka ka na, ngayon mo na siya palangga, layas ka. Pagkatapos mo layas, pag gusto ito nga madudugin hawa mo, pangita to bago nga partner, ngayon ang busog na busog kagidbla. Hindi kayo sagad ka na imuya ka pasagod sa bana mo. Tapos kung makachansa, lain man niyang gakuti si imo, kimatarong bala na. Oy, mayong hapon man sa kay Junime Ritita. At the same time sa kay Junel Buenafe Tipawan. Mayong hapon man sa kay Jennifer Gumban Drua. And sa kay Layton Lee Perolino. Mayong hapon man kuno kay Pablo Urbano. Dira sa barangay Vito Sagay. Lover boy Villacoher. Amugi ng usong kabit o sa bawat galaw. Ano ni man? And Corazon Kamaymayan. Mayong hapon man dira sa Nara, Palawan. Nemjan Indam. Pwede mo na madrama, sir. Nemjan Indam. Dok, Indam ni. Dok, familiar sa ako ng Indam. Barbershop. Indam Barbershop. Minda R. Liantino. Mayong hapon man sa Purok. May ang Barangay Tagukon. And Susan Atriz. Mayong hapon. Mayong hapon man sa kay Melinda Gayoba. Jordan Puol. Neni Lin o Neni Lin Kanoy Gupyo. Sakay kuan upon man aton subong ho si Ray Sendico, good afternoon. Leonardo Relos, and at the same time mayong hapon man sa kay Gina Garpa. Glenn Infante, mayong hapon. Ah, okay, Nemjan Indam singa oo sir. Dira na sa Concepcion, Talisay ang Endam Barbershop. Gina Garpa still monitoring sa radyo. Salamat. Mga manghudya gali ni ang Endam Barbershop dira sa Barangay Concepcion, Talisay. Sige, mayong hapon lang sa inyo sa Endam Brothers. Kanami dramahon, ah? Kanami dramahon ba lang, ah? Ang kanami isang life? Ang asawa ya na namitan iya, eh? Amak mo nga, din ka pa na mangita sang life, abi, nga ang bana mo gambal sa imong aga, kakaon ka naga. Panyapon naga. Pagkatapos mo kaon, pagbusog na mo, gatigab ka pa. Gasiling ka din, mangita naman ko ah. Lain naman abi. Mangita ka to eh. Tapos ang bana mo ya, himuon mo ya daw pobring espiritu, nga daw wat sinanggong, nga daw why animo, nga daw lipong. Ang guwasang bana mo ya daw lipong nga gusaw, abi. Samtang ikaw ya nagakuti-kuti, nagadugsing to sa kerido mo. Tapos nagtawag ang kerido mo, ara ang bana mo. Pabatiyon mo pa nga, ay okay lang ga, kamusta ka ga? Hidla man ko sa imo ga. Di nami. Bisan ako man ang bana ko di. Pagsilin mo nga, okay ka lang ga, kamusta ka ga? Balunda ka dayon, animal ka. Ari ang imo ay kuga. Oy, mayong apon man sa kay JM Elisan. Gabo Tadaya Aloy. Mylin Joy Sidayon. And Daphne Brosi.

0: Laraga, good afternoon sa kay Janro Aguirre Angeles, Merly Longno. Kindly share ha sa ngaton sini nga pagpangalagad subong nga hapon. Talagsaman lang ko ah. Talagsaman lang ko di. I-share nyo na lang ang ngaton sini nga pagpangalagad, Merly Longno, Mylene Joy Sidayon, Gino Banhaw Loro, si Jade Rebs. Uy, kadamo sa mga bagong ngalan ha. Salamat, salamat gin sa inyo nga pag-upod sa aton subong nga hapon. Ngayon na hambre-hambre, nakahingagaw man. Salamat, salamat gid. And Mary Jane Carbajosa, maayong hapon. Sir Elmer, drama ha, bala sa rehas, ang title niya, Hindi Makuntinto. Ang buho, ay buho. Ah, hindi na lang ah. I-titulan ta na lang na nga. Anong i-title di man? Anong nami nga title man? Kung i-drama ni namon abi. Oy, happy happy birthday gid sa aton sininga regular anchor man and station manager sa K5 News FM Bacolod, SM Rods Palma. Advance happy birthday naman sa July 4 kay kay Ma'am Minda Juanillo. Sige. Salamat gid. Happy happy birthday gid sa aton sining station manager ka K5 Rods Palma. Amo iningan na siling naton bala nga the life that is given to us by God is a gift. A precious gift. And this life alone is already a blessing. More so, kung itagaan ka pa sang maayo nga kapalaran sa kabuhi, the more that you are blessed. Amoy ni ang kapalaran sang aton sining station manager ka K5 Rods Palma. That's why amid the countless blessings given to him by God, ginatinguhaan niya man nga mangin blessing to others. In fact, sa akon nga daan, blessing na siya eh. Nabalaan niya na akon nga nga blessing siya sa akon. And blessing siya sa tanan nga mga empleyado sa K5 News FM Bacolod. Blessing man siya sa tanan nga mga listeners nga pinaagi sa iya programa, ginalabot ginaserbisyuhan niya sang todo-todo. Again, Sir Rods Palma, happy, happy birthday. Oy, Merly Longno, sir, happy birthday gali sa magulang ko nga si Merlinda Samson. Take care and God bless you. Still watching, Sally Almension. Sir Rods Palma Castigador, happy happy birthday from Ray Sendico. Gina Porano, mayong hapon. Why naman ta tiyempo sa ato sining pagpangalagad subong nga hapon na. Again, temporaryo kita nga nagtalos sa aton sining birthday boy, SM Rods Palma. Kapartner ko subong nga hapon, ari diri si Kuya Kenneth Oy. Ari man si Remuel Alcantara. Sa technical side, kaupod man si Ethan Sarmiento. Sa ngalan, uy, mayong hapon man sa kay Soledad Antaran. Ari, nakita ako si Soledad Antaran and Jade Rebs. Melisa La Chica Gador, good afternoon, dira sa Barangay Oringao. Mary Jane Carbajosa, nga kun papa kag mga mango dira sa Purok, Dagyo, Alimatok, Kadi City. Nenilin, Kanoy Gopio, happy birthday Sir Rods. Florencio Mercado, mayong hapon man. Sangalan sa aton sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Sangalan sa aton sininga Vice President for Operations KK5 Belgian Castanio. Sa aton sininga Vice President for Administration and Human Resources KK5 Jean Paul Generoso. Sangalan sa aton nga News Director KK5 Julius Mariveles. Ako naman ang inyo KK5 John Elmer Ubaldo. Mayong hapon sa kay Edna Palomaria Contapay and Harry Villanueva. Para sa kambyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingaban sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay nga

0: Virgin Coconut Oil DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa

0: Yan. Kadang wala pa ko tayo ng gluten na galabwa ko sa nawan. Kadang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpatilamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Nuternamax! Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sporbiotics! Ang 40

0: Anwa, pagdayon sa pag-alagad.
1: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
8: Man, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa servisyo.

0: Culiacan City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, plus size 4 sang gabi.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Webes sa Hulyo 2, 2026. Makita kita live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mga ukon na mga Facebook pages sa bugos nga Negros Occidental. Mabatian man kita sa 101.5 MHz sa inyo mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, kaso nga murder ginpasaka na sa asawa kag ginaligar kay Rido nga nagbuno patay sa iya banwa o kun sa iya bana sa banwa sang hinubaan. Sa balita national mga o kun mga senador ginaduso ang dugang nga mga intervensyon sa online gaming platforms. Sa balita international, beauty queen kag modelo sa Venezuela patay sa linog. Sa balita sports, EJ Obiena, gold medalist sa Ray Faison o Austrian Open. Kag sa ato naman balita entertainment, Queenie Padilla divorce na sa iya bana. La size size.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Henry kag nagapadulong na inisubong sa Hainan, China. Suno sa pinakaulihing update sang pag-asa, ulihin nakita ang anay bagyo Henry 960 kilometers na tundan sang Northern Luzon kag nagapabilin inisubong bilang isa ka tropical depression. Wala naman sa may ginabantayan na low pressure area ang pag-asa, apang suno sa Japan Meteorological Agency kag Joint Typhoon Warning Center sang Estados Unidos, nagapaandam na sila sa bagyo nga nagapalapit sa Mariana Island sa Pacific Ocean. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Bobby, ang posible nga magsulod sa PAR sa madasan nga semana kag mataas na subong ang tsansa nga magdevelop ini sa super typhoon category. Wala pa subong sang available nga track ang bagyo sa kundin ini magapadulong, apang sa initial nga long range forecast ginalauman nga magapadulong ini sa may area sang Taiwan. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod ang makaexperyensya sa mga lapta-lapta ng mga pagulan, bagod sa epekto sa southwest monsoon o kung habagat. Lakip sa mga lugar nga apektado sa habagat amo ang western section sa pungsod, lakip na diri ang mga lugar sa Palawan, Zamboanga, Peninsula, Antique, kag Occidental Mindoro. Ang easterlies naman ang nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Tarlac, kag Quezon Province. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental Buas ngadlaw, nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Philippine Standard Time, las 9 o kun las 6 sa 9 sang gabi. Sa mga balita lokal, ayuda bangod sa RSSI, hindi pa matumod matapos ang pagdeklarar sa state of calamity sa probinsya. May kampiyon ng balita si K5 Michelle Patino.
4: Apisar nga nakadeklarar na sang state of calamity ang probinsya sang Negros Occidental, hindi pa matumod sa karon kung pila mangin budget para sa pagtapna sang red stripe soft scale insects kung RSSI. Pahanumdom ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson, yari pa lamang kita sa tunga-tunga sang tuig kag kinahanglan nga balansihon ang disaster budget bangod may pila pa ka mga ginapaabot nga mga dalagkuan nga bagyo. Sa bahin naman sang probinsya, hindi malipod nga isa kadako nga pagpanghangkat ang problema sa RSSI kag ginalantaw man nga mangin tunaan ini sang manubo sininga crop season. Samtang, padayon ang monitoring kag pagtuon, may angot sini pagi sa pagtukod naman sang Task Force RSSI. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Galwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita, House Deputy Speaker nagpasa sang resolusyon sa House of Representatives angot sa mga estudyante nga wala magka-graduate sa AMA Computer College. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Nagpasa si House Deputy Speaker Alvy Benitez sa resolusyon sa House of Representatives angot sa reklamo sa mga estudyante ng walang ipagraduar sa senior high school sa AMA Computer College sa Sudad sang Bacolod. Sunod kay Benitez, nga naging klaro sa pulisiya sa DepEd nga wala dapat sang estudyante nga punggan nga makagraduate bagod lamang sa hindi ini makabayad. Dugang pa nga ang graduation ang sabat sa pagpangikasog kag sakripisyo kag dapat hindi ini pag-uyangan. Palayag pa sini nga dapat hindi na ini maliwat, rason nga nagpasa sa inis ang resolusyon, agon niya mapabaskog ang proteksyon sa mga estudyante. Ini nga balitag na dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si PK for Carla Dumasur para sa kampiyong niya balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News Ava.
0: Samtang bangkay sang tawo na sapuan sa bago. May kampiyon nga balita si K5 Jerry Luna Luis.
5: Nasapuan ang bangkay sa isa kalalaki nga nakagapos kag nakapacking tape ang bilog sinungilawas sa barangay Pacol, Bago City, Negros Occidental, pasado las 10 kainas ang aga, Hulyo 2, 2026. Natukiban ini sa mga nag-aubra sa kampo bangod sa tuman nga baho. Ginabulubanta masobra 2 kadlaw na nga yara sa lugar ang nasambit nga biktima. Narecover sa lawas ang biktima ang iyang abayo, shorts kag delargo. May tato man ang biktima sa iya tuong nga kamot nga may pangalan Prince Gabriel. Padayon naman ang imbestigasyon sa kapulisan, agud nga mabalaan kung sino ang biktima kag kung sino ang mga responsable sa krimen. Ako sa K5, Jerry Lu, Mungkal na Luis, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasais 12 sa dugang pangabalita lokal, apat ukon apat katawo, kag anom ka mga kanding, ginkagat sang ido nga layaw sa syudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
6: Mga K5, yara sa apat tanan ka mga persona ang ginaaligarging kagat sang ido nga may rabies diri sa syudad sang Talisay. Ido padayon pa nga ginapangita. Yaring balita nga aton gitutukan exclusive.
7: Ang super
8: nga may nagsulod diri kag atakihon ang inuptan sini nga mga kanding nga ginsalig lamang sa iya. Ido nga itom nagalaway kag maisog. Handa nga mag-atake sa anuman nga tinion. Ini ko ilaragway ni Hilmarang ido nga kumagat sa iya sang tuyo sini nga protektahan ang mga kanding.
9: Tinagdalaga ng mga kanding kay ginibag naman niya. Huwag taragak ng laway sa ito. Tingkuhaan ko lang sa bato ngay ang pakon. Naglakat. Paglakat niya, abe ko ano na bladyo. Binalik ako. Pagbalik niya, huwag ni Guruga mo, rektangkab. Mayo kayo na kalikaw ko. Ikaduwa, huwag ko kalikaw kay ginpukot ako kag ginrektay ako pagdating sa ano, baba.
8: Anong tanan ka mga kanding ang nagkalamatay sa mga ginamantayan ni Hilmar Lakip na diri ang isa kasahi isang kanding nga nagabalor sang hindi magnubo sa 20,000 pesos ang isa.
9: Ginlubong ko kagapon ang isa ginala na patay. Tumoto ginlubong
6: sa anong iya nga pagkagat sa mga kanding?
9: Liog tanan ko, sir. Liog. Puro liog tanan.
6: Ano na kanding mo? Dagko na na?
9: Dagko
6: na. Pwede na mabakal like size 1,000 or 2,000 pesos. Oh, dagko na galit.
9: Ang isa ga bili 20 na kay daw branded. Ano na? Imported na kanding ang isa.
6: Di mga pila perdi mo, sir? Banta mo?
9: Iya, iya na ni.
6: Saan mo mga pila perdi?
9: Mga gilagang ko mga 60,000 na.
8: Magluwas sa kahilmar, may tatlo pa kaiban ng mga tao nga kinagatman sa among ido nga ginapatihan may rabies. Suno sa kaypunong barangay Winifredo Jutay sang San Fernando, gintunguan man sa mga ini nga makita gilayon ang ido agud indi na makapanghalit apang pagpanghangkat ang pagpanago sang ido sa mga kampo sa lugar.
10: Wala po way ko kakita. Kung continuous ya po nga ang ako ng baldi sa tabo sa mga tanod ko din nga kung makita nyo hindi nyo hulapon nga makakagat pa, patyo nyo lang kung patyo nyo, kay may malitan pa na.
8: Ang mga nakagtan, ang gilayo naman nga nakapa-inject ang anti-rabies vaccine, agud malikawan ang katalagman. Nagapaandam sa gihapon ang mga otoridad sa makasugata sang ido nga itom, kag may puti sa punta sang iya sininga ikog, nga mahimo likawan na lamang kag magpahibalo gilayon sa otoridad, agud ini ang madakop.
10: Suno sa report, hindi man kuno dako, puro galaway ang ido.
6: Tapos
10: tanan nga masugata, yan ang pero suhod. Ang ido, sunod sa report sa akin, kung daw tao doon sumakita, yan gani nga ang tao daw may intention man siya, una pa sa kwan sa tao, daw may utok lang ido, doon ang insindi.
8: Po sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang issues ang boundaries ang duta ginalantaw nga rason nga paglutang sa 70 anyos nga manguma sa syudad sang Sagay. May kampiyon nga balita si K5JR kailan tagaan.
7: Pilason ang 70 anyos nga manguma nga si Alias Remo matapos sa ginutang sa makapila ka beses sa iyo manampod kaingod nga si Alias Ronel, 43 anyos, sa Burok Dimaras, Barangay Kuluya Divina, Syudad sang Sagay, sa tung tinalikdan niya Hulyo 1, 2026, mga alas 3 pasado sang hapon. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, nagsugatayan duha sa dalan sang nagluntad ang mainit niya pagbinaisay na hanungod sa daan niya isyo sa boundary sa ilang aduta. Sa tuwa sang ilang diskusyon, hinali na lamang naggabot sang wala pa may baluan niya armas nutang ang suspect, kagintiro ang biktima antes ininagdagan palagyo. Nakaanggun si Remo sang duha kaigod sa bala sa iya wala nga batiis, isa sa wala nga hita, kag-isa naman sa wala nga bukton. Gindalagi layo ng biktima sa Alfredo E. Marañon Senior District Hospital apang gindesisyonan sang doktor na ibalhin na lamang ini sa Regional Hospital sa Bacolod para sa nagakaigo ng operasyon. Sa subong, ginapatigayon pa sa mga otoridad ang hot pursuit operation para madakpan ang suspect na si Ronel. Kagamay ito ang balita, ang itadulong sa aton sa kaaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang alkaline based vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, kaso nga murder ginpasaka na sa asawa nga ginaligarke Rido nga nagbuno patay sa Yabana sa Banwa sang Hinubaan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
11: Ginpasaka na ang kaso nga murder sa asawa kag Kirido Sini nga naglabok patay sa Yabana sa Sitio Batilo, Barangay Pook, Banwa sang Hinubaan nga naglungtad tuwang gabi sang Hunyo 30. Kinkilalang biktima nga mo si Edwin Lebria, 46 anyos, isa ka mangunguma kag bana sang sospek. Samtang ang mga sospetsado naman ang mo Sanday Gemma, 53 anyos, asawa sang biktima kag si Gerardo Kirido ni Gemma. Nahibaluan nga ginlabo patay isang Kirido ang bana ni Gemma matapos nagluntad ang inaway sang mag-asawa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ari Suspania para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays 18 ang sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag ni Senator Risa Hontiveros nga suportado niya ang mga proposal nga tunan liwat ang Juvenile Justice Act. Sa ginpatigayon kakapihan sa Manila Bay Forum sa buong Webes Hulyo 2, apisar nga hindi siya pabor sa ukon nga panubuon ang edad sang criminal liability, luyag niya nga matan ukon matunan liwat ang lagi agud masigurado ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakahimo sang krimen. Sa idalom sa Republic Act 9344 ukon ang Juvenile Justice Act of 2006, ang mga minor de edad nga nagaedad 15 paidalom nga nakahimo sang sala ang exempted sa criminal liability apang dapat nga mapaidalom sa nagakaigo nga intervensyon imbes nga proseksyon ukon prosekusyon. Para sa mga seryoso ang krimen kaangay sa murder, homicide ukon pagpaghimulos ukon repeat offender ang isa ka minor de edad, dapat nga ibutang sila sa bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa naman ang required by law agud maghatag sa rehabilitasyon kag residential care para sa mga minor de edad separado sa mga adult detention space agud nga malikawan nila ang nakahimo liwat sang krimen. Samtang nag-file sang resolusyon si Senate President Sherwin Gatchalian sang resolusyon nga nagaduso sang pagpatigayon sang Senate inquiry may angot sa epekto sa mga online gaming platforms kag social media use sa mga kabataan, nakip na diri ang ilang role sa nagataas nga kaso sang school violence sa pungsod. Pahayag ni Gatchalian, tuyo niya nga mahibaluan ang mga rekomendasyon may angot sa polisiya kag makahimo sang layi agud magserbe nga safeguard para sa mga pamatanon. Madumduman nga si Gatchalian ang nagtambong sa ginpatigayon nga hearing sang Senado may angot sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka bulutuan sa Tacloban. Isa sa mga suspect sa insidente, ang una naman nga gin-report nga naadik sa online nga hampang nga Gorebox. Sa iban pa nga balita national, ginaduso na sumong sa mga senador ang dugang nga mga intervensyon sa online gaming platforms agud nga maprotect ug magproteksyonan ang mga pamatanon batok sa mga harmful nga content. So ginpatigayan nga hearing sang Senado kahapon nga adlaw Hulyo 1 ginpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mayara dapat sang mas mabakon nga proteksyon para sa mga kabataan bangod sa mga nagaguluwa nga violent online ecosystem. Nagpanugyan siya nga ang exposure sa mga harmful online gaming platforms ang pwede makaapekto sa babatasan kag mental health sa mga kabataan. Sa pahayag naman ni Senator Risa Hontiveros, iya ginaduso sa mga otoridad nga dasigan pa ang ilang investigasyon may angot sa mga mapintas ng online platforms, agud malikawan ang mga kaangay ng insidente sa pagpanglutang sa sulod sa mga bulothuan. Sunod naman kay Senator Bongo, nagpaandam siya batok sa magpatuman sang blanket ban sa online gaming, apang kinahanglan dapat sang gobyerno mag-promote sang response kung responsable nga gaming kag parental guidance, agud nga mapabilin nga safe ang competitive nga ukon esports batok sa mga extremist nga grupo. Ginaduso naman manigo nga pabakuro ng mental health programs kag siguridad sa mga bulutuan. Lasay sa 21.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nakita ng bangkay sa beauty queen nga isaman ka modelo sa pungsod Venezuela nga si Scarlett Rodriguez. Gindeklarar nga missing si Rodriguez kasunod sa duha ka mga asud-asud nga linog sa nasambit nga pungsod nga naglunta sang tinilikdan nga Hunyo 24. Ginkoronahan si Rodriguez bilang Miss Grand Orlando 2025. Nakita ng bangkay sang biktima kaubod ang ukon kaubod man ang bangkay sang iyang boyfriend nga sila sa La Guaira State nga isa sa mga nakaangkon sang tuman nga kahalitan sa kalamidad. Ginhingadan sa mga otoridad ang boyfriend bilang si Jose Castro. Lasay sa 21.
1: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
0: Sa balitang sports, EJ Obiena, gold medalist sa Raiffeisen Austrian Open. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
12: Liwat na naman nga nakakuha sang gold medal ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sa Raiffeisen Austrian Open sa Eisenstadt. Ini matapos nga nakahimo siya sang bago nga stadium record nga 5.75 meters sa nasambit nga hinampang. Naibaluan nga antes nakuha ni Obiena ang isa pagka-gold. Nagdaog na ini siya sang gold sa Zlau Cebulski Memorial Tournament sa Poland. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Tagpala naman sa aton balita entertainment, divorce o kuna Queenie Padilla, divorce na sa iyang abana. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
13: Sang anay aktres nga si Queenie Padilla nga opisyal na ang divorce niya sa iya Pakistani nga bana nga si Osama Mir. Ini matapos ang duha ka tuig halin sa ginpahayag niya sa publiko ang pagbulagay nila sang iya nga bana. Si Queenie ang utod ni Kylie Padilla, kaglunsay anak sang aktor kag senador nga si Robin Padilla sa iya sini anay asawa nga si Lizelle Sicanco. Sa iya Facebook post, ginpahayag ni Queenie nga naka-focus na siya karon sa iya pagpati kag palaaboton nga mga tion. Dugang pa niya, wala niya gina-promote ang divorce kag isa lamang ini ka pinakaulihi nga solusyon para sa mga mag-asawa nga hindi na maayo ang ila sini nga pag-inupdanay. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Guwapang galing bata ni Robin Padilla, Sir Jules, no? Galing hambal mo, galing sa akon. Mas guwapa si Kylie. Oo. Kay actually, sa mga bata ni Robin, si Kylie lang ang kilala ko. Kay si Kylie lang mo nabi ang masami mo makitaan. Bala kay ti artista, no? May araw mo yung mga shows, pero may ano tawag ni? Serye, something like that. No? May mga pelikula. Magaling hambal ni Sir Jules. Sa mga kabataan, galing ni Robin, duwa na ang nag-divorce. Una, si Kylie annulled sa kay Aljor. Tapos si Queenie, sa iya naman nga ba na divorce. Ay, by the way, before I end, happy birthday sa station manager. Kag sa akong official nga partner sa D3 Bio Evening Newscast, ka K5 Rods Palma. Yeah, happy birthday, Sir Rods. more birthdays to come and more candles to blow. Do ka wrong. Happy birthday, Liwat! Mga ka-K5 amuya itong dalagko nga mga balita sa mga Webes Julio 2 to 2026. Batay ang bukas nga lang panibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast. Magasunod ng Larga Vita program ko upo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, akong inyo nang itagbalita ako si ka-K5 Jean Shatita. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorca. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorca. Mayong gabi, Banwa. Ining larga vista, kagako si Julius Mariveles. Mayara na karon sa potential o kon mahimo nga mangin pinaka-intense o kon mabaskog nga tropical cyclone o kon bagyo karon nga tuig kag posible in recorded history sa kasaysayan sang bugos nga kalibutan ang tropical storm Bavi o kon ining bagyo nga nagporma na malayo pa man sa pungsod Pilipinas apang suno sa Japan Meteorological Agency ang ila sini equivalent sang pag-asa o kon ang ila State Weather Bureau ang Bavi mahimo mag-intensify o kon mangin isa ka typhoon sa masunod nga 48 oras. Pero karon ina, dugay-dugay. First, let's have some important headlines tonight.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mayara na karon sang isa ka shoot to kill order kag mando nga pangapinan ang mga pamulo dito sa Barangay San Fernando. Dakbanwa sang Talisay kay as we speak. Padayon nga nagatiid kag wala pa nakitaan ng isa ka ido nga by far nakakagat na sang indi magnubo sa napulo ka mga tinuga both tawo kag sapat. Let's have the headline with K5 Wilson Villana. Wilson, nanong latest?
2: Keeper Jose, ido buang atan, apat ka tawo kag anong kakandig kinagat sa ido siya sa Talisay, ido padayon pa nga nagaliho-liho sa lugar.
0: Uy, meaning pulo ng iyagali na kagat Wilson, apat diri tao, the rest kanding. Yes. In a matter of pila lang kadlaw?
2: Ang duwa kadlaw ko sa Diyos kay kapon and today.
0: Ay, okay. So 48 hours, basically. Okay, all right. Wilson, balikan ta kakaroon dugay-dugay.
2: Yes, Kipa Diyos.
0: All right. Lorga, K5 Wilson Villana on standby. Angot sa sining balita, bahin sa pagkagat sang isa ka idubo ang napulo katinuga ang nakagtan in only 48 hours. Ginpabutyag sang provincial veterinarian Dr. Placida Limana, alarming na o kon makakalugmat ang ininga hitabo because may potential nga magadamo pa ang makagtan sang sininga idubo ang nga subong nagalibot-libot kag wala takabalo kundi nga bahin sang katubuhan o kundalan dira sa Talisay. Standby karon dugay-dugay. In the meantime, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Isa pagid kabalita. Headline pa lang ini ha, kay pangbalikan ta ni sila karon dugay-dugay. Tawo nasapuan ang iya bangkay ginputos sa plastic kag duct tape o kung masami ginatawag taman packing tape. Jerry Lou, nanong latest?
3: Sa K5, Julius, karon Monique, no? Ginabacktracking na sa aton sa kapulisan kung sino ang mga possible or the impossible nga ginagyan pang salaktian or vehicle, no? Nga nagwigit niya sa
0: Jer?
3: Bituma. Yes, K5.
0: Na-unpack na ginman ang bangkay and na-determine kung lalaki o kung babae?
3: Lalaki, actually, K5 Julius, kag bata pa, nag-edad din siya sa 26 anyos, kag actually, hindi pa natin gid ma-disclose ang iyong pangalan.
0: Of course. Kaya
3: pa sa natin, sa ringa kapuntan. But the initial, pero may initial details kita, no? Taga Bacolod din siya, no? Pero kag ang edad siya ni is 26 anyos ka K5 ba Julius.
0: Sige. Jer, balikan ta kakaroon dugay-dugay after sang first commercial break.
3: Okay.
0: Alright.
1: Lorga,
0: dalagko nga mga balita nagaulat sa inyo after sang aton sinintalakayan parte sa bagyong Bavi. Now, ang latest banwa as we speak, within the next 24 hours, ginapaabot nga mag-intensify ang ining bagyo and magasugod ini sa nambal ko na in the next 24 hours suno sa Japan Meteorological Agency iban pagid nga mga ahensya katulad sang pag-asa like Taiwan Central Weather Administration kag ang Korea Meteorological Administration nagakabalaka man nga ang Typhoon Bobby could reach Category 5 Super Typhoon status by Sunday, July 5.
1: Lorga,
0: you remember the last time nga mayara kita sang Super Typhoon diri sa pungsod Pilipinas was many years ago. Amo to ang bagyong Yolanda.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang amon kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa maglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ine ang inyo bago nga telemanan sa balita, iba do komentaryo kaling ngawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruan sa kahanginan.

0: Loco Fisto.
1: And let's have a Dr. Ana Maria La Arni Pornan ng aton sining City Disaster Chief. Doc, mayang gabi.
2: Yes, good evening.
1: Yes, Doc. July 5, hindi lang pag-asa ang nagabantay, kundi iban nga mga nasyon, gabantay man kay Bavi, kay posible suno sa Japan Meteorological Agency, base mag-develop sa super typhoon. Nanong preparation sa so far, Doc?
2: So, kagina na, Sir Jules, no, may araw kita Pedro, or pre-disaster risk assessment, no, about sa weather.
1: Mm-hmm.
2: Like, ang actually, hindi lang weather ang nakakay namon, so, di pati man ang sa ating ASF.
1: Mm-hmm.
2: Sa, ano, kailang sa, ito, sa
1: art. I'm sorry, Doki. Doc? Doc, I'm sorry, lapit ka sa ventilador. Oo, kay gasulod ang sound sa hangin eh. Anyway, alright, baulaton ta si Dr. Ana Maria La Arni Pornan. Kaya ang ginaistoryanta tonight, preparation sa posible super typhoon ining Bavi ang ngalan niya. Way pa ko kabalo kung ano gid exactly ngalan niya magsulod dire sa pungsod Pilipinas. But gapreparar na ang aton disaster

0: Ya ulan ben başa bir sabah çalışacaksın o zaman son ikra tatmak mümkün o habagat çapur.
1: Oh, okay. So, ang ginabantayan ta pa ya ang Henry kay tungod nag-stimulate siya sang ulan?
0: Ah yes,
1: Oh.
0: but Japon, no nga ang kakabo ba na nga gina-enhance sa Japon ng aton habagat.
1: Yes, Doc. Now, what would happen ya parte sining Bavi na no ang aton preparation so far?
0: So, monitoring lang sa anay, de, muna ilang kasi makikita sa ating mga blue alert or red alert, no? In case magsulod siya, magsulod sa ating mga.
1: Ay, si Inday, gali ang ngalan niya kung magsulod na siya sa par.
0: Amuna siguro, sir. Siguro si Henry ang ating binabantayan.
1: Doc, anong usual nga mga areas nga prone to flooding nga ginatutukan tagid Subong?
0: Sorry. Ano, sir?
1: Siling ko, ano ang mga lugar, mga barangay nga prone to flooding nga ginatutukan tagid ya Subong?
0: So, amo gina siya, sir, no, we have 7 ang sa findings natin, yung kalabanin ng baha. Sa north, we have the Mandalagan and Banago. Center, sa ano diri sa coastal diri 1, 2, 3, tapos 10, 11, 12. We have also the 35, 36, 39, no? Pag-sink, sir, sa ano, central, sa coastal naton. Ang 39, so lapit siya sa aton na lapit river, no? Yeah. So, tumigil sila sa Purok Mars, which is Singkang.
1: Yes, yes.
0: That last time, umuna siya ang nagtaas ang tubig.
1: Oo.
0: Especially sa Verbena, natin bala. Then, we have the Hanukoy. Kaya may duwa kita na kakrit yung sabig kabiguan and napunta Pahanukoy Creek.
1: Anyway, so wala pa man kay July 5 pa man ang expected aming pagdevelop sang Bavi, but going towards that day ma follow up lang ko sa imo Dr. Purnan. In the meantime, Doc, okay, salamat gid sa tiempo.
0: Ano, sir?
1: Siling ko, in the meantime, thank you gid sa tiempo, Doc.
0: Yes, thank you man, sir, sa pag ano sa aton pagtawag.
1: Yes, thank you, Doc. Good night. Good luck.
2: Lorga Vista.
1: Si Dr. Ana Maria Laarni Purnan, ang aton sining City Disaster Risk Reduction Management Office Head dire sa syudad sang Bacolod. Julius Maraveles kali ang inyo alagad sa mikrofono.
2: Lorga Vista.
1: Sa iluan ta karon dugay ang pila naton ka mga reports. Unahon ta inabit si K5 Wilson Villena. Angot sa Idubuang dito sa Talisay, samtang si K5 Chel Patino may ara man isa ka importante nga balita karon dugadugaya kadtuan ta lang na siya karon. But first let's have K5 Wilson. Abe kon Wells, ginapangita mong ido?
3: Abi K5 Jos, ari ko dito buong sa tunga isang kasubukan sa Talisay. K5 Jos, no kasi na
1: believe ko ba? Believe ko tani ba?
3: Panood ko ako makita kanyang ido kay Pajo Subang sa matalaas mo ni Agi. So sino daw?
1: Dako siya Wilson nga ido?
3: Ano na?
1: Dako nga ido na hindi?
3: Gamay kay Pajo Subang as in siya nga ido kay Pajo Subang more or less mga 3 months talaga 3 months to 5 months.
1: Ha?
3: Sa kayo kay Pajo Subang kasi pasaya siya ng adult yung ido pala.
1: Solterito palang galing ni Oy, ahay.
3: Despite yung hinap, ito, Diyos, no, sa kanawa, wala na po simple ara, pasatalibo, tining ito, yung padulungan natin ay lugar kung sabihin na anong dito ka candidate sa Diyos, ang naging pangkagat ng ini nga ito, kasang atake sa ito, kay sa Diyos, liog, derme,
1: ha?
3: Iya, sining na kagat.
1: Okay.
3: So, ginpadulungan natin atong lugar, kagan interview natin, ini ang nagabantay naman niya sa candidate sa Diyos, na even siya ang gintagat man sa ito.
1: Uy.
3: So ako isa ang lalaki na iyang ngislo kasi sa Diyos ang gintagat man sa ito. Wala siya makaluwas na rin sa tagat sa ito kasi sa Diyos. No? So di pa mangkot natin sa laki sa Diyos. Ano palang rason kung maapati iyan na ako sa kadamo sa parte sa lawas na nakagot ang iyan din siya nasungat ang

0: las cosas y todo, que soy yo. So, so, no, so, ya, sa, so, sinin niya pag-interview na tipa niya, na ginadubog na mga salito ang kanduy nila kasi sa Diyos sa rason kung aaling palapitan niya ni Agon Tabugon. So, ginaboy niya inyo sa mato kasi sa Diyos ang kwan, ang ido, ang sinding na basi pala malakyo kay sa Diyos. So, nagkwan siya, nag-tawag sinigali, nag-talikod siya. Pero pagbalikin sa piluan si sa Diyos, sinaruso na siya sa ido. So, ang kapadulong na siya si Dido, kagilupatan siya si Iya, sinigapapa, ibriktaran si sa Diyos, no? Rason ko nga, analapot, hindi siya. So, inin si Alias Helmar, niya ang kapantay sa Sunday, hindi lang inin siya, ang isa ang nangikagat ni sa Diyos, no? Apat, inin sinatalang kabilog, ang nakanta, no? Dira sa may area sa Barangay San Fernando, kan sa boundary sa Barangay San Fernando, kaya Barangay Concepcion sa Kita Diyos.
1: Mm-hmm.
0: So, ipadulungan pa natin ang punong barangay sa Barangay San Fernando, ang kukwaon ng iya sining pahin pa natin ano ang ilas niya pagkahimuon. So, ang iya sining pakaya Kita Diyos matalong di no, so to kill me ang order niya sa ito ng Kita Diyos at ever di man niya may makakita. Pero sa Japon, sa mga residente yan, ayaw sinisang barangay na ever makita ang tura sa ito ng Kita Diyos kulo itong ini siya gamayon niya ido, nagalaway, but ang punta upon ang tip sang iya sininga ikong si Pajos may puti.
1: Uy.
0: So, if ever na makita si Pajos, kung mahimo, likaw na lang kung no, instead niya iya siya mapalapit sa ido, maglikaw na lang, at magpabalorin sa otoridad, agot no, na sila mismo ang makakuha sinibala sa ito kay Pajos, kasi base ba lang kung palapitan sa sandaho, kung no, si Pajos kasi magrantab, kaya ino niya daan ng ito ni si Pajos, kung si Sir Helmar pa makahambal, mungkin maigo na siya kung mahampak mo na sa Kita Diyos, mang taruso, kasi yan.
1: Uy.
0: So, hindi na nakabagsyan ng sakit niya, mahapoy na sa mator, kung ano. Once niya threatened siya, makita niya ka sa iya tatlong sa mata niya, lagto niya di kaya na Kita Diyos, kasi ang tuyo niya lang di dyan, kagtonggit ang tanan niya makita niya sa Kita Diyos. So, challenging ang napagpangita sa ido at Kita Diyos, kasi ang area, lapad-lapad na Kita Diyos, kasi may mga matakas na tubo. So, dira sa mga katubuhan na gatuok-suok ini ang ito kasi Kita Diyos, that's why nga misin ka try inong barangay kag ang titi na sa pagpangita sinong kang ito, mabudayan din sila, mabudayan din sila sa pagpangita kasi Kita Diyos, no? Kasi sa first incident sa may barangay San Fernando, nakahangaw ang sumong kapitang lumpat naman sa may barangay Concepcion, kaya kagina nga din kagatot si LC Kita Diyos, ara na sa boundary, sa barangay San Fernando, kasi sa barangay Concepcion.
1: Ano, so, Wells? Ang first incident was purok ano sa barangay San Fernando?
0: Purok Suol.
1: Suol.
0: Okay.
1: Ang pila kabilog ang ginkagat niya sa purok Suol?
0: Tatlo ko siya sa Diyos.
1: Kagang
0: kagina, isa dito sa may boundary sa Concepcion.
1: Oo. Danay, tatlo ka tawo o kung tatlo ka sapat?
0: Tatlo katawo
1: ang diri sa Purok Suol, Barangay San Fernando, ang kanding di inyaya ginbiktima.
0: Dira man si Kita Diyos, anong di nakakanding.
1: Bow! So nagsilo siya sa Barangay Concepcion, ano nga Purok?
0: Wala pa siya nga sila nga nagsilo kasi Kita Diyos, pero si Given sa nakasagat, wala arang sa boundary.
1: Hindi ang ikaapat niya nga biktima sa Barangay Concepcion boundary.
0: Oo, boundary.
1: Oo. Mga ano kalayo, mga pila ka kilometro ang kalayoon?
0: Sa lugar kung diin sa una nakakagat.
1: Oo, sa Purok Suol, pakadto sa lugar nga ginkagtan niya sa ikaapat niya biktima sa Barangay Concepcion.
0: Sa akong pagbiyahe kasi na kasi sa Joy, pumbasihan ko lang sa siguro mga more or less 1 kilometers lang kasi sa Joy sa lugar. Ako din na nakagtano kasi hindi ko pa pamilya sa lugar pero bati sa Joy travel sa Kagina. Mga amo na sa kalayoon kasi sa Joy kasi ang nag-connect lamang sa ilak kasi sa Joy is ang katubuhan mo.
1: Danay, mga ano ka... Ano ang agwat kung oras ang pagambalan? Mga pila siya ka oras nagsilo from Purok Suol to Barangay Concepcion boundary?
0: Sa kagaan sa record, sa Diyos, sa Barangay San Fernando, sa Yakagapon,
1: mm-hmm.
0: Nangagat. Pero kung di, nasang aga, may din kanta. So, sa may boundary ko, yung isang aga, ano man, kung mga 12 hours, isang girl siguro, nasa isang tip na lang,
1: eh. Oo.
0: Sa isang girl, tutubo lang din ang ibutlibutan, kung yung katubuhan.
1: So, more or less, based sa imo data nga nakuha, pagkadto sa lugar, in about 12 hours, ang iyang ma-cover nga kalayoon, mga sulusubra, isa ka kilometro. Okay. Okay. Now, ang lugar dira sa boundary sang Concepcion kagsang ano panawag ni kagsang San Fernando, mga ano kalayo inang ginkagtan niya sa Concepcion pagkadto didto sa Kampuistuhan.
0: Alayo.
1: Okay. Okay. Ate, good. Good. Hindi kiti, siyempre, when you say resort, damo, Wilson, turista mo. Diba? So, ang potential ba lang mag-spread ang rabies? Kiti, siling Dr. Limana, nga na-interview ko, siling niya alarming na ining natabo, nga pulo na ang nakagtan. Diba? Anyway.
0: Yes.
1: Nano pagid. Ang ambal ni Kapitan, sige, abi pa bate.
0: Kaya Sir Jules, ang quantity ni Kapitan, if ever, di man niya makipaan, liwan ka kay Sir Jules, no, ay naniya sa pangtua-tua, na ikono na irtaho na lang siya sukil. So, ang order yan, sa mga parangay sa ano, kaya Sir Jules, amo man na, na irtaho na lang siya baladayo sa pag-zero, o kung ano man natin, o saan man sa, o kung kung kaya pati makapangalit, baka ginakangaw, al sa parangay, kaya Sir Jules, nga mga estudyante, balang si Sir Jules, nga nagalabay-labay sa dalan. So, si Otsang Buhi, si Otsang pagkatos sa eskulahan ni Sir Jules, amo na ginakahangawan sa, ano, sa kapitan, dira, kasi amo na gani ang sadya, madali ka kay Jules, kasi aralan, kasi kaya po nagalipot-lipot sila sa area eh.
1: And to think may klase, buwas hindi ba?
0: Ano, oh my klase,
1: pabuwas
0: si
1: Sir. Okay.
0: So, arat na actually, arat ang statement subong niya punong barangay.
1: Danay. Sa sinang lugar, halin sa sityo, Purok ano ganito liwat?
0: Purok Suol.
1: Ano ang lapit nga mga eskwelahan dira sa Purok Suol? Mga pila kabilog eskwelahan ara sa palibot?
0: Sa eskwelahan, si Kripay Diyos na medyo layo-layo pa man siya. Pakukaspecify kung anong eskwelahan pala. Buti kay Kandina, si Sir Jules may nagalakad ng mga kabataan. Ikapapapulit pa lang si Sir Jules. Inadaan sa mga porsyon sa San Fernando, Burubukit na si Sir
1: correct,
0: Jules.
1: Correct.
0: So, laban sa mga bata sa Waila, po sa nagsasakay sa tricycle, may pipilagi sa mga kabataan na nagalakad nila sa higal sa dalan, si Sir Jules. Kaya higal sa dalan, si Sir Jules, tubuhan man. Nagdara ka niya kinatakihan, nagdara ka na panagro, panagido.
1: Uy.
0: So, amo ng kulotaan na. So, okay, amo na nga kinapatayan, gisubong kag if ever na makita yung magliwat, taugan di tayo ng barangay. Hindi na nga siling ano, para kasi makapalagyo pa pala. Tawagin tayo sa barangay para mabulig-buligan na maitiyahan kung paano matakpan na tayo sa Kipay Jules. So, basi pwede, tabla mo pa pati ang interview
1: sige
0: natin.
1: Sige, Beng.
0: Kay Kapitan Winifredo Jutay, punong barangay siya na barangay sa Fernando, Kipay Jules.
1: Kapitan? Nanong ambal ni Kapitan? Kapitan Winifredo? Roll tape kay Kapitan. Oh. Danay. Ano ni video ni Okun Ojo Wilson?
0: Video na kay Ojo.
1: Okay. Sige be, Kapitan.
2: Nang ito, kunwari, be, amo na lang yan na kung mag-corner na mong magbato, ipapatay ko na lang. Iti, ma-perwisyo pa na yun sa mga pumuluyo, be.
0: For the record, sa pila ka ang
2: puro sa suno sa mga report diri sa akon, mga apat na nabiktima yun diri sa barangay San Fernando. Oh.
0: May bata puro sa kanilang
2: mga daw ay man report sa akon nga bata na may nakadtan.
0: Ang tsura sa buto, ano po ito ang pwede ng kaya takto, galaway, at apolos ito, at
2: suno sa report, hindi man kuno dako, puro galaway ang ito.
1: Uy.
0: Kumusta na niya masugata? Yung sa
2: Rosario. Oh, ang ingido sunod sa report sa akin, kung daw tao do so makita ya gani nga ang tao daw may intention man siya. Puna pa siya ga kwan sa tao.
1: Mm-hmm.
2: Daw may daw may utok lang ido do makinsinti.
1: Uy.
0: So actually after the report from that we tried to look for the dog naman of the sugar cane look like it.
2: O ay ako ay pupakita. O continuous ya pun nga ang ako ng baldi sa tabo sa mga tanod ko din nga kung makita nyo hindi nyo hulaton nga makasagat pa patyo nyo lang kung patyo nyo kay may malitan pa na.
0: In this specific alitap na purong po na nakapagat?
2: Dili sa may Soul, Sityo Soul.
1: All right, Wilson.
0: Yes, kay Pa Diyos. Kabalo ka kung ano pag hindi yung problema. Dari kay Pa Diyos. Kaya ang Palisay City, wala pa sa City Veterinary Office. So, mm-hmm. Independent so buong, nag-depende so buong ang Palisay City sa Provincial Veterinary Office kay Pa Diyos sa ano. So, te, amo na ang, pero although coordinated, closely coordinated naman ini sa local government unit sa Talisay, pero te, ang assistant sa Gyapon, maghali naman niya sa Provincial Veterinary Office kay Kita Diyos, given niya ito kadako na pulo na nakabilog at large number na nakakita Diyos sa mga nakantang sa ito na ini kay Kita Diyos.
1: Kita pa kanin nag-inform sa Provincial Vet, wala pa kabalong Provincial Vet actually, until tonight, antes ko mag-onboard na tawagan ko si Dr. Placida Limana. But anyway, wala nag-effort kun amo ang local government magpabalo sa ano pa nawag ni sa provincial veterinarian.
0: Terms of informing, kasi sa Diyos, no? Hindi ka lang kakumpirman si Maya kasi away makita to nakalambot ito kagina, pero in terms of assistance naman niya sa mga nakagtan kasi sa Diyos, kasi pagpangita, arangin sila yan.
1: Di good.
0: Ito lang kayo sa Diyos, libre man ang ginhatag ng mga injection kasi sa Diyos, no? Anti-rabies vaccine, yung mga biktima kasi sa Diyos. So, di ako na araman, namin kita paano, araman sila na kabuli. Kung wala na guro, they forgot to inform sa Provincial Veterinary Office. Guro kita Diyos, kasi wala sila sa City Veterinary Office man kasi sa Diyos.
1: Sige, sige. Alright, so ang importante, Wilson, amun nga subong, ang ido pulo na ang iya sininga na biktima na kagtan anom ang pila ka kanding patay ubos gid anom
0: anom hindi pa natin sa Dios damo pa na sa lahat ng kanding anom kabilog ni nagkabalo ka pila ka presyo sa isa ka kanding kay Dios imported ni isa ba yung tibel
1: uy anyway so
0: grabe, 60,000 ang total na ano ni sa kanding na nagkaroon.
1: Although, of course, ang cost at this point does not matter. Kaya ang importante, may ara kita sang active threat sa kabuhi, sang tabo. Tabo ya, apat. Nakamusta ang apat ka mga biktima, Wilson?
0: Also, party sa Diyos, no? Kasi napapadulong nato na tanan sila na indikan naman actually ini si Sir Helmar kasi na ya kabalo kapila injection niya kay Sir Jones walo kapilog man magkatabo
1: amo ni ang ginkagat sa bibig.
0: Oo, ginkagat sa bibig kasi Sir Jones. So, same injections man ang gin-apply sa mga nakantan man niya tatlo pa kaibang kay Sir Jones.
1: Bao Diyos ko.
0: Kaya ginuna, gini siya pagkagat sa iya si Sir Jones. Ginigagaw, ginigagaw siya sa last hospital.
1: Tiyo eh.
0: Ang pinakita niya. Oo. So, kinangan, doon kumbaga sa mga rabies case, mga nga cases, kaya gusto sa ulo, mga portion. So,
1: proximate ang bite wound sa central nervous system. So, ginigagaw, gin siya. Ano ng ambalya sang PNP, Wilson?
0: Yes, kita, Jules.
1: Ano ng ambalya sang PNP?
0: Mula kita makalabot, kina sa PNP kay Pedros, no? Secure pa lang kagina nga malambot at una ang victim kay Pedros, kay Pedros, kaya sa mga istorya kagina, diyan sa pag-interview, sa mga pulumuro, na doon na nag-pinot, man iya, sinigang
1: ulo!
0: Na hindi ka na sa kay Pedros, Okay, okay man si sir. Kasi pa paano na story at naman siya kasi pa doon nakahatag na sa sangiya niya statement. I-update na lang naman ini tomorrow.
1: Oo.
0: Kung nadakpan na si Joker sa Diyos important bigil sa talabaw sa tanan niya madakpan na si
1: Joker. Gani, natural eh.
0: Eh para na makapanghalit.
1: Sige, sa, sige. Ayos. Bantayan ta ni Boss Wilson. Salamat, kid.
0: Thank you so much, Kipa Diyos. No, sa mga na ato niya balita, anay ang ginadulot sa inyo sa kaluan sa Mike D3, Mike D3, Sir Van. Ito po mamaula, no, nga siya po, Kipa Diyos, kung nagkagawa sa loob dito sa opisina, no, nga ulan init ang ato niya ginagyan para protektado kita kaga magtaas ang ato sa inyong inyong system. Mike D3, ang the best gira ko, Kipa Diyos, no, para protektado kita sa brangkato, ubo, hilana, pagsipon, Kipa Diyos. So, po dahil ko sa patrol, si Kipa Vincent Corralde, na naman si Kipa Wilson Villena, para sa kampiyon niya
3: Lorga Vista.
1: Ang aton pamukas ng mga balita at komentaryo for tonight sa gyapon ginadulong sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala kag tagsakdag sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Lorga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Pakilala tani sila karon. Sino ni si DTX Premium Coffee, si D3 Bio kag DTX 500. Sa aton nga pagpanabalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Angot sa nasapuan, bangkay sang isa kalalaki. Ginputos sa plastic, ginbuliburan pa, nahimo daw kukun ang bangkay. Dira sa dakbanwa sang bago. Balik kita pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Mabatian man ang Larga Vista karon nga gabi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Of course, dira sa lungsod sang Toboso. Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso, kag sa atong man nga mga tagpamati diha sa lungsod sang Mabinay, sa ila sa ning Mabinay Public Market.
13: Larga,
14: kag Vista. Mayong gabi man sa bus number 57210 sang F50702 sang Ceres Tours, sakay Alamid nga driver, sa konduktor kag tanan nga mga tagparamati, mayong gabi kag halong kamo sa inyo pagbiyahe.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi man sa tanan naton nga mga kauturan nga mga Grab taxi drivers, modern jeepney drivers, traditional jeepney drivers, mayong gabi sa inyo. Salamat gid. nagaupod man sa aton sininga pagpangalagad tonight, nakahook up o kung nabatian man kita dira sa syudad sang kabankaran kakaiping nga mga lugar pinagi sa K5 News FM Kabankalan kag sa CPSU Radio Mascovado.
13: Larga Vista.
14: Mayong gabi kag salamat kid sa inyo nga pag-upod diri sa Larga Vista. Nagaupod naman sininga bahin sa aton nga pagpanglagad sina Death Cartagena and family suman ang bugos nga tribo ninong Edmond Diaz sa iya sininga mga pamilya dira sa Dakbanwa o sa Barangay Tangub diri sa Bacolod dalaman sa Kabug. Pamilya Mati, pamilya Nesya, dalasa na sa iya sininga mga kaparintihan dira sa Dakbanwa sang Bago sa Barangay Malingin. Ilakip na ang pamilya magbanwa dira man sa Bago.
13: Larga Vista.
14: Mr. and Mrs. Herreos sa Bakyas, Mansilingan. Mayang gabi sa inyo. Sa kay Kumaring Joyce, kag sa iya sining mga kaburks dira sa Barangay Vista Alegre, welcome sa inyo para tuntunan. Ako si Julius Mariveles.

0: Lorgo Fisto.
1: Standby na si K5 Jerry Luna Luis. Karun talang dugadugay katuan si K5 Chel Patino. Let's have K5 Jerry Luna this time. Angot sa isa ka lalaki. Nasapuan ang lawas sini apparently bangkay na dira sa barangay Pakol Dakbanwa sang bago ginabilin sa isa ka hilamunan ang grabe dire kay ini siya ginputos sang plastic kag ini siya ginburiburan pa sang duct tape o kon packing tape nga ginatawag tabla pero ti mas mahal iniya ang duct tape ining silver bala ang iya sini color as compared sa masking tape o kon packing tape nga ti brownish iniya. Nano ang natabo? Kag nano ang possibilities kag na-identify na bala ang ini nga bangkay? Let's have K5 Jerry Lou sa iya balita. Jer, good evening. Please come in.
2: K5 Julius, good evening. And sa pamangkot mo nga na, kung na-identify na ka K5 Julius, identified na git ang inyong biktima nga nasapuan ka K5 Julius. Madumduman natin kay ina sang pasado
1: alas 10 sa aga
2: dito sa Barangay Pakol sa Bago City ka K5 Julius. No?
1: So, puno siya, Jer? Jer, may mga pictures dire sang iya lawas, although gin blur, puno ni siya sang tattoo.
2: Yes. Ang si K5 Julius, may ara siya sang tato no, sa kamot niya. May pangalan niya Prince Gabriel. And may ara man siya sang tato ka K5 Julius. Siya toong man niya kamot niya rose nga bulak ka K5 Julius. Mm-hmm. So, pinagid ra na identify siya sa iya sining pamilya. Kaga dito ka K5 Julius, di kinakilala git nila ining bigma ka K5 Julius nga siya Ray Mark Rojas. So, 26 anyos pa lang inigal ka K5 Julius. Kagang birthday niya ni June 15, 2000. Uy. So, katapos lang gitsang iya sining birthday ka K5 Julius. Kag ining biktima is hindi siya yata taga Negros kid, no? So, kinbata ini siya sa Iloilo, sa Aquaville or Aquaville ka K5 Julius sa Ligalis sa Iloilo, no? So dito siya nag gimbata, diri siya galing nagdako sa public plaza sang Bacolod. Kaga nagaobra ini siya ka K5 Julius bilang isa ka parker bala, no? Gapapark sang motor sa lakyan, diri sa Bacolod City. Ugaling ka K5 Julius suno sa iya sining live-in partner nga si Dayan, alias Dayan ka K5 Julius, di medyo may mga ano troublemaker man ni ang iya sining live-in partner sa una kay ti syempre bulagay na sila 2 years ago pa, no? Ka K5 Julius bulagay na ni sila. So karon ang plastada, may bata sila nga isa ka babae nga minor de edad kag allegedly ang obra kung kisa ang iya sining live-in partner sa sining si Ray Mark ka K5 Julius is amo ining illegal gambling kapila na siya madakpan ka K5 Julius sa Station 1 kag Station 2 kag siya nga na priso 2018 kag 2024, no? So ang sistema one week lang kag kung kisa ginapiansahan ini siya ka K5 Julius sang iban niya hindi man pamilyar ang iya sining live partner kung sino ang gapiansa sa iya sini pero gagwa lang man kano ka dayon ka K5 Julius mga pila ka semana and then ang iban ti may theft ini siya nga kaso ka K5 Julius nga draman no record sa Bacolod Public Plaza kung isa ti ugaling kay bangod nga kung isang complainant na wala kuno ga file kaso ti wala na lang pero may ari ni siya ka K5 Julius nga mga illegal drugs man ugaling ka K5 Julius ti gagamit lang ini siya or ti wala
1: Danay, sino nagambal na Jerry Lo? Sino nagambal sina?
2: Ang iyang live-in partner ka K5 Julius nga si Dayan.
1: So bali practically gin-admit ni Dayan nga may ara gali sang criminal records although wala conviction. Wala nin siya nakaagigin pamatbatan sang korte.
2: Wala ka K5 Julius kay tin syempre wala gana siguro ang complainant
1: so kaagi siya dakop kag kaagi siya
2: lang then gwa dayon.
1: Jer, abali kun amogin detain siya kaagi dakop kaagi detain sa madamo ng mga kaso.
2: Oo.
1: Halin sa pangawat, usually pangawat lang gid. And
2: usually pangawat illegal gambling amo niya na failan gid siya kaso no, may gin send kita da actually nga picture nga halin man sa PNP naton and verified ina nga picture kag Kevin Julius kagati amo gina no ang nakapaanuman nga positive man nga may tato nga Kevin Julius ining biktima siya si nga kamot pinagi sa rose nga tato kay Kevin Julius identify gid siya no so ining biktima kag Kevin Julius madumduman naton kay ina sa aga nasapuan ini siya nakaputos ang packing tape ang bilog sini nga lawas actually kay Kev Julius gin ano pa ni no gin kigtan sang alambre ang iya sini nga tiil kag gin paklit man ang iya sini nga kamot pinaagi sa pagigot man kay Kev Julius sang alambre so nakahapa ining biktima kag nakita or allegedly suno sa PNP ka kay Julius wala sang igo sang bala o kun buno si Yasining Alawas may nakita nga pila sa Yasining ulo pero gamay lang ka kay Julius so posible ka kay Julius kagin patay pinaagi sa kuga no sang duct tape or sang ining packing tape ang ining biktima kagin wala sang hangin eh no hindi ka ginawa mod niya pati pagkagilong sini ginapaking tape kay 5 Julius so estimated do mga 2 to 3 days na nga ginhaboy or ginabutang draya ang biktima kay 5 Julius na nasapuan ini sa mga manog abuno sang tubo bala kay 5 Julius so ining biktima man ka kay 5 Julius di paho nagid kaayo no ara na sa advanced state of decomposition kag kaina pagkato naton didto na salaan pa ining ido o galing kay bangod nga nakitaan ang TL sini kag ang ulo nga parte sang iya sini lawas dito na verified nga isa gali ini ka tawo ka kay 5 Julius nga gin bilin draya sa may barangay Pakol. So pamatian na naton kay 5 Julius ang payag sa isa ka nakakita sa bangkay sa sining biktima. Arada si Ma'am Jodeline Barrientos kay 5 Julius.
1: Ma'am Jodeline? All right. Pamatian tang isa ka residente malapit sa lugar sa diin ginaboy ining bangkay sang isa ka bakulod noon. May ari ini siya suno sa report so, sang damo nga kaso sige.
0: So last ko sa nakita sir sang Sabado. Amo na to last nga panay namon.
2: Wait lang kay Julius kay doon wala siya na ano loading lang aton nga signal. Actually kay Julius gin confirm ina pero pasensya gi kay Julius bigaw gid ang akong signal so
1: boom. No problem.
2: So sa ano naman confirmation naman sa background sa sining sa sining biktima ara naman ang iya sining living partner nga si Dayan kay Julius so
1: matiyan nato. Matiyan ta si Dayan. Dayan.
0: Mas ko sa nakita sir sang Sabado.
1: Oh.
0: Amo na to last nga panay namon. Tuwa. Kay ging ano ko siya ang bata naman ba siya?
3: Okay. Sa diin mo siya nakita?
0: Sa plaza.
3: Ano obra niya?
0: Way lang ko idea sir, pero kay siya muna gapamarking na sa Baliga Barker.
1: Oh.
3: Agi na siya nga na piso. May kontrang siya.
0: Ara, nakaagi si Regwa Sulod nung nasa sa Prison. Wow. Tapos ginapagwa man na sa dayon may mga kalabutan. Kisa labutan si Manay. Wow. Mula makagwa man sa dayon.
1: Okay. Jer?
2: Yes, kay Kev Julius.
1: Proceed, proceed.
2: So kay Kev Julius, ti amo to no gin claim na kagati nagilibion gid amutod sa sining biktima kay ti syempre kay Kev Julius do damo naman nga advice nga natag nila nga mag-untat na bala kung gis kay Kev Julius sa mga aktibidad dapat nga illegal kay Kev Julius sining biktima eh. O galing kay ti wala ni gapuli sa ila ko no kag dra nagidyagatiner sa ila sining or sa dra nagidyagatiner kay Kev Julius sa may
1: plaza.
2: Plaza, kay 5 Julius, sining biktima. So,
1: ti ang gwa ni Jer, ang tawag ni sa iya, masami ang term nga ginagamit ni Dugaliho-liho. Abe, wala ni siya puluyan nao?
2: Yes, kay 5 Julius, sorry.
1: Wala ni siya puluyan?
2: Wala, actually wala siya puluyan, kay 5 Julius.
1: Ti ang iya bata, kagang iya live-in partner, di niya ga-star.
2: Actually, draman sa Bacolod ka kay Pep Julius, kaso hindi yan lang pag-disclose daw, kasi para man sa iya security kay Pep Julius.
1: Pero may ara sila yabalay nga ginapulian.
2: So,
1: tingawala ga pa uli ning biktima.
2: Oo. Bali ang ining...
1: Laway signalaw?
2: Oh. Yes, kay Pep Julius.
1: May sagit set ang imo sininga signal. Pero sige, okay na, okay na. Bali wala ni Sian, wala e giniya ginapulian ng iya pamilya.
2: Actually, ti sa una, gapuli ini siya, galing ti abangod sang guwa sulod din sa prisuhan. Ti amo to kay Julius nga do wala na ito, nagbulagay na lang din sila sa iya living partner man.
1: Oh, gali ka. Ti, ang pamangkot jar amo ni inang grabe man nga pangabuhi, no? Mga ano ang edad niya sang nasugod siya guwa sulod sa prisuhan?
2: Actually, ka kay 5 Julius, 18 years old. Kay ti siyempre, illegal gambling eh. Ang kaso, 2000 siya na bata. Kay 5 Julius, gin-filean siya, 2018 man. No? So, posible kay 5 Julius, ito ang pinakauna, yagin niya na priso siya. And then next is ang 2024, nga illegal gambling man kay 5 Julius, which is ang PD 1602.
1: Ay, okay. Grabe nga pangabuhi. Ti amo ni ang dalagan sang istorya nga ini nga tawo 26 anyos linghod pa. Hindi pa gina nagulang kaayo eh. Ang iya sining bali nga pangabuhi ti lain-lain nga klase krimen tubdob nga amo ni gin packing tape siya ginhimos gid siya literally. Grabe no.
2: Actually, kay 5 Julius, ginaasta pa ang PNP kay hindi lang amo ininga beses kay 5 Julius nga may natabo nga gin packing tape or may gin gamitan blas ang packing tape ang pag-dispatcha diri sa bago kay 5 Julius kay madugduman naton 2 years ago may natabo man sa barangay Dudaw nga duwa gidyaya ang patay nga gin bilin man no sa kilid sa talamnan kag nadiskubrihan sa manug itik so ang plastada baklid man kay 5 Julius puro ano man ang wala man to sang igo sang buno or tiro ang natabo kay 5 Julius ang packing tape man ang nakapatay kag straw ang nakapatay sa ining mga biktima to eh so amo pa nang question naton karon sa PNP kung may ano bala may connection may pwede bala malantaw nga isa lang ang nagubra sa sining krimen kay actually ang napatay to sang ligat ng mga tinuoy kay Julius di may mga based aton sining mga source kay Julius no may ara sang record man na iban to Barker man, kagiban may mga record man. So, amo pa na ang ginaas naton karon sa PNP kay Kev Julius. Pati sila kay Kev Julius, same git ang ila sininga.
1: Kung sa lingwahe pa sang underworld o sang mga sindikato, ang term nila ni ginhimos eh. Diba? Grabe no. Ang mga pila ambot kon pagkakasang duct tape pa Jarelo na measure kon pila ka metro ang ginputos sa lawas ya.
2: Siguro ka kay 5 Julius mga tatlo guro ka duct tape ang ginggamit sa putos sa lawas ya gid ni kay alin wala gid ya buhok na nagagwa mo.
1: Uy.
2: Alin sa buhok or sa ulo niya hasta sa dapa-dapa niya ka kay 5 Julius tapos ang tiil niya nagaalsa pa nga do lapit lang malabot ang iyahita. Kay 5 Julius.
1: Ginalsa. Ginbaklid siya wala.
2: Gimbaklid siya ang iya tiil arap pala nagabunggo pa sa iya sininga paa sa likod kay Kev Julius kay may duct tape man
1: or bali ang gwa daw ginpahapa siya después ginbaklid siya kag ang iya tiil ginalsa ginhigtan ang iya tiil kagamot nga ginangot bala wala
2: ka kay 5 Julius bali ang iya nga tiil ara lang sa iya nga lawas o sa ita na angot eh
1: bali dogin pilo ang iya tiil I don't know kung nanong boat silingon sina. Ay ari kita ko plastik lang ni o kon puro ni ginimo siya lumpia jeriliho.
2: Yes, amo ginahamo na natabo do kita mo na blang karton ka kay 5 Julius nga gimputos gid ging balikan sang packing tape amo gid na ang sitwasyon niya kaina ka kay 5 Julius.
1: Bali ang gwa. Ang gwa do kita kana sang butterfly alibangbang da kukun bala. Bali antes na himo alibangbang gin amo ni siya o ginimo siya kukun. Ay grabe no. Ambot na no.
2: Amo na kay Rab Julius nga puwerte gid ya kabaho ang usbong or ang sumaw sang yas ning lawas kay ina bangod suno sa mga manog ano bla imbalsamar kag gloria ang sistema kay Rab Julius bung palang adlaw ang pag-usbong gid kag na ano yun, saan pa ang pressure, ang hangin, ang ano ara pa lang tanan sa sulod do naglupok bala gulpi do sa plastada. Gid usbong baho gid.
1: So bali so, ang gwa Jer do na trap ang gases kay ang gabaho gas na eh.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Yes,
1: na trap ang gas sa sulod sang putos. Bali kaina bumuswang ang baho. Ay grabe. Anyway, Jer, ang ambal sang iya live-in partner last sina nakita na Sabado buhi pa siya.
2: Oo.
1: Okay, nakitaan siya kaina Webes na. So mga pila ka adlaw, Domingo, Lunes, Martes, Webes. Yes.
2: Ginapatihan ka kay 5 Julius nga 3 days no nga ining
1: patay na siya
2: da.
1: Okay. Pero, so wala sa kabalo kung dira siya ginpatay o kung lain ang lugar nga ginpatyan sa iya.
2: Oo. Actually sa lugar nga kung diin siya nasapuan ka kay 5 Julius dako man nga aton sini nga pagpati nga hindi dito siya ginpatay.
1: Okay.
2: Kay kabalo ka kay 5 Julius kin check man aton kag ginaton ang area kag wala sang sign nga struggle bla nga kung di damo hilmon ka kay 5 Julius eh hindi pwede nga wala gid sa may mahapay wala gid sa may mapatay nga hilmon o mag-struggle sila dito or magapusay sila dito so ana tabo ang gina ka kay 5 Julius ya as in plain lang gid siya well, hindi mo gani man notice actually ka kay 5 Julius kung hindi pa pamanamuan, magkatuan hungod. No?
1: So, pero ang akong Jerelo, ginakulbaan na mo ni, ang iya tiil, ginpilo palikod, ginbaklid siya. So, ang iya tiil, kumo ginpilo halin sa tuhod, kag hindi siya makatindog, ang pamangkot, amo ni, ginhimo bala ini para hindi na siya makapalagyo, kag ang next nga pamangkot, amo ni, do, ako ginakulbaan, Jerelo mo, buhi pa siya sang ginbilin siya?
2: Actually, kay 5 Julius, amon na ang hindi tama masabat karon kay ti, kung panilaga naton kay 5 Julius, kung ti, pila pa lang kaminuto, guro nga duct tape sa baba mo o sa ilong mo, nga hindi ka kaginawa, guro ka kay 5 Julius, mapatay ka git.
1: Gani?
2: So, posible.
1: Hindi kay ang kululbaan di, Jer, ang kululbaan kung humod ba lang nga ginpaantos ini nga tawo kiti hamak mo ibilin ka lang sa kilid dalan init kag tugnaw plus hindi ka kaginawa hindi ka man katindog hindi ka kadalagan hindi ka kapangayo bulig hindi ka man kasinggit grabe nga pagantos eh.
2: Actually, diba? Julius, si Chakto Gid, no? Kagati, ang pagpatay sa sining biktima, kagay of Julius, wala sang pasa nga nakita, Gid, tanto sa lawas niya mo. So, ang na, ano lang gid kay of Julius ang dako giding posibilidad sun, sa aton sining PNP man ginpatay ini siya pinaagi sa pagsuffocate sa iya sa pagputos iya sa baba kag ilong ka kay 5 Julius kay hindi siya naginawa kag ang kuga niya no sa iya sining liog kaging kuga ini siya gamit pa ya kay 5 Julius ha ang packing tape pa ya nga gin putos man sa iya nga lawas.
1: Oh grabe no kun anong mensahe sini I really don't know nga ginputos mo gid ang tawo may plastic may ara pagid duct tape I don't know kung nano ang luyag iparabuot nga mensahe sa mga tagpatay ni sa iya diba oo but anyway sige lang bag-o naman ini nga murder or I don't know kung nano ini nga pagkabig pero kaso sang pagpatay nga titutukan naman sang bago ang last was 2 weeks ago atong gintiro sa Negros Occidental District Jail hindi ba? So ang latest amo naman ni
2: Oh. Amo ni siya kay Kevin Julius. Kagati amo to no. Sa mention ako kag ina kay Kevin Julius. Pamangkutan, ipamangkota pa sa hepe sang PNP sang Bago City. Kung may ano bala, may connection bala kay Kevin Julius ining natabo subong adlaw kag previous 2 years ago nga do same gidya kay Kevin Julius. Uy. Pag way sang pagpatay sa tawo kag pagdump sa lawas ang tawo diri sa syudad sang Bago kay Julius. Kay ti sa akon, kay ako man to ang last or ang previous nga nag-cover sa to kay K5 Julius upod kami ni K5 Aljan Castanyo. Ako manigin patay sa kuga sang straw na black kay K5 Julius. Kay ginpatay man pinaagi sa pagtabon sa iya sining ilong kag sa iya sining baba. Daras kay K5 Julius green kaayo, wala sang lagob, wala sa violet nga hematoma or anything nga maka-consider nga ginkastigo kag napatay sa buno or tiro. So amo niya nakapatay sa ila kay Kev Julius ang packing tape kag ang straw nga yara sa ila sini nga liog nga gitugga sila kay Kev Julius.
1: Although so, bantayan ta buwas ko magwa na ang ila sini nga autopsy report or medical legal report ta Jerry Lou.
2: Actually kay Kev Julius ti base no sa pamilya at kay kung gisa i-autopsy or ma-request autopsy, so posible kay Kev Julius hindi na ni sila mag-request.
1: Okay.
2: Kay gaplano na ni sila nga ipalubong na lang diretso ang ila sini nga imata kag naga problema pa ni sila karon kay Kev Julius kun diin ilubong kanong gamiton niya kwarta agud niya ipalubong ining ilang himata kay Kev Julius.
1: Ay Diyos, kung istorya no ti liho-liho siya samtang buhi. Karon nga patay na siya, wala pa na balaan kundi in sa katapusan ibutang. Ay grabe man nga istorya, Jerry Luno. But anyway, ti amo nang kabuhi.
2: Ang plano kung tani isang punerary na kay Kev Julius kung may mga himata bala hindi nga biktima nga napatay kung pwede dito na lang siya ibutang man kung pila naman katuig kung pwede naman tumakalkal o galing kay ti hindi sila yung residente sang Bacolod City which is residente sila yung sang Iloilo or dito kay Kev Julius nga hindi naman alang-alang naman nga i-transport siya bala kay Kev Julius. Uh-huh. Pinagi sa barko. So posible ka kay Julius nga magabulig man siguro ang LGU sang Bago o para papalubong man or di ang mangayo man sila sa LGU every or Bacolod or Bago nga kung paano mapalubong ining mata nila or ining biktima ka kay Julius.
1: Ay Diyos ko. Anyway, sige Jera, buwas kung may significant developments ka ba si, or sa maabot na galing na Domingo okay ti wala larga vista buwas eh. Anyway Jera, thank you good.
2: Sige ka kay Julius. So man aton sining pinakauli higid no nga update angot sa sining development or angot sa sining krimen nga nagluntad sa Bago City kag ining report kay Julius siya dulong sa aton sa Kaluan San DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako sa K5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Larga Vista.
1: Te amo tong report ni K5 Jerry Lou na Luis gikan sa Dakban wasang Bago angot ini sa isa ka lalaki 26 anyos nga nasapuan patay ginputos sang plastic kag ginputos pa ginburibudan sang duct tape ini balang shadow kapilit ini nga klase sang tape nga may industrial use ini. Halimbawa kung nagapanglinya sang air conditioning inang vents bala nga ginatawag inang ginaagyan sang tugnaw nga hangin ang ducting nga ginatawag duct tape ina ang ginabutang para hindi kalusot ang hangin ti ang pamangkot karon ano ang mensahe sang mga tagpatay sa sining tawo nga nasapwan sa Bago nga aamo ini kapintas ang ginhimo sa iya. But then of course we have to wait sa investigation sa kapulisan. Katuan ta na. Hibalaon ta na sa parabuton nga mga inadlaw. Sa aton nga pagpanabalik dugang pagid nga mga balita, dugang nga ihibalo pagkaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. This D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sali, si Jade, sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10 after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit, tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayo niya ang balatean ko ng asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
3: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
4: Kusan tabuyan. Kasang wala ka pa kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako niya si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kag ako bisan magulid ta sa kalawasan.
5: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati

0: tusok a laon si K5 Julius Marvilles. Larga vista. Larga vista.
1: Pabalik sa inyo para tuntunan larga vista pagkanto nakita sa ikadawang hugnat sang inyo para tuntunan. Are, lantawan nyo ba ang kabuhi sang reporter halin sa bangkay baho kag iban pa ti pares kay Jerilo sang una sang hubin ko amo mana. Bo Diyos ko, pinakabilog bangkay nakita ko, Ethan, nga ang baho, hindi ka kaagwanta, hindi ka kapulong subong kung paano mo naagwanta to. Ang pinakalain gid nga bangkay, nga naagyan ko, pasensya sa nagapin na niya pon, inang bangkay balasang tawo nga nahulom sa tubig, grabing baho sina. Oo, ang bangkay nga visually, inang makita mo nga daw mapalanindog balahibo mo, bangkay sang isa ka biktima sang sunog, inang burn victim. May ara klase sang sunog nga lantop mo ang unod, ubos gid bala, nalalas gid ang panit, ti ang kitaon ang puti na ang unod na sang biktima. Amo na, grabe ka, ina ba nang ka horrifying kunubin ka, pati siyempre wala kagapaminsar sina, but it's only later on nga madumduman mo, ay, grabe gali ang ako ni Nagyan. Ti, subong, hindi na kuya tama ka exposed sa field. Kita, syempre, aside from being a PWD, ti, kaagi na ko stroke kadua ka beses. Ti, syempre, may edad-edad na ko, 51 na ko, subong. Ti, ang ginarequire sa akon nga panahon, lain na. Diri na usually sa opisina, but of course gagwa ko gyapon. Pero sa simpleng istorya, amo nang inagihan sang isa ka field reporter. As they say, you can never be a reporter until or unless you learn how to get the stories from the field. Meaning, ang balita hindi abot siringon nga matulala ka lang sa cellphone, malantaw sa computer. No, that is not the training of a true reporter. Kay pangupya lang na iya ang gwa sina. But anyway, ang punto ko amo sini. Ti isang una ang akon tuya relax kung gabi inom sa tuod lang. Kiti para malimtan mong baho, malimtan mo ang kapoy, may bulong-bulong abi sa imo kakapoy. Ti subong niya kung mo kay amo na kone, ang akon niya ginahimo gatimpla ko DTX Premium Coffee. Nga ah, ang DTX Premium Coffee, of course, every night, stressful man ang akon sininga trabaho as a commentator and as an anchorman, tikinanglan patawayon kong utok ko. And one way of doing that is DTX Premium Coffee. Makarelax ka mo. Timambal ka, tikalon nga ang kurman. No? Paano kakarelax nga hindi kakatulog? No, believe me. Ang DTX Premium Coffee, hindi niya kape di gulpe. Nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, insakto lang ang sangkap niya nga kape. Medium roast pa, meaning wala ginbatok ang coffee beans. Di mudo, hindi pait. Kung may pait, gidman gamay. Ina, tungod may DTX nga sangkap ang DTX Premium Coffee. Ang suplemento, masaburan mo. Ti ako okay man na. Kaya ti, ina-suplemento, ina. Ang nami pa, ang DTX Premium Coffee, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga pwede para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Ka ang pinakakampyon pagid, samtang nag-relax ka sa kape nga hindi digulpe, DTX Premium Coffee, ang imulawas mabuligan mo pa sa ginatawag nga kagaw. Kay may ara siya sang Ganoderma, amo ini ang milagrosong uhong nga antimicrobial. So meaning, gapatawhay ka na, gapangape ka na, hindi ka pa magpulaw, makabulig ka pa sa imo lawas.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.

Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang panatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Alright, karoon doon ko kayo may report si K5 Chel Patiño party sa press conference nga ginapatigayon subong sang pamilya Yanson. But more on that, karoon doon ko kayo ari sa iluwan tanay. Pamatian ta ang balita sang Fox News parte sa Iran War. Kay amo tong ambal ko sa inyo nagligad. Bisan pa naguntat na temporaryo ang inaway sang Iran kag Amerika, pero siling ko gidaw, hindi pa niya katapusan. Nano ang ginapinsar subong ni Presidente Donald Trump? Base, balik gera sa Iran kung hindi makapirmahan na isang final peace agreement. Yari pamatian tang balita, gikan sa Fox News.
2: Chief Foreign Correspondent Trey Yanks joins us live in Tel Aviv with the very latest. Trey.
3: Yeah, hey guys, good morning. Special envoys Kushner and Witkoff held meetings in Doha, Qatar on Tuesday. These talks were aimed at advancing the memorandum of understanding with Iran and entering into the next phase of these negotiations. Also keeping the Strait of Hormuz open. Technical talks on the nuclear issue will move forward as planned today as traffic does continue to increase in the Strait.
4: Our position has been crystal clear since this has begun. The movement in the Strait should not be hindered by any logistical or security management method. We believe that the Strait is a natural occurrence. It's open. The international maritime laws are very clear on this.
3: U.S. mediators remain confident that the current framework could lead to Iran making nuclear concessions. The 60-day window was discussed overnight when Vice President J.D. Vance appeared on Fox News.
5: You know, it's going to take sometimes the carrot and the stick here. But Laura, I actually think that the United States is in a great position, however the negotiation ultimately shakes out. If the negotiation is successful, which obviously we want it to be successful, you have an Iran that is permanently transformed. That's a great outcome for the American people. It's a great outcome for the whole region.
3: The Wall Street Journal reports the Trump administration is still considering the possibility of military action if talks fail. The Journal reports the conversations have centered on whether the U.S. should abandon negotiations and resume full-scale attacks on Iran, the officials said. A move some of them describe as finishing the job. While not making a final decision, Trump has told aides he believes another round of full-scale attacks could derail diplomacy and hurt Washington's chances of ultimately dismantling Iran's nuclear program. Now, sources do tell Fox News the president prefers a diplomatic track here, but of course is keeping all options on the table to deal with the Islamic Republic. Guys?
6: All right, noted. Trey Yanks live for us in Tel Aviv. Trey, thank you.
1: Okay. Tiyari, gusto ni Presidente Donald Trump nga diplomacy abe ang papangibabawon but silingon istoryahan ay kagnegosasyon. Pero remember, ang gina-istoryahan ta dire, nuclear weapons sang Iran suno sa aligasyon sang Amerika. Manang Amerika hindi gusto nga may iban nga nasyon nga may nuclear weapons. Of course, if you ask me, hindi man ko gusto nga ang Iran may nuclear weapons nga hindi ta na ya amigo. Ang ila niya Muslim, ang ila niya nga gobyerno, hindi ta niya kakilala sa ila. Ang Amerika may pagkabuangit man ini, pero kilala tayo ng klase buangit kag hindi ta nila kontra. Oo, kiti ginagamit ta nila mo. Importante kita para sa ila. So at least hindi kita ya sure nga dagdagan ta anytime sang bomba atomika sang Amerika. Iran, I am not so sure. Sa simple kaglaktod nga pulong. Pero ti amo na!
0: Larga Vista!
1: So hindi pa inisigurado banwa kung bala makanay-kanay gihapon ang sitwasyon sa Middle East, makaligad ang duwa kabulan, 60 days eh, para nga makalabot sang kasugtanan ang Amerika kag Iran. Ti, patig-ahanay man nga daan ning duwa, ti, ang Amerika para sa iya, boost ship man siya sang kalibutan mo. Para sa Iran, siling yung mga kulbaan ko yung Russia ara sa likod ko, China ara sa likod ko. So therefore, ini is a battle or a war between two superpowers or three major powers abe sa kalibutan. Tikitaya nga nagatungango lang sa inaway, ti ang aton ginapaabot ya kung saan o naman matalbo ang presyo sa petrolyo, but that's the way it is. Alangan taman karon kadtuon tong Iran kaguyapan ang ila sining supreme leader o ang ila sining presidente. Alangan taman karon kadtuon to sa White House si Donald Trump kag sikaran. Titistingan mo kay sigurado balik kag idiputos kagid. But anyway, seriously, ang punto amo sini. Ang aton nang yamahimo, what we can control at this point is number one, ano ang aton reaksyon? Alangan man ta magsinggitan, magtsabaw, maghibi, bilog nga adlaw. Ikaduwa, ano ang aton ipreparar para hindi kita magutman?
0: Lorga!
1: Amo na gito nga. Sa aton nga pagpanamalik, we'll be having K5 Chalpatino sa iyang mga balita. Kag may El Nino, pakita, pakaligad lamang sa ning.
0: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ingredients ni, may ara siya anti- asthmatic properties, no? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga dabo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag epektibo nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma. Or hapo.
9: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma makabulig akon si D3 Bio. Dok Sam.
10: Yes, good label ngon sir boy ang Parkinson's mo. No kabudlay ko may ari kasi ni pero kung naka klinika D3 Bio ka malikawan mo ning sakit tungod sang iyang gallic acid isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya nigra sir boy kun nami ang function sina malikawan mo ning ginatawag Parkinson's disease ang substansya nigra.
8: Oh? No?
9: Aguro ka? Why ka na-control sa ang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage ng imo substansya negra, why ka na
8: amo na nga kami ni Sir Boy, gayon nung gimme D3 Bio, kaya gali kami si na nga balatian. Kabudlay kung amaya mo ka na nga balatian, Sir Boy, no?
11: Gakurug-urug ka, permi.
10: Gakurug ka, hindi makontrol ang imo.
8: Gusto naman nga mag-abot may 80, gaisil pa kami din.
11: Oh, galaxy. Amen. Oh. Amen.
10: This is yung substansya ni Gram mabuligan gini ko nakatumarka sang datuag. Kadadlaw ah, klinika D3 Bio tungo sang yung gallic acid sir boy.
0: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
11: Sa mga butika. Sa mga naka-experience, sir boys, ang brain fog la. Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko nung pincharon mo. Nga daw ka-black, kakuan ka, mental black.
9: Cloudy.
11: Suma-cloudy. Hindi mayong function sa utok mo sa mga estudyante da. Uy, mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog. Science ina sang poor metabolism. Ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo. Kung kinanglan ka sa mga critical decision, hapos sa imo maminsar, especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
13: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba, ang imo lawas, helpless gid. But by taking Dietli Bio, that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot, mag, what do you call this, mag-cytokine storm, mag-D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no, coming from cold press extra virgin coconut oil nga maamligid, maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
14: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio. Health News.
16: This is K5 News FM. Your official news and music station.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga, Larga Vista! Vista!
1: May manog sulod nga bagyo nga ginalang tao nga base ining tropical cyclone Bavi, may ara na sang forecast sa pila ka mga weather agencies. But silingon, ang mga pag-asa sang iban nga nasyon katulad sang Japan Meteorological Agency o kon JMA, ang ilalantaw nga base ini could become a super typhoon. Kung magsulod diri sa aton sa PAR, timahimun ni siya Bagyong Inday ang iya sining nga codename. Pero ang balita banwa nga ti ang last nga bagyo nga nagsulod sa aton nga nangin category 5 super typhoon, Yolanda, remember? Yolanda amo tong katapusan nga tuman kabaskog. Buas balikan ta na kay puro na ni kalalataan ang aton ginapangatubang subong sa kalibutan. May linog, may bagyo, may peste, balati, anti wala ta may mimusini. Tungod amuni ang ginaatubang tagikan sa nature ukon sa aton nga kalibutan. Ti alangan taman nga sumpaon ang kalibutan, kiti wala ta may mimu amuni ang ginpadala sa aton. Kaya pati ka man sa Ginoo, kung hindi, ti amuna ang matuod nga itabo nga nagaluntad subong sa aton kalibutan. Aray pagid, samtang nga nagatubang kita sang uncertainty o kung hindi sigurado nga pagpangabuhi o ang hindi o wala sang kasiguraduhan sa aton nga pagpangabuhi, ang sigurado talangya nga mapabakod ang aton kaugalingon, dala na dira ang aton immune system. Tekaina DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe ang ginarekomendar ko sa inyo. Kasi as I have said, ti amuni ang ginasaligan ko every night. May ara pagid, D3 Bio. Amu ini ang nanamian ko kay kargado niya sa extra virgin coconut oil. Ang ibang gayhom kay ti may ngalan gid nga virgin. Ti hindi na iya. Ang buot silingon nga ti wala saya balan na oxidize. Meaning wala pa siya tanto na exposed sa hangin. So kargado pa siya sang elemento nga ah. Kay ang extra virgin coconut oil, ang ara sa D3 Bio, ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Dimudo ang kadam-an sang medium chain triglycerides ara pa sa extra virgin coconut oil sang ditribayo na nung bot silingon sina. Amuni ang elemento nga ginatigbaliw sang lawas agodimuon acid, lauric acid or caprylic acid kag amu ini ang ginaputik sa kagaw man kakas ang putos nga tambok sang kagaw lipid membrane nga amu ini ang ginaputos sang kagaw sa iya kaugalingon agud makapanghalit sa aton mga selula. So ditribayo patay kang kagaw ka virus, fungus, ukon, bakterya. Wala kagaw, wala balatian.
18: Lorga,
1: may upod ni siya DTX 500 amo niyang kargado sa antioxidants. Come to think of it nga ang antioxidants amo niya ang strategic nga pang-away ta sa balatian labi na sa free radicals. Manduna sa aton lawas bisan wala pa kagaw may gapatuktok amo ning free radicals ara na sa kada selula. Kay ang aton selula may ara ginatawag mitochondria inang microscopic nga makina ang energy producers. Gapatubas kusog pero may latak nga ginabilin free radicals and the only way nga makontra ta ini ang anti-tuktok amo ni ang antioxidants nga duro sa DTX 500. Paano ka hindi magdamo nga may desugared sugarcane extract ang DTX 500. May ara pagid dahon amargoso para hindi ka gusto magtuktokon lawas mo. Diri na kita sa DTX 500.
18: Lorga Vista.
1: Ari na. Kadto kita sa balita parte El Nino. Tikundi ga talambling na to ang mga taga Fransya, Italia, Espanya, Gran Bretanya. Bo Diyos ko, para sa ila. Ang init parte nga nagalabot na to 41 degrees centigrade sa iban nga lugar tikulbaan na naya kag nainitan na ang mga taga Europa mga puti panawagta mga Europeans tila inyang ila pamaniton kag pagkakabalan kumparar sa aton. Remember 2024-2025 inigo kita sang Super El Nino ti galabot man to 41, 42, 43 ang init and yet nakasurvive kita. But anyway, ari ang isa ka video banwa nga nagasiling nga do kakululba ang galing sang development subong parte sa El Nino. Yari pamatian ta. Roll video. Mm. Okay, all right. Okay. Sige, balikan ta na karando kayo guys.
18: Lorga Vista.
1: So El Nino, as I have said, kag ginatalakay naton almost every night diri sa Lorga Vista, ang kulubaan sa El Nino karon nga tuig, sugod karon nga tuig ha, late 2026 but silingon Oktubre, Nobyembre, Disyembre, dira posible masugod ang Super El Nino the last dust na ina sa tuig 2027. Timagambal ka Super El Nino, isa lang ang buot silingon sina. Mas mainit nga tig-ilinit, mas malawig nga tig-ilinit. Kundi, ang peligro dira mapatay sa init ang tao o kung sapat, patay ang tanom tungod kay wala sang tubig. Yari pamatian ta. Ang ining video, nano pagid ang aton dapat kulbaan?
19: Antarctica is melting and one of its largest glaciers is collapsing from underneath. This is the Thwaites Glacier, sometimes called the Doomsday Glacier. And this glacier alone holds enough ice to raise global sea levels by over half a meter. And if it destabilizes, it could trigger a wider collapse of the West Antarctic ice sheet, raising sea levels by up to 5 meters. Scientists believe that we may be approaching what's called a tipping point, which could completely redraw the world's coastlines. That's not a distant abstract threat. It's happening now and it could put cities.
1: Ari na. Ari banwa. Sa simpleng istorya ang balita mo ni. Ang Thwaites Glacier hindi lang El Nino ang aton problemahon sa sulod sang isa ka tuig kundi may ara na posible sang epekto sa Antarctica nano ini. Ang Antarctica, balo ka mo ang kalibutan para nga makontra man kuntani mabalanse sang kalibutan, diri ka mabilib sa pag-design sang kalibutan. May mga lugar nga may kalo, global cap or ice cap ang kalibutan, polar caps gani panawag sina. Sa Antarctica, sa ibabaw sang kalibutan, kundi ang tunga-tunga sa kalibutan, amo nang ginatawag the tropics. Equator, amo nang ang paha bala, hawak sa kalibutan. Sa ibabaw ya, may Antarctica, yelo naman na dira. Yelo. Balo ka muna, no, ang natalupangdan nila sa mga eksperto. Amat-amat nga nagakatunaw ang glacier, amo na ang lagpad-lagpad nga yelo sa Antarctica. Tinano ang kululbaan. Ang glacier, amo ning ginatawag nila nga Thwaites Glacier, amo ini ang pinakadako nga yelo sa Antarctica, lapad-lapad ini banwa. Kung matunaw ini kay nagakatunaw subong, balaw ka muna nung matabo. Di, ginatunan subong kung ang pag-init sang kalibutan kag sang kadagatan, tungod man sang El Nino, kung may kaangtanan sa pagkatunaw sang glacier. Tiari ang komplikasyon. Kung matunaw ang glacier, madugang ang tubig sa kadagatan. Kung madugang ang tubig sa kadagatan, may ara sang rising sea level nga ginatawag, masaka ang kataason sang tubig sa kadagatan. Tinanong epekto sini, masaka man ang tubig sa kadutaan, ti ang matabo, may madula nga mga lugar, may mabilin nga mga lugar, may mga way takabalo kung ang Bacolod matabunan gini pilakadlaw, I'm not sure about that. Wala ko kabalo ang kun ang Gimaras matabunan gini pilakadlaw. Wala ko kabalo kung ang mga coastal barangays madula ini sa mapa. We are not sure of that. Ang klaro lang at this point amo sini, nagakambyo ang kalibutan. Nagakambyo ang weather o kun ang panahon, nagakambyo ang climate o kun ginatawag ta klima. Nagakambyo ang balanse sang tugnaw kag init sa kalibutan. And that of course is caused by what they call now as global warming. Ang pagpaang sang kalibutan man sa sulod sang pila ka malawig nga siglo. We're talking about hundreds of years. Nagaamat-amat init ang kalibutan. Ti kun init, anong epekto na sa yelo? Ti kun ni natural matunaw. Yari, dugang pamatian ta.
19: At real risk of severe flooding and could displace millions of people. So what do we know about this glacier? Well, researchers have been studying it in a lot of different ways. They've been coring, taking samples right the way through it. They've been sending autonomous robots underneath it, and they've been measuring it from satellites. And what they've discovered is more than a little worrying, because this glacier isn't collapsing from above, it's collapsing from below.
1: Hala! Are banwa nakita nyo na kung magtaas ang kadagatan, ti ang boat silingon sina nga magadamo man na magataas man ang pagbaha sa kadutaan. Pero buwas ko na dugangan. Are sa iluhan ko anay, hindi niya El Ninyong iya balita, may press conference. Let's have K5 Chel Patino sa iya balita na no ining press conference sang pamilya Yanson. Chel, good evening, please come in.
20: Okay, Fiber, Jules, sa bagulang kita tapos ang ginpatigayon na press conference sa Yanson family, K5 Jules, iniya kadungan sa kaadlawan sa the late Dr. Ricardo Yanson Sr. K5 Jules, ini may angot sa pag sinakaay bala sa kaso sa magtimbang bahin. So, sa diri, K5 Jules, nagpatigayon na sa press conference ining Iloy, which is si Olivia Yanson, kaupod ang iya duwa ka anak nga si Ma'am Jeanette, kag ining si Leo Ray Yanson ni K5 Jules, kontra sa tinagurian kumbaga nga Y4 kay K5 Jules. Ini ang may angot sa kinagamot ng ila pamilya. Now ang isa diri no sa ginpakigbahin sa ila abogado kay K5 Jules nga si Attorney Goles, ini may angot sa kaso nga qualified theft kay allegedly kay K5 Jules may ara sa mga mga unauthorized transfer of money, hindi lang basta-basta kwarta ka Kepa Jules. Ang involved rin is minilyon nga kwarta ka Kepa Jules na nagkala-transfer sa account sining Y4 K5 Jules. Si ato na-confirm paagi sa press conference nga hindi lang gali sa ang kaso. Sang apat may ara pag-insang carnapping sa Kepa Jules. Kag-iban pag-in nga mga kaso. Total of 12 ka 12 ka, mga kaso ang ginapangatubang sang kada isa sa Kepa Jules sa ila which is the Y4 amo ni ang gin-confirm sang ila abogado kaina sa press conference kay Kepa Jules. So 12 each nga mga kaso ana nga isari ini nga mga kaso kay Kepa Jules kag gin klaro man ni Attorney Goles na may ari diri sa Bacolod kag may ara ito sila sang gin-file sa may Pasay which in nag-take place ining transfer of money kay Kepa Jules kasi hindi naman ka-file diri kung dito natabo ang transfer na ining kwarta ka Kepa Jules abi mo. So isa sa kinalantaw diri kay Kepa Jules ining bahin ba lang at pinamilya ma lang mag-ulutod kontra abi sa iloy nila kag iban pa nila nga mga kauturan kay Kepa Jules. Isa sa napamangkot sa natabo nga presko na kung willing ba lang na maghatag sang pasaylo ining ila iloy kay Kepa Jules kun or if ever nga ti mag kuano magpalapit ining Y4
1: you Chel, you mean willing magpatawad guro?
20: Yes, magpatawad dili
1: kay Kepa Jules. Kun magbangayo pa sa ilo ang iya apat ka mga kabataan.
20: Yes, so wala mga nagkasa na pamangkot naton dito sa press con kay Kepa Jules. Now ang ginbulgar dito ni Ma'am Olivia Yanson, before panigali na tabo ang kinasuhay kay Kepa Jules, may aras ang kinagamo sa tunga sa ilang pamilya, kasyam or 9 times na nagpalapit ang iloy sa apat tanan kabataan kay Kepa Jules, agod nga plansyahon. Ang problema, may angot sining ila ginapangatubang nga mga ti pag pinasakaay sang kaso or if ever hindi na lang gibilibwe maglabot si Kepa Jules sa pinasakaay kaso mag-inustrihanay na lang sila biyor magtungko kasi itinamilya malang sa Kepa Jules mo. Now, gin-confirm mismo si Eloy nga sa siyam kabeses nga nagpalapit siya or nagkadto siya sa balay sining apat hindi sila willing sa Kepa Jules nga hituon ang problema sa tubang sang ilang nga pamilya or ginatubang rather sang ilang nga pamilya. Now, naglabot na sa punto sino kay Ma'am Olivia Yanson nga kumbaga na utod na ang sisi o kung ang higot bala ka Kepa Jules nga nag-aangot sa ila kasi nagpakatig-ah ining apat which is wala na diri subong no sa aton sungsod at wala man kabalo ang iloy kundi ina sila subong ka Kepa Jules na nautod na kumbaga tama na ang sham kumbaga once is enough to eat too much ka Kepa Jules kasi sobra-sobra naman mag-sham pagidya ka beses. So ang pahayag diri ni Ma'am Olivia Yanson siya ang iloy kag nobody dictate her kung baga sa Kepa Jules. Kasi nahimo, yan naman ang tanan, ngayon parte bilang Iloy. Karon kasi do hindi gid, maplan siya ini ka Kepa Jules sa korte na gid sila mag-inatubangay sa Kepa Jules. May ginsend kita dira, no, nga bahin, isang pahayag, isang Iloy sa mga Yanson, si Ma'am Olivia Yanson, kay Kepa Jules.
1: Let's have that replay of the video. Si Mrs. Olivia Yanson. Si Mami Love.
2: The case is already halata. Court. And I have decided by myself. Nobody could dictate me because it is already in the court.
20: Yes, sa Kepa Jules, amo tong pahayag sang Iloy. Sa Kepa Jules, kasi sa karon ginahulat na lang kasi hindi man pwede nga matap sila ka Kepa Jules, no? Sa gwa nga mga court abis, kasi hindi man ni, kumbaga, hindi man ni supong problema or kaso. So, ang ila ginahulat, it's either mag-reconcile sa Kepa Jules at ubangon ang kaso, ibalik ang kwarta. Sigihon,
1: we're kato, talking about pila ka millions ang gina-alleged nga ginkuha.
20: That's over, I believe, 600 kay Kepa Jules. Sobra, more of that kay Kepa Jules.
1: At may kapista sang complaint. Gin-file na nila ang complaint sa prosecutor. So kung na-elevate na ni sa korte?
20: Na-elevate na kay Kepa Jules. Ara na sa korte kay Kepa Jules.
1: I don't know kung may kapis kada, Michelle, sang ila gin-file nga pleadings or whatever.
20: Yes, may ari.
1: Sige.
20: Actually, ini nga copy do kina nandi ni kun an kay dumi gyud madamol damol.
1: Sige sige, let's have a look at it pagbalik ka diri.
20: Yes, yes.
1: Okay.
20: Si balagon kaning balita ka kay Sir
1: George. Danay, pero Chel, incidentally today birthday sang tagtukod gyud sang series nga si Mr. Ricardo Yanson.
20: Yes, kay Sir George Kadlawan. Today gyud mismo ang Kadlawan sang ila amay kay Sir George.
1: Wow, ahay.
20: Kagat tigindungan nilang nila ang press con. Kagati ka ina sang tulupin pra no nagpadulong ang pamilya no dito sa May Valley of Peace para nga ti magbisita sa amay o kon sa founder sining Ceres o kon Valley Carsonship sa Quezon City.
1: Grabe no. So basically why 3 versus why 4 gyapon?
20: Yes, amo gyapon kay Quezon City kag ang duwa ka magutod actually willing magpasensya but then again kung ano ang desisyon sa nila Iloy amo ina ang masunod sa Quezon City. And as of the moment at the last na
1: ang ara ka ina si Leo Ray Yanson nga amo yes, ang presidente kag presidente sang Yanson Group of Bus Companies.
20: Yes.
1: Oo. And then si Jeanette. Oo.
20: Yes.
1: Although of course klaruhon ko ni for disclosure purposes I want to be transparent about this. Si Leo Ray Yanson is my classmate in high school. Oo.
20: Yes, sir.
1: Anyway, classmate na muna sila ni SRA Chief Paul Ascona kag ni Dave Andrew Yanson. So, dira kami ng classmates sa high school sa Lasal. Yes. Anyway, sige, Chel.
20: Yes, sir. Kaya sa Diyos. Kasi, aging klaro, man ni Attorney Goles, yung mga abogado sa Y3, kaya sa Diyos, na may araman sa counterfiles ng mga cases against them.
1: Uh-huh.
20: Damo nga kaso, wala niya naging isa-isa, but most of them, kuno ko kaya sa Diyos, ang na-dismiss.
1: Ang
20: naging pahayag sa ina sang abogado. Ba't yung latulaton ka?
1: Mm-hmm. But then again, pila na katuig ang ila sining intra-corporate dispute man. Sige ba, isa-isa hon na lang. Kasi, dugay na ni before yes, COVID pa ni Chelly.
20: 10 years
1: na?
20: 7 years?
1: Wow. Oh, grabe. No, lawig na.
20: Yes, isa sa masubo. Pagin nga bahin, kaya tigin na pahayag man ni Ma'am Jeanette Kaina nga after the birthday sa ilang amay, dito kag nagkalatabo, ining kumbaga dispute sa pamilya, sa tunga sa pamilya,
1: na,
20: ining ginatawag nga pag ilinaway, no? Sa tunga sa Y3, well, sa Y4, sa K5-0.
1: Well, yun na naganti, amo nang natabo eh. Why man tami may muda? Hindi tama ni sila yung ma-judge as a family, kaya tiila man niya history.
20: Correct.
1: Yes. Diba? Anyway, kagway man takabalo, gid kun ano ang tulid nga rason or kabangdanan sa likod sang ila pag ilinaway. Yes, for one, ako ya hindi kuya ka-presume. Bisan classmate ko pa si LRY, wala kuya kabalo kahit hindi kuya parte sang ila pamilya, hindi ba?
20: Yes. Oo. Yes.
1: Ti, may galing kahit may mga tao nga ara sa kapihan nga kung pambalon mo, dopiho mo. Muna dang problema. Kiti number one, kung hindi kaya kadugo sang pamilya Yanson, you will never understand sang tuod nila nga ilinaway.
20: Yes.
1: Eba?
20: Mm-hmm.
1: Ay, nako. Mm-hmm. But anyway, galing sige lang. Damo, analyst, subong eh. Sige, Chel. Diba?
20: Anyway, report dika no diri sa siyudad sang Talisay, kaupod si Kate Martin di maisip pa ini nga balita nga nadulong naman sa aton sa kaluwan sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News at that.
4: Lorga Vista.
1: Lipot na lang a commercial break and then we say goodbye after this.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3, Bayo! Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila ito isang nagligad. Sakit-sakit di katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap.
26: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
27: Number 1.5 K5 News.
28: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa magawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari katapusan nga bahin sa atong nga pagpangalagad, maing gabi lang kay Christina Yee dira sa Takuling o diri sa Takuling. Kayari man lang kami diri kay Ingod Kuguro nati. Anyway, mayang gabi man kay Dad Boy Mendoza. Dala na si Rafi Armonio kagtanan ng mga gwardya nga naka-duty. Subong dala na dira si pare ko Norman Black Balinsoy. And of course, ang akong amigo si Unyot Badaos Jr. Mayang gabi. Kim Flora. Sumag naman ini. Gina Purano. Chowili Gonzales. Purok magsungay ba singkang airport? Chowili, mayang gabi. Romeo Macapas, Pamilya Alonsabe. Sahil Muntilia, Sipalay. Mayong gabi, Margie Tambong Vlogs. Dira sa Bagaas, Hinigaran ang iban. Buwas naman.
28: Lorga Vista.
1: Huwain ako sang tiyempo. Asangalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Upod ang buhos ka po. Sa News and Public Affairs Department with K5 Ethan James Sarmiento, Julius Maraveras. Good night. Good night. Ang aton galit Chief Executive Officer, of course, Dr. Ramil Uy, Julius Maraveras. Good night. Good night. Salamat. Salamat. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan, kag matud nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
28: Larga Vista. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na na yun?
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Moderna Max Epektibo.
29: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
30: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
31: Makakal sa malapit na butika.
32: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
33: Number
28: 1.5 K5 News.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
35: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
36: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
37: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
38: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
36: Hindi lang gani-carots.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
36: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang akong ulo.
35: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
34: impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na!
35: Sining nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
35: Ano kayong intender man?
34: Maedukar ka pa.
35: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
34: Impormasyon sa ikaayong lawas.
36: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
3: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
36: Dakong incidence yan, no?
3: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok nga ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may tissue or purse kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
36: Lawig-lawig magaling abusar, ma'am. Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500.
3: Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan. Kung nagka-inom ba na sila DTX 500. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag MITC. Inom gid sila DTX 500 kag MITC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, wala ka mo, no?
36: Kada adlaw.
3: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sang gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy
36: Oy!
3: O karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
36: Oh.
3: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 MITC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka MITC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom MITC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka MITC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag MITC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom dito X500 kag may PC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigarjo? Base 9 years na or sobra na?
2: Isa na lang ko lang.
3: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
4: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500

0: Legs 500.
1: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan na subong imo sugar?
1: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gid. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabuli gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
5: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ay, abaw.
5: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan, doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae, palakaon, palabisyo, palapulaw, stress, palakaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
6: May na lang kay lalaki tiya, Sir GP.
4: May lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka-adlaw kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
4: Sir Boy,
3: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakun sultan na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
5: Kaya ba sin secondary, dysmenorrhea?
3: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation. Painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
5: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney.

0: Healthy ka na, happy ka pa.
1: DTX 500!
2: Nakatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500, mighty C, alkaline, ng vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko mighty C, alkaline, vitamin C.
7: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo.
3: Mm-hmm.
4: Paano, Sir Boy?
3: Kalanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
10: Pero Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
3: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
10: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
3: Para habot all the time.
4: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
3: Mm-hmm.
4: Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayan tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang sore sang kapabaw si imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
3: Pangapi na, pangapi?
10: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungod
3: wow.
10: Sang iya kataasang antioxidant.
3: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Kung nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Nagkakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
4: Yun, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kaya natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka di tribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
3: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells, sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may D3Bio.
4: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bakterya sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka D3Bio.
3: Amo gala na sikrito, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag-tulon sa no, D3Bio, ipuga mo na lang sa kape.
4: Puga. Namit pa. Akong ara sa
3: kape. Magpamasahan sa ta, Sir Boy.
4: Ahoy!
3: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di siyempre permi na mo ginagbal nga inom gidya extend food supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials or including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginatumar, ginatawag extend food supplement.
5: Impormasyon.

0: sa ikaayong lawas.
1: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo ko na daw-adlaw kagiinom si ni preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
2: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. No? Ang ditribayo is already well-known. Damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses. Kid, no? Kasi una COVID, gabig ka-epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epik to sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
4: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
3: Sala ginaya.
4: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
3: Man.
4: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
3: No, no.
4: Mm-hmm. Kung suggest niya, before mo mag-lovemaking, habon ni Anay sa ano?
3: Santo Plaza.
4: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
3: Correct.
4: Now, ang matabo ni Sir Boy, kis, kuan na mo, nang late na bala.
3: Late na.
4: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
3: Ditribayo.
4: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sang HPV virus, nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
3: Sige lang.
4: Inom lang ko.
3: Inom ka lang.
4: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
3: Mm-hmm.
4: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
3: gin-safe mo.
4: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
3: Correct. Kag inom ditribayo.
4: Inom ka ditribayo before double sexual activity.
3: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
5: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
3: Wow!
5: So, why ka balugali nga may ara ka na sina. No? Labi nang good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man, ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
3: Uh-huh.
5: So kung na
3: white blood cells.
5: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sa nang ginatawag klase nga virus o kung tapikan sa nang klase nga virus.
3: Cervical cancer, no?
5: Uh-huh. Oo, naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
3: Uh-huh.
5: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
3: Mm-hmm.
5: No?
3: Uy,
5: gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka-D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
3: Uy!
4: Ang mm-hmm. Naka namin na, tuksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
3: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3 bio, Dok Sam.
4: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 bio, kaya siya mismo magpatay.
5: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka-D3 bio, kati
3: nagkaproduce
5: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
3: Gaanta ka mo proof, grabe, ang D3 bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, the double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ambalin Doc Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio. The power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
0: D3 bio, problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana. Ang D3 bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio with physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 bio, ang D3 bio may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Oh, kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: May DC. Mabalik sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
4: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid. Specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
5: Uy, mga katol.
4: Ang kaspa, sir boy, imula na hindi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
5: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
4: A pharmacy in a capsule.
5: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferolic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang lupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayaw ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapatman sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga, kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way mangin polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. ha, sa Pino nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga upper nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kuno aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at makag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal kay galika kun padayon non kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pakita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pakita si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Diyos. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karun nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag ginagamit pa diri ang isa ka halimbawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa kustisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. Balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na May mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magilan? Sabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, yun pa kamatyan. Sino ay handri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga, ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amuna nga sa bisikulo 9, kay Jesus, buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Muna gali nga, bilidohon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan, kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butong balon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butong balon, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, ngaman, kay perti sila kagamhanan, kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dako gid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga mahanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapo sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba na? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agon nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang ginsiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa indi pa kita kung aton basahon magkaturan ang 1:4 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios na higugma na sa aton kay Kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, naghambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugmang nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugmas ang Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong nga damo mga palakiro. Ang matabo na nga bisan diin makaatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, o para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios, paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kamulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalon diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagis kamatayo ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo, bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala, malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios paagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang luta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios, pagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios, pagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga ka kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provisyon nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa aton tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakun, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wahaon niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuwanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross, agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago, hindi ni mahimo nga dulaon, o kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan, nagtuga sing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas, antes sang iya pagkapukan, dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan man siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kung baga makariskyo, amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amo nang gintilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa nga matubos, kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos, mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Upod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan, magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan, magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay, nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kawalingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kawalingon sa napukan nga katawan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sang Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sang Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon atong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mong mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawas lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Number 1, hit music
1: station. 101.5 K5 News.
3: K5
1: News FM.
3: News FM.
4: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text yun na or itawag sa itong smart number 0928-611-2263 o kung sa itong Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. July 2, 2026, it's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, same as usual. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good ah. Very good. Mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton, gin wala untat sa pag-remind sa tuntanan. Nga kita aran na sa tunga-tunga.

sang tuig 2026, ha? Lang ko yun taniya. Taposon taning tuig nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton git pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Subong man tagaan naton sang panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante nga bulig sa aton ikayong lawas. Gina-eliminar sa aton balhas ang mga toxin deposit sa aton sistema nga mo gininig ginatudlo ang mga toxins nga kamangdanan sa pagguba sa aton ikayong lawas sa aton nga mga selula kang sistema kag nagaresulta sa kunano nga masakit kag balatian. So taga-engage siya nga tsansa nga makapabalhas kita sa anuman nga adlaw kag anuman nga panahon. Ang kagaw mga bakterya sa aton palibot, isa man nga ginatudlo nga rason kung nga nagabalasakit kag nagabalatian ang aton membro sa panimalay. Aton gitagaan sang importansya ang pagpalimpyo. Ini maayong inisyatibo para nga mag likaw kita sa kunanong sakit kag balatian tugas sa mga kahalitan sang kagaw o kung bakterya nga nagatinir lang sa aton palibot, sa aton ugsaran, kag mismo sa sulod naton panimalay. So ugalion naton nga maglimpyo sa aton panahon o kung sa aton panimalay, adlaw-adlaw, ha? Likawan man ang ma-stress mga kakifive. Kaya ang stress isa pagiging maginatudlo nga mayor nga rason kung nga namo nagka-live blood. May nagkalakatumba nga wala siyang pilas. Nag-stroke, nag-heart attack tungod siyang grabing stress, ha? Subantayan ginaton nga likaw kita sa kunanong stress o kung mga bagay, kung mga butang nga naghatag sa aton stress, ha? Kung hindi kayo magkalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw siyang DTX 500. Chansa tanani, oportunidad tanani, kag buenas kita nga may available nga ining DTX 500 nga pwede ginaton mainom adlaw-adlaw sa para mabuligan ang aton sistema nga maglimpyo. Ginatol-tol siyang DTX 500 ang mga toxins. Ginarepairya ang mga damage ng mga selula kag mga tissues naton. Ginatagaan niya sa nutrisyon kag proteksyon kag ginapabakod siyang DTX 500. Subong man ang DTX 500 mga kaka-K5 naghahatag sang chance sa aton binipisyo nga ginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. In kasyo gitman ang aton nga blood sugar galalapaw sa level, papanaugon sang DTX 500. Kag may epekto ang DTX 500 nga parihas gid sa insulin. Gani sarang kita makalikaw sa diabetes kung adlaw-adlaw nagainom kita sang DTX 500. Kag ang DTX 500 mga kaka-K5 may ara pagid sang super antioxidant. Gamo ining naghahatag naman proteksyon kabakod kag naghahatag away batok sa mga free radicals. Ang free radicals nag-aatake sa aton selula. Gumon sang free radicals ang aton selula. Kung guba ang aton selula, amo man ini kabangdanan kung nga nagamasakit kay nagabalatian kita. DTX 500 may super antioxidant kag ampalaya extract. Kampiyon nga kombinasyon para sa aton nga good health mga kaka-K5. Gani adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Salamat kinagwa na subong si Bagyong Henry. Pakadto na sa subong sa China mga kaka-K5. Ang chimpo naton maulanon sa gihapon. Kag kinanglan naton sa mataas nga depensa kag resistensya. Kinanglan gigita mag-inom sang Mighty C. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kanami gid. Kay pwede mo siya mainom bisan wala ka kinan-an bla. Wala hapdo sa tiyan. Wala siyang sakit sa tiyan.
pwede mo siya mainom bisan wala ka nakapamahaw. Wala ka, wala unod dyan mo pagkaon, abe. Pwede mo lang siya mainom. Di ba nahadlok dinilig tungod ang iban ng mga vitamin C, hindi alkaline base eh. That's why hapdo siya. Unlike sa mighty C, pwede lang ganyan mainom, aha. Bisan mo ka pagkapamahaw, pag mugtaw mo, inom na yun mighty C, ah. Kagkadasig siya i-absorb sa lawas. Kung na mo sina mga kakifive, kadasig siya i-absorb sa lawas, mutsilingon, dasig man sa maghatag sang depensa kag resistensya. Kag uptake ang imo sistema nga maghatag sang depensa sa pakambyo-kambyo tinga klima. Proteksyonan ikaw sang mighty sing nga hindi kita magkaangkon sang hilana, trangkaso, sipon, ubo, allergy, hapo, or asma kag iban pa. Pasakaon ng resistensya kag depensa, adlaw-adlaw, inom kita Mighty C syrup. O kung Mighty C ang alkaline ng vitamin C, kag sa mga kids naman naton, ha? Mighty C syrups naman, ha? Mighty C for kids. Mighty C syrup for kids sa mga bata. Kaya gakanto na sila sa eskwilahan, gaimpo na sila sa ibang kabataan, ang laton-laton sang ubo, ang laton sang hilanan o trangkaso, kamudlay, no? Kinanglan, lipinsahan naman ang ikayong lawas ang mga kabataan, painuma sila Mighty C syrup for kids. Kag sa mga adult naman, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ha? Alas 9.53 na mga kakifive, basa ta na isang weather update with Jerry Lee, ha? Yes, no. Weather update, mga kakifive, ako nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility or PAR ang Bagyong Henry. Kag nagapadulong na inisubong sa Hainan, China. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa, ulihin na kita ang Anay Bagyong Henry, 960 kilometers natundan sa Northern Luzon, kag nagapabilin inisubong bilang isa ka tropical depression. Wala naman sang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Apang suno sa Japan Meteorological Agency kag Joint Typhoon Warning Center sang Estados Unidos. Nagapaandam na sila sa bagyong nga nagapalapit sa Marianas Islands sa Pacific Ocean. Ang bagyong nga ginatagaan sang international name nga Bavi. Ang posibleng magasulod sa PAR sa madasun nga simana kag mataas na subong ang tiyansa nga mag-develop ini sa super typhoon category. Wala pa subong sang available nga track ang bagyo sa kundiin ini magapadulong apang sa initial nga long range forecast ginalauman nga magapadulong ini sa may area sang Taiwan. Samtang kalabanan naman sa mga lugar sa pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa mga lapta-laptang mga pag-ulan na bangod sa epekto sang southwest monsoon o kon amihan o kon habagat. Lakip na sa mga lugar nga apektado sang habagat amo ang western section sang pungsod. Lakip na ang mga lugar sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Antique kag Occidental Mindoro. Sa ang easterlies naman ang nag-aapekto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga kag Quezon Province. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, Buas, Nganlao. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto. Nagwa ng bagyong Henry pero may bavi naman subong nga bagyo nga ginabantayan mga kakifive. According ini sa mga highly sophisticated nga mga gamit ni sang Japan nga pag-monitor sang aton nga weather system. Subong man ining Estados Unidos
Ara na makita naton subong mismo sa picture ni Risa forecast ang pag-asa man nga gapalapit na ang ining bagyo. Pero daw ang iya guruning agi ya masimaga magpasaka ini siya pakadto ya rikta sa China. So balantayan man ini kuning kaso ginman sundo niya agi ni bagyong Henry ti saton gidya pangilamos kikita sini. Pero kabay pa nga magsaka lang siya kung hindi mag-agi saton kay according sining mga weather agencies no Japan kag Amerika. Super bagyo ni kuno eh, no? Bakod ni, o bakod, baskog ni. So, mo inang lakat sa aton panahon magaga K5, ah. Wala na subong ginya low pressure, kiti amo lang na hanghamagat gini, no? Padayon nga nag-ulan-ulan, plus may easterly kita, di moisture maniga po, no? So, maulanon, ang posibleng nga mga panahon aton sa masunod nga mga inadlaw. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Ate, very good eh. Mayo gina. Kinanglan ginaton mga kaki-five. Ining D3 Bayo. Kaisa na ba ginatudlo nga delikado subong ang nagahatag sakit kagbalatian sa taong virus? Virus. Ang mga kagaw, ti may mga bulong na tadaya. May mga injeksyon na tanda, may mga tabletas na ta, may mga kapsula na ta. Pero ang ining virus siya, so far why pa eh, no? Why pagkijabulong ang virus, kundi ang ato lagi is depensa. Kaya ang virus, mga ka-K5, ang iya style mo niyo, masulod siya sa lawas mo, kagdakpo niya dayon ang imo silula. Para mabuhi si silulot siyang lawas ang tao, kinanglandak po niya ginang silula, kag kanto niya dahil ang silula, Jirile. Kag suyo po niyang silula para tanang ang persa sa silula ta, makanto sa virus. Mapatay ang itong silula, ang virus naman niya makusog. Kag ang special nga feature sa atong silula is cell division. Kabalo siya mag-duplicate siyang iyalawas. Di makanto na siya sa virus. Siya na makabalo mag-duplicate siyang iyalawas man bilang virus. Di kada duplication siyang virus na manguko man na siya, mangagat man na siyang ibang kasilula. So nasig lang din mag-deteriorate ang ato ni kayong lawas kung may virus sa sulod. Pero ari ay, kung nagainom ka adlaw-adlaw, ginuna D3 Bio, tungod siyang extra virgin coconut oil. Kag ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio may natawag nga monolaurin. Nga mo ining nagaputos sa aton sinila. In kaso ginman makasulod ang virus sa aton. Kag hindi man na imposible. Kaya ara malang virus sa palibot tay. In kaso makasulod siya sa lawas ta. Kag makita yung sinila ta. Ha? Gara-hara na siya dahil nga kanto na sinila ta. Pero hindi iya makagat mga kakifep ang silulata kay tungod happy na iya siyang D3 Bio. Happy na ina siyang extra virgin coconut oil, monolaurin, siyang D3 Bio. Ang iya bangkil dirile, hindi kalusot mo. Hindi siya makaangkab siyang aton silula. Tungod arang D3 Bio, arang extra virgin coconut oil nga may monolaurin nga nagahapin, na nagapanami sa proteksyon sa aton silula. Kag sa dalayon, nagaluyang mga virus, mga kakifive, kag ang aton immune system, mag-aatake na sa mga luyang nga virus, nga persado sila. Tungod, may vitamin D3 sila, nga upod ini, sa aton nga extra virgin coconut oil sa tagsa kakapsula. Sa tagsa kakapsula sa D3 Bio, may virgin coconut oil kag vitamin D3. Ang vitamin D3, makanto ini sa aton immune system nga magahatag sa dugang nga kusog kag pwersa nga para lupigon ang mga nagaluyan nga virus. Gani mga kaki-5, o chance natin eh, nga makalikaw kita kag bilog naton nga pamilya sa kunano nga sakit kag balatian. Kag pwede ka matayon nga tugas ang virus. Gani, adlaw-adlaw inom kita D3 Bio.
Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sarang nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo ha, barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa. Libre, wala sing bayan. Di mo gining perfect time nga magpa-check up sa doktor, Jerile? Ha? Nga ah, ari kita sa ka pito na nga bulan sa tuig mo. So kinaglang check up po naton kung anong kondisyon sa lawas ta. Kiti, dugay pa mag-Disyembre mo. So perfect gini kay tunga-tunga tuig pa-check up ta mo, no? So kanto lang ka mo sa clinic ni Dr. Ramil Oy, ha? Sa may mga problema gauge sa inyo kayong lawas, kanto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Iti wala magkuyaloy ang problema sa ako niyang health, ha? Galing ti amulan na malahaw. Nga ko nga, makabugtaw ko sa kagahon, bla? Dobod lang yan ako yung mag, balik sang tulog. Kung kisya nag-tuturoog ng manog, ginapiyong ko lang mata ko, pero bugtaw pa ko gyapon. Nyako mo man, wala magkoya masakit, may magkuhilanat, may magkunano ah. Galing ko mag-panguyab, gumlaga kautod. Nyako, ako ganyan eh, huwag ko yung problema ya. Galing tiyan mo lang nabla, nga kung mag-tindog ko gulpi, na maungad ko. Magbalikin ko doon nagadulong pananawan ko. May mag-agi, abing alipot siyang short mo na ako. Gatulong ko, gadulong di ko kahimutan mayo. Tiyan mo siya toon lang, at may mo siya trangkasyo, di ba? Pero ina siya mga simptoma, mga sinyalis, mga kag-5. Nga may aragin di pa rin siya sa silod. Hindi na yung normal mo. So ang makaitsindila na ka makahatag sa atol sa nga klarong nga explanation. Ang mga doktor ang nga ara sa klinik ni Dr. Ramil Oy. So ay man problema. Kay man libreng konsultasyon, ay ka man gastohon. Pamiliti mo malangabi kang chimpo mo. So kati ang katuyuan mo naman is para sa imo yung ikayong lawas. Di, hindi mo na dapat paghilakan. Hindi mo na pag dapat idalok niya sa kagalingon mo. It's about time, mga kaka-K5, ha? Na magpakonsult na kita sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kay, wala siyang bayad. Libre para sa tanan, ha? Okay, tawag na ka mo sa aton hotline, ha? 0928-611-2263. Sa may mga problema, parte sa paghigugma, problema parte sa panimalay, mga problema parte sa mga batasan sa mga bata nyo. Nga daw sila na yung nanay kang tatay magsabat-sabat, balay ha? Daw sila pa yung hari sa balay. Nagakumod-kumod kong sugoon. Ha? Nagapamulog so kay halak, pitik-pitik na lang sa silpon. Daw hindi na sila madisturbo. Daw ikaw pa yung mahuya, mga kakipay. Tapos kaon, masig panaguay sa kwarto kang maghiligda. Kag mag-silpon. Ang mga silimusol sila misya kagulugasan ay daw itugyan pa sa mga ginikanan. Ginhimo na nila muchacho kang muchacha. Sila na ginaulikdan kay sila na ginapikurahan. Ikaw pahimuon nila nga ulipon. Grabe mga kabataan nyo mo. Kung suguon mo mang lintak pa, mamulogsyo pa, magsabat-sabat daw, ilupot niya ka sa kwan.

Pero dyan ay kadali lang gid, basi malipatan ta. Basi malipatan aton. Ang aton anay gid nga aga mainit nato nga pagpanamiyaw sa aton nga station manager, K5 Roads Palma, happy birthday!

Yes, nabusogin kami. In behalf sa tanan ng mga empleyado sa KFM News FM Bacolod, we would like to say happy birthday to our mapisan, guwapuhon, mabuot, maalwan nga station manager ka K5 Rod Palma. Happy birthday to you, sir. May you have more birthdays to come. Wishing you good health and strong body. Sige, workout na subong eh. Nagapamatso na gisa subong. Di pilang height ni Rod Palma daw mga 5'11 man mo jirili. Modeling man nga height ah daw. Mag bulubaliki kang magsulusahin mo daw. Richard Gomez man. Happy birthday, station manager Rod Palma. O sa may mga isyo dira gusto gin magatag sa ilang opinion, parte sa mga balita, ha? Pwede gin ka mo di kasyera. Ha? Pwede ka mo kapahayag. May freedom of speech ka mo di sa atong programa subong gabi. Ang mikropono abierto para sa tanan. Para sa tanan. Open ang atong mikropono na makapahayag ka sa imo nga balatsyagon, sa imo panghuna-huna, ah. Sa kunano man nga mga topiko kon issues kag mga balita subong nga may ara ka sang komento opinion, ha, tawag ka mo. O kung may ara ka da interesting stories bla, makahatag sang pagtulunan, makahatag sang leksyon kag inspirasyon sa aton tanan, tawag ka mo sa aton telepono 0928 611 2263. Para sa smart ina, ha? Kag sa Globe naman, 0927-448940, ha? Oy, good evening, aday sa tanan natin nga suki nga naka-tune in si Bob sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa ilada nga mapisan, guwapahon, maalam nga station manager, si Ma'am Ami. I guess though, July man na siya, basta cancer ng sudyak sa niya na, no? Ma'am Ami, I don't know kung saan ang birthday mo, but happy birthday also si mo, ha? Kag sabong man sa aton nga mga suki nga naka-tune in dira sa Canlaon City, naka-tune in sa K5 News FM Canlaon, mayong gabida. Kamustang bulkan na ito? Ati anad na ni sila yung jirili. Mga ngurob-ngurob sa bulkan niya. Ati matyaga na na sa taga-Canlaon. Puti ang mo ina, no? Nga alerto lang kita kay sinagligad itong mga inadlaw. Doon nagabanog ang ba-ba sa Canlaon. Mayong gabi man sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota City. Sa atong tanan nga mga listener sa K5 News FM Hinigaran, mayong gabi. Kag siyempre sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM si Palay kag Hinuban. Kag sa mga guwapuhon, kag mga guwapahon nga mga K5 naton listeners from K5 News FM Kabankalan, good evening. Sa tanan naton nga mga listeners from K5 News FM Victoria, Scandi City, Sagay kag Escalante, hello! Nainom nyo na? Nainom na? Inday ang mansayin tanan, nainom mo na? Ba, totoo yan, J. Lolo. Oo, gani, wapo na taas pa. Mayong gabi, J. Lolo, kaga Jerry Lee. Monitor lang kami di sa may barangay Suay, Himamaylan City.
Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi kag madamogin nga salamat ya Jay Lolo kag happy happy birthday. Kay ka K5SM Papang Rodolfo Palmabaw ga. Ginarods talaga ni Gin Rodolfo mo gid. Sige, sige. Mayong gabi na ha. Bawas hindi man siya, presyon ngayon niya, inom ko na, Gilolo, na inom ko na. Hindi man siya na nakapanghabon ka na. Ni TX Beauty Shop, napanghabon mo na. Okay, sige. Daw bakal na siya mong ni TX Beauty Shop sa Himamaylan? Hindi tayo mabasol kung magdamo na yung gwapo kang gwapa sa Himamaylan, Jirili, kung magsurbita. Kaya nagagamit sila sa DTX Beauty Soap. Uy, mayong gabi, Jirili J. Lolo, nainom ko na long D3 Bio kag Mighty C, Jun ni Gali, sang handumanan. Always gig ko nagapamati sa programa ninyo. Great ko happy listening sa tanan. Especially to my one and also, my one and only Gali Palanga nga si Josephine. Ay! Muna iyaya, one and only lang. Hindi iya one and also, ha? Kundi one and only, wala na siyang iban, siya lang. Hindi iya may aragin naman niya, to my loved one. Dibla to my loved one. Hindi to another one. Dahil Josephine, langga-langga kagidahan ni Junjun, ha? Yudi, ha? Okay, sige. Ari pagid mayong gabi man sa inyo na, Jirili and J. Lolo. Shout out lang da sa tanana. Salamat gin si Clinton Galini. Clinton, kamusta kayo? Good evening, J. Lolo, listening sa imo da programa, no? Salihi si Dorin. Dorin! Hello, Dorin! Buwas maga ka K5, Biyernes. Katapusan nga daw sa kamon nga mini sports fest, abi. In connection sa amon 9th year anniversary sa K5 News FM Bacolod. May mga sports kami diri nga ginapatigayon sa amon nga Rayo Gym, abi. Multi-purpose gym. May mga basketball, may mga volleyball, badminton, kag iban pa, ha? Mandamo siya mga hinampang ni kag sinadyanay kami di mga kakifay ba, ha? Si Buas ang mga final nga mga bouts mga kakifay sa tagsa-tagsa ka mga sport category. So Buas ang final moment sa aton nga mini sports fest sa K5 News FM in connection sa aton ka 9th year anniversary, ha? Mga ka-K5, tiyan mo na, no, 9th year na, kung 9 years na ang K5 News FM Bacolod, daw siyang sanulang. You know what, kalamanan, mamatian, ang testimonya ni Dr. Miloy kag iban paginaton ng mga pioneers di sa K5 News FM sang Radyo Bandera pangalan sa una. Radyo Bandera Sweet FM. Nga nagsugod ang pagpalayag sang Radyo Bandera which is K5 News FM Subong sa isa ka lugar nga daw talamnan mga ka-K5. Talamnan, kita yun yung talamnan sa mga humay. Nga may mga danaw, may lamawan, amo ina ang istoryan daw, may arasan daw hayob-hayob lang. 9 years ago. So, sa inisyatibo sa aton CEO Dr. Emil Oy, ginpatuko dyan Jirili, kagdamo gin nagkadlaw siya, nagdamo gin nahikay, nyati ah, guro, anom lang nakabulan, why na na? Ay, pati ka na sa Radyo Bandera na. At the time, ang iyang mga empleyado,
Number one gate si K5 News FM, K5 El Jan Castanyo. Sunod si K5 Babes Cantalao. Araman si K5 Sunshine Lacson. Si K5 Rods Palma. Si K5 Jean Paul Hineroso. Kagang the late K5 Rushmore Uba. Sila lang ng mga pioneers. 9 years ago, damo naghambal nga ang K5 News FM kon formerly Radyo Bandera Sweet FM nga hindi mag-prosper. Kaya iti siyempin ni Ufats ikaw, kagmaguhan ikaw kumpara sa mga higanti kang mga dugay ng mga radio stations diri sa Makolon. Pero tungod sa ang determinasyon, kapisan, kag dedikasyon, kag manako nga tagipusoon, kag guided sa Ginoo, ang aton nga CEO, Dr. Ramil Oig. Subong 9 years now, ang termino nila nung nagkamulat. Pusubong 9 years ng K5 News FM. But behind sa mga istorya, mga ka-K5, I would like to share something. Nga masik mag-unyo po lang mamatian nga ako mismo witness wala pang tanan si Dr. Ramil Oy, wala pa siyang radyo ang ginahimo ni Dr. Ramil Oy at the time. Kada Domingo nagaprograma siya sa AM station. Inang AM station isa ina ka building abing may Araman FM. Kag ara kami ni Jerry Lias FM. Kilala ko si Dr. Ramil Oy because ang iyang father-in-law nga si Chief JC Amar. Nga chief gang tawag ko siya. Because ang chimpo ni Big Mercado sa Agong, siya ang chief sang mga technician. Chief technician siya. Kag empleyado ko before under kay Big Mercado. He is my boss. So nakilala ko si Chief JC Amar nga isa ka mabuot nga tawo. Kag Diyos non bla. Kag mahilig siya sa mga herbal. So dito ko nakilala si Dr. Ramil Oy pagi siya kay Chief JC Amar nga father-in-law niya. So mo ini, in short abe, nagaprograma si Dr. Ramil Oy every Sunday sa isa ka AM station. Kag ina mismo nga AM station, may FM station. Ang AM niya kundi siyempre at the time, nagaprograma siya kay nagapalayag sa sangiyang nibaluan about sa alternative medicine. Hambal ko siya, kikomo kilala ko siya, siling ko siya iya. Sir, Dr. Ramil Oy, why not abi nga try mong programa ko sa FM? Nga mag-black time ka di o kung mag-partner kita. Kasi siling ko, sa AM, amo tong time mga kakipa, damo-damo sa mga food supplement bla, nga gatinuhaw bla. Siling ko ginutok na na sa AM, so try mo lang sa FM. Siling ko mga listeners ko diri sa FM, may mga high blood manadi, may mga arthritison manadi, may mga hapuon manadi nga pamati. Siling ko importante nga makuha mo mikropono ko sa FM. Kag mapahayag mo ang mensahe mo nga may mga alibyo nga pagahimuon pagi sa imo nga nibal-an about sa alternative medicine. So naminsa si Dr. Ramil Jirili, no? Inad ni siling dasol nga naghando siya sa akon. Kapila ko pa siya nga gin-remind, no? Nga sige na, upo na ta program ka ni si FM, try mo, no? As a black time program, no? So, natistingan ko lo ah. Tistingan ko mga, sin nga pila ka bulan tisting? Sinin ko minimum 3 months? Minimum 3 months ah. Tinaghimo kami siyang kasulatan nga maupot siya sa akong programa para legit bla. Dito mga ka-K5 nga nag-black time kami.
unfortunately, damo ga pamati, no? May clinic si Doc Ramele. Nagapangonsulta siya bla. Di karon, damo nagpakonsulta siya. Kang isa na dira mga kaka-K5 nga nagbuligid sa amon nga pag-ubdanay sa radyo atong may cancer bla. Nga napaayo ni Doc Ramele. Isa ka maestra sa isa kasikat universidad nga nagahatag siya sang iya nga pagsalig kay Doc Ramele. Kagintaninga na siya sang anom ka bulan na lang kang mapatay siya mo. Breast cancer, stage 3 going stage 4. Amuna na kalala. Pero sa iya nga pagpati kay Doc Ramele, kag sa dedikasyon man ni Doc Ramele, nadulang cancer niya mga kaka-K5. Kag every now and then, gina-report na mo ni Doc Ramele ang iyang laboratory update, bla, no? Ginapakwa siya ni Doc Ramele kung ano nang status. Di ang ga-progress, gamat-amat dulang cancer niya. Hasta totally, nga naglampot na sa 6 months, dilimuhi sa Gapon. Tapos nadula ng iyang cancer. Di mo na siya nagligan na istorya ko naman ni sa inyo. Until 2 years after mga kaka-K5, no? Nabalitaan na lang naman ni Doc Ramele, patay siya. Tungod sa cancer, di instant 6 months, 2 years, yan na palawig ni Doc Ramele. Kaya kung tani lang kami, buhi siya subong tani mo. Kung gisunod niya lang ganyan nga, hambal ni Doc Ramele niya, ma'am. Amo lang gining ako ni Hambal Simo. Mintras buhi ka, hindi ka gin magkaon sa sinugba. Di all the while ko no Hambal siyang bana niya, ti ayaw na ko, 2 katuig na, lapaw na sa anong kabulan nga survive na ko, huwag na ko cancer ah. Pwede na ko rokaon ba, boy, sinugba. Ha? Sinugba nga bang Ros? Inasal nga manok? Di amo to mga kaka-K5, naglukmat ang iya cancer. Kag kadasig lang, naglala na yun ang kondisyon kaya napatay siya. So muna mga kaka-K5, dito gid ang tao nga every time nga maghatag kami update siyang progress ang cancer to, nga resulta abis sa laboratory, ang tao ga sige panawag kay Doc Ramele, gusto man pa konsulta. Tiyan mo to mga kaka-K5, ang iyang clinic ara sa may Paglaom Sports Complex o nanabla, sa may teacher center. Ang tao, gapila, dili mo. Di karon may taga-Sagay, may taga-Cadiz, Manapla, taga-Victorias, gusto mo pakonsulta siya. Di karon kay hindi kabiyahi mga pasyente, bla. Isa sa mga ideya na mo ni Doc Ramele at the time, Siniko, why not abidog nga mahatag tabi adlaw? Nga makanto ka sa Victoria, sa amuni nga lugar, makanda ka to sa pre-consultation? So, amuntong inhimo na to, no, ni Doc Ramele. Gahatag sa schedule sa kada lugar kung anong adlaw, anong oras, gaabot siya kang libre consultation, kaya nag-resita siya lang. Damo siya fans ni Rilimo. No, damo pa siya gani fans sa ton eh. Tungod sang iya to nga giniubra nga napaayo itong may cancer, abi. So, tiyan muna mga kaka-K5, the rest is history. No, karon, isa sa mga amon gina meeting at the time. Natapos ang amon kontrata, no? At the time, may kwarta si Doc Ramele, oy. Singa Chichir, gusto ko tani magpadayon sa program. Galing ko'y kukwarta, bla. may ara siya nga isa ka kontemporaryo nga isa magka-doktor, bla. No? Sa unhan lang iya nga klinik lang. Sa unhan lang, siling ko, Dok, si ano na bla, si Doktor Amonio, mayuhay magkamisina mo. Siling ko, why not aming kantoon na to siya, nga matandim ka mo, 3 ta? Tapos may inamutay kita siyang malayran sa radyo. Nga sige testingan ta, pusimpalan kami ni Doc Ramele. You know what? Siyang hatag naman ang proposal ng istoryahan na ito.
Kaya na time to ya itong doktor, sikat-sikat na siya mo. Una siya nagsikat kay Dr. Ramil. Damo na siya nagpamati siya sa isa kay AM manabi. So proposal mo lang to amon nga kung madalasan amon sa FM upon kay Dr. Ramil oy, kaya ma-share siya sa balayran abi isang airtime. Siling niya kiti sikat siya damo sa kliyente nirele kaya nagaprograma man sa ibang stasyon. Nyati kamulang siguro, anaya. Nya okay na kuya. Hoy, abaga na mo ni Dr. Ramil. Balik kami, tabo kami dumdumay kung ginaklaro si Dr. Ramil nakaputi, no? Kagapulo, kagtapos nakawas anwer nga nilargo. Hoy, abaga na mo gano'n katabo kami sa dalan. Gintonda na amon proposal, tinanong ni man. Ya, sige lang, sir. Sige lang kay matipon ko ang kwarta para makabalik taon there. Isa sa mga nagwa sa mga nirili, no? Sa amot nga moment, no? Clearly in my memory. Ya, sir, pila kadlaw. Mapatindog ko radio station. Siling ko, ha? Nag-ha ko eh. Kasi pinsir ko nga... Uy, wala tagani inog bayan sa black time ta. Mga tindog ka rin yung station. Sa pinsar ko lang kami, no? No, mahamot ko nga daw, mapati ko, no, hindi. Pero why ko nagpakita siya nga ka? Siling ko, timayo na. Siling ko, ako ang program director. Siling ko, handong ko man ang program director mo. Na sige, sir, niya buligay ta. Dito mga ka-K5, nagdidikargin ako sa pag-build up kay Dr. Ramil. Kilala ko siyang isa katawo nga maaluan. Ginatawagan niya ko na, niya lo nga, huwag kakanyuti. Lang yung kundok line matiyag ko, padalaan niya ko na bulong. Padalaan niya ko na sa mga food supplement niya. Nyari, inuman niya mo ni, ginatipan niya kamla. Bilang migo, bilang ambiyan, ginapalangga niya ka. Si ko ini nga tao masinsyog ni Plakadlaw, mamilyonaryo gini. Di na tuman gin, nagmilyonaryo gini. Tungod sa iyang big heart nga magbulig sa iyan ni Maluan, nga paghatag sa alibyo sa kadaman, sa ginasuffer nga mga balatian kang masakit, nagabulig siya kang amuina mga ka-K5 no. Ining 90th year anniversary siyang K5 News FM. Nabatian na ito nga nagsugod sa medyo isa lang kalugar nga medyo lamawan, talamnan. Pero siyang ginakonsib pa lang ni Dr. Ramil. Ginapanamkunan niya pa lang kag ginabuo niya pa lang sa iya balatsyago kung pagunahuna kag nasambit niya sa iyang mga pangambalanon. Nahambal niya mo. Napilakad lolo. Mapatindog kuya radio station. I was there. Kagduha lang kami nag-istoryhanay after nga gin-decline ang amon proposal sa isa ka doktor nga ginaimbitar namon nga makaupod sa programa kay para makashare sa isang balayran kay way kami kwarta gani. Hoy, abaga namon ni Dr. Ramil. Napilakad lolo. Mapatindog ko sa akon radio station. Do makadlaw ko, siling kote, sige, akong program director. Mga ka-K5, siling kami ko na ilahogi lang. Kaya daw, siyempre, hino maguna-huna, man may kagani nagbayad. Wala kami gani nagbayad sa programa. Mapatindog ka pa siyang isa ka radio station. Kote palangga siyang ginoo si Dr. Ramil Oy. A person with a burning desire to succeed, mga ka-K5. He have the passion and burning desire nga mag-succeed sa iyang mga handong. After 9 years, mga ka-K5, hindi lang isa ka radio station na patindog niya. Sobra 60 na kabilog nga radio station all over the Philippines subong under sa kay Dr. Ramil Oy. May ara sa Luzon,
may ara sa Mindanao pero pinakamadamo diri sa Visayas. Sobra 60 na kastasyon sa K5 News FM kag padayon pa nga nagadamo ang radio station. Ang target ni Dr. Mel sa una niya lo maglabot gani 50 ka radio station mauntat na ko. Di subong naglabot na 60 niya guru I think diri limambal naman siya nga lo ko maglabot na 100 ka radio station mauntat na ko. Buti ha sige-sige man. Ang lately, ang gin-open ni Dr. Mel is ang K5 News FM Palawan, Pulo ka radio station. Kag magkanto ka siyang iyaw ng mga radio station, tanan mga high quality ng mga equipments mga ka-K5. Ang microphone na mo ni ginahmalan ho, pinakabarato ni Guru Jirili, ara sa 50 mil. Microphone pa lang. Ti plus pagin ang computer mo, ang console mo, dito pa sa technical, ang imo pa yung tower, ang imo pa yung elements, ang imo pa yung mga tinawo, isa lang na kastasyon, ti sobra si Sinta kang sige naganamo ang radio niya. Gina-bless gin siya mga ka-K5, no? Pero ang point ko lang, ako maka-testimony, maka-testify, I was there, sang sa chimpo nga, wala pa sang tanan. Ginahandom pa lang ni Dr. Mel Oy, and I'm the one of the luckiest person at the time, nga ako nauna nakamati, guro, o kung may ara naman siya ginahambalan, pero I consider myself, sa mga katulad nato ng mga broadcaster nga nabatian ko ganyan lo sa pilakadlaw mabatindog ko radio station at a time wala pa may isaya ka kurente sa radio. I'm proud to say nga ako sa isa ka eyewitness sa sina nga moment mga kakipay siyang wala pang tanan nabatian ko mismo nga ang hambal ni Dr. Mel nga mapatindog sa radio station nga even me do nagduda kubla kay wala kami gani inog bayad. But right now mga ka K5 after 9 years ang K5 News FM isa na ka very dominant nga FM station still number 1 despite sa tong naghambal sa iyang Adam ng kabulan nalampaso ah. Sa ratings kag number of listeners mga ka-K5, proud to say ang K5 News FM Bacolod after 9 years still the number 1 FM station in Bacolod City. So amoy nang malipot nga mga istorya part na call kay si Sir Eljan, si Sir GP, tanan yung mga pioneers kang iban na lato ng mga kaupo si Sir Rods Palma. May part man nga history about Dr. Mel. What I'm sharing you right now, ang part ko naman nga para isaysay sa inyo ang sa likod sa K5 News FM with Dr. Mel Oy. Kag proud ako, naging kabahin ako sang iyang panglakaton towards sa iyang success in life.

0: Sige, daw malumaw-lumaw matada. Alas 10:36 ng oras naton mga kaka-K5 ho. Mayong gabi na siya liwat kay Dayman siya ha. Dayman siya, kinanglan ko ginblang imodormat. Pwede mo di mapadala sa K5 bakulon? Mga pulo kabilog. Pwede mo di mapadala sa K5. Abi tiksi ko, abi kung pila ng pulo ka dormat na be, kay butang kus bintana. Di seryoso, di man siya, kahimo ni siya sa dormat mo. Amo niya yung livelihood, no? Dormat kang ining patholder. Day man siya ha, gaan mo ko presyo, kung pilang malayrad ko sa pulo ka dormat, kay padalaan na ka na siyang, lima kamilyon, pwede na? Lima kamilyon nga tansan? Okay, sige. Okay. Migo taman galiho ha. Migo taman sa Montreal, Canada. Migo na hindi lang ko nang i-release ya mo. Harris di Sena oh. Amo ni Jirilia, hambal ka lang niya ko ng sinoy ang mga gusto mong mamatian abi, ha? Eagles, America, Little River Band, Ron Stewart, Jim Croce, Paul Davis. Kantahon eh ni Harris di Sina. No, may ano siya mala, Jirile. I don't know kung paano yung napaigo ang pila kalibong kanta sa uluya. Pagkantahon mo sa New Kid in Town, doko kuhagin ang Eagles nga tingog, pating pagpitag sa gitara, ya? Pagkantahon mo siya sa Wonderful Tonight, do si Eric Clapton man ang tingog, ya? Pati ang timing sa gitara, dirili, ang tono, daw original, gin? Migo tani mga ka-K5 si Harris di Sena. Mga di Sena sa Kawayan, dahan pa rin tenyo ni. Subong ato sa Montreal, Canada, mga ka-K5. Inabala sa mga pelikula kung kaisa makita naton nga may mga sakilid sa sidewalk, wala? O kung sa mga sidewalks, may mga nag-humla dira sa sunudan sa gitara. Tapos may nagakanta, nagagitara, tapos ang nagalagi, bla, nagahulog na siyang coins. O kung may gatalanaw na siya gapamati, nagabutang siyang ilang pag-apresyar, abe, kwarta sa iyan na isulundan siyang gitara. Ang tawag siya na is basking. Ti, hindi gali basta-basta mga ka-K5 dito sa inang mga lugar. Nga mapundo ka lang dito yaya kang mag kuting-kuting ka siyang gitara mo kang sige ka na yung kantak nakpon kaya kundi may ara galing na yung scheduling ma-apply ikaw tapos ischedule ka kung saan o yan pwede ka makakanta sa sina nga mga lugar abi explain ka rin kami abi paring Harris abi tawagan na ka na. Ano ning basking ni blang basking ni? Dali lang pre, tawag ko na si mo. Inya bala siya mga pelikula na blang kilid dalan na makanta sila sa mga sidewalk na sa mga syudad. Tapos may madonate na siya. Kwa lang mimo video pre, kay biguti mo klaba. ining basking ni ipachindi. Ato sa subong sa Canada. Sa Montreal, Canada, paichindi sa aton nga hindi kali basta-basta yung magtukar kaskilid sidewalk lang na sa mga downtown, abi. No? Nga mahumlad ka na sa imo, na yung sulundan sa gitara, kang mabutang sa kwarta. No! Ano ganang isakto na paring Harris, mayong aga na si imo sa Canada?
1: Mayong gabi man, Daddy. Tilolo?
0: Yes, yes. Mayong, ayong aga.
1: Oh, ang mechanics dire, kung gusto ka magtukar sa kalsada o nasa tanan,

0: Canadian.
1: Oh, Canadian dollars, mga lapit-lapit o tsumila. Kung sa atong kwarta.
0: So, mali, amuna siya ang bayan mo parang makakak na sa pirmi ka, makakanta ka sa sidewalk.
1: Yes, sa mga mga tourist ginaganda sa mga tourist ano sa ano ning mga panuwag sana. Magina katuan sa mga kadamuan labi sa Chinatown, sa sentro ng siyudad. Basta mga kikiti ang ano tourist destination ni ang Montreal. Kahuntaog sa Montreal.
0: Oo. Nang ti ano na ya ikaw mapili kung di ka makanta, kung ginaasignan kanila, kung saan ka makanta, di nga lugar, ano man?
1: May lugar nga tagaan ka schedule ni antes ka da makatukar. Pero sa mga Chinatown, mga city proper, kag sa ano, nasa buhay isang train, may designated man nga lugar, pwede kaya katukar bisa no ano oras hari na la city hasta las 10 ng gabi. Pwede kaya katukar pagluwas na sa duha ka lugar nga ginanal mo yung schedule ka.
0: Na ah, okay, okay. So pwede ka lang katukar bisa di ingali, pero kinanglan hindi na mo kay basi hindi na magimati ay bla no.
1: Oh, tipong ginang yung mga sound kontrolado man para hindi man tama kayo subo sa tao. Pero kung ang tao ma-appreciate mo, mapundog, hindi ka gas. Tapos ba kung may pulungkuhan, mamati, hindi?
0: Hindi na. Ma-request. Okay, you're doing that. Inang tawag nila basking, ina, am I right? Basking?
1: Yes, yes, yes, basking.
0: Okay, now, ang pagkanta sa Kilid Sidewalk, mga kakifag, nga may gitara ka nila, no, is basking panawag. Oh. Tapos,
1: basking,
0: ti na-experyensya mo na nga may nagaduhol man si mo na nag-itsa na siyang appreciation, aming natawag kwarta, sa imo yung sulundan sa gitara mo. May amo man na-experyensya mo na.
1: Uy, isa, nasa duha mo ka oras, maka $50 ka, maka $60 ka.
0: Pilang pilang $50 gani?
1: Mga 2,000 na da, sa aton.
0: Sa
1: 2,000 pesos.
0: Ah, 2,000 pesos, okay. So, kung once may permit ka na, pwede mo na himuon adlaw-adlaw o kung may aralan, ha?
1: Ang kontra mo lang di, kuan, ulan ka snow, kay kung snow dito ka sa, kuan, dapat dito ka sa Sabuhay matukar.
0: Ah, okay, oo, siyo.
1: Eh, hindi pa man katukar sa downtown kung sa snow.
0: At i-i mo yung nga, dashling to dash no, ano wa no, movies. Okay, so, ang may mga Pilipino man, nga nagapamati, ano mga reaksyon sa Pilipino dito?
1: Usually, mga Chinatown, kadaamog na Asia, ang gakalad to. To, kung nang tukar mo mga bilong ka, mga 60s, 70s, 80s, 90s na daw, mga ganda mga paborito nila. Pero, magluwas na sa iba niya mga basker, nga mga binago, tukar, hindi ko na yakarili, kay wipe ako naman tao sa nila tukar.
0: anong mga father and son, leader of the band?
1: Yes. Oh, yes.
0: Mga
1: amo na yan, ato na simpo mo.
0: Ah, imo, kay una ka. Ako yung manong dibu po lang ko. Okay, mga father and son, gali mga kakifay, mga iya kategorya ni, mga leader of the band, no? Mga seals and craft, mga muna. Ah, okay.
1: Pakatukar ko mga Everly Brothers, mga sinagto pa bala.
0: Everly Brothers. Ah, siya. Ano gid ang mga paborito mga kanta, Mister?
1: Depende na sa audience kung nang lantaw sa mo kasi edad mo. Amo man, tiko mga kisa mga binag-o man, kung makatukar ka man 90s, pur pililion lang. Kaya doon hindi na magsulod sa imo pa lang ha, sistema sa balatsyagon mo.
0: Basi makas...
1: Lain ang quality sang 70s, 80s na mga tukar kumpara sa binag-o.
0: Mga England Dan and John Ford Coley.
1: Yes, yes.
0: Mga
1: Niliang sikat ginadikit kinahidyan si Niliang.
0: Si Niliang amo na siyang pakaisa ni Tuyang.
1: Oo.
0: Inang irmitan niya o na
1: sa. Wala sa buong nil old na sa.
0: And

0: ano ganing four strong winds, no, Nilian?
1: Four strong winds, Heart of Gold.
0: Heart of Gold, na mga Nilian, na mga James Taylor.
1: James Taylor na. Kung muna yung mga... Okay, kung mga mga listener, kakalabanan, puti mga Amerikano, pagkabaptisays muna, pungkuan agad.
0: Ay, si pungkuan, mabatikin sila.
1: Mamati, kinayari na pa yung muyo na sagad. Pagtapos sa sonata, request na tiin ng aboy siya $10, si Wish Dollar. May aragan ni 20.
0: Okay. So, may araman nga nag-request sila. May kung mag-request sila, gabayan sila naman.
1: Ang pag-request na nila yan, kung hindi gusto nila, pagkatapos yan, taga-anggam na nila. Depende na, wala man napilitay, kumatag sila kung hindi. Ila, kabubutpun na lang na yan.
0: No precision na nila, be, no?
1: Precision na,
0: Pero kung may mga Pilipino, abing nga mga listener ka na, no, gahatag ba ng Pinoy? Kung masinatagaan niya lang.
1: Actually, may ginatukaran ko din nga Pilipino community every Wednesday and Saturday.
0: Aga gig ka na kali? Nga may arat ka na kali yung no concert kali na?
1: Sa kwan man, sa mall, shopping center. So, muna yung kwan.
0: Gakanta ka na sa mall sa Montreal. Na anong alam siyang mall naman?
1: Pero sa Sagwa lang, nagsabi may shopping mall. Pero hindi kaya sa sulod yung mall kita. Sa Sagwa lang, kay bawal na yan sa sulod mo.
0: Hindi na yan pa siya ito.
1: Lain sa ito, nasa Bacolod nga, pwede ka kabasking sa sulod. Kung tagaanggap permission sa SM, sa Gaisano, mamana sa Lilo.
0: Pero nakala niya siya main alley, abi, nga ginaagyan siyang mga customer pa sulod sa mall.
1: Street musician ka tawagun.
0: Okay. Now, Janica, how long you been doing sinang tawag naton ng mga hiling mo sa musika? Mga pila ka na katuwing nga nagakanta, eh?
1: Why na? Yun yung exercise ko nung subot po. Si Sintay Dos na ko subot.
0: Exercise pila na katuwing, man?
1: 40 plus. 40 plus na.
0: Grabe, no? Mga estimate mo... paring Harris, mga estimate mo pila ang kanta nga ara sa utok mo?
1: Mga 300 siguro. Wala pa nalabot ang bag kung maginawin sa iyo mo.
0: 300, no?
1: Oo, 300 nga
0: kanta ara sa iyo memorya, pwede mo makanta anytime.
1: Oo, pwede. Basta kasi kalipat ako sa title gani, ano ito karoon ko. Kalipat ako sa title.
0: Pero kung mapitagan mo na, doon nagbukad lang sa utok mo, kag tuloy-tuloy
1: yes,
0: ka nakanta.
1: Yes, so, basta mahambal sang nag-request ka title, kag ma-recall ko, balik lang na siya.
0: Grabe, Jirlino. So mo chilingon nga, dako nga portion sa kabuhi mo yan, sonata, music in kaya. Nga, what makes you inspire nga ma, ano, it's in the family, influenced by somebody, nga mag-music yung imuya kabuhi?
1: It's in the family, kaya ang una ginang tatay ko nga retired to mga police, Sulindron player to.
0: Sulindron, inang domingo,
1: harmonica.
0: Amo nang notaya lang gintiga na siyang lula kong lolo ko. Ha? Isiling niya, nyada ka lang sa harmonika, wala mo gingkugin patilaw na.
1: Alay, siya ko tulo niya ang buong harmonika.
0: Amo na gani, ang gipakdo siya siyang lula ko, nagmalabag sa tutunla niyang harmonika. Di maghambal siya nga, ha, gawin na. Gahuni magamba siya mo. Daw kinarto na. Siling niya, mayo pang harmonika kay kinaplay mo. Abi, patilawa makusang harmonika mo nga style. Nakaipermi lang kuting-kuting imo style eh. Harmonika lawan bla. Anyway, so, ti mo na sir, no? 300 songs, Pabi, no? Through the years nga arak ka sa mga music, abi. Ano, paano mo na na-store ang 300 songs mo man? Amat-amat lang na, no?
1: Store mo, sa akong experience, hindi mo na sa may memorize, kundi mo sa may jindian.
0: Agali, kinanglan may ara ka ganyan heart nga pag-internalize ka mag-i-chin. Ano, can you elaborate, Abi? Ano nang machilingon mo?
1: Music sometimes is like storytelling, istorya sa kabuhi, no? Para balabla sa kanta nga, pagkanta dabla nga provincial jail, may lyrics na nga ang amon, ang gintunaan sa amon pagpreso, may arapa muno, pamatay isang tao muna. Tikon ibuon mo na karon nga ang tunaan sang amon pagpriso, tinuktok nga tangkong bisan asin hindi magsigo. Amo na kinano, you should understand what you are singing para ma-relay mo sang maayo at the same time gapurma na sa imong memory because ang message sang kanta.
0: Grabe.
1: Kaya kung wala ang message ng kanta, hindi mo tsindihan, kabudlay na sa ulohon.
0: Oo. Amboy ko na sulod na si memory mo ni, nga ini nga kantam lang nga maluoy ka.
1: Oo. Wala yun ang sugpo niya.
0: Ano, may ara na guro sa 300 mo na nga memorya nga kanta na si mo paminsaron na sa memory. Amot ko na.
1: Para ako na sugpo niya, hindi ko lang pagkabalon.
0: Kantahon ko lang porsyon, nalipat okay. Nalipat kong title. Sini, bumusta ko eh, basik madunduman mong title. Amo ning tuloy ako. Maloy ka, gabuta.
1: Ako na mong inaisumpot.
0: Kay hindi na ko kagwanta. Dumdumay ko lang yung title si ni Fred. Maluoy ka ni pagamutang, title ni sinigali iya, hindi pag-isaksak.

0: Πάρε γαρίς, thank you for your time, thank you και για σένα
1: Παγκίτα. Thank you for calling, mayong gabi lang sa tanana, labi na sa mga pamilya ko, sa kawayan kung kapamati.
0: Okay. Thank you, good luck and halong, ha? Thank you.
1: Okay. Thank you again. More power to you, Dilolo.
0: Okay, thank you. Oh, mga shampoo siyang kanta, yari-yari-yari. Mga muni nga kanta, oh. And it's not time to make a change.

0: Amo na siya mga shampoo sa iyang mga kanta. Okay, Father and Son Cat Stevens. No? Magkakaipan, mabreak tayo na kadali ha. Iningabahin, inadulong na sa aton sang kampiyon ng kape. DTX Coffee Mix ah. Every day, inom kita DTX Coffee Mix. Enjoy kita sa sabor. Huwag nga ginadetoxify ang higko sa aton lawas. Ginalimpyuhan sa DTX Coffee Mix. Ginapanami ang aton digestions. Kag subong man, full of energy ka. Kondisyon ka bla. Kag siyempre, ginapinan ang aton kayong lawas batok sa mga free radicals. Tungod ang DTX Coffee Mix puno sang antioxidant o kon super antioxidant nga halin sa tubo. Any time of the day, basta kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: For Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan?
6: Pintuan nila ko sa nobya ko.
5: At di mo alam ang gagawin.
7: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: J5 News FM. Oras natin, we got 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Ang habon nga dapat kitistingan mga ka-K5. Man may chance at mataya maghubin liwat mo. Amuning habon nga nagapahubin mo. Kaya mga wrinkles na to, kaya may edad-edad na kitaya, hindi nahil mo nun. Nagahugot pang panit natin, especially sa guya. Mga ka-K5, sa may mga punggod, amunan ni makadula sa punggod natin, mga blackheads, mga whiteheads. Subong man, mga pikas-pikas, kag-alap-up mo na, nulaon sa DTX Beauty Shop, ho? Shadow kabukal nga bon. Pero hapo sa bunlawan, jirili. Ang mga kagaw, nulaon niya mo. Mga yamok ang mga oil sa aton panit, ginakakasya. Kag wala baho lawas mo, grabe, wala yung baho lawas mo, prisko yung pamatsyagan mo. Sa mga babayi da nga may mga kagi pamata, bla, may mga guray-guray sa tiyan, may mga stretch marks, oh. Muning habon ninyo. Hindi na nahil mo noon. Ah. Pwede ka naliwat ka busong na yun. Kag siyang naghahandong gin maputi ila tuhod, siko, kag ila ilok, no? Amo na ni ang magpatinaw da, ha, sa inyong mga ilok. Now, inigali mga kakifay, may mga babayi niya nagpaputi siyang tuhod, no? Siko, kag ilok. Kay ang aton gali lawas, may sari-sari nga klase siyang panit. Ining tuhod na to, kundi nagakorinot. Ining siko na to na muman, pariya sa tuhod na doon nagakorinot. Amo-amo man sa ilok na to. Nga klase siyang panit, bla, ini sila tawag is mga scrotum type. Now may mga mabaying gusto nila puti ila tuhod. No? Kay kung ano kono kay itom siyang imo nga ano siyang imo nga tuhod amo man ako no kay itom siyang imo nga ano piha ka tuhod basta ka maputi ni siya ha DTX Beauty Shop ha tistingan tistingan ha. Apo siya ni Baklon ni Tex Beauty Shop. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga inyong suki ng butika kag pharmacy sa inyong lugar. Magkunta lang ha. DTX Beauty Shop available man sa tanan ako sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag sa tanan nga Clinical Alternativo Medicinal Wellness Center. Ni Dr. Ramil, na kamubakal kay barato da ang DTX Beauty Shop. Kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, ha? Testingan, ha? DTX Beauty Shop.
4: Okay. Ini nga bahay manlo-dolaman sa aton lo, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa man ka-importante nga suplemento. Kitungod ginalimpyuhan ng ugat na to, eh. Ginasuplayan niya siyang oxygen ang aton ugat kag ang brain naton. Kag ginauso yung ugat dinali kun dito may bara ginaligwahan niya. Ining mga plake nga nagamarada mga bad cholesterol ginatunaw siyang Dr. Pinoy. Kag kun baradong ugat mo. Dako gi chance nga may high blood ka. o kung makangkong ka siyang high blood pressure, kag delikado ba si heart attack o con stroke ba? So Dr. Pinoy, ginatunaw yung tanan nga nagamara sa ugata, especially bad cholesterol. Ang imo nga uric acid, kamagdanan ko nga nagakuriit kita sa kasakit, kag nagabanog, no, gout arthritis. Tunawon niya nga ano eh. Tunawon niya ang uric acid, pagkuposyon niyang banog sa imo arthritis, kag dulaon niya ngot-ngot. Ang Dr. Pinoy, maayo man sa mga babae nga may problema sa ilang menopause. Sa ilang mga problema sa mga babae sa irregular menstruation, dysmenorrhea, mayuma ginapakupo siya kasi may mga prostate problema. Nagalimpyo man ang Dr. Pinoy sa aton atay, subong man sa aton dugo, kang ining kidney. Ang kidney na ton, perti kay ko eh, no? Amo nagamangdanan kung nga may mga sakit nga kidney failure tungod nga baldado na kidney tungod siyang higko na. Kaya ginasala yung dugo adlaw-adlaw na tanang nga higko sa dugo, nagapundo lang sa kidney. So ang Dr. Pinoy ginahaw as yung jiling tanang nga higko na nga nagtidil sa kidney. Kag itagaan niya siyang maayong nga kondisyon ng kidney nato nga magpangsyonar sa saktogin. So Dr. Pinoy, mayuman mga kakifal sa may psoriasis, sa may mga dengue, dasig siya magpasakas ang blood platelets, ha? Dr. Pinoy, squaling capsule, damo siya sa vitamins kag mga minerales, kag nag-aaway masa sa mga early stages ng cancer kag diabetes. Namigit siya as daily supplement, inom ka isa tumtum tatlo ka kapsula every day sa Dr. Pinoy, squaling capsule, ha? Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, drugs sa bahin sa Kabangkalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Morsia, Ibi Magalona, Victorias. Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa aton diri nga mga kasyudaran kag kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kag subong man sa bilog nga Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kaya sa liwatambad sa may mga problema, gusto gini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo kung i-text na sa ating hotline. 0928-611-2263 kag 0927-74894-0.
5: Reminder lang, Jirili, about ining Bacolod car seller. Siya gusto magbakal siyang second-hand, slightly used, good as brand new ng mga salakyan. Kanto ka mo siya ginakantuan, subong siyang halos tanan nga nagabalakal sa lakyan, no? Kay kabarato siyang ila pamaligya, Jirili. Bacolod car seller. Anong gusto nyo, Toyota Vios, nga automatic, low mileage, kampiyon ang pinta, nami ang upholstery, kondisyon ang makina, damol ang ruida, kanto ka mo siya Bacolod car seller. Anong gusto mo, Toyota Hilux nga pickup? May ara sila, pili lang kung anong kolor gusto mo. May ara man sila sa mga Montero Sport, Fortuner, Nissan Navara. Pili ka lang ha. Damo sila ginabaligya, Jirili, nga pili ka ginya katanaw, kag kung interesado ka, makaayo ka dako na. Kag ang kanami gid kay sila maproseso sang imo yang pagtransfer kag inaya libre ha. Pwede sila nga makabaton sa transaksyon nga cash. Baklon mo cash o kon ma-down ka lang sang porsyento sang presyo kag i-applyan mo sa financing kay sila man mabulig si mo eh. So sa liwat mga kakifive ha. Bacolod car seller. Karon kung hindi kaya magbakal, pero may kilala kang gusto magbakal, pwede ka ka-refer. May referral fee sila. Kag hindi basta-basta referral fee, Jirili. Kung madayon ang transaksyon, apsampo labi ito, panbalay mo, may bata sa abroad, mabakal sila siyang Fortuner, o kung auto, madami nga biyos. Kung madayon ang transaksyon, kay kumo ikaw nag-refer sa Bacolod car seller, may ara ka siyang referral fee. Nga ang referral fee nila, Jirili, hindi mo lang mag-yuhom kagin, nga sa tasadlunggan, may kitungod ka na ko. So ang ilay nga pwesto dili may atop gina nga hindi maulanan kag hindi mainitan ng mga salakyan nila. Kag kalaba-laba sa isa kalinya gro 50 ka bilog, sa piyak 50 man pili ka landa. May mga pick up sila, may SUV, magusto nyo do L300 nga van. Inang puti nga may pang-negosyo, may ara man sila. Basta hambal ka lang, no? Tawagan mo lang si Richie Pidena. Si Richie Pidena, ang ilang manager sa Bacolod Car Seller. Aring telepono, ho, mayogin ko malista mo ba? No, malista mo. Basi sa ba sa kapihan, da may mga gusto na yung mga interesado na mag-makal. Pwede mo ma-refer, no? Kag pwede magali ka-swap, di-release, trade-in na tawag. Sample labi, may pick-up ka na iya, kag gusto mo nga i-bailo sa ilan na salakyan, pili ka, kag presyohan na iya, no? Kung pilang diferensya, tiyan mo lang ang bayaran mo, trade-in na tawag, pwede na. I-bailo mong pick-up mo, abi, sa ilayang Fortuner, di presyohan nilang pick-up mo, base sa ginlagan ng presyo sa merkado, kagka-presyo sa ilang Fortuner, kung pilang diferensya, pwede mo na-applyan financing kung gusto mo i-cash, pwede. May discount kag yapon. Kang na-migid kay kung i-mention mo, nabatian mo kay J. Lolo, may discount kapag inga dugang? Kag saliwat sila na yung matransfer sa mga papilis mo nga para sa ngalan mo. Libre na naya, dala na naya sila yung package abe. Free transfer sa ina nga ownership sa salakyan, ha? Bacolod Car Seller, aring numero ha, 0920-973-1403, ha? 0920-973-1403, ha? Okay, Bacolod Car Seller. Sige, thank you, ha?

Ari ang isa ka problema nga aton pagabasahon subong gabi kang tagaan ta siya nga advice, ha? Okay. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. I'm a married man. Kasado na siya. I'm a married man. Ang aton ni Tersinder, kasado na. Married na siya. Jay Lolo, nagka-relasyon ako sa upod ko sa obra. Ari na. Kasado siya, may nagka-relasyon sa isa kababae, si Lolo Brahan. I'm 40 years old and she's 28 years old. Kurinta news ni Galia nga to yung letter sender kang kasado. Ang iya inkwintro. Ang iya karelasyon is 28 anyos. Bawa. Gakanang-kanang. Oh, gakanang-kanang. J. Lolo Manog, 2 years na kami. Uy, duha na katuyo yung ilang alugayay. Aluyagay. Kag-okay man ang amon nga relasyon nga duha. Ano nga okay man? Hindi kanya okay. Kaso lang, may ara siya nga ka-mutual understanding sa ginsailuhan niya nga obra. Ah. Siya. Magka-imyo, gali ni siya nga babae, nagsailulubrahan. Dito sa ginsailuhan niya, daw may ka-imyo, may ara siya nga simple abi nga relasyon man abi. Dito mga mo sininga istorya doon nag-asilo siguro, no? Doon nag-asilo siya. Basing konsumo, yan may nag-konsumo ng iba.

J. Lolo, bago naman work niya, kay nag-resign naman to siya, no? Pero sige pa communication o communicate ang boy sa iya. Kag ginahagad siya nga magpasakal, magpakasal. Ginahagad siya gali, pakasyal, siyang ka-imuya to. Pero hambal niya, wala pa man niya masabat ang lalaki. Nag-worry siya ko na mag-away sila siyang lalaki. Ginapamangkot ko siya siyang ila status. Hambal niya, mutual understanding lang sila kuno. Ano gid bala ang ara sa ila nga duha, J. Lolo? Ayambon? Hambal niya, wala pa man siya may natabo sa ila nga duha. Ha, pati lang ko. Lo, anong himuon ko? Please advise me. Kaimyo sila ang lalaki nga panghagad ng pakasal. Karon ang babae niya, wala kami ang relasyon nga duha. Ano lang kami, mutual understanding lang kami. Kagway pa may natabo siya mong daw, told promise. Wala pa may natabo siya mong kay siya kalimagin. Gabinutik ni babae, hindi ba? Miter siya gani siya mo yung may siyawa ka. Galing kiti siyempre ni siya gusto yung mga aking kaguro kung mag-away ka mo. Pero isa na na ka pamaagi kang tsansa mo yaya nga may rason ka na yung mag-exit sa kabuhi ya. Kang magseryoso ka na yung magtuto ko na yung sa imo yung pangabuhi ya kang sa imo pamilya. So tsansa mo na niya nga may interesado nga mag-atipan sa iya kang may nagapanghagan nga mapakasal. Guwa ka na da, daridi na pagwa. Hindi na pagulatang magka-problema kapag ikag mapiktuhan ang imo yung pagkatao, personalidad mo, kag ang imo pamilya. So, subong pa lang adaan niya, i-give up mo na lang na. Kaya iti, number one, may asawa ka na, married ka na mo. Oh. Ting isa ka-importante na yung obligasyon mo. Responsibilidad mo sa imo yung asawa, dapat sincere ka, honest ka. Kagang imo tanan nga obrahon is para nga maayo yung palambuton kag buwas damlag sa imo pangabuhi upon lang imo pamilya. Di ini siya mga labay-labay ni kag intermission ng berni sa kabuhi mo. Kag nitsindihan mo man nga ni niya mayo kag siya lagi na bilang siya ka pamilyado nga lalaki kung na klase siyang tao nga mag-engage ikaw siyang isa ka bawal nga relasyon. Distingable ay syogay kay misis mo blang. Hindi mo masyogay kay misis mo. Kitungod sila mo. Bawal mo. So, tinanong pag-idbe. Tagaing man ang tsansa ining 28 years old yung makaangkon man niya siyang kailwayan. Kaya makaplano man niya siyang formal sa kabuhi iya. May interesado niyang panghagad siyang pakasal. Di, sige, tsansa mo na na yung i-encourage mo siya. Di, sige, pakasyal ka na. Tama na niya. May lalaki na yung willing yung mapakasyal siya mo. Kaya kuya, hindi na ko kapakasyal siya mo. Yung kiti, kasado na kuya mo. Mintans tangto niya. Sa gusto mo siya hindi niya, number two ka lang. In short, kirida, taka. Hindi na magkuya makapakasal si mo kay kasado na ko. Not unless gumpon kong pamilya ko para si mo. Pero ayhan, magguba na siyang lalaki na para sa babae. Especially kung may mga kabataan na sila, budlay na. So, sa ating letter sender, mahambal ko lang si mo is, ini nga mga hitabo sa mong kagsitwasyon sa imo karelasyon eh. Mayo na, pabor na si mo.
Siguro inade wala mo pinsara din na no nga ati simpre masit nagaselos-selos ka. Itungod nga ati may something-something ka mga doha mo. Di karon may iba na nga naga something-something man siya. Pero on the bright side, on the positive side, bintahan ni si mo. Kay may rason ka na nga mag-exit mo. May rason ka na yung itadlungon mong kabuhi mo. Nga makagwa ka na sa sinaya nga klase nga sala. Ha? Ini nga mga sinyales, nagapabalo na si imo yung nga untaton mo na mo. Kikonsigihon mo pa ni, ti ano madangtan mo, be? Masi-masiplatan ka mo kay kadamo nga daan sumong kameras palibot? Basi mabidyuhan ka pa da? O kung basi makamirahan ka pa da? Kag makalamot pa na isa asawa mo kung sa pamilya ya, kung sino ba nakakilala, kung nilaglaway pa? Lampot gani siya una yung istorya lang, wala gani yung cellphone. How much mo may istorya na, may sugilano na, may mga marites na. Plus may mga cellphone ang halos tanan. Di laban-laban ka ginaya nga hindi ka gin ka panago na mabalaw ba ginaya? Tingulaton mo pa ginaya nga malabot sa sinagapunto. Di mo na ganing pahiwatig sa sitwasyon nga untaton mo na na medyo mabudlagin man pero dapat ipairal mo gin sa paminsaron mo nga may mga tao nga nagasalig siya mo kaya nag-expectar sila nga tampad kagagseryoso ka sa pangabuhi especially ang asawa mo kag ang kabataan. Di karon kay may kumo may naga-interest ni siyang imo yung lover abing magpakasal, encourage mo na lang siya, sige ah. Wala problema siya kung pakasal ka na lang kay para magtauhay man ang imo pangabuhi. Ako yati. Sige lang kuya ubra. Di ba siya mangita kay iba? Hindi ah, hindi ko kongita iba. Makonsentrate na ko siya ubra kuya kag pamilya ko ah. Tapos na, it's about time nga periuda na nato niya. See? So amo ina letter sender, no? Ang mga posibilidad matabo kung sigihon mo, di, hindi mo gini matago, pero not all the time. Hindi mintras tanto nga matago mo ini. Mabutigan mo ba ng bilog yung kalibutan? Pero never mo mabutigan ang imo konsensya kang aton mahal nga Ginoo. So samta may panahon pa, liwata, may panahon pa, ha? Samta may panahon pa, maluoy ka, palihog, gabuta. Unta tana, hindi na pag-isyak-syak. Okay, sige. Good luck si mo, letter sendera. Alas 11:34 na mga kakifay, mag-commercial break tanay kag kung may isa pa kita ka problema ang pagkabasahon after na lang siya commercial, ha? Don't go away, we'll be right back. Di na na si Itan. Tan? Di na na yung aton yung technician, tulog na. Ay na ano? Itan, Itan, where are you? O sige, sige, wala pa si Itan. Hindi na nagkanto si Itan, manatulugan, guru ay. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafoods Restaurant, anay mga kakifive. Ti everyday bukas gin sila ya. Monday to Sunday. Itan? Hindi na si Itan. Harap lang siya galio. Gano'n siya man? Ha?

0: Ara, gano ka tan magagina pag huwag komersyal, tawag komersyal si mo. Pamimuhan, naging mas kay Sir GP. O dali lang kay may arap ako endorsement, o. Gano ka tan, gagablogging ka na. Ay, sugi, naging ka mas kay Sir GP. O sige, sako si Tanoy mag-girlfriend sa ginastoryaw. Gina Seafood Restaurant, everyday open sila, no? From 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. Basta seafood restaurant, ganit ni Gina's ginaya, priska mag-seafoods day. Dala ko katilaw, sinatawag nilang nga Avalon Shell, blani. Ini nga shell nga daw bulas ang balibol ka na ko. Nga kanami kali na yalutuon adubo da sa Gina's ko lang na tilawan ni Rile sa pagkanamit namin. Every day, ang kasyag na yan ng bukid. Ah, namo-namo kasyag na. Mga bayi nga kasyag, kada amri mo ginaya, may mga aliging nga nagapangilay. May mga blue crabs man sila, kay mga pasayan, abing nga naglagko ginaya sa dagat. Kaya mga rimis, bla, nami i-butter garlic shrimp, amo nang besela nila sa pasayan nga pagluto. Butter garlic shrimp, pwede man timpura. Huwag alaway naman ko. Ining tawag nato ning lukos. Ano mo nga lukos? Pwede man prito o kuning sugba, bla, ni? Nung mga butkon ka nilang ko nga lukos, o, kanamit mo. Kaga ining calamaris. Wow, calamaris, ha? Ate, ang ilang bestseller pag niya sinigang kang tinulang isda na, pili ka lang na may lapu-lapo, may gingaw, may lison, may ara man sila siyang tangigi, no? Blue Marlin. Kag speaking of Blue Marlin, tilawa niyo ginang ilay nga pagluto sa Blue Marlin, blaning ining sisling manumbok. Blue Marlin, sisling manumbok. Kag kinilaw nga tangigi. Damong kapilian actually, ha? May ara man sila talaba, da nga kanang tambok sa talaba. Ining angel shell, natawag na ton nga diwal, may wasay-wasay man. Kadamong kapilian, Jirili, talawa nyo na mula sa mong sa inyong Facebook, mula. I-type na mula Gina Seafood Restaurant, kaya makita nyo na mga pictures ang ilang nga ginaluto. Kag ang mga videos na sa mga vloggers, makita nyo man. Kag tanan nga mga informasyon kay mga detalye about Gina Seafood Restaurant, ara sila Facebook page. I-type lang siya mo nga, Gina Seafood's Restaurant, mga kaka-K5, ha? Dali lang, dali lang. Mag-commercial break tanay, mga kaka-K5, no? Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maelstro kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwain ako nakapoy.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko

Okay, balik kita mga ka-K5. Ari pagid ang isa ka problema. Nga aton pagkabasahon, kag tagaan natin sa advice.

Good evening, Jay Lolo. Ma-share makuntani isang problema ko about sa bana ko. Habana naman niya. Problema yun naman si bana yan. Jay Lolo, 26 years old pa lang ang bana ko. Ako, 35 years old na. Ah, mas tigulang. Mas may edad ang babae, 35 na. Ang lalaki, 26 pa. Maperte. Jay Lolo, talagsala kami nag-aupod sa... Talagsalang man nag-upod-upod ang bana ko sa katiyaan, sa katiyuan niya kung maglagaw-lagaw. Ah, okay. Do talagsama lang abi nag-upod ang ning bana ya sa mga tiyo ya maglagaw. Okay. Nag-upod ang niya bana na 26 anyo sa mga katiyuan, maglagaw. Talagsa malago, no? May salig magko sa bana ko, Jay Lolo. Pero ara ang kulba ko kung gaupod siya sa mga tao nga nabalaan mo nga may ginahimo nga kamalamalahan, ha? Tagae nyo ko, Jay Lolo, laygay kung paano ko mapanumbalik ang pagsalig ko sa bana ko. Nadula gana ko sa iya sa sex. Kay feeling ko, daunahan ko siyang kaugot ko bala, Jay Lolo. Kung kaisa, pamatian ko git ang inyo advice, no? Sige, salamat. Kakadulaan sa gada ko, no, wala na siya nagkauna ko nung iyang kainit. Ang iyang kaugot sa ining bana niya nga 26 anyos nga nag-upod sa iyang mga katiyuan. Kag according sa atong letter sender, may mga kamalamalahan. Ano ay hanina? Kagab-isla ko nung nagalakat, ho? O nagalagaw pero sa gabi. Ah, okay. Tindo hindi normal, eh, no? De, may transaction mo lang gabi. Tigtululog na naya siyang... hindi yan normal yung transaction kaglakat ni. Nga nag-upo siya sa mga katiyuan. Kagdumalaan man siyang mabayi ni kung ano ni ginapanghimo siyang tiyo ni. Kamalamalahan mo ba silingon nga daw... Something not legal, kaga daw hindi ya among lakad sini. Kinagaupod ang banaya, kinakulbaan siya. Di anggan.

0: Sheila Hauga sa Ocha Gay Bar. Titong Ocha ining iyang kulba kag pag-upot siyang banaya sa ka mga katiyuan. Kang daw maginaubrang hindi amo. Daw ginakulbaan siya. Kay nagalabot na sa punto mga ka-K5. Nga daw wala na siya gana mag-sex sa banaya ko, no? Kung may kalaga na mag-sex, titingi B7. May 8, may 9, bay. May 10 pa gani. Nadulaan siya gana sa kama. Tungod siyang kaugot niya kuno, kaga hindi siya kumporme sa lakat siyang lanaya, no? Sa disposisyon sa iya pangabuhi. So, siguro later sinda, dapat hindi yung guru, istoryahon mo ganyang bana mo, sa seryoso. Na kung hindi ka malang komportable sa ginabuhat niya, di kinanglan as temprano pa, matapna na ina. Kung ano nagkamalamalahan, di hindi mayo. Ano sila nagapanghold up? Ano sila nagapapara siyang uyab? Nagasaot sila sa gay bar? Gapangulboy siya na, no? Malamalahan? Gagabing lakat nila, bing dulom yung kalibutan? Anong obra nila da? Kamalamalahan, mutsilingon daw, something not legal? Illegal? Ti amo lang gina, kung hindi ka kumpormi siyang plano siyang bana mo, siyang direksyon ng klase ng pangabuhi, may opsyon ka man. Pwede kaya ka excuse anayda kung wala siya plano magreforma kag magseryosos pangabuhi. Si pati ang imoga nasa sexy away na. Distingan mo si Ben, ah. Pasingara gana mo sa 7 lang. Di gani siya 8, 8, 8. O tayo'y mag 8, 8. 8, 8. 8, 8 na. Mo mo lang na pinaka-the best mong himuon na dahi, istoryahon mong bana mo kaya hindi ka kumpormi isang klase siyang pangabuhi na gina-offer ya si mo. Di karon, kung padayunon mo na, di kaga hindi siya mag-untat sa sinayang klase, yung direksyon siyang pangabuhi, di kinaglay mo na yung matunon eh. Kung hindi mo mabatong, kung hindi ka siya ho, you will, guwa ka. Stop ka. Kaya kung especially kung may mga anomalya ng lakat nila, delikado kag kamalamalahan nila. So, kung hindi kaya yung mag-guwa sila, kung hindi mo siya mag-untad, pasla na ginogi na gakumpormi ka na lang, no? So, hindi ka na maging malipayon niya yan. Permi ka lang yung nakulbaan. Permi ka lang yung wala siyang kalinong si mo pangunahuna kag balatsyagon. Di ka mudlay na. Bintas tang tuya, maamu ka lang sinaya. Nga every day of your life, ginapinsar mo kung ano matabo siya. Di pa problema ka man. Di simpiluyan ka siya, palangga mo siya, ginaproteksyonan mo siya. Pero do wala mo siyang labot kung makulbaan ka. Wala mo siyang labot kung ano ang matyagon mo kung palayunon ni Mangyapo ng ginapangbuhat niya. Wala man siya nag-formal siyang inyo pangabuhi. Kung baga pa, ara tanan sa kulba, tanan adlaw-adlaw ang imo yung ma-experiensyahan. So wala ka na siyang happiness, magamuna. Kagtsakto ka daw ay kinagana mag-sex eh. Ako gani daw ay naman gana. Siya daw may aral. Why na? 7, gano'n may gana ko 7. Wala na 6. So letter sender, ah, good luck si mo. Kaga pangamuyo gid ha. Hindi pa man naulihing tanan, kag ini tanan is ang pangabuhi just like proseso ini, no? The prayas blasang bulawan, ang gold, makita mo sa mga displayhan na katahom sa mga kulintas, oh. Mga singsing na bulawan, mga kulintas, mga pulsiras da. Pero sa likod siya na, before na siya naging tahom ng mga alahas ng bulawan, nag-agin siya sa nga proseso ng kanamo-damo lang. Unagin, ginakali na siya, kaginasala, kaginasimbugan sa mga chemicals, kaginatunaw, kaginahorma, kaginadesignan. So, kanamo siyang proseso. Before siya nga makita na ito, nga rin sa displayhan sa mga jewelry shop nga tahom, prong presyo ya taas, di ba? May value siya. Iparihas ba na siya relasyon? Nga normal may magyan kita nga prosesyo, no? Nga damidyo nga kabudlay, doon hindi ka kasaho, but then nagpangibabaw gyapon ang inyo yung determinasyon sa inyong pagpangabuhi, palanggaanay ka mo. Pero kuti, galing lang kung ang isa sa inyo hindi na mag-cooperate sa direksyon nga gusto ninyo, well, ti, paano ka na makapadayon? So, that's why nga, ini siya pa nga pagtilaw lang ni sa inyong relasyon, ha? That's why, i-remind mong bana mo, ang partner ni mo, nga, untatanan na ang pag-upod sa mga tiyo ya, nga, according si mo, nga may mga kamalamalahan nga ginapangubra. Kag so good ka mo ya sa pangabuhi, palayo ka mo da. Relasyon ka mo sa Ginoo. Kay sigurado, i-bless ka na kag i-reforma yang inyo yang pangabuhi nga duwa. Kung may ara sang presensya sang Ginoo ang inyong pagpangabuhi. So tryers na siyang number one mo gid is try mo gid ha. Ngistoryahon ang bana mo kag dangob kag gid siya Ginoo. Kay ti siyempre hasta ka lang na isa istorya. May limitasyon ka. Pero kung magtandog na yung Ginoo ya sa iya pong nahuna kag balatsyago niya, why na daya siya imposible da? So that's why nga ang imong nga kabugat sa balatsyago mo kag imong nga mga worries itugyan mo gina sa Ginoo. Na siya mag-interbinar sang inyo nga pagpangabuhi nga duwa sang bana mo. So once again, si Imo Letter Sender, good luck si Imo and God bless, ha?
1: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita na yung naman kita sa Domingo sa nga gabi, ah. It was Friday, the next day, Saturday. Day off naman na mo ni J. Lolo. So magkabalik kami naman sa Domingo sa gabi, ah. Kita na kita. Sa liwat, ako naman si K5 Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
0: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile, ha? And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: 85 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my tusok!

0: Radio
1: Campeón de Radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. Sa mining pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hmm. Hindi lang ni carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Fast.
3: Ano yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
8: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
8: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara kasang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amo nga problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
4: Wala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
8: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
4: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
8: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
4: Ang arthritis siya, Dok, isa man ni ka inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
8: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
4: Nagakudita.
8: No, mas soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik. Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar can extract sa DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Asal rikas.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
1: Yan na mag-asok.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
7: Kanos ang makan nag-start og DTX 500?
1: Magduha pa kasi mana.
7: Saan mo niyong pag-inom?
1: Muntag o happy eh.
7: Kapag na may sugar ni Moron?
1: 126 na lang.
2: DTX 500.
9: Informasyon sa ikayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods do kami.
8: Nakatry ko to?
4: Oh, mapatay ta to.
8: Puro gigwa niya.
4: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kagmahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C, kada adlaw.
8: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamu, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
8: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, nahadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tam is permi inom alcohol. Permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamon lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo yasang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugared sugarcane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
10: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
4: Pulaw.
10: Pulaw ka. Pero sa mga ano no?
4: Call centers.
10: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa itong panimalay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes. Kay nga, ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag nato nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag MyTC, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pancreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
8: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500 MyTC or Pure C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500 MyTC or Pure C.
0: DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City. Atubang sa PLD Team McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
8: siyempre
4: DTX,
14: DTX Beauty Soap.
8: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
14: Wow, champion.
8: Oh, mas so, pinanami nga habon.
14: Gina-upgrade
8: nga habon. Gina-upgrade ang mong habon. Wala na mito yaga endorse ang isa ka habon tungod kay damo ga pamiki
10: ah. So ang
8: gaya PGO naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
10: So ipapiki lang sila doc kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
8: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
14: Oy, mga swipe. Yes, ang tatlo ka swipe, okay na.
10: Mm. Eh nakalagaw-lagaw man ta sa
8: laksa. May na English gamito swipe-swipe, alaala ilong gobi, nakanus-nus lang. Nakagamit ta kamo Clinica Diofresh.
10: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
8: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigit sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok. Hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imong ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imong ilok.
14: So kadaaga Sir Kevin, gapa nga pigi ko Sir Kevin, no? Gamit ang DTX coffee mix, no? Amo ning kaping
8: ginugasan. Coffee.
14: Yes, ginugasan ang aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina-detox, Sir Kevin. Ah.
10: Yes, namit gidya dok sa mga DTX coffee mix. No? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang kampiyon gid ang DTX coffee mix.
8: Oh, hindi naman magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo.
10: Kaya may chia seeds,
8: sigurado,
10: no?
8: Sigurado, maniwang kag
10: gidya. Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
8: Kung may kape. Kape para sa mga may diabetes. Mm-hmm. Kape para sa may mga cancer. Kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay. Wow, nga halin sa gituag white or brown sugar.
14: Natural,
8: halin sa natural nga kalamay. Stevia. Mm-hmm. No?
10: Stevia.
8: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium.
10: DTX
8: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag ko sa soft gel, pwede nyo ipuga,
14: ipuga na lang
8: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta tama dutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara D3Bio.
10: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka muya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong nga DTX coffee mix
14: pero
10: premium.
14: General, Sir pero Kevin, ginapuga niya. Ang ginabubod niya,
8: extend.
14: Ginabubod niya sa extend ng niya kape.
8: Nagpamasag si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
14: Wow, DTX liniment.
10: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
14: Ang palangapon nyo, mga
10: kakas na. Liniment, no?
8: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
15: Gamot pa bala.
8: Oh. So, try nyo, ha? DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer. Inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iyang dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iyang partner.
16: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
16: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
15: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
10: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagit isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
8: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio may ara siya medium chain triglyceride, imo nga mga good bacteria, kaya ang tapos ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside siya na nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iyang medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imong ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imong tinai.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
10: o
8: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, ang antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag. No, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imong kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
10: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trang kaso ilan at kagsipon, hindi gid pagkalimtan, i-di Tribayo mo na.
19: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Visio.
20: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
19: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
21: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
22: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo
3: Vivo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permi na mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
10: Kay iban daw na luudan.
6: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Look, Sam?
14: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na cup, no? Hiningan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas, yun eh, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So, kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kadadlaw.
6: Adlaw-adlaw agi.
10: So, ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 Bio, no, gin imo pagin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say bis aga wala ka pa kapamahaw,
6: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
10: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
6: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
10: Ang imo nga buyon.
6: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam na yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika D3 Bio, ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Ha? Napanago ka ha? Ah, may suksok ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio pa ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamo sa imong good bacteria o probiotics sa mudya nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang matapamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Bio, ang different. May physio, ang physio, may different.
10: Virus, fungi, or
6: parasite.
10: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
6: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika
8: D3 Bio.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
2: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, kiambasang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginukdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
16: T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
16: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty
16: C. Mighty C.
12: Sa mga butika.
13: K5 News FM. News FM.
17: Las 4:44.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamadali

0: Pizza 3. Sa sinimbolan sa Hulyo tuwing 2026. Hello world! Province of Negros Occidental. Welcome! Negros Island Region. Welcome! Kuanang tasa. Mag-init na tubig. Pukawas na tay. Tay! Ineto tay, tubig tay! Mga pita, DTX Coffee Mix. Sa kinanda na po siyang inyo mga alaga, da wala man lang sa may natabo mga Kaki 5 karon nga aga. Ako si Kaki 5 Waves Gantalaw.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
0: And sindihan nyo lang na.
1: Sindihan nyo lang na.
0: Dawa ilan sa may natabo.
1: Nyari why na. Kami ang pag-alami.
0: Nyari naman ta.
1: Oh. Bugas-bugas naman ta.
0: Oh. Nyari naman ta. Sa mga pangulong dinalan sa ato sining ang mga balita lokal mga Kaki 5. Anak nag-butiag o nagpabutiag sang kasubo sa kamatayon sang amay.
1: Samtang sa piyak na bahin sa aton nga pagpangalagad, grabe ning mga balita sa mga adlaw kag Kipe Babes. Ano to, ambal mo, anak nagpabutyag sang kasubo sa kamatayon sang amay. Ano nga, anong rason sa likod, sir? Ibalon tayo sa dili madugay, binro nagpangayo sang paathag, gikan sa NOHS sa pagtambak sang basura sa Bulutuan.
0: Senior citizen ginlothang natabo ini sa may Divina Colonia sa Sagay City.
1: Bangkay nga nasapuan nga nakaputos ang plastic sa bago na kilala na.
0: Tinasahe nga bulak na kitan sa Bago City.
1: Babae nga may kaso nga anom ka count sang istapa na dakpan sang RHPU in IR.
0: Pero Lino, Kabilion versus Alohipan Picardo sa badminton championship game. Karon nga daw.
1: Tungod nga final, nalutsanta ang elimination, nalutsanta ang quarterfinal, nalutsanta ang semifinal. Maluoy ka mo, papirdi naman ka mo para mag-champion man kami. Lalaki nga ginluiban sang nubya, naghalapaon sa dalan.
0: Baboy! Baboy! Baboy! Hindi baboy! Baboy maka! Manok maka! Baboy nga!

0: bisan wala ESF ka kay Babes.
1: Ah.
0: Kag kun patay na nga imo kaunon, double dead ka kay Babes sa ambal nila. Kuan sa ka kay Babes malain gid kay nagasimpon. Hindi pa kaguang dugo bala nagasimpon sa iyang mga kaunodan. Magluwas lang niya kun sanay ka naging man niya magkaon sang double dead. Mga nakuga, mga napatay,
1: na.
0: Muna ka kay Babes.
1: Ina.
0: Violation, ina. Bawal, ina.
1: Mga muna, double dead na.
0: Sa balaan niya kasulatan, hindi ka magkaon, magluwas sa dugo, hindi ka magkaon sang mga nakuga.
1: Paano yun na nag-double dead?
0: Ati kay patay na ihawon pagit.
1: Ihawon pagit.
0: Oo. Lain niya sa paggulgol, ihaw lang dayon, isa lang na ya.
1: Aha.
0: Oo, pero kung double dead ang bal nila, napatay na, ihawon mo pa. Katayon mo pa.
1: Aha.
0: Oo.
1: Double dead ang gawa.
0: Double dead.
1: Ang overkill, lain mana?
0: Ang overkill, saksak niya sa pagpatay.
1: Aha.
0: Ang sobrang kaakig. Nagkaangkon sang madamo nga pilas.
1: Aha.
0: Ang isa ka tawo. Ang ginalantaw, sobrang kaakig. Muna ka kipi, babes.
1: Overkill na.
0: Overkill.
1: Ang overkill.
0: Overkill, pero wala sang slight nga kill.
1: inang may bunanay, tapos may lokpanay. Overkill na.
0: So, kakipi babes, nagtapos.
1: Natural man lang aguro nga may bunanay, tapos may lokpanay da yun.
0: Sa ibang pangabalita, kakipi babes, balita nasyonal. Nagtapos na ang rally sa tatlo kaadlaw. Kasang INC, kagiban pagid niya mga grupo. Nga nagapanawagan sa transparency. Kag accountability sa sining flood control controversy sa Pilipinas. Sa pihak nga wala sang permit, sunod adlaw nag-issue sila sang permit. Pero ang reaksyon ni President Bongbong Marcos hindi negatibo, kundi sila niya, basta ang iglesia ni Cristo magrali, wala man niya sang gamo.
1: Amo na.
0: So, sila manayakin na matarong. Pero ang hambal ni Boyeng Remulla sang ombudsman, tuloy sa gihapon ng kaso kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Why na?
0: So wala na tinag si Boyeng Remulla ka Kipe Babes. Pero wala sa kahibalo nga initial pa lang tong rally ka Kipe Babes. Oo, konsigiyon pagid ni Ombudsman Boyeng Remulla ka Kipe Babes, dira niya matikman ang kabugusan singa puwersa sang INC.
1: Alang taon tene. Sa kwaken daw si Boyeng Remulla doon nagpakita agad sa giyas sining
0: pakitang gilas gid siya.
1: Pakitang gilas.
0: Kabalo ka bala nga dako-dako ang nabato ni President Bongbong Marcos donation. Amoning kaso ni ano eh ni Rodante Marcoleta. Pero naguluwa karon kay Kipe Babes nga si President Bongbong Marcos kadako sang iya nga nabaton sa mga donation. Campaign fund ka Kipe Babes muna ang nagwa subong sa mga pilaman ka mga social media iban gani sa isa katawo lang 127 million pesos sa isa lang na katawo ka Kipe Babes ha paano ang iban pagid sa lapit ni pulo katawo nga nabato ni Presidenta Bongbong Marcos suno sa source ka Kipe Babes
1: ako mismo kampante ko sina nga man di kay grupo sang mga businessman mga kakifab ang nagapadaog kay PBBM di ba mga dalagko nga mga negosyante kay mantay sang uto na ang manginapang binghal ba ni Digong bro sa una nga mga negosyante isliya gusto kita ya magbawi kay di man kita ka wa kita ka bawi kay Digong sa una subong mabawi kita perdihon atos Digong.
0: Si Plander, amo na pamangkot, Plander man bala si President Bongbong Marcos? Kaya bala pasakaan ni Boyeng Remulla sang kaso si President Bongbong Marcos? Daw pareho lang na nga ginapakaon ta ka sa palad ko. Ano ni? Daw pareho lang na nga amo mo ako. Ikaw pa mapasaka sa akon sang kaso. Daw talagsa lang nagakatabo.
1: Grabe no? Sige, bolobantayan ta na mga kakifab. Alas 4:54 na. Ulat panahon mga kaki-five sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga as of today subong adlaw ang panahon sa Bacolod sa City Masamingan.

0: medyo makulimlim, kag medyo mainit, may temperatura nga naga alabot mga kaki 5 sa 32 degrees Celsius karon sa hapon. Kag nagapanubo ini mga kaki 5 top sa 25 degrees Celsius kun sa gabi na. May medyo gamay nga posibilidad nga pagulan. Gamay nga porsinto ang posibilidad nga magulan mga kaki 5. Pero masami nga nagapakita masami nga makita sa ibabaw sa kalangitan ang medyo magalumon. Pero ati sa likod sinitanan si Hari nga adlaw nagabuklat man ah.
1: Okay, my babes, ari man ang linog. Sa gihapon sige ang aftershock ha, sa Sarangani. Sa diin alas 2:30 kay nasa gahon nabatyaga naman ang pagtayog 4.0 nga magnitude ka Kipe Babes sa Sarangani. Ginsundan kaina mga alas 3:04 1.5 lang daw, hindi masyado na mabatyagan sa Kipe Babes. Ang 4.0 gina-highlight gina sa ang feebles kay inya mabatyagan gidya ka Kipe Babes ng pagtayog kung 4.0 kung halimbawa nagapahimunong ka lang kag wala ka sang ginaubra mabatyagan mo gid, pero kung nagagiho ka do hindi mo ni matalupang dan. Unlike sa 7.0 nga ti ayag gidya ka Kipe Babes.
0: Sige, anong latest ang petroleum product prices mga ka Kipe? Di balo naman tayo nga sang kahapon mga kaki 5 ligad o sang ligad to hapon do pitsa dosa. Ang gasolina nag-average sa around 62.55 per liter. Diesel around 57 o 56.74 to 59.74 per liter. Ang kerosene yara mga kaki 5 sa 96 ako 97.4 per liter mga kaki 5. Ang Department of Energy nag-announce sang adjustment effective June 30 mga kaki 5. Ligad pa. Ang gasolina kag kerosene gina lantaw sa nagligad nga magsaka pero nagsaka lagi ba na? Gamay lang, gamay lang. Gamay lang ang per litro ang nagsasaya sa pagsaka. Mga kakipay.
1: Yari naman ang presyo. Yes, yari naman ang presyo kakipay ang LPG sa 11 kilogram cylinder mga kakipay. Ang refill, nagalabot. Nga ang may barato, nga ang mahal. Nga pariyo man lang ni sila LPG, no? Sa SL Gas, 1,319. Sa Phoenix LPG, 1,334. Ang Rigasco 1414, ang Petron Gasol 1498, kag ang Solein 1574, ang Total Gas 1636. Mahal pa ang Solein sa Petron Gasol. Pero mas nubo-nubo ang Phoenix kagipe babes.
0: Arreglado, sige.
1: Tato niya good vibes.
0: Good vibes.
1: Tato niya good vibes kagipe babes. Nagdalamguano na ko kay niya ako daw adlaw naman ko nakabugtaw. Kanami sang damgo ko ginpukaw ako kagipe babes. Kag gindamgo ko ang sang una ko nga ginaubra. Nga gatulog ko sa una sa babo kahoy kagipe babes. Bisan sa syudad nagatulog pa ko basta mga matataas nga building. Oo, kay amo nang akon nga habi kagipe babes. Oo, naghahamok gid ako tulog. Ang problema ginpuko ako. Muna nga late gali ako. Ari bala ka Kipay ba Adrian? Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox sa pakag Mighty C nga gidgamit ko nga lawas abtik permi dati soy daog ko sa semifinal.
0: Hala.
1: Kag sa quarterfinal sa badminton tungod sang sekreto sang Mighty C lawas abtik permi. Ari, ang akon nga hobby nga nagatulog sa Babo Kahoy sa mga building amo gining akon nga gusto permi. Eyes on the board.
0: Eyes on the board be. Oh hala.
1: Ara ko kakatulog ko na. Amo na sang una ko. Bungapod ko pa na. Ano na? Sadya kami dagalag sanay gani kami da.
0: Grabe ho, may lang ngayang ako. Ara sa babaw
1: bilhin. Na. Ito mga salakyan sa dalo.
0: Grabe ho.
1: Na.
0: Grabe ho.
1: Gabuyan na pa kami na. Tiga kalamtel mo, ay man.
0: Ay,
1: pero... Ari, kakipayin sa sekreto, kung nagapamanday ka mo, nagapamanday ka mo, kag maigo sang martilyo ang inyo kamot, wala problema na mga kaki 5. Mag-enjoy ka mo basta nakakalampusan sang martilyo ang inyo kamot. Oh, Ari, kaki 5 Adrian, another.
0: Eyes on the board, eyes on the board.
1: Amo nang umpista. Na dakop dayon gitara. Na. Na. basta gani malampusan tang martilyo ang inyong kamot, dayon dakop ka gitara. Kagikuting-kuting madula lang na. Notice nakahatag kita sang tips sa aton nga mga tagpalamati.
0: Sa aton nga tukib sa K5, mga ka-K5. Gani kita mga ka-K5 sa aton tukib sa K5. Sulito ang kutok hapon ka daw. Gindali-dali ko lang ito yung kapon.
1: Subong niya timprano pa.
0: Timprano pa niya subong mo.
1: Basta timprano pa, biray ang tukib.
0: Angot sa balasang kasaysayan sa takuling. Antes balaya na tukiban kag na nangin takuling. Ano ang original nga pangalan sang udto sang takuling? Kag sino ang mga kilala nga mga tawo nga yari pasubong sa barangay takuling? Sino ang naga butang kag nagahimo sang pangalan sang takuling? Ang kasaysayan sang takuling, ha, Ario, isa ka ex-kapitan sang barko, ha, sang barko ang nagbakal sang duta kag ginhangalanan nga takulin.
1: Dali.
0: Sa pagdumdum sang iyaya barko sa lugar, nagatubo ang wild grapes nga ginatawag sang mga tumandok nga bikang. Ang bunga sini nga itom kag nagasiga ginatawag nila nga tuling. Tungod sini ang katawhan nagatawag sang lugar nga takulin o kon takuling. So, nangin official ini nga pangalan ang takuling sa tuig 1964. Tob-tob 1968. Ginpasar sang barangay council nga ginpamunuan ni Councilman Ivan Solidum. Sa Ivan Solidum, nisikat sa muna niya. Sigundahan ni Councilman Rodolfo Aspan ang resolusyon nga opisyal nga ngalan sang barangay amo ang takuling. Base sa genealogical records kag mga kasaysayan sang Bacolod, ang mga pinakakilala nga apelyido sang takuling amo ang Flores, Ramos, Villanueva, Tan, Garcia, Gonzales, Lopez, Chua, Perez, Magbanwa, Pacardo, Gantalaw. Amo ning mga pangalan nga ari di sa barangay Takuling, mga ka-K5. Ang original nga pangalan nga Takuling, mga ka-K5, amo ni ang gintunaan halin sa isa ka persona nga nagbakal sang property dere sa takuling nga ginpangalan niya sang iyang barko sa una. Kay ex-kapitan ni sa barko mong nagbakal.
1: Ini local imo ka Kipay Babes, ha? Ari kita sa international nga tukib ka Kipay Babes. Sa Ireland, lupa dito ang ginakutkot ka ginahimo nga gatong. Ay dito kung na-prepare ni Kipay Bidrian para makita gin nila yung aktual. Muna mga ka Kipay ang nagkatabo. May audio kay Pebitan, kay Pebidrian.
0: Be.
2: alaman na naiipon sa mga latian at hindi tuluyang sa Ireland. May mga lugar kung saan ang mga tao ay naghuhukay ng malalaking tipak ng lupa gamit ang espesyal na pala. Pero hindi ito ordinaryong putik. Ito ay peat o pit, isang uri ng natural na panggatong na nabubuo sa loob ng libu-libong taon. Nabubuo ito mula sa mga patay na halaman na naiipon sa mga latian at hindi tuluyang nabubulok dahil sa kakulangan ng oxygen. Dahil kakaunti ang kagubatan sa ilang bahagi ng Ireland noon, naging mahalagang pinagkukunan ng init ang peat. Matapos hukayin, pinuputol ito sa mga bloke at inilalatag sa ilalim ng araw para matuyo. Kapag natuyo na ng husto, pinapatong-patong ito upang mas mahusay na makadaloy. Ang hangin at tuluyang maalis ang natitirang kahalumigmigan. Pagkatapos, handa na itong gamitin bilang panggatong sa pagluluto at pagpainit ng bahay.
3: Muna sa Ireland, sa ato niya aircon, no? Kahit siyempre mainit. Dito sa ilaya, kalayo, para nga mag-init kay snow sila to yung kagibay, babes.
0: Ireland.
3: Lupa, ha? Pero gali, mga tambak ina sa unang panahon, nga mga kahoy, kagdahon, nga nagkaladunot, nga ila ginakot-kot, kaginahimo, nga panggatong.
0: Mighty C, alkaline vitamin C, kaya
3: DTH pa. Yes, amo pagandang itukib nila.
0: Amo nang itukib
3: mo. Sa wala pa yung katukib, kung sa nagasigisigi gamit, mintinaranyo na lang na, kaya maayog yun ang protection sa inyong alawas, kaya hindi lang basta nga adlo-adlaw kita nagkakaon-kanon, sudan, pero hindi balansi, kakipay babes. Para mag-balance, may power trio.
0: Tiyan mo na mga kakipay, kinangilan power trio, ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, alkaline vitamin C. Commercial kita na eh, bala. Balikay kita matapos ni.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
4: sa akong tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
15: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
16: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
17: Happy birthday!
16: Correct! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubahan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Horace Yap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servile Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tumiliar of San Enrique, Honorable Mayor Mayet Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items, KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ng lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
15: K5 News FM.
18: News FM.
0: Balik na kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. By the way, belated happy birthday kay SM Rods Palma. Busogid kami kahapon na SM. K5 Rods Palma, belated happy happy birthday sa imo kahapon mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsula. Hindi nyo ganyan pagkalipatan ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaya mo nang pinaka-importante gate sa aton. Kaya mo nang nag-support sa aton mga kakifibes sa aton ng immune system para malikawan ang infection. Nag-provide sa oxygen sa body cells kaga nag-apabilin ng alkaline ng lawas. Nag-detoxify kag nag-alimpyo sa dugo. Nag-repair sa organ damage. Kag nag-suporta sa kidney kag liver health. Energy and mental alertness mga kakifay. Nag-apabos ang energy level. Nag-improve sa memory kag mental alertness. Oh, ginaprotektahan na pang imo panit. Ang squalene ara sa outer layers ang panit. Nag-protektar kontra UV radiation. Nag-bulig sa skin condition. Pareho sang psoriasis, dermatitis, kag acne mga kakifar. Amo nakakampiyon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di mo ni mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 5:15 na. Katuana naton mga kakifay, bang aton sininga Bantay Mercado Update. Kaki 5 Vincent Dominic Medina Corralde.
18: K5 Bantay Mercado.
0: Alhamdulillah papang.
19: Alhamdulillah Kaki 5 Babes sa likod na subong ang sitwasyon dere Kaki 5 Robert.
0: Aha.
19: Tao gabakal gyapon ba koy Kaki 5 Babes. Aha. Bisar sa mga masakit bi. Na-agom subong sa mga aton mga
3: amo na nga kung adlaw-adlaw kamo kakaon ba boy adlaw-adlaw man kamo tumar sang DTX 500
0: nan
19: kaga klinika di Tribayo para antibacterial kaki 5 babes kaki 5 Robert kaya ang siling nila dari sa mga gabaligya kaki 5 na abiyo man kamo mag-report ba so hindi man magbakalang tao sa bagay pero it's safe man sa maluto lang yako no.
3: Importante na kaagi sa slaughterhouse. Kay dira na siguro nga bag-o ihaw ang baboy, buhi pagi ihaw. Kay mabudlema lang na kung di mag-agi sa slaughterhouse, kay basi pila na kauras ang baboy kag inihaw.
19: So, may mga permits kaki 5 birds nga ginapangayo.
3: Oh, kung magbakal ka mo baboy, ara gid kinanglan sa mga merkado. Kay ina nakaagi ina sa slaughterhouse kag may proseso nga napasiguro nga ang baboy nga ginihaw safe na safe bisan may ESF na basta ginihaw safe ina ka K5 Vincent.
19: Correct.
3: At hag na sa mga karnihan tada.
19: Lamis mo na kabalo ka K5 Robert. Kalamanan siya na pisada. Halin dito sa slaughterhouse.
3: Kung may baboy kung may baboy ka muda, ngalin sa slaughterhouse, ginatatakan pa na. Di ba? May tatak na kipe Vincent?
19: Correct.
3: Ano nang tatak nila naman?
19: Anong kalabanan?
3: Violet bala na?
19: Anong kalabanan tatak alin sa slaughterhouse man? Violet ng ano?
3: Anong ngalan niya?
19: Anong ngalan? Anong ginabutang bi? Anong kalabanan makita mo sa lawas? Ha? A stamp nila alin?
0: May stamp na.
19: Okay.
3: But, ano mo tilingon sa stamp na ton?
19: Ano po sila sa stamp nga nakaagi sa slaughterhouse kaya kag-safe na may resibo kaya sila kaki 5 Robert, kaki 5 babes.
0: Ano po sila ngunti nakaagi kaya sa ginatawag nga kwan? Nga pag...
19: Damo, pakita mo, pakita mo. Damo pa finish kaki 5 babes, kaki 5 Robert, nga ginpakita dari si mamo. Mga manibulaw na naka-stamp tapos stamp sa lawas ang
3: ano ngalan si Babaw ang si Babaw gid iya kanu na ngayahin siya sige okay na
19: oh may official receipt kita
3: so safe ang baboy safe
0: ang baboy
19: sir how to record 35 baboy Ara may official receipt kita.
3: Oh, so safe ang baboy.
19: Safe ginaya kay ti.
0: Sa kung may amo na safe ang baboy.
19: Safe pa kaki pa babies kasi may mga kwadro sila may mga
3: safe permit. Ang karne sang baboy, purong kabuhi niya hindi na safe. Ditbol na eh.
0: Tay pa na ang baboy mo. Tay pa na eh.
19: City bet.
3: Kag kun mahimo gid encourage naton ang mga manguma nga damuon ang kay kamalmahal gid sang kadyos. Magsigtanom kamo, gin-encourage namon kamo nga bisan sa tupad balay nyo, tanom kamo sang kadyos kay hindi manamit ang baboy kun wala kadyos. Katilaw ka kay Kipay Vincent sang KBL.
19: Ibeway pa ko katilaw na kakipag Robert.
3: Ay, kandingi mo, pero may kumakay.
0: Okay. Subong lain naman. Subong kay lain naman. Ang KBL, subong lain naman.
3: Oo.
0: KBL...
3: kung kisa MBL na subong?
0: Oo, subong MBL na.
3: Oo, Monggo, Langka, Baboy.
0: Oo. Di, ang KBL, ang Kadyos, sa topo na yan.
3: Oo.
0: Kadyos, Baboy,
3: Langka.
0: Oo. Di, why naman Kadyos, subong niya MBL na.
3: Ah, MBL na. Monggo. Di, gina-encourage namin ka mo nga magtanong sa Kadyos.
0: Oo.
3: Kay bisan itibsok, lubong mo na ng... sidling siya sa palibot balay mo, matindog lang ng kadyos. Oo.
0: Disgrasya naman yung TL ka ba, boy, ni mitong mitsyap mo. Mitong.
3: Ganami niya bala sa crispy nga baboy, no? Ang crispy nga baboy nga sa paaya bala kakipay, babes. Prituhon mo sa isa kalitro nga kwan.
0: Na.
3: Nga mantika.
0: Ano, crispy pata na lang yun.
3: Oo, crispy ka namin.
0: Dasulungon ko namin si Bilma Galvan. Si Mitong Mitchap.
3: Bisan pa gani, ano? Basta ang baboy gani, ginprito. Kanami, gidya, no?
0: Dautod
3: ka.
0: Namigin man niya kung...
3: Doakig si Kipe.
0: Namigin man niya kung prito, sila mo pritohon. Ginapalasalom-salom mo sa mantika. Mantika, isa kakaldiro na ginapalasalom na.
3: Tapos sa samtang ga prito ka,
0: ha?
3: Nga do i-crispy mo siya, sige to hiwa sang
0: sige sa
3: sang kalamansi to kag kuno. Kag katumbal kag patis kag langgawo.
0: Way labot nga ginahiwa ni mitong ang mga spare ribs da. Ang tiyan bala na yon.
19: Buyon.
0: Amo gina yung paborito ni Jumel kag ni Ramos mo, ni Manuel
19: Jumel
0: Ramos.
19: Ramos kag si Manuel Ramos kag
0: ah. Ang mga buyon bala na baboy.
19: Oh, bisan na lang kapya pinapaagi kag kay Babes kay Pablo Bart. Ang yun gidya yung baboy no, bisan lichon non mo, lichon kawali, namit gidya yung kag kay Babes. Kag aton si Sarah Ganson, paborito mo lang si Sarah Ganson, grabe sa may Forest Park kag kay Babes, kay Pablo Robert. Wow, nakamkakama si Wilmar Delmar de Delfin Batsoyan kag kay Babes. Baboy mo na ginabutang niya sa Batsoy.
0: Baboy.
19: Namin, amo na nga kampiyon man ang sabor sang iya nga Batsoy kag kay Babes. Kipay ba, Robert? So, parang mo na yung presyo sa bong, 270. 270 to 80 Japon. Kapag mga konsulat na nga kamahal, mahal Japon, no? Hindi sa live, eh. Sinto, kinsin na lang ang live.
0: 270 na, 270?
19: 270.
0: Nagnubo-nubo ganun, ligad to, 280, 290, 310 ganun mo.
19: 280. Kung magwa ka dali sa may public market, makita mo dito sa may barangay Panukoy, 240 ka, Kipay Babes. Paglabot mo sa barangay Sumag, dali sa may bangga, ano bala, abonan ka, Kipay Babes, 250
0: naman. 250? May 240 ganun mo.
19: No, tayo kay kalabanan kay Kipay Babes kay dito bi dire sa may barangay.
0: Sa mga gwa-gwa na yasang kona.
19: O gwa kay ti sila na bi ilan na ya baboy kay Kipay Babes.
0: Ilan na baboy.
19: Pagpadala sa slaughterhouse, sila na gabayad at least siya ina ya baboy ni Kipay Babes.
3: Nagutom na si Raymond da so yung bila China sang KBL. Opo sila ni Dad Boy Mendoza.
0: Dad Boy Mendoza.
19: Si Tatay Gideon mo man si Lila ni Roland ni Boy George. Pabatian ng baboy kay Kipay Babes kay takam-takam sila
3: ba. Pero hindi pagkalipatan hindi magpatama kaon baboy. Okay lang na nga magtatlo ka kabisa siya sang Detective Badred. Isa lang kabisa, isa kasimana ang baboy. Pero ang Detective Bandred, adlaw-adlaw, hindi pagkalipatan. Ni Sir Majubi, ni Liserio Tomlos. Diba?
19: Si Ma'am Jindra, kapamutos ang uling sa Guag by Babes. Kasi kapong dang iyang speaker nila sa may tricycle.
3: Dari bala sa alihis o tubangan sa Pandayan? Sa mga taga-Pandayan, gali na sa Binangon, bla? Tubang niya sa division? Sa system ng hilagin na ginamatian ka K5.
0: Sound system.
3: K5? K5.
19: Damo salamat sa inyo, sir. Mga sir, dramatic. Salamat
0: kita
19: sa inyo. Kakipay babes, araman si Efren, araman si Pondra.
3: Siling ni Chona Kanggo. Sir daw galit si Vincent Coralde. Vincent, grabe.
19: Hindi po ako galit. Araw na si Efren, araw na si Geraldine, Jela ni Desa, si Erika, si Evelyn, Kakipay Babes, nagpapalitaw sa may Libertad, rin sa may Libertad Public Market, sila ni Gideon, kag sila ni Rolling Boy, sila ni Maria Fe, araw si Jonasel, kag si Hani kag kipabig sa Ramadra gamonitor sa aton Maria Fe Ortiz, Maria Marijen Ortiz, Maria Jane Chavez kag kipabig kag ang aton nga mga eatery ha. Sa kada eatery na ton may mga kape, mga kakipaiba. Dira sa may konsing eatery, floor eatery, nagparinyos eatery, mami cakes eatery, kakipa babes. Dira sa mga eatery nga ginalawag na ton, available ang mga kape, mga kakipa.
3: Available man kape sa Santa Teresa, Granada, kay Ma'am Erlinda, kay Kaiser, Godofredo, Cotejo.
19: Aba. Barangay Sumaag, kakipa babes, sa Shell Trading, ha? Arada, available ang
3: si Jonathan Sarada, kag si Indang Sarada sa Sumaag.
19: Klinika di Tribayo, Klinika di Tex 500.
3: Matik.
19: May CC, haraman sa may Juliano Store, kakipa babes, kay Robert Jimber Marketing.
0: Banji, abo. Jimber Marketing.
19: Tabakal sa di Tex, kaya ito ginabakit ng kakipa babes, kay Robert.
0: Sa Jimber Marketing, mga kakipa, dara sa akin, nakatuon na.
3: Mga pe naman tanabi
0: karoon. Halil nga lang nakapang api, kura sa Jimber Marketing. Ang ginapangapi subong ni Manuel Ramos. DTX Coffee Mix naman.
3: Mga pin naman tato bi karon.
0: Kontra chimpo ay kontra.
3: Mga pin naman tato karon be dugay-dugay.
19: Oh, na permi sa native kay Pepe Babes. Subong kis pagpungko mo kay Pepe Babes. Opo-opo dira. Ya inganyo mo sa kanang panawi sa pamuhin niya. Kada dalhay lang uno kay Pepe Babes. Budlay ala sa mo. Kita isa mo na nga edad la kay Pepe Babes. Budlayan sa mamuhin, kisa ko pamangkot pa na siya. Siko mamuhin ka gani, squat bait, tingit niya, hindi, sakit sa paa. Di subong ka kipa, babes, pag inom niya sa
0: normal na.
19: Taraw siya, ano, wow, gawin na timpla pa lang, ano, doon ka pa musuno na sa timpla pa lang, doon ka mo. Ginatimpla pa lang.
0: Ginatimpla pa lang, doon ka musuno sa.
19: Siko doon, ito kiate ko mo na yung motor. Hindi doon.
0: May pagka si Manuel Ramos may pagka tulisan.
19: Sobrang
0: mga ganyan tika tek mo na gore mo sa dili. Ipo niyo. Niya mayo niya kampyo gyud man ang DTX Coffee Mix. Niya
19: timpla pala
3: ko. Si Ma'am Lotlot Tolentino Sandigan sa Lotlot Store. Power trio ginabakal niya kag isa ka kay subong. Hambal ya kun pwede aga idulong. Hambal ko ma'am do malangalang gid kay ma-purchase pa ko. Mga before lunch lang sa sunod gani ma'am. Order ka timprano pa ma'am ha para hindi ma ano nga aton nga mga customer hindi maubusan.
19: Order ka timprano ma'am kay dugay-dugay matabok na lang sa kakibabes.
3: Oh, yung ang problema sa mong may awarding oh.
19: Okay, awarding ka subong. Dapat na sa tsura na kita tanan sa ano. Kaya congratulations kay Kipa Babe. Si mo, bang champion ka mo kita gapon sa basketball.
0: Champion kita yan.
3: Tingala ko na si mga tikalon ka mo kay.
0: Ang mga five-bot mo to. Parte kita.
3: Tingala ko ka daw si mga tikalon ka mo subong kay.
19: Kipa Babe, Kipa Robert. Damo na contribute gapon. Gaganda ko gani kay grabe ka mga pilatopang.
3: Grabe yung mga line ni Kipay ba? Dodo si Abarintos. Ano gano'ng alam ni Abarintos?
0: RJ?
3: Oo. Dodo si Johnny Abarintos. Si Kipay Vincent. Ang... hindi ang mob kundi ang itsura lang oo
0: patya
19: kundi kami tagaan sa mga binsoy blatalan kita gaan kami isang pagkakipay ba Robert yun to naka syada against yung kakipay babes kapon namo sa punto so maradang congratulations talan
3: ginashare lang namon sa inyo ang kasadya namon na hindi lang puro trabaho ang balinokramil kisa may exercise man may karamaran diri may banding kag ang premyo ulihin na lang na ang importante ang sportsmanship pero gusto ko gid yung premyo kay matinding pangilangan ko ya.
0: Ang galawan
3: matindi pangilangan
0: ang galawan niya ni kwarta-kwarta.
3: Wala kami ya physical ang nami ya physical wala physical
19: kita ko sa kipa babes ang racket ang akyaw isang racket gugaw mulumul
0: matyaga yung kada matyagan ko ya kada bat ya sang racket ya kada ko nya kada pitik ya
3: matyagan
0: 5 ka piso sa
3: Aliyon. Kantata.
19: So, yung kipa babes, kipa Robert, amo lang re-impresyon na isang baboy dari 270 to 80. Kung magbakal ka muli yun, baboy, ha? Tag 1K gapon. Way wa pagsaka, kipipipes, kipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip kondisyon kung magbakal ka mo manamit nga ba boy ah. Mga ka-K5 profession ng Barangay 36 sa pangitaon niya lang si Ma'am Rose Gomez mga ka-K5 Mr.
0: Si
19: Bros,
0: Gaspar Coronel ako na way madala
19: na aras mi si Gaspar may nga gabad ra si mo pang Gaspar kag sila ni Tage kag kay Babe sila ni Kate sila ni Edward ni nga monitor gid sa aton sila ni Jomel kag sila ni kontra kag kay Babe sila ni Wilson kag sa aton mga kag kay Dira sa at mga kotora naton sa may Bato Bang Bamsi sa may Mr. Bros mga kag kay ara man may branch man kita dira sa may Bago City mga kag kay available ang aton mga GTX Coffee Mix dira sa may Mr. Bros mga Kaki 5. So para mo na ako, singit rin may nga gadara sa inyo mga Kaki 5. Dara kag sa may Mami Kates, ito rin mga Kaki 5. Kaki 5 Robert?
3: Oo. Oh, si Vivian P. amo ni nagkanta sa kanta nga asahan mo, Laumi, paratang nasaan ang pangako, magtitiis ako kag aalis na ako. Subong ang i-feature naton, ang aalis na ako, nga daway na tagi natin mabatian, pero subong mabatian sa mga lunchbox sa Kings.
0: Aalis ka na.
3: Oo, aalis na ako by Vivian P. P.E. lang na. Oo. May iplitanay, background. Na. Grabe nga mga kapanahuna natin na. Kapanahuna ni Ma'am Erlinda Cotillo. Kag ni Ma'am Indang Sarad. Oo. Wow, terrible. Ang bibigin kay kasalanan sa mata ng kapal. Oh, sige.
19: Ambudlay sila kay K5 Babes.
3: Ha?
19: Ambudlay ka kay K5 Robert, K5 Babes. Ang mga kantang.
3: Hindi niya. Ambal ko ba? Wala ni pa babae, ni pa lalaki. Basta kita yung magkanta sa Lunchbox Kings. Oh.
19: Kayanin niya.
3: Oh, kayanin. Oh, sige.
0: Masakit man sa damdamin kung yan ang kapalaran natin.
3: Ang ibigin kay kasalanan
0: sa mata ng may kapal.
3: Oh, sige be, sige be.
0: Kabe?
19: Kasi nagsinungaling ang puso mo sa akin.
3: Aram lang.
19: Kung kay sakit ang masawi at ngayon luwa.
3: Na ako. Aram lang li.
19: Iiwan na kita. Alis ko pa. Ang pag-ibig ko. Kung may kahati.
3: Kay Vincent. Kay Vincent. Liog lang ko pa mangkot sa tao nga naka-brown. Liog lang ko sa tao nga naka-brown. Nagkakarga na sa karito. Natunan mo na ng premium ko, sir. Tigi na pangakwat siya, pero doakig. Doakig siya ka pangakwat siya. Tiling niya doon kanugon siya ng premium. Pero tigi lang, anon mo kayo nakakomiter na ko. Ako ton kanining mga. Na, oh, matigit ka na mo. Tigi na pangakwat siya, pero doakig siya.
0: Doala na kabotang.
3: No, itulod yun na, pakatutos patron.
0: Doala na kabotang, ayaw. Nawala pulos.
3: Ito na. Ito na, sundan na kay karga na itong patrol. Grabe, ginapiriparahan ka niyang premium ha.
0: Sila niya, ay. Pag-imosan, kung ano yan.
19: Aalis na
3: ako. Ialisin ko ni.
0: Maga mo na piso niyo, pag-imosan, kung ano yan.
3: Sige, irit.
0: Ba't kasi nagsinungaling ang puso mo sa akin? Okay, sakit! Masawi! At ngayon, luhaan.
3: Uy, niya pala laki, babae. Are. Di na to?
0: Ara dalom mo ah.
3: Ara
0: dalom. Alis mo na.
3: Oh, alis na ako. Iiwan na kita. Aanhin ko ang pag-ibig mo. Kung may kahati pala ako
0: sa puso mo.
20: sa puso mo. Yun pala'y may ari lang at sayo.
1: Thank you, Kipe Vincent. Nabuang na. Nabuang na.
21: Opposite patrol, kaki 5 Wilson Belena, inilimasi kaki 5 Vincent Coraldi para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, kaki 5 News FM.
1: Gakapuhag pati mga ayam. Gakapuhag pati mga ayam sa dalong sang inyong mga balay kung segment na sang kanta sang mga Lunchbox Kings.
0: Ay, abilidaran.
1: Dapat yung wala magambal si K-Pamil dyan. Magambal sa nga. Bugta doon siya mukha, wag para rigos! Siling mantang ido, to sang isa kalisit. Kada aga, mag na. Basta gani, magambal ako noon si K-Pamil dyan. Girecord niya, gid. Girecord niya sa akon. Ginamog na kada aga, ya, sir. Magambal ang sila dyan niya. Bugta doon siya, magkar para rigos! Adla wundu jo. Ano ba lo kanon po tilingon sang tagol sa gidaw?
0: Ano po tilingon?
1: Kala mig kari aga pa paligoon mo kari. Sa isa katuig. Sa isa katuig gani. Mahalo na may kadwa kami ka bisis mo muligo. Sige.
0: Ayo. Leonardo Rilos, Gina Porano, Maing Aga, Jean Montesino Arroyo, Gaspar Coronel, Tiyotay na nakadlawe. Si Nanet Leong Corsiga.
1: Ma'am Nanet, Ruina Bilyera Nirbito, Angie Aloy Gabo Tayadaya.
0: Sa Marian Store, dira sa Paglaon Village, Maing Aga, bilabo lang aton premium coffee, kag sa Sunny Store, mga kakifive dira sa Paglaon. Gingging Store sa Gonzaga, Norma Store sa Talok, Rico Baradal sa Dulao, Phoebe Store sa Maporok Salong Dulao, mga kakibab. Ka good morning lang kay Ma'am Alma Imbang sa Sears sa San Sebastian Corner San Juan Street. Mm-hmm. Sa Sears, taga Sears, mga agal na sinyo. Sige. Kaka K5 Walson Villena, ara na si ka K5 Walson Villena.
22: K5 News FM. Kampyon report.
0: Papang! Kay Pa Wilson. Oh, sige. Dali lang. Last 5:37.
1: Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, ang hamis na kutis, DTX Beauty Soap.
0: Aha.
1: And of course, DTX Premium Coffee sa mga boundary ng sugar, mga kakipay, hindi na mag problema. Kay may ara kita nga dito extreme mong coping naging patami isang stevia pag may gano derma extract.
0: Papangwalason.
22: K5 News FM. Kampyon report.
23: K5 Babes, K5 Robert, good morning.
0: Good morning.
23: Apat ka individual, apat ka tao, kag anong kakandig.
0: Mm-hmm.
23: Ang mga ginpang kagat, no, sang isa ka...
0: Amuning may pila sa bibig ning isa, oh?
23: Oo, amuna siya, kita, babe. So, ginaaligar ina, naging kagat, ini sila tanan.
0: Mm-hmm.
23: Sa nga ido nga layaw, nga posible infected sa nga rabies.
0: Uy,
23: no?
0: Grabe. Sa San Fernando, Talisay ni Tabone?
23: Oo. Barangay San Fernando, siyudad Santa Lisay.
0: Uh-huh.
23: So, ang masubo, diri kay 5 sa kay 5 Robert, kay nang kande nga anong na nakagtan, puro na kanaliog ang kagat sa kito.
0: Sus!
23: Kang nagkalamatay, ina sila yung tanan.
0: Uy!
23: So, iniapat naman niya ka mga tao nga nakagtan, including ini nga lalaki, no, nga nato na interview, nga yung kagat masasababa, na injikan naman ini sila sa anti-rabies.
0: Uh-huh.
23: So, ang dako nga pala makutanong, gani, bala, nga sa kadamo, sa nga porsyon, sa parte sang lawas niya nga kagton siya sa baba gi siya ning kagat kay Fabio sa Kevin Robert so kit pahayag ni Alias Helmar nga iya nakita no nga kinadubok sa ito ang kandi nga kinasagol sini actually kinapabantayan na ni siya kay Fabio sa Kevin Robert so pagkita niya kinatabog niya ang ido ginaboy ni sa bato kag thinking nga abi na lagyo na kay Fabio sa Kevin Robert bata pagtalikod niya nagliso sa balik dito yan na nakita nga nagadalaga ng ido pakadto sa iya kag ginumpatan siya pakadto sa iya sini nga baba.
0: Actually
23: una nga strike on matani sang ido sa iya is liog pero nakalikaw siya. Pero pag strike pag liwat sa ido wa na sa makalikaw kag diretso na sa iya sini nga ba gisigid ang babaw nga porsyon sa iya ba kag may na impon pa sa may ilong nga labot man ang iya sini nga ilong. Karon ang problema dire kay Fabio sa kay Fabio Robert no in although di pa man gini confirm na may rabies ini bata ti sa panay sayon ni Aliasel para galaway kun ido mo. So ang authority subong ginatinguan gid ang problema kay layaw pagyapon ang ido kay kabudlay sa iya pangitaon kay Fabio sa kay Fabio Robert. Kung makita mo siya nagasuhot sa mga kampo nga taga.
3: Amo nang ginatawag nila nga idubuang.
23: Mm-hmm. Oh, idubuang iawan kay pangita siya kay Fabio sa kay Robert.
3: Kung makagat na ang ido nga hindi buang, pagkagat na mabuang man.
23: Ang mano si ilang ang problema sa Black Fabulous kay Robert kay kabudlay sa iya pangitaon kay gamay pangadaan kay ito tapos kagasuok pa siya sa katubuhan nga perti katagas. So amo na ang challenging subong nga hindi siya makita. So ang ining mga biktima no last niya nga mga victim is diri sa may barangay San Fernando pero kagapon may isa naman nga nakagtan sa may TL naman niya kagdira naman siya sa portion sa boundary sa barangay San Fernando kag barangay Concepcion. So ginalibot ina subong da sang barangay at the same time sang City Agriculture Office ng mga personnel agod da gilayon nga makita kay mga estudyante na kay Fred Sigma Robert kagapon nagapakantok kita to kadamo sa nagalinakat sa dalan. So ginakahangawan nga base kung hindi pa na madakpan kay Fred Sigma Robert although 14 days mapatay gid man na siya pero sa ina na mga inadlaw ang 14 días na posible damo pagit ang iya sini makagtan. So actually ang order kani man sa barangay nga if ever nga makita no sutukil sa order na sa mga tanod di ipatyo na lang kitang ito
3: sige.
23: Para hindi na makapanghalit pa. So sige lang ulaton pa lang kay Fabian and kay Fab Robert ng update sini kaluyan why na tani may makagtan subong kagamayo tani nga balita nga madakpan na tani subong adlaw ining ito nga layaw sa bahay naman niya sa barangay San Fernando siyudad San Talisay. So magalanay ato sa nga balita kay Fab and kay Fab Robert no gikan din sa patrol kaya ginadulo sa inyo sa Kaluan sa My PC D3 Bayo kag D3X 700. So subong maulanon na siyempo kagagulpi init para protektado kita kag mataas ang ato sa inyo yung system hindi ka magkalipat na mag-inom sa inyo nga My PC. So po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde din naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko at Kalingawan sa Negros K5 News FM. K5
0: News FM. Maraming kasalamat ka K5 Wilson Villana sa patrol mga K5 back to back sa K5 Vincent Dominic Medina Coralde. Dari na kita sa ato sa inyo nga K5 kamustahan matabid na kita sa kalibo.
2: Kulihi ko tahay ka. Datong nagyagasan da pero inigo it. Daya kang bala. O yan do ato niya Bacolod. Line number 7, K5 from Visayas. Bacolod, good morning.
0: Mayong aga, Sir Michael sa Kalibo, mga K5.
3: Mayong aga sa taga probinsya Etaklan.
0: Aha, why problema kayo naka DTX, coffee mix na kami, naka inom na kami coffee dia. Back to you, Sir Michael.
2: Bisa Sir Robert, damo salamat. Champion ang inyong signal ah. Bisan apat lang kita diri. Balikan ta kamo karon ano to ang kumusta ano to ng Iloilo? Sir Ray, kumusta ang sulat sang Iloilo?
5: Ayong aga sa kabilugan sa ning Western Visayas sa Negros Island Region. Daw medyo panban ang redouble man ang sulod mo kung kisa po doon nagkuhan o lupad-lupad. Pero daw kuhan man ah, atagon man ah. Abas kong bandere ang signal ah. Balik si mo Sir Michael.
2: Kung kisa Sir Rex daw may aeroplano mo, daw ma-take off. Anyway, damo salamat Sir Rex sa kampiyon ng signal ni Sir Rex. Sige ba, kantoan na to ng antike. Sir Nilmar, Sir Nestor, kumusta ang antike?
6: Good morning, Sir Michael sa K5 Western Visayas and of course, Negros Island Region. Manami amon nga agad ya kay nakapuro pa nga pirit kami kang DDX Coffee Mix nga may D3 Bayo. Aga pa. Kampiyon ng signal, blikari mo, Sir Michael.
2: Damo salamat no sa kampiyon nga signal, antike. Bisan nita kompleto, diretso ta. Unahon ta, si Daddy Babies kag Sir Robert sa Negros Island Region. Anong kampiyon yung mga balita? Bacolod?
0: Dere sa amon sa syudad sa Bacolod, kampiyon nga balita, mga kakifay, ba? Aring isa ka babae, mga kakifay, may 6 count of estapa, mga kakifay, arestado sa isa ka operations nga ginpetigayon sa highway o regional highway patrol unit sa Negros Island Region. Mga kakifive, ginkilala ang akusado nga si alias Fi, residente sa barangay Pahanukoy sa Rasambit ring a siyudad sa Bacolod. Ginserbe kay Fi ang warrant of arrest sa kasong X6 count of estapa kaupod ang Bacolod City Police Office kon BCPO. Yara na karon sa kustodiya sa kapulisan ang akusado para sa nagakaigo nga disposition.
1: Sa pihak nga bahin, grabe, gintawag sang bata nga demonyo ang iya nga iloy. Kay hindi niya mabaton nga ginpatay ang iya amay sa sulod sang ila puluyan kag ang upod sang kag ang suspect amo ang iya nga asawa kag ang iya nga kirido.
0: Mm-hmm.
1: Natabo ini sa barangay Puok sa Hinubaan sa tong Hunyo 30, 2026. Suno sa information nga nagkadto ining si Chima kag si Gerardo nga muni ang may karelasyon kag ila pang ang natabo may konfrontahanay kag ginpatay ining si Edwin ang original nga bana ni Gemma. That is why nga daw hindi mabaton sang anak ang ginhimo sang iloy sa iya amay.
0: Amo ang mga balita na mo diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
2: Bacolod, no? Sir Robert, subong nga balita. Wala na lang tani ginpatay. Kung inbulagan, bulagan na lang tani. Amo salamat sa Bacolod sa kanyang mga balita. Diretso na to ng Iloilo. Si Sirek, Iloilo, ano ang kampiyon niya balita sang Iloilo?
7: Mga dalagtong balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang Police Regional Office 6 nag-imbisigar na, including man ang National Police Commission. Angot sa singgipatigayon ng operasyon sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kon

0: DIY ginransak dito sa bayan sa Pasig City. Mga 116,000 ang nataban sa lumanta nila mga duwa ka suspect. Nagsulod ni sa sakis sa mini nag-agi, lapos na sulod sa baligyan, kami ginaubrato nga balay sa likod. No? Nag-subong, ginapaidalom na sa tanan no? Ang mga empleyado kay ginalantaw sa Pasig City Police Station nga base kung inside job ang natabo. Ang mga madalag, itong balita sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, balik si Moser Michael.
1: Damo salamat, Iloilo, sa kampiyon niya balita. Base ang intel to, Marites lang. Okay, wala sila nag-coordinate sa kapwa police. Kampiyon niya balita, diretso kita sa Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
2: Mga talalupang, doon naman niya balita dyan sa probinsya kang Antique. Makaruloy, manang natabo dyan sa sangka babahi. Sa may banwa kang Sibalom, kay ti pagwa sandalin sa simbahan, ni mauna ng bana, na bungguan ka tricycle. Ura siguro matalupang dan ka tricycle, kay ti mamunog ang uran. Ang mas masubo kara kay while nga ginabantayan, tanaka ng bana, bungod nga napilasan dyan, ti anang bana, may gas-gas man nga gamay, sus, may isang kamotor, pagig nga nagpadulong nga nagturumpo, mansamo ka dyang babae, ginbungguan, sus tumabugid daw mga darwa, tatlok dupa, gawa gintabugan kang babae. Teka dyan rito sa may gin-forward rin sa provincial hospital kag ginaulat ang desisyon kung anong mabulig ka dyan kag kung ano ang settlement ka dyan sa darwa ka mga driver nga nakabunggo sa among babahi.
3: Samtang sa dugang pagid nga mga balita na tigayon nga ma-dismantle kang atin mga otoridad ang isara ka drug den kagabi sa Barangay San Fernando San Jose matapos nga madakpan ang tatlo ka mga high value targets. Ginkilala ang diyang mga suspitsado sa kay alias Ramboy, 35 anyos, ginaaligar drug maintainer, alias Biloy, 22 anyos, ginaaligar drug den employee, kag si alias Pets, 53 anyos, ginapahayag barangay secretary kag in-report nga nagbisita sa nasambit nga area na recover sa crime scene. Ang 12 ka gramo kang ginasuspitsahan shabu nga nagabalor 84,000 pesos. Sa kadya priso sa police station sa San Jose ang diyang mga suspitsado.
2: Mura mga balita, ramon niya sa Antique. Balik ka ni mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antique, sa kampiyon niya mga balita. Sa mga balita, diri sa probinsya sa Aklan. Sarap naman. Kagbanwas ang kalibo. Ang mga minor de edad nga naghana nga mag-ilop o magtanan-tani kahapon na takpan sa Siris Terminal. Masakay na tani sila pa Iloilo, diretso Bacolod, mga ka-K5. Ang babae, 14, kag ang minor, ang lalaki, 17 years old, no? Kag binulan pa lang ang ila relasyon, mga ka-K5. Kag nag-desisyon ang babae, kusa nga loob siya nga nagsunod sa iya boyfriend, kay mapauli rin sa Bacolod. Pero ang plano nila, nga ito na lang padayunon ang ila pag-eskwela, tani. Kag ang ila pagpalanggaan ay hindi gid-tani mautod, mga ka-K5. That's why nga nag-upod siya, mga ka-K5, sa iya boyfriend, tani. Pero na-intercept sa mga kapulisan, kay nakita sa Siris bus, sa Siris Terminal, nga damo sila dala nga bagag mga minor de edad pa. That's why nga na-inform ang aton kapulisan. Dungan aton yung mga balita, no? Isa man kalalaki, masubo ining balita, na kuryente, patay gid mga ka-K5. Matapos na nagbitbit, naghakwat siya bala sa uhot. Bala niyo ng uhot ng rice hay bala, dagami. Basa ang nasambitan nga dagami, kag nasagi sini ang laybo, ang service dropper sa isa ka water pump dito sa Banwas ang Ibahay, no? Sa Barangay Maloco. That's why nga nakuryente, patay gid ang 30 anyos nga lalaki. Nga tubo inisang Marawi pero nag-i-start dira sa nasambitan nga lugar. Kag diriman sa Banwas ang Altabas, nagbutang na ang Office of Provincial Veterinarian. Upod ang aton na Philippine National Police ang border checkpoint 24/7 para nga hindi makasulod ang ASF sa probinsya sang Aklan, kag kung magsulod sila, pagapangitaan sila sang mga certification, certificate of free status for ASF, kag certificate of meat inspection, veterinary health certificate, ag shipping permit, mga kakaypay, bago makasulod. Wala na ta oras sa Lunes naman siguro, Daddy Ben.
4: Sige. Salamat kin Iloilo Ruwas Antique kag Kalibo, Sir Michael.
5: Balita.
4: Sige mga ka-K5, daw ginakulabos man kita sa panahon ng Iloilo Ruas Antique kag Kalibo, mga ka-K5, salamat gid sa initanan, ha. Sa iyo nga pago po, Jack Lord Lagarto. Mayong aga lang sa iyo. Good morning, Sir Babes and Sir Robert.

0: Ipatamyaw, lihog lang sa akong Iloy nga si Lorita Lagarto sang handumanan ang permi gapamati sa inyo. Salamat gid. Ate Sigya, si Lorita Lagarto, mayong aga lang na si mo. Si Gina Purano, oran man si Gabo Tadaya Aloy. Aha. Marilo Takanloy. Si Johnny May Reteta. Good morning, sirs. And taga Barangay 17, Purok Pagidait. Nagapasalamat sa Key 5 News FM Bacolod kay Key 5 ang nakakadto para makita ang ila sining dalan nga nagadanaw. Sige. Salamat gid mga ka-Key 5, salamat gid sa inyo. So, why naman kita panahon mga ka-Key 5? May panahon pa pero hindi naton. Salamat gid kay Ma'am Mary Rose Lingaya, kay George Lauso alias Extend. Available ang Extend na siya sa Tutong Store sa may handumanan. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kovya ay Sir Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Romeloy, ako sa Kaki 5 Babes Gantalao.
1: Naman si Kaki 5 Robert Picardo.
0: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. EuroText is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa EuroText that you can lean on.
0: Para good mood. EuroText. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit,
3: naka-epekto susurot sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagpanalakit nga baka,
3: liog kalikod sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa umaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
4: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkaplayag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga ano sang Biyernes, Hulyo 3, 2026.
7: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aman official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton nga mga pangulong, dinalaan.
4: Mahalitang Regional.
5: Bangkay nga nasapuan nga nakapatos ang plastic sa bago na kilala na.
7: Senior citizen ginutang sa sagay.
5: Senator Otivero suportado ng atunan liwat ang Juvenile Justice Act.
7: SB Gatchalian luyang magpatigayon sa inquiry, may angot naman sa mga online gaming platforms.
4: International.
7: Beauty Queen kag model kuna mo model sa Venezuela patay sa linog.
5: Alas Pilipinas under 18 na lutos batok Japan sa ABC Girls Championship.
4: Balita
7: Entertainment. Astrid Lee nakabato naman sa indecent proposal halin sa politiko.
4: Balitang negosyo.
5: Kag inflation rate sa Hunyo 2026, posible nga magapabilin nga mataas. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang regional.
5: Bangkay nga nasapuan nga nakapatol sa plastic sa bago nakilala na. Nakilala ng bangkay isang lalaki nga nasapuan sa Purok Langka, Barangay Pakol, siyudad sa Bago Negros Occidental kahapon sa aga Hulyo 2. Ginkilala ang 46 anyos nga biktima nga si Raymart Rojas nga isa ka barter kag residente sa Leganes, Iloilo City. Nasapuan ang lawas ang biktima ang ginbilin sa ilamunan sa nasambit nga lugar kag nakaputol sa plastic kag duct tape. Sa dako ang impormasyon sa K5 News FM, uli ginakita ang biktima nga sang iyang 11 partner nga si Alias Dayan sa Bacolod City Public Plaza Sabado nga adlaw Hunyo 27. Ginakuman ni Dayan kapila na kabeses nga na-detain ang biktima bangod sa nagkalain-lain nga kaso kaang isang pagpangawat kag illegal gambling. Sunod naman sa kapulisan, wala sa nakita ang igo sang bala o konpilas halin sa pagpangbuno sa lawas ang biktima kag ginapatihan nga posible ginpatay ini pinaagi sa suffocation.
7: Senior citizen ginlutang sa Sagay Pilasona. Nagkaangko naman sa mga samad sa pilakabain sing lawas ang isa ka senior citizen matapos nga makapila ka beses nga ginlutang siya kaingod balay sa Purok Guimaras, Barangay Colonia Divina, siyudad sa Sagan sa Miyerkules, Hulyo 1. Ginkilala ang biktima kay Alias Remos, 30 anyos, kagisa ka mangunguma. Kagang suspect naman amo si Alias Roniel, 43 anyos, lung sa mga restaurante sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa mga otoridad, daan nga issue sa boundary sa inaduta ang ginalantaw nga rason sa pagpanglutang. Naibaluan nga kung nagsugataay ang duha kung sari inagluntal ang mainit nga pagbinaysay, kaginali na lamang nga nagabot sa wala matumod nga armas luta ang suspect. Kagintiro sini sa makapila kabeses ang biktima ka nagdalagan. Nakaangko naman ang biktima sa duha kaigo sa bala sa nawalang bahay sa iyang batiis, isa sa nawalang hita, kagisa naman sa nawalang butkon.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Banday na kuryente sa live wire sa Pontevedra, Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
0: DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast. Ang nabili sa Puloy-an ng ginobrahan sa Banday matapos ninyo na kuryente alas 9:50 sa aga, Hulyo 2, 2026 sa barangay Tungkan, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang biktima kay Robert Ordas, 37 anyos, kag residente sa barangay Duluan, Maayon, Capiz. Sa pihak nga bahin, sa exclusive nga interview sa K5 News FM Rojas kay Rinaldo Tumanday, ang amay sang tag-iya sang Puloy-an, nakibot na lamang ini nga mayara sang naglupok kag naglagubo sa ibabaw sang atopa. Sa pag-checkyar kag pagkabati nga mayara sang nakuryente, madasig sini nga gin-off ang breaker sang among nga palay. Kag sa pag-checkyar nahibaluan nga hindi halin sa Puloy-an ang pagkakuryente sang biktima kundi halin mismo sa live wire sang Kapelco. Natigayon nga mapapanaog ang biktima sa bulig sa mga pumuluyo kag kaupod sini sa obra. Nahibaluan nga nag-angkon sa pila sa ulo, sa tiil kag iban pa nga parte sang lawas ang biktima tuga sa pagkakuryente. Sa karon padayon pa nga ginabulong sa ospital si Ordas matapos ang among nga insidente.
9: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz. K5 News.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Babae nga nabungguan sa tricycle gintrumpo sa motor sa Sibalom. May balita si ka K5 Aileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Gin-forward sa provincial hospital ang sangka babae matapos nga nabungguan kang tricycle kagliwat nga gintrumpo kang motor. Ginabanta alas 8 sa gabi Hulyo 1 sa barangay Rumbang, Sibalom, Antique. Sa interview kay Police Captain Jolly Canindo, ang OIC kang Sibalom MPS, nagaidad 51 ang lalaki kag 37 ang babae, lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Canindo nga samtang nagapanaw ang mag-asawa nga nagsimba, gulpi lang dyan nga nabungguan kang tricycle nga nagabiyahi padulong sa Bilison nga direksyon na. Bangod sa pagkabunggo, nakaangkan kang samad sa lawas ang babae samtang may gasgas man sa kahig ang lalaki. Kang ginaalalayan kang lalaki ang babae, liwat dyan nga ginturumpo kang madasig nga motor nga ginamaneho kang taga Bilison, rason nga nagresulta pagid kang pagkasamad kang biktima. Suno kay Police Captain Canindo nga posible wara na talupang dan kang darwa ka mga driver ang mag-asawa bangod man sa madamal nga pag-uran kag madalim nga lugar. Sa talada, ginahilat pa ang desisyon kang mag-asawa kung magpa-settle sa darwa ka mga driver nga nakabunggo kananda. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Hugot nga border control checkpoint kontra ASF ginpatuman sang op vet Aklan May balita si KKFM Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nag-umpisa na nga magpatuman sa hugot na border control checkpoint ang Office of the Provincial Veterinarian o kunang OFVET Aklan upo na nga Aklan Police Provincial Office sa Banwasang Altabas. Ang iningatikang kabahin sang ginpabaskog ng kampanya batok sa African Swine Fever o kunang ASF. Matandaan nga nagipagsapol si Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos kay Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Senyel agod istoryahan ang igapatuman nga 24 hours nga border control checkpoint. Nag-deploy ang nasambit nga talatapan sa mga quarantine inspectors kaga police personnel agod nga mapugngan ang pagsulod sa nga karne sang baboy, buhi nga baboy kag iban pa nga mga meat products pasulod sa probinsya. Ang mga negosyante kag transporter sang baboy inhanglan nga magpresentar sang mga dokumento kapareho sang recognition of active surveillance on ASF, certificate of free status for ASF, certificate of meat inspection, veterinary health certificate kaga shipping permit. Ang madakpan nga nagabaylar sa nasambit nga kasuguan, pagakumpiskahon kag igabalik sa ginhalinan ang mga produkto nga wala sang may kakaigo nga mga dokumento. Sa karon, nagalabot na sa 5 ka lugar sa Capiz ang ginpaidalom sa red zone bangod sa ASF. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
7: Barotang Viejo, Iloilo, may kompirmado nga kaso sang ASF. May balita si K5 Red GD Mayo.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning
12: Newscast. Ginkumpirmar sang Provincial Veterinary Office o kon PBO ang unang kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa isa ka barangay sa Banwasang Barotac Viejo. Ini ang ginpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada matapos magpositibo sa ASF ang laboratory specimen nga ginkuha sa mga baboy nga napatay sang isa ka hog raiser. Suno sa iya, nag-abot ang resulta sang laboratory test sang Martes sa Hunyo 30. Nahibaluan nga isa ka na yon apat kayubo ang napatay. Gilayon nga ginpatuman ang husto nga disposal kag disinfection sa babuyan. Ginpasiguro man ni Tabuada nga isolated lamang ang kaso kag kontrolado ang sitwasyon samtang padayon ang monitoring sang Provincial Veterinary Office agod mapunggan ang posible nga paglapta sang ASF.
13: Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News
0: pa. DTX 500 Morning Newscast.
5: Babayi nga ginapatian na lumos patay na sang masapuan sa baybayon sang Bacong, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
14: Natagpuan patay ang isang hindi pa nakilalang babae matapos umanong nalunod sa karagatan ng Bacong, Negros Oriental noong Merkules, Hulyo 1, 2026. Ayon sa Bacong Municipal Police Station, nakatanggap sila ng ulat alas 8:15 ng umaga tungkol sa aksidente ng pagkalunod ng agad nilang tinugunan. Ayon na sa isinigawang investigasyon, na bandang alas 7 ng umaga, nakita pa ng isang saksi ang biktima na may isang lumalangoy sa dagat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay nakita na lamang nila ito nga napalutang-lutang sa dagat badang alas 8:10 ng umaga. Dinala pa ang biktima sa ospital, ngunit hindi na ito nailigtas. Samantala, iniimbestigahan na ng otoridad ang pagkakilala ng biktima at ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: 2 counts of kidnapping with homicide, ginpasaka batok sa 3 ka suspect sa pagkidnap kag pagpatay sa magamay. May balita si K5 Roger Tilana.
0: DTX 500 Morning Newscast.
15: Formal nang nagsampa ang Mayorga Municipal Police Station ng 2 counts of kidnapping with homicide laban kina Mark James Sineralis Taboy, Riniel Galsa at Kim Taboy Sulayaw kaugnay ng umano'y pagkidnap at pagpatay kay dating abuyog Leyte Vice Mayor James Buhol at ang kanyang anak na si Carlo James Buhol. Sinumite ang mga reklamo sa abuyog sub-office ng Leyte Provincial Prosecutor's Office bandang alas 10 ng umaga kahapon Hulyo 2. Bagamat 2 biktima ang nasawi, 2 magkahiwalay na bilang ng kidnapping with homicide ang isinampa ng pulisya laban sa mga suspect. Samantala, nagpapatuloy ang legal na proseso laban sa mga suspect habang ipinagpapatuloy rin ng mga otoridad ang imbestigasyon upang matiyak ang ganap na ustisya para sa pamilya ng mga biktima. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan ng balitang regional na dulang ang manging isda sa Puerto Princesa, Palawan na sapuan nga patay, may balita si KK5 Gilbert Basso.
0: DTX 500 Morning Newscast.
16: Natagpo ang wala ng buhay ang isang manging isda na ilang araw nang nawawala sa karagatang sakop ng Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City. Kinilala ng Philippine Coast Guard ang biktima na si Dandy Igot, 51 anyos, residente ng Barangay Siksikan. Natagpuan ang kanyang katawan kahapon ng umaga sa humigit-kumulang 100 metro mula sa lugar kung saan siya huling naiulat na nawawala. Dahil dito, opisyal nang tinapos ng Coast Guard District Palawan ang search and recovery operation para sa nawawalang manging isda. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, agad na ibinigay sa pamilya ang bangkay nito dahil sa advanced stage of decomposition at inihati nito sa sementeryo sa Barangay Bagong Bayan para ilibing. Bati naman sa impormasyon ng pamilya, may kasaysayan ng alta presyon at may iniinom na maintenance na gamot ang biktima. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Bitang National.
17: Balitang National.
5: Senator Ontivero suportado nga tun-an liwat ang Juvenile Justice Act. Ginpayag ni Senator Risa Ontiveros nga suportado niya ang mga proposal nga tun-an liwat ang Juvenile Justice Act sa ginpatigayon nga kapehan sa Manila Bay Forum kahapon nga adlaw sa Huwebes, Hulyo 2. Apisar nga hindi siya pabor nga panubuon ang edad sang criminal liability. Luyag niya nga matun-an liwat ang layi. Agud masigurado ang rehabilitasyon sa mga kabataan nga nakahimo sang krimen. Sa idalam sang Republic Act o kon RA 9344 o kon ang Juvenile Justice Act of 2006, ang mga menor de edad nga nagaedad 15 paidalom nga nakahimo sang sala ang exempted criminal liability apang dapat nga mapaidalom sa nagakaigo nga intervensyon imbes nga prosecution.
7: Senate President Gatchalian luyang magpatigayon sang inquiry may angot naman sa mga online gaming platforms. Nagfile sa resolution sa Senate President Sherwin Gatchalian sa resolusyon nga nagaduso sa pagpatigayon sa Senate inquiry, may angot naman sa epekto sa mga online gaming platforms kag social media use sa mga kabataan, lakip na diring ilang role sa nagatas ng kaso sa school violence sa pungsod. Payag naman ni Gatchalian nga tuyo niya nga mahibaluan ang mga rekomendasyon, may angot naman sa mga pulisiya kag makahimo sa layi, agod nga magserbe nga safeguard para sa mga pamatanon. Madumduman nga si Gatchalian ang nagtambong sa ginpatigayon naman nga hearing sa Senado, may angot naman sa nagluntad nga pagpanlutang sa isa kabulutuan sa Tacloban.
0: Balita International.
7: Beauty queen kag model sa Venezuela patay sa linog. Nakita na ang bangkay sa beauty queen nga isa man ka modelo sa pungsod Venezuela nga si Scarlett Rodriguez. Gindeklarar nga missing si Rodriguez kasunod sa duwa ka mga sudasod nga linog sa nasambit naman nga pungsod nga nagluntad sa tinilikdan nga Hunyo 24. Ginkoronahan naman si Rodriguez bilang Miss Grand Orlando 2025. Nakita na bangkay sa biktima kaupod man sa bangkay sa nga boyfriend sa Laguira State nga isa sa mga nagkaang konsang tuman nga kalitan sa kalamidad. Ginangadla sa mga otoridad ang boyfriend bilang si Jose Castro.
0: Balitang Sports.
5: Alas Pilipinas Under 18 na lutos batok Japan sa ABC Girls Championship. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
18: Nalutos ang Alas Pilipinas Under 18 batok Japan sa ABC Girls Volleyball Championships kahapon Huwebes, Hulyo 2. Natapos ang hampang sa scores nga 20-25, 17-25 kag 24-26. Miyerkules, Hulyo 1, nakuha sa Pilipinas ang kadalagaan batok Iran sa 4 kasets. Subong adlaw Biyernes, Hulyo 3, pagatubangon naman sa Pilipinas ang Indonesia las 4 sang hapon. Para sa balitang sports, nga girdulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 at Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
7: Astrid Lee nakabato naman sa indecent proposal halin sa politiko. May balita si K5 Ivy Cordova.
17: gin amin sang Vivamax actress na si Astrid Lee nga nakabaton siya sang indecent proposal halin sa mga kilalang nga personalidad kag politiko. Suno kay Astrid, gin kontak lamang siya sa mga sekretarya sang wala gin pangalanan ng mga opisyal. Apang gin klaro sini nga wala niya gin baton ang offer. Bangod indi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iya pagka-artista. Kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Vivamax nga Madulas sang tuig 2025. Kaglunok sini nga tuig 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang negosyo.
20: Inflation rate sa Hunyo 2026 posible nga magapabilin nga mataas. Posible nga magapabilin nga mataas ang inflation rate sa bulan sang Hunyo 2026 sunod sa forecast sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kung BSP. Basa sa forecast sang BSP, posible nga magapabilin sa 6% tubtub 7% ang inflation rate. Magabulig sa pagnubo sang inflation ang pagnubo sang bilis sang lokal nga pretoral o kung petrolyo kag mga panguna nga balaklon kaangay sang bugas kag karne. Natala na nga ipagwa sang Philippine Statistics Authority o kung PSA ang opisyal nga datos sang bulan sang Hunyo sini nga Hulyo 7. Mga ka-K5, mamuyadto ang dalagwa ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Benalbay.
7: Kagako naman si ka-K5 Colina Manzanares Cubia.
20: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigigali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
21: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
1: Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
1: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa salon pass.
3: Salon pass.
4: We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Drink responsibly. 101.5
1: K5 News FM. Ora sa K5 News FM Philippines, alas 6:29 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
5: Kaghimay-himayon, standby!
2: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
2: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
2: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwa ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya.
2: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
5: De, ano lang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
2: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
1: Isa ka, may naing good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalabati. Kamusta naman ang aton mga palangga ang mga ka-K5 sa igad sa Baybayon to sa Kauman, ibabaw sa Kabukiran, lagip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
7: Pueblos.
1: Well, good morning, man, sa talagang Negros Island Region. Kaligya po rin yung power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
1: Well, kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning.
5: Yes.
1: Do subong aga.
5: Mayo?
1: Ah, do ang talan ng mga naga-opisina, ang kwan, ang order is go to Rayo Gym.
5: Kay Kwan Subong ng awarding.
1: Oh, awarding ceremony. Oh. Para sa aton siling mini sports fest. Sa papauna sa aton naman CEO and President Dr. Ramil Uy. By the way, sa aton naman yung magkautunan sa mga utod naton sa abroad, no? Do hindi mga maguro hidlawan sa Monique Kipaberic. Actually, I don't know kung mahidlawan yung mga among mga jabox. Ganoon.
5: Siya pa na.
1: By the way, hindi mga makabahin sa kalibutan. You are all updated kung ano ka kalinabo. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, pagi naman sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 103.9. And of course, ang ato naman official frequency sa Bacolod, 101.5 FM. Sa Northern Negros, ara kita sa 89.7, Southern Negros 102.9.
5: Yes.
1: So, di mga mga bayan sa kalibutan, kami ni K5 Eric, gatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagunay.
7: Magkamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Well, sa ato ka magkauturan, sumong Friday, may klase. Grabe ka dasing sa mga inadlaw. And we are going to celebrate sa ikalima katuwing anibersaryo sa K5 News FM Iloilo this coming Sunday.
5: Ay, nina?
1: Teo, sa Domingo na. Yang ibanda ba sa inyo nga may mga klase pa tapos basi ko may nagabarikutot pablaw. Laing ganyan kung si Bunga di basa ang kape ko na aga, no? Imagina, bla.
5: Salamat. DTX coffee mix aga pag ina pang dulong, no?
1: At least gagawin ka dulong kaya pamahaw gina sa paka. Likado to, boy.
5: Hindi na pagdugaki. Ay, masunod naman na karoon.
1: Ayun sa atong makadlo-kadlo ni si Bunga na, no? At least po kami ni sir mo Eric, kaya pag atago yan pamahaw yan, appreciate na mo dayon.
5: Kaya kung lagi gamalikin siya, imalik
1: Bebeng kape. DTX Coffee
5: ano
1: Mix mo.
5: Ano to, tonton na. Mga K5 ka DTX Coffee Mix kami ng buong ni K5 Eljan. Lahing yung manggali, no? Kung anniversary. Ah. Kami ka dulong yung atagan nyo.
1: Ang no? DTX Coffee Mix.
5: Kampiyon, kampiyon.
1: Anyway, sa mga utod na ton, may klase sa buong may opisina. Di ba si Iban Sinyo, gabarikotot, babla. Yung mga nagabarikotot, patala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kami gabon ninyo Power Do every morning. K5 Eric and K5 Eljan Castaño. Iring adlaw kay Kifay Berik is a wonderful day and a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sining bag-ong grasya ining adlaw nga Biyernes nga imo ginhatag sa amon, full of good health, full of promises, and full of blessings, dear Lord. Bless our work today, kagatagi kami sang kaalam, patience, and strength sa tagsa namon kabuluhaton. Keep us safe from accidents, calamities, kagbisan anuman nga mga peligro. As we prepare for the weekend, Lord, grant us a peaceful, joyful, and safe time with our families and loved ones. Bless our farmers, fisher folks, OFWs, ang mga maestra, ang mga frontliners natun nga nagabantay kontra sa pagsulod sang ASF, kag ang tanan nga mga nagapangabudlay para sa ila pamilya. Buligi kami nga mangin mabaskog, mapainubuson, kag mangin instrumento sang imo kalinong gagugma para sa iban. And above all, Lord, subong adlaw nga Biyernes, nagapasalamat kami sa imo for giving one full week of fruitful celebration sang 9th anniversary sang K5 News FM. As we culminate it today, dear Lord, we offer everything to you. Amen.
1: Amen and amen. Bakod, bakod, bakod.
5: Muna ni siya.
1: Ari na. Sus, pangapi na kami, ha?
5: Ari na sila. May enforcer pa. Opiyo, eh.
1: Sa pagbukas, boss ang radyo.
5: Everybody, labot tabi. Labot siya. Sir Helvinites, gayong yun.

0: Amo nene, amo nene.
1: Dali na sila.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ay, kamusta na parikulasa to Seldes in Daimar. Diga byo ha byog na kumuda.
1: Sa ino ba, ang si Shalina Bridget nung preso ga iuliwol gito.
0: Kung sigit birada yung. Stretching, stretching.

0: Foro de los Pueblos.
1: Es la tipona.
0: Tipona, tipona.
1: Tipona es la tipona.
0: ¿Qué pangapina con los culas, no?
1: Ah, tú te culas. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa ato naman mga top stories of the day, ang inidulog sa inyo sa kaunwa naman sang DTX 500, a new superior antioxidant. Bata nga nakasaksi kung paano ginpatay ang iamay sa niya Iloy, okay. Kaupo niya Kirido, gintawag ang Iloy demonyo.
1: Uy, kulain.
0: Amo na yung pilag ka mga bagay, karong aton nga tutukan sa ato naman yung pagpalagad. On the other hand, nakatape. Naputos sa ducking tape, duct tape, ang bangkay nga sa Puan Capon sa siyudad sa Bago, kag una ini nga ginbreak sang K5 News FM.
1: Yes.
0: Paagi naman kay K5 Jerilo na Luis. Kung may mga bangkay nagkalamatay, may nagahatag sang kakugmat subong sa mga taga Talisay. Itom, kag Pabirik.
1: Itom.
0: Itom nga?
1: Ido.
0: Oh, susabi ko iba nga. Itom nga ido.
1: Galaway.
0: Ga, ha?
1: Galaway.
0: Ang ano?
1: Ang ido.
0: Oh, sus. Kung ano yung sino pag ginagalaway? May wala kay ido. Lagtanan. Tom. Tapos galaway. Ido.
1: Galaway. Magaling
0: description ng galaway. Delikado. Nga ang ginihambal tani sa bong. Because ang pinakalaytes, apat katawo, ang una ay ginusab kag ipaybari. Kaya doon, sungi ang bibig mo.
1: Gay, no?
0: Kinagat ni siya, oh. Tisiling ko nga wag isla ka kita balakol kag lampusan.
1: Di may mga ido sa diyan, especially mga ido subong hindi na ni pure nga Bisaya mo. May mga breed na ni iban pitbull, ang iban na
0: may breed na.
1: May breed na. Tiang aklabes na ya hindi na singunang aklab sa TL.
0: Subong niya
1: subong saka. Subong lumpat.
0: Ti pag lumpat diri gid babaw.
1: Damo na subong.
0: Kag ang delikado mga ka K5 kay bangod pati ang mga kanding diway gid patawa do.
1: Tiway siya pili
0: nga kanding ido
1: tawo.
0: Tawo, ubos siya pinangagat. Bangod siling ginakabig naton siyang isa na ka-alarming. Kag, ano pa nabag niman? Prasyasyong sa lunggas. Ano, public enemy number one na blaw. Ang order ni Kapitan to sa Talisay, shoot to kill.
1: Tapos, ako na pabutang ang title da. Ang title, kung may picture sa ito. Tapos, dog on the run.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill.
0: Grabe, no?
1: Sinisab to.
0: Galing kayo sa punta to. Pag tanawin sa spelling, sigat, S-U. Ha?
1: Shot.
0: S-U-T-U-L-A. K-I-L. Isa lang ka L.
1: Sumsuman eh.
0: Siya, shoot to kill. Galing kayo, sugbato, lakilaw.
1: Nga muna ni.
0: Amo na.
1: Nga, thank you, Kap.
0: Shoot to kill.
1: Shoot to kill.
0: Ang nabitin yung shoot to kill, tiro, huwag ginang ido.
1: Dog on the run.
0: So, ang ato, hindi ginadala, taris kanginan, because we want you to be aware. Taki, pa, very confirmado, no, Bla?
1: No. Nga.
0: Kung hindi ginagligan to, online cult historianta, confirmado. Connected ang mga suspect sa 764 nga grupo, ito nga gin-feature.
1: Kaya ti, si 764, gigali ang main gunner?
0: According sa ila pagtuon, si 764, is connected sa sining grupo sa kabataan na ni Roto sa San Jose National High School, Tacloban. Ti kag ang nami, subong kag K5 Eric, may good news ta.
1: Okay.
0: Wala kita nagsala.
1: Nga.
0: Kay wala pa kahulag ang mga local chief executive, si Google, gin-delete yun niya si Roblox kag si Gorbox.
1: Sa ilang
0: ilang platform.
1: Ilang platform?
0: Wala na.
1: Sa kwan, sa Play Store, ara pa siya?
0: I don't know kung ara pa sa Play Store, pero sa Google, why na? Why na? Amun ang report ka na ba ito? Tanga si Google, gin-delete yun na si Gorbox.
1: Google na ilunggo na.
0: Ah,
1: kung Google? Tagalog na, Google.
0: Di ano na mag-pronounce ako? Giggle? Giggle?
1: Google.
0: Pala ka na, basta Google ako niya. Pala ka kayo nga, printin na siya Google Splash na gamit sa pagsalong ba?
1: Daw ama ba?
0: Ha?
1: Ama.
0: Bosses, may second notice na ito sila. Google deleted. Ha? Gorbox.
1: Gorbox.
0: Ano ba? Kay, amo ng pinaka-latest kay information subong.
1: Ari pa siya? Ari pa siya sa kwan? Sa Play Store?
0: Google Play Store. No, Google officially removed in block access. Ara na.
1: Na-block na.
0: If you are in the Philippines, you can no longer download. Hindi mo naman, hindi mo download?
1: Pretty good. Okay.
0: Pareho. Google officially
1: Block.
0: Block. Ari ang pinakalatest from the Philippine News Agency.
1: Okay.
0: Report 2 days ago. Okay. Nakita ko na ni Kakipay Berik. Oo. Pasalamat kuya personally Kakipay Berik.
1: Nga.
0: Because damo kabataan masave da.
1: Di na. Amo na gusto.
0: Based on the report, as of June 30, 2026, 7:25 p.m., the Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Lain man yung ICC, ha?
1: Lain man na.
0: Sang Martes, gin-announce na nila na ang controversial mobile and PC game Gorbox has been taken down. Ginkuha na.
1: Kakas na.
0: From the Google Play Store. Ay! Lipay ka, Kipay Berik.
1: Tingnan ko pa sa Play Store, ha? Oh. Ano ginkakas niya?
0: Baligwa niya, hindi mo na siya na-download. Kina Weblay download, hindi mo na naman download.
1: Pare, Play Store niyo.
0: Oh, i-download mo, hindi na na.
1: Ang Roblox siya, pa?
0: Ti, ang ginkwa, Gorbox plang.
1: Ang Gorbox, mag-type ka Gorbox, ang mag-type ka Gorbox, ang magwa, Roblox.
0: Ti, kung i-download mo na, hindi mo na download.
1: Pare, pwede may install pa ako, nakulbaan galing ko.
0: Kaya galing, hindi na.
1: Hindi na, kaya basi mga kwanta.
0: Basi, i-check na to. Hindi kaya rin akong report to.
1: Ano pa?
0: A restriction placed on Gorbox will prevent users in the Philippines from downloading it.
1: Ah, okay. Pero ara siya, hindi mo lang ma-download.
0: Sa ibang niya country, habi ara pa sa Japan, pero pakabot sa Pilipinas, hindi mo na siya ma-download. So, kaya install mo siya kay Pimeric, hindi siya mag-function.
1: Hindi siya mag-function. Good, nami na.
0: Now, ang natabo na rin mga kakipa, dumduman niyo pang discussion naman kay Pimeric. Husto ganyang aton analysis kay Pimeric. Duhay pabanta na
1: way
0: ang
1: guwata,
0: ang aton panawagan, ari na, nagwa na ganyan, mismo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sila na yan mismo nagpabay sa Play Store. Kung pwede kakasana. Ang Gorbox, i-prevent na ni siya sa mga users sa Philippines from downloading it. And it will also render the game unresponsive. But si ganun sila po, hindi may ara nga ma-install mo siya.
1: Pero
0: unresponsive, hindi na siya magulat. Hindi siya ma-open.
1: So, ati mga computer na guro,
0: ang Department of Information and Communication Technology, Secretary nga si Henry Aguda, nag-welcome sa Google and Steam's decision nga mag-work sa Philippine government para i-promote ang safer online environment for children. Hambal gani ni Secretary Aguda, kasi wala po, tari karon si Atty. Jocel Batapa, sige, sa DICT, no?
1: Kasi si Jocel DICT, pag-apo,
0: no? DICT, makutunta siya. Kung nga, naglabot sa punto nga sila ginagpanguna, kaysa study, kagipay merit, gagawa na ginyo mo. Nga, ini nga mga games is responsible sa ginatawag na online cult. Kagrabi ang impluensya, grabe sa isa ito na kakipay Berik, di ba?
1: May task. Extensive na rin nga ito.
0: Di ba, hambalta, ginagaan ka nila task. Kita mo itong bata.
1: Nga kung gusto ka magsaka, aranggo mo, gusto masaka mo, level mo.
0: Nga uba?
1: Uba na.
0: Sudra ka sulod ang hambal mo itong sex child, sisam.
1: Sisam?
0: Di ba, dyan mo pag uba na, ya,

0: Mga mga bata, bla.
1: O nga rin, dabil mo kagang spindle-pindle
0: mo. O, spindle-pindle, pagwa na mundi. So, dragasulod ng coercion.
1: Na.
0: Kay may another task naman sila, pobra si mo.
1: Yan
0: ang pinakalala, kakipamiri, kay may ara sila, kundi task, amo-amo na. That is for pornography. The other one is, you just assault anybody without any cause.
1: Nga, pagwa nyo sa inyong balay, so kataang pinakatigulang, tampaa.
0: Tampaa, sampungula.
1: Oo.
0: Iban, may siling may bike, sige, bunggo eh.
1: Bunggo eh. Amo lang na.
0: Okay na dayon. Tag may matabo sina kasi nga video lang.
1: Video lang. Kaya i-upload eh kay
0: i-upload kay pagtanaw namon, okay na dayon.
1: Pagkita na niya okay nagsaka nang imo nga kwan nagmayo nang position. Nami na niya ma-access.
0: Abi mo bala ka kay Paberic.
1: Matamat lang na.
0: Kun ini nga klase sang motivasyon.
1: Oo.
0: Ubrahon in a positive way. Gwapo mo.
1: Tulno.
0: Like big sa posing tito kapag gurbox. Pero kada Sunday, kailangan pang-gurbox. Tapos, kung mapakita mo, gani grade mo sa online of 8 ka dahi, tagaan, taka-trophy.
1: Nami, kung maubrata siyang online game nga muna, no?
0: Ang purpose mo niya, positive, encourage bata, nga ang hampang niya, hindi adladlaw. Kung makita, taka-gampang online adladlaw, di taka-tagaan.
1: Trophy daw.
0: Trophy. Kag-level up.
1: Oh, hindi ka-level up.
0: Hindi ka-level up.
1: Nga tiya, ang anong una kong task, nga una mong task, pangugas pinggan.
0: Oh, amo na.
1: Amo na ba?
0: I-video mo. Sige, kada Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Amo kasi pinggan.
0: Hashtag in Saturday, butakan mo date.
1: Oo. Oh.
0: May stop.
1: Oo. Oh.
0: No, pero makilala, tabi sila, no ka-stop, lusot ya po na.
1: May na siya.
0: Kaya, no?
1: Hasta oras.
0: Hasta oras. Lutsan ya po na.
1: Lutsan ya po na.
0: Oh, tapos kung daw may pit na, balon, may signal.
1: Okay na ta siya.
0: Okay na ta niya.
1: Reset mo lang ng oras okay, sa ipo cellphone mo. Okay naman na siya.
0: So, na ta niya.
1: Oh,
0: ay, hindi mo siya kawatan. Yung bisa na, no mo kaset, digid.
1: Ay,
0: basta naka-time mark na, digid. Kaya naka-global na siya mo, GPS.
1: Naka-GPS na.
0: Okay, balikan. Kulitas to kang i-fiber, eh?
1: Atobla.
0: Atobla?
1: Oo.
0: Hindi ba positive doon kami?
1: No, that's on. Nga level up. Nga.
0: Sige nga kung makakumpleto ka panghugas, bilog ka si mana.
1: Level up ka.
0: Pagkatapos, makita lang mong gabulig ka kung Sabado, Domingo ka pang limpyo, kas malay mo. Hampang mo ya, Domingo lang. Amo lang ng adlaw.
1: Sige nga, kaya nag-level up kami bago ka task.
0: Correct.
1: Nga kung makuha mo ng task nga bago, matami ang ranggo mo, maang posisyon mo, ma-level up ka. Nga tiyanoy mo ko, nga hila mo ni ang ugsaran nyo.
0: Ina, gani, tani, kung why not makreate yabi community, kundi 764 sila yan.
1: Oo, tayo 77.
0: Ang ato niya, ha?
1: 77 tayo.
0: Ang ato niya, 7 care.
1: 7
0: cares. But siguro, pito kadlaw, nga nag-aulikid.
1: Ang, 7 cares. Ang mamimbro sa ato, nag-ipabil dyan, duwagrok bata.
0: Sino?
1: Di kung sino lang duwa na mapisa. Ang iba, hindi naman kung intras ato niya. Why niya ni Gusyo?
0: Ang number one, ganyan guru nga may intras. Si Kwan mo?
1: Sitan?
0: Sitan. Okay, number one, ganyan gurbox na mo. Hindi ang point ko bala, kung i-convert into positive, why not, kung naubrani sa mga sindikato, yaka mga kulto, why not a community of good people, religious people, makreate ka muna siyang people, effective gali. Nga tiyan muna, dapat adlaw-adlaw, may worship or may prayer time ka.
1: Oo.
0: Bawang in your prayer time,
1: sir, diyan tatlo lang ko ma-download sa aton nga. Tatlo lang.
0: Ang ma-download ta?
1: Matsyag ko lang. Ano ako kumakumadughan ko?
0: Ito kabudlay siyang task na yan. No?
1: Kabudlay siyang task.
0: Panghugas ka na. Kabudlay.
1: Budlay na. Panghilamon pa. May prayer ka pa iya nga mga aral.
0: Hindi.
1: Hapos na lang niya nga. Manumbag ka. Malumpat ka. Makuhan ka.
0: Do, baskog niya no?
1: Hapos pa.
0: So kung ako abi, i-innovate abi sa mga community, kabataan. For example, Miara community for young people. May online man sila yang session mo. Di may games man sila pero inaya puros la community nga maayong impluwensya. I-block na ya pwede, hindi pwede kin trya. Limited may grupo lang bi sila. Ang task nila mga muamo ni Abi Kipaberic. Feeling ko guru kabataan gapisan mo.
1: Nya, kon may matagaan ka.
0: Kasi isa excited na kuya kay makuha ko yung trophy ko. Tapos ma-level up ko sa level 10.
1: Oh. Tiga, galing ko magka-level up mo. Nga galing kayo, hindi lang ko mag-level 10 na. Kaya nga, panilhig sa gawas ng subdivision na iya.
0: Tiga,
1: level 9 lang ko.
0: Level 10 niya, panglaban na lang iya.
1: Hindi lang ha, kagputi pa na iya.
0: Bugat na iya. Kagputi na lalaban, iawan ako na iya.
1: Ang level 11 niya, hindi pa gamito ng washing machine, puga maong na iya, hindi ko na iya.
0: Kuskus kin niya.
1: Hindi na lang mag-jaguhay siya mamag-bear na ito.
0: But we're trying to, what we are telling the people is that, nami nga ang gobyerno mismo.
1: Yes.
0: Naglihok na, nagliga, nag-propose pa tani nga talagang mga computer shop.
1: Kwaon.
0: Ti useless nga po. Kaya ti, ibang nga computer shop, ni don't care naman niya kung ang bata mo, bahala ka mo niya. Importante ka income sila mo.
1: Ang problema lang galing si Real dyan, kaya ang gadgets and computers, may mga online classes ng kabataan, ang ibang paliwansan computer
0: correct
1: shop.
0: So this time around, nami ang ginobra, nga mismo ang provider.

0: tiyagan platform nga provide sa kampang, ang nag-ban sila ka K-5 Eric.
1: Hmm.
0: Kaya mo na pinakalite sa piyak kabahin mga ka-K-5 sa iban pag mga balita. May nalakpan.
1: Uh-huh.
0: Magtiyo, gid.
1: Gano'n sila?
0: Nalakpan mo siya buhi.
1: Hmm.
0: Dito sa sulod sa isa ka lodging house to.
1: Nga nga lodging house yung bung uso. Oh. Gano'n okay, siya?
0: Actually, do hindi mo na iya madakpan, gid, kung do hindi mo bala mabalaan. For example, babae, lalaki, masulod.
1: Uh-huh.
0: Habi mo yan, tinatunan ka, balo ka, alangan sa lodging house, mang laba ka.
1: Dodo.
0: Kung di natura lang una kasulod sa pinsar na singa mga rado, gini.
1: Nga kisi-kisi.
0: Nga arado, arado, arado. Ini ang uma. Ini ang arado. Ini ang kabaw. Arado, arado, arado.
1: No? Magambag ka karbaw. No, gina-imagine ko ginamaknot.
0: Dumduman ko naman balita ng liga ni Wilson to eh.
1: Ano naman,
0: nga may mga props pa yung mga higot to bla.
1: May mga higot.
0: Dumduman mo to? Ay, hindi tala balikan sa boto.
1: May lang na.
0: Sa piyak gabahin, 8 milyones ka pesos gabalor sang droga.
1: Hmm.
0: Nakuha sang driver sa modernized jeepney.
1: Amo nang balita. Kaya ang modernized nga driver, talagsa ka lang yung makita nga may modernized, may driver sa jeep nga tag 8 million ang iya nga droga nga dala. Amo na yung balita.
0: Kumbot si ganun, dala sa slakyan, upod-upod dyan yung drugs niya.
1: Oo, oh, ti, nga bayad ko, pagbayad mo. Nga itong kambyo ko, nga arang kambyo mo, oh. Ato na to.
0: So, ang guwa niya, may aras liya mudos, kang yaw nga pa sa Eros, nga 461, ato na. Saka.
1: Saka, pag-abot na, bayad kay 500.
0: Oo. Oh. Nga, nga rin, kambyo mo to.
1: Kambyo mo to, nga rin kambyo mo. Oo. Oh. Tiway mo niya duruga mo. Kaya magkuha ka kambyo ka, hindi blaga ka ilagan.
0: Oo, oh, tigilay, sikrito naman niya.
1: O, pagpanaog mo, abito, nung kambyo ko nung, o, pagkaya sa kamot, pagbutang na, sirhon mo na, o ka, sino makakita, blas likod kayo laman.
0: Grabe, no? So, tanungon tani karong kay Balo, unta sa piyak kabahin, may ara kita, no? Noy, tirabi, anay, testing, aton mata, sang K5, arinaw. Tanong, ablam niya, ratabam, pero,
1: abe,
0: mata.
1: Oh.
0: Udyo, no, udyo, udyo, dapat na.
1: Gusto kayo ito?
0: May udyo bilang dyo tayo blan, blan yung stinger lang na. Ari kita sa ato naman special segment. Ang mata sang K5. Go!
1: Sample.
0: Wala udyo. Okay, liwat.
1: Hinay, hinay, liwat. May liwat bito.
0: May aray hinay, bro. Paliwat lang. May udyo na, pero hinay. Dapat ipa-up na dyo tayo.
1: Hindi, hindi. Butangan tagurong mata sang baba.
0: Ha?
1: Mata mo lang nimo.
0: Okay, sige. So, kung may problema ka mo, basura, tubig, muna, awa mo ng mata sang K5. Doon ko hapong apagubra, no?
1: Very good,
0: no? So, muna na nga ton sini, mata sang K5. Ako
1: nang mata ko na to, slok yun, di parang.
0: Okay, mga mata ka, tamang sabad. Mga matang mapanghusga. Maya mo na kakanta mo. Mapos na commercial break, hindi ka bangin dala na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, ha? Nakadetox ka pala sa 55.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampyo na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Katota sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefit sang probiotics pagi sa pagbulig ni D3 Bio?
5: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. Dapat mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins, Vitamin B, vitamin K, gatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine, kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides. These medium-chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid, ga-support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
4: Paano? Sa ba?
5: Pagkano mo lauric acid mo?
4: Namin yung MCT ni D3 Bio, sir boy, kaya ginapiligid niya patay ang kwan, ang bad bacteria. Grabe ang nature, no?
5: Grabe nature.
4: Amo nang nakanami, amo nang namian ko sa herbal antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like D3 Bio, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
5: Correct.
4: Ang mga good bacteria, mm-hmm. why man niya ginapatay?
5: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Mm-hmm. Amo na kasagad si D3 Bio, no? Sa baba na palang ginapadamo ng mga probiotics. Mm-hmm. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Gito siya tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bakterya. Alin sa aton ginakaon.
4: Kada adlaw, pista to mo.
5: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Mm. Ang probiotics, gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo siya vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo, kag mga kag minerals.
4: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
5: Ginaaway niya
6: ang
5: bad bacteria.
6: Part sa aton ng immunity. Mm.
5: Part sa sang immunity, basically,
4: first line of defense.
5: Best line of defense ang natawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bakterya sa iyo sa portal vein ta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kabay pa may ara kapag isang D3 Bio, hindi nagisla kasulod.
7: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabuti ka. So sa mga kababayan nami ang D3 Bio, sir boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
6: Malikaw ang ganda ng UTI. May ano, doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity level sang ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
4: Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni D3 Bio. Abot sa mga flowers ka babayanan?
5: Correct. Amo ni gitawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni D3 Bio? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kay D3 Bio ka.
4: Mga pagingo kita, sir boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himom la. D3 Bio plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository para direkta dahin sa kwan. Pasalamat because of this D3 Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya iproduce ang nagakaigo nga B vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3 Bio promotes a healthy colon.
5: Correct.
4: Amuna
9: doc nga
4: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirect ni Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka D3 Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
5: IQ. Mayo ang imo.
9: Hindi ka malipat.
4: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
8: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, if for problema, kung gida nga ako irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Mga butika.
8: D3 Bio.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DDX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DDX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. K5 News FM. K5 News FM.
2: Puro Delos Pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:09 naman sa aga. Marikita sa inyo naman yung presentation, mga ka-K5. Well, this time around, sa ato naman yung pagpalagad. Hindi ka bahin, dala na sa paborito ni K5 Eric, vitamin C. No?
3: Yes.
2: Amulong hindi lang basta-basta mainom ka vitamin C.
3: Correct.
2: Ang realidad, nagambal, ang lawas ng tao has no capacity to produce vitamin C.
3: Correct.
2: And this vitamin C, kinanglanon sa mata ta, sa utok ta.
3: Mm-hmm.
2: And makuha mo lang din sa mga prutas. Pero tiyawan, kimo na puga-puga, day.
3: Correct.
2: But sa busy world sa mga binato, no? Mag-supplementation ka na lang. Tipiliyo mo ng alkaline base. Kaya dua klase vitamin C mo, acid base and alkaline base.
3: Alkaline base.
2: Ang diferensya sa dua mo ni, on empty stomach, kung mag-acid base ka, suro-suro tiyan mo eh. Pero kung alkaline niya, kampiyon, kagang namin sa alkaline niya, tinders lawas, mas na 12 oras mo.
3: Why kagabat siya, why overdose, why tanan?
2: Hindi mo overdose kinya, ginaihi mo lang ng kipayari kang sobra mo.
3: Correct, correct.
2: That's how, kagang namin sa mighty sea, kay kung mag-inom ka sang D3-Bio o D3-Expermandib, mas nasig lang absorption sang mga nutritional value like minerals, and other substances.
3: Das lawas mo.
2: Kung may vitamin C, lawas mo. Pati pag inom mo, D3-Bio, yeah, bati na yung kaya nga. Nakainom ka na mighty C mo. Ang munagang kombinasyon, galing D3-Bio, mighty C.
3: Ang D3-Bio namin, naka hindi ka malipaton.
2: Tiyo, correct.
3: Nga pagka mo niya oras, siya mapuro.
2: Mapuro. Ay,
3: mapuruhan ka, gid.
2: Kung malipat ka niya nga puro, na sumong, ado, mali-mali yun.
3: Mali-mali yun ka na. Kaya kung hindi kaya pamati sa puro Dios Pueblos, mapuruhan ka, gid.
2: Ano, na mapuruhan ka, gid. Si Kulas ka pamati sa program ta. No?
3: Hadlok sa mapuruhan.
2: Si Louis Domingo ka pamati man, si Jewel Benefiti Pawan, mayong aga sa inyong adwa. Watching from Andumanan, Zone 6.
3: Si Mago-Mago to sa inubaan, sa monitor, gid.
2: Nagkaon ta ko ng Pansit Canton.
3: Ha?
2: Ah, basiguro mga tropa. Pero kung diin na ka Pansit Canton, makaon makamigipan. Meri ko makalabay kami, ha?
3: Meron
2: ang mga pili yung adwa.
3: No.
2: Si Jenny Dizon yung pabatis program. Ta. Now this time around kay K5 Ring. Ang tukso na ginatawag black kay K5 Ring.
3: Ang ano?
2: Tukso.
3: Tukso.
2: O tukso.
3: Lapitan mo ako.
2: Lapitan mo ako.
3: Dusi na bata ko.
2: Ha?
3: Dusi.
2: Kay Raminang.

0: Banggirahan.
1: May isang makita. Kairaminang saging pinalipdan.
0: Kairaminang naghapay nga katubuan. Likado.
1: Ikalain mga balita ng imon.
0: Now, demonyo. That's how the daughter described the mother.
1: Mm.
0: Daw demonyo kurus nanay niya.
1: Mm.
0: Ito matapos ira saksiyan yung nanay niya gibuligan pang kirido yung patsyon tatay niya.
1: Grabe no.
0: Natabo ini sa barangay Popok.
1: Popok.
0: No? Sa Banwasang Hiruba. Grabe kasubo ng balita. Gintutukan, ginpadulungan, ginusisa. Kaya ginpadalaman. Naka-standby si K5 Obrey. Suspenye ang beauty queen sa K5 News FM Kabangkalan. Ano gi man ang istorya sa likod sa ni?
1: Mm.
0: Nga ang naglabot sa punto.
1: Mm.
0: Nga ginpatay gid nilang bana kun malipayon ato siya sa kiriding as whatever.
1: Dito bayan lang siyang bana.
0: Kun dito kada lang yung malipayon subiet pag malipayon ka to.
1: Suportahan kita kung saan ka maligaya.
0: Amo nang ang punto di Bilhaw. Okay na naya. Happy na kami nga nabalaan ka nga gatinunto ka. Di ba? At the end of the day,
1: ano?
0: Imo na ya. Check ta sa line number 1 si K5. Ha? K5 Aubrey. Sabi ko naman, Miles naman yung balko tali. Aubrey Suspenya, law number 1. K5 Aubrey, good morning.
2: Good morning ka K5 Elgin, ka to K5 Eric. No, isa ka makasubok nga balita. Yes, sir?
1: Mm, good morning, go ahead lang.
2: Good morning. Isa ka masubok nga balita ang nakuha natin dito sa Banwas ang hidubaan kagapon. Bangod na prisuhan ang ginlandingan ni Gemma kagsang iya sininga Kiredo nga si Gerardo matapos nga ginpatay sang Kiredo ang bana ni Gemma kay Eric.
1: Mm.
2: So natabo ang insidente sa sitio Batilo barangay Puok Hinubaan last 12 ni tuang gabi sang Hunyo 30. Sa tungtion mga kay Eric yara sa sulod sang panimalay ang mag-asawa nga si Gemma kag Edwin upot man ang ila apo kag kabataan. So, nagataw ganay si Gemma kag Gerardo Kirido ni siya kay K5L dyan sa cellphone.
1: Kalain ba?
2: Samtang yara ang iya nga bana sa tulad ng panimalay.
1: Mm.
2: So, nabatian sa iya nga bana nga gintawag niya ga ang iya nga Kirido.
1: Uy.
2: So, call sign. Suno man sa kay Gemma, call sign git maninilahalin sa kunag K5L dyan si K5L.
1: Amuning ang gaanay ni Labi, ga?
2: So dito na nagluntad ang ila sini nga inaway tubtub nga dunag maoy na ining iya bana nang lampos na sang mga kagamitan sa sulod sang balay.
1: Mm-hmm.
2: Samtang nagainaway ang nakasawa nagasigi sa gihapon pamati ang Kiredo sa cellphone. So kumbaga wala gin patay ni Gemma ang iya sini nga cellphone. So nag after sang inaway like kay Rebel din kay Eric nagbuha si Gemma sa balay kag nagkadto siya sa likod. Naglipas ang pila ka minuto kay Kevin Jan kay Kevin Eric nag-apot ining nga Kiredo.
0: Nawaglog gid guroy. Ang lai no.
1: Kalain si Kiredo
0: kay traidoran mo nang bana mo. Akigan ka kabana mo kay ra parapan sige kay istorya si Kiredo mo. Pagrapos mga akig ka, tawgan mo pa to kag ngiti. Gubata di bla.
1: Gubata di bla bana kum lang ni sa Kiriding ta kaya gubata bla di. Tunog suli ang kalibutan no. Sa mga tagpalamati ta eyes to the board. Kag ang palihog lang inom na kamo DTX 500, agod hindi magsakang blood pressure nyo sa report subong ni K5 Aubrey Suspenye.
0: Kadri na ta.
1: Ngari na.
0: Away sila. Kinadakpan sa nga tawagan ng cellphone in front sa bana.
1: Nagabot na siya.
0: Nagkanto sa likod. Nanawag na ngayo back up sa iya Kiredo.
1: Nyaga.
0: Anong natabo kag K5 Aubrey go ahead sa istorya?
1: Mati ta.
2: Naglipas ang pila ka minuto ka K5 Elgin kay K5 Eric nag-apot ining Kiredo nga may tala na sang malaba nga talibong kasi sa Belgian kay Kiva Berry. Kagwala sang mihay kag mihoy inlapo niya dayon ang bana ni Gemma. Nga samtang nagahidaon sa ila sininga sala sa carpet kay Kiva Belgian kay Kiva Berry. So pagkatapos sa itong insidente, naglakat sila dayon nga duwa uli sa lugar ni Gerardo sa barangay Talagakay Hinubaan. Medyo layo sa kay Kiva Belgian kay
1: Kiva barangay Talagakay si Gerardo Gapule?
2: Yes.
1: Uy, ti, tagadira ako, talakagay.
0: Ha?
1: Tagadira ako.
0: Mapalayo ko ni siya, kay basi ka naman labaan bang kunin.
1: Uy, din siya kunos talakagay nagpuli, basi itong panmalay ko pa ni. Diin.
2: Actually, kay Kefab Eric, yung pangita niya ka sa istorya, istorya siya namun sa Japon, dito sa Katuhan, yung pangita. Hanggang na muna, wala na din siya diri, dito na siya sa Pakulo, si Sir Eric.
1: Oo. At diba si Tupan Balay ko ni Day?
2: Ang iya, pangalan kay Kefab Eric is Gerardo Ihar Nalipat. Ito na yung apelito.
1: Oo. Sige lang, pakitaon ta. Ay, kilala ko ni. Tupad balay ko, guro ni.
0: Mm.
1: Sige lang, go ahead mo. Diyos ko,
0: okay, natabo. Nagpuli sila sa balay nila. Nausang natabo tong krimen, sinong nakakita kag nagsugid nga sila nga duwang nagimo sila nga krimen? Anong, kundi, naggahigda to ang biktima? Sinulod niya ginlabo? Anong naging papel ka asawa?
2: Ang sili, sa panay sayo niya ka K5L, John, ara siya sa likod sang balay. Tagsuno naman niya sa iyang kirido, sakti gidya ang iyang ang si Gemma, sakti gidya sa pagpatay sa iyang abana. Kung makatugas sa langisak nila sininga
1: gatudloan ay sila.
2: Pero sa ang kirido ya nagadiin git sa babayi nga sakti gidya sa pagpatay kay Isabel diyan kay Kevin.
0: Okay.
2: And then ginpatulungan sang kapulisan ang balay ni Gerardo pag dito nga nakita ang talipong kasi sa Belgian apang wala siya king-exhibit sa korte pangutinlo na wala na sang dugo kasi sa Belgian kasi sa Berry. So din gintakop ining suspect kag nagsungka man kay sa Belgian kasi sa Eric ang babayi. Kag dito na niya ginako nga may kaangtanan din man siya sa pagpatay sa iya sininga bana.
0: Okay.
2: Kasi sa Belgian kasi sa Berry may mga ano kita dira, may mga interviews kita dira basi pwede ta ma-play.
1: Ipa. Gerardo Ihara.
2: Ihara, yes, yes.
1: At kilala ko ni siya, si Ihara ng apelido niya, lapit gini sa akong taga Sampaguita ini. Sige, go ahead lang. Ay, abaw. Okay.
2: I-play taguro ko kay Isabel John kay Isabel Eric ang
0: okay.
2: Interview.
1: Sinunahon? Ang suspect. Mga ka K5, this is what happened. I-istorya yung K5 dyan kung paano niya ginhimo ang krimen.
0: Pamati, mga K5. Ice on the board.
3: Sa pag-away nila, sige na lang yung paminaw. Mayroon ko isa lang tanong ka-bisis na ano kadamo naging? Sa una bes,
0: nulabot mo.
3: At wala ko na niya ginahangtap sinang iyang bana. So kay gahambal ko siya nga ka, hindi ko kabalor pag yung mukha tayong tao. Ano mang mahimo ko, basi magabot ang panahon, maimpito ka, basi maimpito na po ko. Okay na po kayo mahimo.
0: Tinatural siya yung mga kiginaya kay Kriduya ka mo.
3: Kutsilyo lang yun.
4: Kutsilyo.
3: Wala ka na ba ang kutsilyo? Kutsilyo lang yun. Ito siya.
4: Sige,
3: puno kaya, kagitigin mo. Pwede mo tanim mo labo. Pero hindi siya labo. Gurot lang ito yung gurot.
1: Gingurab ya?
3: Ito, labo lang na siya lagi.
4: Tumogin na yan iso mo dala.
3: Ako hindi eh. Hindi dala. Kaya alam ko mag-travel nga talayo. Patakong-travelan nga bay ko dala. Kag-isa pa. Ang ako niya, nakahin-nakahin mo kito sito. Kaya naruway mo ko sa iya. Kaya naimpito naman gini siya. Siya nga rason. Kabayaan mo ko di. Daw ka ilinit naman gini. Tinimpito naman ka.
0: Gali ka? Tinami ka mga duway, no?
4: Pagsulod mo sa ilang abalay, ano?
3: At yan mo lang ito nahin mo ko. Gagapong ko naman siya. Kaya gagapong ko naman ito.
4: Pagabot mo kasi.
0: Diyos mio. Bigi pakita si Jim ni Chura, pero ay kumamulalungan ba?
3: Pati yun ang simpo niyang kasigil. Naglari, pagkabot mo itong parti, gigabunok yung ulan.
4: Pagkabot mo, gapungko siya.
3: Ang gapungko na sa ilang
4: si Edwin.
3: Si Edwin, gapungko.
0: Isog si mo ba? Sala pa ka ba na ang pangaking sasawa yan?
3: Para maklaro dito.
0: Animal.
3: Pagpasiga niya sa suga, patay gapon po sa iyang bana. Nagawaan kayo nga. Pero gusto ko makita ko yung Chura.
4: Pakistoryahan na ipaka mo sir, antes mo siya ginito.
3: Oh, wala, nag-i-listen na.
5: Malikan.
3: Hindi ito plano nga, na-plano na lang yun nga, ang masina, kaya kung hindi ito planuhan, pagkadugay-dugay ito, maumpawa naman ito siya. Kaya ang pagkatunaw, hindi pa ito matunaw ang siya po sa iyahang lawas. Sige, gapon ko.
1: Okay.
3: Ang muntag mag-umagsige rin sa kanila, kaya pati yun yung mag-ini.
4: Pagtando mo kay Adjig, hindi mo siya una ginito.
3: Aliyaw, Gijay.
1: Sula lang yan, ngiliyoga.
0: Sula lang.
1: Sula lang.
3: Why man siya na...
1: Si Gerard Gigli ang nagbirada.
3: Pagsulo dyan, tamo.
5: Si
3: Yeah, Russia.
4: Sa meaning Russia.
3: Sa mga bata, arad na.
4: Usaksi ang imong ex-partner sa pagpatay mo kay Edwin?
3: Pero siya?
4: Oo.
3: Oo, saksi ko siya. Pero mga bata, araw na siya sa likod eh. Pero mga bata yan, nagkatulong na. Why is yung mga tao kaya nga may nakabati siya sa pagkain mo?
4: So siya lang ang saksi sa pagpatay mo
3: kay Edwin? Siya lang ito siya. Siya lang iyang saksi. Nakangagahin mo ko na ang nakabalo sa tanan, siya lang ito siya.
4: Sa pagbanda mo, sir, pila ka-ibo ang angkon niya?
3: Wala ko kabalo ito, kung pila ka kabiro. Kaya tungkol sa kainit na lang, ka na yung pito na dito, wala ko kabalo.
4: Aside sa ligong, diin pagit niyo sa sir?
3: Amula doon, basta may kuwang kuroto. May diri group lang daw ito, may araw ito. Basta kayo daw diri lang ito, parte. Sa
1: grabe.
3: Ulo mo lang ito.
1: Sus, grabe. Tanawan niyo mga K-5.
3: Wala kami sa mga kasawa. Ribana naman ito.
4: Pero, kasado man ka
3: pa. Kasado kami itong una sa magulang niya. Kasado kami ito.
0: Tani nagupod na lang sila kay K-5, Eric. Tagtabanay lang sila tani. Nga nagay pa sila pamilin na yan.
3: Nagulagay kami dito. Kaya may kabit mo ko siya. Tinamaan na sila yun. Tumaan niya.
1: Utod ba niya kabit niya?
4: Sir, ginako.
1: Utod man.
3: Nasa subong yan. Nasa subong.
0: Bloodline?
4: Chupa
0: kobra. Ilang rasa.
1: Utod man. Kilala ko to.
3: Tama na ginako.
0: Tumuha mo sa kilala mo.
3: Why po yan may siling hindi po yan ma... pagatag. Ilang grabe ito sa eskwilahan. O taon. O sadak. Kasi basta ako yan sa eskwilahan.
4: Sir, nakaagi na kamo ni encounter or isariyahan ay
3: ako kaman sa atubangay, hindi ko na yung kuhan, basta hindi makasiyabo. Kung makasiyabo gani, kung sa cellphone man niya ipage, kaya layo raman ko kayo.
4: Mm. So, pinaaligar man nga gasuyo?
3: Ah, klaro, pagi kayo.
4: Ilan na kabeses, sir, nga nag-atubangay ka mo niya?
3: Sa why kami siya nag-away, so why po niya ginahangkat sa cellphone. Pero kung sa atubangay, hindi ginamangkat.
1: Talam na niya siya mo.
3: Kulara ko sa atubang.
4: Nakatukad na sa ilan.
3: Pila ka doon, may talam na ko na sa patilo eh. Kaya ko lang buriro ko eh, sumunod
0: na. Sa talam na, gigurod ng money?
1: Oo, naarado, mo tumbal mo kayo na.
0: Sus na naarado, gisag na istalam na?
3: Ito, plangga ko siya, kagplangga mo na ako ngayon ba na?
1: Rastilyo na ganyan.
3: Eh, nabilang man ko ang Japon. O, hindi na ganyan maagwanta. Ang una bes, nga nakanahimo na ganyan ako ni, kaya nga, yung bata, nagkato na gigani na sa balay. Nga alas dos kalaon, nga, ikastigo na niya siya. Pero napatay itong cellphone, kapag tawaganay naman, napatay cellphone. Pagkapatay cellphone, ikastigo na gano'n sa hasta itong si Dino sa inyo bata.
0: Pero ang laki, gano'n luyag sa sawa yung gini.
1: Babayaan niya lang.
0: Ano kaya tanip, pinabayaan ko lang ni?
3: Last dos ang talaon, upor man ang akong bata. Oh, ari ka mo? Tay, pati yun na lang gano'n mo si papa. Eh, pangkastigo na kami, si mama, ikastigo. Ako, gikastigo na. Ang cellphone, pangwaon na kay panglampos.
4: Sir, saan natapos ang insidente ng pagpatay mo kay Edwin?
3: Wala pa ito, wala pa na. Wala pa na.
4: Saan ginpatay mo na si Edwin? Ano din ito? Napalagyo ko, no?
3: Naglakat, naglakat pa kayo kami.
4: Nagpaliin ka mo, sir.
3: Hindi ko pumisaman pala eh.
1: Talakagayin.
4: May tuyo ka mo nga magpalag.
3: Away, gituyo kami ng pagpalagyo. Kaya kung nang may tuyo ko nga magpalagyo, kasi ko takot ako ng oras. Alas 12. Asa nag-aga? Pagka-aga, nagpakayagaan pa ko. Kaya may ubra mo ko. Kadirect magpuntaram na. Dito ko na nakuha.
4: Alas ano ka mo naghalin sa balay? Alas ano ka mo naghalin?
3: Sa ira balay ko. Pagkapatay kin?
4: Pagkapatay kin.
3: Alas 12, media siguro. Pagkira kita siguro.
1: Oo.
3: Paglagat na mo niya. Huwag naman kami gahinonsol. Sa iyang harason, nadula na magiging kalooy. Pagka ako po, nadula na po na akong kalooy.
4: Magkabiyan
3: na,
4: nai ka mo ni Edwin. Pag-abiyan ka mo ni Edwin?
3: Sa una niya ay wala pa siya ka siya po. Siya mo lang ubriros ako, may talamnan mo ko na sa patilo eh. Siya na ako ubriros. Ya, bravo, bataya, dako na, okay lang kami.
4: Eh, sir, kung nagapamati, nagalantaw, isu mo si Edwin, hindi siya wala pa siya, anong mensahe na gusto mo yung mati?
3: Kaya? Ate, kung maayaw siya, hindi siya mapatay. Takon lang yun na. Kaya waay, sing tao, nga pat yun, kung maayaw ka sa tao.
4: Sir, na hinarusol ka, maaari ka subong sa prisohan.
0: Sa lapiyak ba na?
3: Sa lapiyak ba na? Sa lapiyak ba na? Sa naman ako, aari ko din sa sura sa silda, sa lapiyak ba na ako.
4: May gusto ka, sir, na ipalabot ng mensahe sa mga kabataan, sir?
3: Pati diri naman ko sila, nabatihan naman, kiprangka naman ganit niya nga hindi na nila iloy, ito ko sinatabo, sa buhi pa ila amay. Naginadaog-laog lang ila ila inahan. Pero dito sila sa ang ilang amay, pinabayan. Pagka napatay na ilang amay, di ilan lang kontra. Maupay nagpadako sa ila, maupay ilan lang kontra. Dito na yung laban sa napatay. Ang naglaban, bisag 5, magpa-eskila, hindi ka pa-eskila. Hindi ka pakaon. Sino ang kasigipan? Ari, nangampot na ito. Ang iya, umulang to, inom lang to, yakag siya mo. Basada.
4: Since nga ginako mo, ikaw din ang nagpatay. Sa paan niya, sabi ko sa iyo. Ano ang plano mo, sir?
3: Iba yung maging umuhin mo, sir. Pero naman mo, naginahin mo, naman ginahin mo.
0: Okay, Obrey. Do sa la pa yasang kirindo. Sambana, no? Kay nanugid pa, pinapina mo na gani nga ba? Basta may muna na, biyain lang ah. Kung sa mga laki ka pamati, bla, kung nakita nyo na nga nagamuna ng sawa mo or ang imo partner, di na pilit lawas mo, yatag, damo, tawos kalibutan na.
1: Oo, no? Tining asawa niya kilala
0: ko. Ang apunto ko, kung dawi siya ba na maglumbal ka kipay, Obrey?
1: Do matter of factly. Do wala lang, do wala siya may tabo.
0: Do sa la pa yasang bana kay nang imun sa asawa niya, nga may kirido siya, no mo na blaw. Posible may kakulangan ang bana.
1: May kakulangan ang bana. Ang bana yasin eh, dumduman ko daw. Magamakabatilo daw purok niya sa likod sa eskwilaan ni K5 Obrey, no? Saka ka mo? Pababaw?
2: Yes.
1: From the town na nagliko mo sa wala, saka sa eskwilaan sa likod. May detachment na sa punta eh, sa batilo. Now, ang bana ni Cyril dyan, daw Remedio General, from mostly nagpanagat, siman. Simanal magpuli.
0: Simanal magpuli.
1: Oh, amo ning bana niya.
0: Ti nagagwa guro ti bana bago desperado giinom permis mga barkada ya guro eh.
1: Ti para mga buhi siyang siman bla. Pagka buhi siyang mga ngisda bla.
0: Inom.
1: Inom na da bilyar bil. May bilyaran da skillet mo. Adra na sila tinambay na da sila. Pero inisinday, way labot ni sa kay Hirar, may bata pagit ni siya sa iban. Medyo kilala na dahil siya sa Batilo. Kilala ni siya dahil sa Batilo.
0: Dumapakalot ko tayo sa likod ko. Kipay bere ko. Katol-katol, blobre jacket ko. Hindi ko ganyan nga mo ko niyo. Bray, bray, bray. Kakatol sa jacket ko.
1: Pila kabilog, bray bata. Bray,
0: kakipay bere ka. Pwede mo kakaluta. Likod ko blaka kayo.
1: Ibagid lang.
0: Ha?
1: Ibagid.
0: Pero balik to mo sa ginabal mo blaka. Ano kadlaw mo, bre? Ambal ko yan ha. Kung nga jacket, katol. Ipakita blaka kay kakipay mo, bre. Balik ko ano yung sa kamera blaka. Pero wala niya nga. Basik may
1: subay blaka. Ibalik kami kamera to.
0: No, ano ang jacket ko, katol. Tibod niya kung maglabot sa likod ko blaka kipay mo, bre.
1: Tanong yan, balmas na.
0: Sige, kaluta, bi.
1: Hindi, may yung nami-nami. Ibalik na may paigot. Kaluta ko, ging.
0: Day, kaluta, bi, day.
1: Hindi niya, day. Si ha? Toto na yung ginambal ninda.
0: Ayaw yung galing ka.
1: Pre, balika. Pre, kaluta,
0: pero
1: pre.
0: Pero confirm ni Kipay mo, bre, ngalain-lain tatay sa bata niya. No? Okay na ko. Nakalot ko ng okay likod. Na, ako na lang yung makalot sa likod ko.
1: Ako man makalot na.
0: May kilala ko gani nga. Sige, kalutay yan doon.
1: Kalutay ka mo na kanuwa.
0: De, bre, go ahead, bre.
1: Bilak-bilog bata, hindi o, bre.
2: Actually, ka K5, Elden, ka K5 Eric. Mm-hmm.
1: Hinaya lang ha, hindi ko pagulpi ha. Kadlaw siya, bre. Kadlaw siya. Go ahead.
2: Dose, tanan ka bilo.
0: Hindi man okay man na.
1: Okay man lang.
0: Kagipay mo, Bray, okay lang na iya. Kaya naman niya may mga babae doon na yun, mamata mo.
1: Ha?
0: Kita mo na yun, pagbata, tag-dose.
1: Sa 12 ka bata, pilang bata, iya na tanan siyang banaya, 12, Ged?
2: Amo na kay Kipay Bray, kung sa isa lang ka amay, mas okay siguro. Pero kay lima sa iya bana,
1: oh.
0: At least hindi ka labot dosi. Sa dosi ya ka bata.
1: Lima
0: lang
1: ka
0: tatay. Titag pila-pila sila. Tag dua-dua.
1: Lima sa iya ka bana, Ged. Sa kay Hirar, pila bata ya kay Hirar? Isa.
0: Si Hirar ang kwan, may aras la bata.
1: Ang killer, isa. 8 anyos. Dason sa, may, ti anom pa lang ng anom din to naghalin.
2: Iba niya mga lalaki.
0: Pila na edad din dayaw?
1: Pila? 53. Pwede pa. Pwede pa ni kadua.
0: Sige, anong natabo? Nagkipibirin ko, tulong-katol ko sa likod ko. Pero tingwa ko ganyan, makalot ganyan.
1: Si Obrey yung kadlaw. Hindi siya ka-report ko.
0: Kayo ha, bala Obrey. Kung kakatol ang likod mo, ang jacket mo, basi may subay.
1: Grabe, no? Anong kabilog? Actually, medyo kilala. Gagat-gat text niya siya ako ng Tagaynubahan. Niya kilala na da.
0: Ako yan, bayantan na yan kung ano man
1: na
0: siya.
1: Iyan na iyan mo.
0: Ang punto talang blam, may krimen sila ka na imo.
1: Amo nang
0: so, anong participation niya, Dre, suno sa pulis? Ang gindakop man siya? Siya ang nag-ila sa suspect kapatsyo ng bana niya?
2: Actually, yes, kay K5 Eljan.
0: Ang guwahe sa di, principal by inducement.
1: Kuan kay saksi, sorry to, a crime kina.
0: Daso ng banaya is principal by commission, ginigaya, no?
1: Main gijaya, main player.
0: Main player. So, substitute siya, bre.
1: Sino, Miss Dumis? Kaya picture ba?
0: Hindi na, kaya nga. Basi karon subong, basi ko hindi ka magdayaw, karon mamuyayaw, kaya hindi na lagay ka, no?
1: Mga so, siman, bro, mga siman, ah.
0: So, bali, gindakop ano oras ang bana, ang keriding, kerido, and then, ano oras mo nag-surrender ining si... Tawagun lang, si Magdalena.
2: Actually, isang mga alasyet, in the case of Eric, in Katuan, sa Palay, dito sa barangay talaga,
1: Talakagay.
2: Talakagay, ang suspect. Mm. And then, sila naka-oras, nga nakasulod na sa prisungan, ang inas, sininga si Rido, nagkatuma, nagpatulong man si Gemma sa talatapan ng Hinubaan Municipal Police Station, akot nga mag-surrender. Siya ako galingon, kay K5 Belgian.
0: Why cellphone ining kay Rido pag dakop siya?
2: Wala, kay K5 Belgian.
0: Kaya abig ko rin may cellphone, kaya nagsilin siya, kaya rin ako disunod, di ka mag-apas ni Sakon. Apas ko gani si Musang, gakinanglan ka, tabang ha. Ayo, do kung gapamati ko na, bre, ang haba naman ng hair. Duway ka kitibuga, bre, ako.
1: Grabe, no? Kuna mo, K5 o bre, K5 Eljan, the scene of the crime ining Batilobla sa barangay Puok o bre, malayo ni siya sa balay nga gindakpan, eh, kaya ara sila sa Talakagay. Ang Talakagay, inang pagsulod mo kita sa Hinubaan nga may welcome to Hinubaan, amo ng barangay Talakagay. Amo ng barangay Talakagay. Drak na siya.
0: Mahalong galita kung mag-abot na.
1: Oh, tidra kong ista. Nabalay ko.
0: Purti kang way ka man yung pangagaw.
1: Isa man na. Ginaagaw lang.
0: Do, ikaw man yung ginaagawan.
1: Kang haba ng hair ko.
0: Uy, hindi na kadlaw. No, sa ito mga tagparamati, it is not our intention yung magkadlaw.
1: Ginapakalma lang yung balita.
0: Masyado kaseryoso sa report
1: ginapakalma
0: ni Aubrey. This is a crime of passion of Aubrey, di ba?
2: Now,
0: do ano nakalawig si Kirido, si Herar, kag ining si Magdalena?
2: Walo na na sila katuig.
0: Ti walo katuig sila gopon. Sige man sige, punupon sa bana yung isa? Ti ano ang balka bana kay balaan yung mga may bata na mga daan sila, walo na ganyan katuig.
1: Okay lang siya.
2: Wala do katamaan ka buot suno sa bata.
0: Ti tapos nga nga pasibangdan. You know, hindi ko gani magpati nga gasyabo kag naga kung ano-anong bisyong pasibangod. The mere fact nga ginagwantay ni for the past 7 years, langgay aguro ng babae, eh.
1: Langgay agin. Langgay agin.
0: Wow. Yes,
2: kay kapila na ni sa intuon kay Kaysa Belgian.
0: Ati daw mo, amo man si kilala mo eh. No, kapila na, no, galing kiti yung labo ko kisa, it's not all, kisa gurong iya kalalaki ni duwak bagay nakita pa.
1: Padalaan niya gapan pamahaw. Hindungan ko gid ba? Hindungan ko gid.
0: Daman mo karon di naman ta mabugduhan sa opisyo mo karon. Why ko daya inosente ko nun diya? No. Let's go back to the serious gapangayo. Basi ko ma misunderstood sa mga tagpalamatita that we are making fun out of this. This is a very serious crime, no? Actually, ang amon punto ni Kakipay Ubre, Kakipay Eric, is just very simple. Ikaw pa ya nga kirido, ikaw pa ya isog sa original nga bana? Kag hindi ko maintindihan kung ano ang grabe, no? Makaya sa bana tunlo ng kamaturan, nga walo katuig, nga raparapan siya, nga gina, ang sugilanon sa matigulang, o brain, iputan sa ulo, blagay pa mo, bray? Tinga nga, why siya nag-desisyon magbulag sa asawa niya o pahalayason sa balay nilaw? Ray, noton si Obrey, Gurunoy? Noton si Obrey, no? Natingalan ko kagipay Merrick, walo na katuig kagipay Merrick na kaligad. Harap-harapan siya nga ginaiputan sa ulo, no? No?
1: Kaga, sige man lang siya. Basta ang iya lang ganyan ginapangayo nga hindi lang maghalin sa balay nila para sa kabataan.
0: Grabe.
1: Amo lang pangayo eh sa asawa niya. You know, these are kind of attitudes ang bana. Bala nga, sige na lang. Sige lang. Basta hindi lang din maghalin sa balay. So talag siya kakita mga panimuot sa bana nga amo ni. Pero galing ti suno naman niya sa suspect.
0: Ang bana because nga may pitik mingaw sa asawa. actually, kun na nga kigang ba na, is because lang gaya sa awaya mo.
1: Mm-hmm.
0: Gapangimon siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kunwain siya gapangimon, wain na sa laba, balay, bala ka na kung manuka.
1: Mm-hmm.
0: So, ang latabo di, bangod nga hindi yung mabaton, gurup lang gaya gapon sa awa niya, kakipay mo bray. Nga ang walo katuig, nga raparapan siya kinaiputan sa ulo ka asawa niya, nga ang awayang ginigin desisyonan nga bulagan, o bayaan, o palayason sa balay nila, kipay mo bray.
2: Kay suno sa bata ka K5L diyan kay K5 Eric kapila niya man ni awayan gani isang iya sini nga amay kay gusto naman sa mga kabataan nga
1: bulagan
2: ay ang ilang nga iloy dito na lang siya
0: bakit
2: nila gusto nga kakasakitan ga apekto nila sini nga amay
0: okay.
2: Ang naman niya sa ilang nga amay hindi nila hindi niya mabayaan because may langga. Mga kabataan
1: may, sila na, kabataan.
0: Actually may mga bagay nga muna baga muna nga bagay kay K5 Obrey hindi na tayo mag-question because kabalo ka kasi amin mga tao yung gahipos lang kasakripisyo because plangga nila isang tao. Pero kung kaisa, you have to open your eyes. Balo ko naging nga, ang panawag na sa mga muni is, ano naman panawag nila, K5, chronic cheater. Kung sa English pa, K5, anong term siya na K5, Bobre?
2: Diyan, sir?
0: Chronic, ano? Cheater? Okay, kung chronic cancer.
1: Hindi lang ko yung mag-intra sa munang istorya.
0: Tino lang yun mo yan?
1: Dari lang ko yan sa kwa na, sa huwaran nga ba na?
0: At yung dra pa yan?
1: Hindi na ko dahil sa mga cheater-cheater na.
0: Dari lang ba si may ininito ba si karon mapalok pa nito?
1: Malagin bro, not ko na rin balagin. Huwaran na yung hitter.
0: Okay. So, keep my brain. Now, sa matabo in-increment, is it true nga may bata sila nga nakakita kung paano ginpatay iamay?
1: Grabe na.
2: Yes, sir. Sakit dugan ko. Minor, actually 14 Shush, years Jesus old ko. Ang bata nga nakakita. Kagang may araban mga kaapuhan nga bata sa iya nga subang. Actually, may mga tagsik pagan isang dugo ang dugo sa iya nga apo. Because ara, git mismo. Gamay lang man nakakita.
0: So, apo gali? Apo gali ang nakakita?
1: Apo kag bata?
2: May bata, may kabataan.
0: Puro babae, way lalaki?
2: Babae ang...
0: Imagine mo kung ano ka tunto. Basi siya din gasyabo, kagipaberik. Ang ako niya patanong. Basi siya din gasyabo, bla, obrey.
1: Ang nalibugan sa ulo ko...
0: Kay na, in front sa mga...
1: Sa kabataan?
0: In front sa... Kung mayutok mo, brahon mo tong labon mo nga may mga kabataan ka tanaw to.
1: Nagsudlon mo yung balay sang lalaki nga ikaw yung kerido?
0: Isog.
1: Ano?
0: Kay rambal ko ng babae nga ti ano babae amo lang ko day kang amoy ako ni guru
1: ga bo, do amo ko na ko ga
0: oh amo na lang siguro gyud ubra ka babae dulaon niya Facebook niya parang away siya trace blast lang doa tapos siguro ga kontak lang ni sila nga doa tapos na huwag si nga ga amo ni ting isa to makadto man imagine mo bala ka kay pabalik dano ka sakit to the part sa bana no so sang gabi nga to nakasa may na interview ka sa mga nakakita kung paano ginpatay ining ilang tatay o lolo
2: gin try namon kay Kefebel diyan nga istoryahon ang bata nga 14 anyos apang traumatized ang bata kay Kefebel diyan so kinanglan gid sa siguro sang intervention bangod sa iya man sini nga mental health kay Kefebel diyan
0: na trauma guro
2: istorya ang bata na trauma gitu yung bata bangod nakita niya gid kay Febel diyan kay Febel kung paano ginpatay ang iya sining amay
1: sakit okay. Man no
0: so magluwas sining suspect sino pa interview mo kay Five Obrey
2: ang mayara kita interview sa bata kay Febel diyan pwede na ma-play
1: ang bata nami to kag ang na ang request ubong sa tagpalamati tang asawa ko no ipakita gid na interview mo man ang asawa.
2: Yes, yes, sir. Ara da, sir.
1: Kumplito si Obrey.
0: Di pa ba tita gulong asawa? Antes sa nakakita?
1: Antes sa bata.
0: Sige, ba matihan tabi ang asawa?
1: Ito ang asawa, Bito. Asawa reveal. Mga ka-K5, the next thing that you will hear, basi may kabataan, ipalayo-layoon ito lang anay, because ang asawa manugid sang natabo sa ilang aduwa.
0: Kaginako, yung ganyan may relasyon sila.
1: May ginako, yan.
0: Hindi naman matago, kami bata na silang 8-year-old mo.
1: Kagina, okay na ganing ba? Namo okay na si victim.
0: Buot. Grabe. Banta ko yung gurong suspect mo na yung nag-shabo mo. Okay? Aber?
6: Ang kabit ko.
0: Very proud ba?
6: Tapos, pag panawag niya sila sa akin, ng oras pasado, mga alas pasado, alas 9, ay tungkol nga ako balasya, ginulungan ko sa akin umagad sa bata, sa apo ko. Pero kaya mamayas na ako sa Manila mo, ginhatag gidulong niya sa balay tapos pag panawag niya sa ako nanugid ko nga ako nga ako ari sa akon inaghambal siya sa akon nga ti imot ati pa nang kay imo na ako kaysa nagliga dira man sa imo ti imo man din ara man sa imo tapos inkuha man sa iyang tatay ti wala nang ibalik sa imo
7: Jesus Christ
6: karon kay ara naman sa imo ti panon mo eh sa ayon amo to nga sa pagmit lang mo sa iyang gaang ang panawag ko nang siya galiboy, galiko kamalusin nga ay nagaling akong bala aras sa likod ko pamati. Hubog na siya. Ay permi na siya mong galakat nga, permi na siya mong ligag imo.
7: Turali.
6: Tapos amo to nga na timing niya, nga nakapanawag siya nga nabatian niya nga ngalan niya buga. Tapos pag pagkabati niya, nag-ano siya dayo, nagsulod. Nagsulod, tiklod niya pertahan. Ano nga nabatian ko? Gaga ka mo. Kasi ko ang susa. Kung ang manggit, ang mga gina ako na tawag sa iya.
7: Na, gina ako pa yan.
6: Nga, di po tayo. Lintay.
7: Shhh, baba mo.
6: Kunya ang sulay.
0: Shhh, purposin siya lang ha.
6: Dahil bangko ka man, tika pila na nang ibalapos lang po sa bangko.
7: Natural eh.
6: At ito na, nabak na
0: pa yan. Unak kong muna biba o.
7: Hindi lang kuro bangko.
0: Hindi kayo mong lampos. Baluntak niya. Puli ito.
6: Mga gamit ko, yung malang ipambuka, ngayawan ako ganyan, sinagani pambakal.
7: Na,
6: kanan-kanan, pambuko na. Bisip ko no. Kalate, e bukong ko muna. Ay, ang magtawag-tawag.
0: Gusto man. Gusto man.
6: Oo, nang aras na na-open pa ang cellphone. Na-open pa. Di tapos, wala akong ipatay, na-open pa. Tapos amo to. Ngabi,
0: proud pa siya mag-istorya kay Paverick. Wala remorse.
7: Why remorse?
6: Masin, bukon mo cellphone. Sige, bukon ko ng cellphone. Sigot, hindi ko niya maghatag sa iyo yung cellphone kung bukon mo niya. Ay, ako ayawan na ko siya. Grabe na akong sininga pagtrabaho na para makaselfone ko kay para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang, hindi mo yan. Tandu ay lakag. Siya po ang imo ginaamot-amot sa mga barkada mo. Kapulik mo din sa balay daw, mga kaaway kami din. Ang mga bata na naman, imo nakastiguhon. Ibunggo sa may halublak. Ti, hindi na yung maayaw yan, pero sige lang duwin. Antuson lang gina na akong ang imo ginahimo sa
0: kong. Istorya mo rin nga, mga bata, huwag gapin si imo. Kulusto ka, kagamo na kapinta. Ipos, ano yung kadali, Bla? Ipos, ano yung kadali?
7: Hindi mo niyaw?
0: Ang sugilanon sa asawa, ginapagwa iyang bana, dugo tunto.
7: Tunto, adik, pala
0: kung adik kag tunto ang ibu bana, nga ang tanan mga bata sa iagapin.
7: Hmm. Kag nga ang, butang mo pa, granting for purposes of argument, nga tuntong bana mo, tinga nga, ma-proud ka pa, magambal nga may kabit ka.
0: Tani ko mayo utok niya, binayaan niyang banay ha. Kaya total malipayon ka naman to sa... Wait, ay gapin sa lalaki. Propunto ta bala?
7: Parang wait,
0: tani ko manabi nga klase nga lalaki malipay. Adlo-adlo, kita mong nawong sang traidor. Tatubangan mo.
7: Tapos ang balong, pagsulod niya bala sa balay, ginlampos si pangbangko. Inibayag ganit
0: yung bangko lang ginlampos siya. Sino habi hindi malampos kapag abot mo? Batian mo pagkasugilanon sa kirido ya?
7: Nga ginapabayaan ka lang, tapos yung balay niyo, magga-ga ka na imo ya?
0: Hindi, Dok Law, ay hindi makami gusto nga daw gapin kami sa lalaki. Kaya nga, hindi manggig kami amo na. Pero punto bla, kaki Five Eric, sobra-sobra nga pag-insulto sa pagkalalaki ka ba na mo?
7: Sobra gigay.
0: Tulas lugar!
7: Ginbutangan mo ginkuhan ng ulo ya?
0: Iputan mo mayad ah. Balikan ko lang tigok pamatia. Dosal, grabe sila pa imon. Ang kirido ginapagwa yan ang gasyabo.
7: Oo, siya mo man.
0: Pero ang kabataan niya gambal kabuot sang tatay nila.
7: Oo.
0: Actually, yung tatay, makita mo gid. Kung tuntunin nga tatay, guro ga black eye niya. Itsuraya guro na hindi mapuslan. Tanong habla?
7: Oo.
0: Why siya kuna nung ahnog kakipaybere? Kung tunto habi ang bana. Guro ang black eye sila, left and right kakipay. Obre, obre may black eye siya, why?
8: Wala.
0: Tibot si ganun ang bana, wala gidya ginapatupan ang asawa niya.
7: Tadlong pabanglakat niya, huwag saging kastigo sa bana niya?
8: Wala gid
7: kay kita mo gila na nga pagpalangga.
0: Kakipay very, panggagid siya sa bana niya. Huwag saging sakit, guro ang bana, hindi nakagwanta, gibaupokin lang sa mga kagamitan nila, kipay very. Sino mo nabi malipayon, nabi nga bana, nga mo na ubrahon mo man. Iba mo do ka law ay aga pa talaga siningitan Biyernes na subong ka kay Five Eric.
7: Hindi at law siyang extend subong mo. Extend eh? Data subong.
0: Sige lang ha. No?
7: Grabe man no.
0: Go ahead ka kay Five Adrian. Padayon ng tingog sa butigon. Isang ano gali?
7: Isang babae lang.
0: Hindi ang babae niya.
6: Hindi lang mag-asawa. Putigit yung kabuglay sa iya sir. Pinagyan ko nga nag-inom na sa mga barkada niya. Tulog kami sa mga bata ko sir nga walang makaon.
9: Kung higit na taon kay bago kami dito bisalhin sa may sa may kalbaryo. Di karon wala gito dito pangilala. Kaya dito kami gin butang sa amon-amo ba?
10: Ang okay. Imo nga ba na, ma'am, kabalo nga may contact pa sa mga ex-partner. Ex-partner mo siya?
9: Nakabalo, sir. Eh, kay may bata kami, sir, single win. Ang ipasalig ko lang sa imo niya, tungod may bata naman kami, na tungod nakasala ko, bisan ano ko kabuot, tungod nga ikaw, mawala ka lang. At yung mga bata, ga-eskwila, mga yung papel, mga yung shampoo, kambal mong mga yawa, ano, shampoo, mga yung. Mabara na si Sadag, maano na si Sadagat, mang magsalikos. Tapos sa uma, dapat man siya umra. Kaso ka, singkosigil ka man tudo-tudo umra, pero ikaw lang manalipay. Bilog halos kong isab, bilog isang kabulan, wala kami kaong isang sudan. Doon mga sapat lang kami dimon, butang halangin mo kami bugas, pero wala na sa sudan.
10: Kaya ang bilogin ng mga kabata?
9: Anong, ika-anong ang aming bata, sir.
11: Mali isa lang ang bata niyo sa
9: inyo.
11: Ongoing pa na ay may relasyon makamagyapo na sa subo.
9: Sino siya? Nang gatawag lang siya kay kung anong kinanglanong inday sa niya sa kay inday sa niya. Ako ya, bisan hindi kaya magkukod sa ako kay nakahagin na ay kami nakaugdanay kami mo. Tanay na kami sinakay nga anang doon na hindi ko pala kagwanta sa iya. Kaya tungod nga ako may sakit ko sa heart, ma'am. Manumdong ko sa akong kabataan basta ginaano na to ano ng sitwasyon. Ginabisitahan na mo dito.

0: Back? And I scratch yours, no? Muning iya?
1: Hindi lang yours, back lang.
0: Back lang?
1: Kalaw ay sa pader.
0: Kalaw ay pabatian, yun doon nagagwa, nga nagaupod sa iya ba, nga wagi sa midyutay nga pagpalangga sa banan niya. Kag ang lalaki nakita tagi dia grabing gugmay kay wai gid hanog si babae mo. Sa lingali ni Chuli kulado sige akong tuntubanan mo kun hindi ka nagtindog. Siling siling si mo tagpalabot sige bakal tubla ka tol na ikipay mo diyan kay nga eh damo lamok.
1: Damo lamok.
0: Kastol. Ba ari ari kiss lagi dia kuno ambal ni kakipay mo kuno. Katol katol.
1: Ano man imo.
0: Ang ari kiss bla subog tigilinet.
1: Oo.
0: Katul-katul gini yang ipamiri ko ba silakan mo? Kapit pa balas ka, balik i-play liwat dyan, Dre.
2: Pagpa-maoy niya, tapos kadugay na ninyo nga daan ginahangkat mo. Sinya, nang may arabis nga ma-ano niya bala nga marawag siya. Kasi niya, istorya ko naman sa traidor. Hindi ginang istorya.
0: Bala, nung gini ang apin mo dito, paskirido, masasabana mo, no?
1: Bakod ba ako,
2: eh? Nga doon, masilin na sa, yawa ka nga diputa ka.
1: Baba mo!
0: Para ba ba mo?
2: Mana sa isa, hindi ko mabago si Edwin, kitalawan ko ya Edwin, talawan din agaw mo gani gini guba mo gani ang pangabit.
0: Gusto man.
2: Makatala-tala ka. Makita ka sa kong kitpatyo ka.
3: Sa sinang mga kagudyag ikat inagapo. Ikat inagapo. Paano nagkato sa punto nga nagkato siya sa inyo balay ang imong ex-partner?
2: Tungod sir kay nabatian niya nga nga iya kung ang ginaano ba lang nga nagwa na ba sa sing binangon, iputa ka bagay sa imo.
3: Taga-dini siya. Ano kalayo sa inyo balay sa iyang mga ginakanta?
2: Layo lang, sir. At pagin siya talaga, guys, sir. Oh.
3: Bro, may pilang ang kilometro.
2: Hindi ko lang mano. Galing ko masakay ka sa tricycle. Layo. Masakay ka sa tricycle, 80 ang iyang...
3: So, medyo layo.
2: Layo.
3: Pila sa oras?
2: Hindi ko lang matang siya kung pila ka oras. Kaya wala akong orasan.
1: Napit lang namin.
3: Hindi ko siya nakakanto sa inyo mga balay.
2: Tugod kay Sito ng time na nag-istoryahan na kami, na nabatian niya na nagmaoy siya. Why ko nakatay yung cellphone? Na-open ko lang. Tapos amo to, ma... Doon naluoy man sa kainday, kinabatian niya nga si Inday, gadlagan-lagan. Kasi kuday, dali, dali, dali. Kaya itong bata naman to nga 8 years old, mag-away na mag-baoy na si papa niya, madlagan na mo. Sa kulihin na nga, mataklas na sa kay papa.
3: 8 years old na, sino na bata?
2: Amo lang si
3: Inday.
0: But, ipos na na, ipos bla. Ipos bla na kadali. Adlaw-adlaw makita sa bana mo ang bunga sa pagtraidor mo siya.
1: Not only once.
0: Grabe ka, kipabiri ka.
1: Not only once.
0: Pilak bilog?
1: Pito. Mas damo pang banay sa luwas, sang sa bata ya, sa banay, kay bata ya sa banay, lima. Dosi bata ya, kung bilis ko noon, na pito.
0: Sakit-sakit, kinikinubra mo siya. Ang natingan lang ko kay Manong nang napatay, bla. May maginong nagamit ang ulo mo, Manong, na nung sobra. Ang kisa, hindi ko taman siya pwede makwestiyon ko. Plangga, balanod, gindi ang plangga ay asawa niya.
1: Plangga ay gindi.
0: With all this kind, with all these things sa ginobra niya sa banan niya, may isa kahanog, guwaita siya may nakita siya kakipay ba?
1: Ang sitwasyon sa bata, yaw, sa pagkaabot sa mga puliso, ginpadala sa
0: ang banay na?
1: Banay na. Muna ang sitwasyon, gahigda sa balay nila, sa daw plastic ba lang nga kwan, nga banig.
0: Carpet.
1: Banig din nga
0: carpet, plastic.
1: Carpet, carpet. Carpeton.
0: Ginilabo siya gali.
1: Ginilabo. Hindi labo, gulot ni Sir Eljan ko no. Kutsilyo nga laba.
0: Kubuguro ni Wainis sa gali.
1: Ang panawag siya niyang kutsilyo ng indala is kolonyal.
0: Giniyaw, giniyaw baboy.
1: Giniyaw, amuni tsura. Galing hindi na mapakita. For mga K-5, very gruesome. Gruesome.
0: Hindi, ako po doon seldam ko mag-apin sa mga balita. Mag-amuni. Pero sobrang pag-insulto sa pagkalalaki sa tao, kakipa.
1: Defenseless ang bana. Ginpatay sang kirido. Ang nalibugan sa ulo ko, amuni. 12 o'clock, 12:30 sila naghalinda sa Batilo sa Puok. Nagpuli sila sa Talakagay, sa balay sang lalaki. Naglabay sila sa police station. Tiwai kit siya may nagsininggit kag nagpanugid. Nga nga sang aga pa naglagas ang police. Kuhay siyang may nagsugid guro sa police.
0: Hindi kinalagyos la guro?
1: Abalay, lapit lang lagyan na police station.
0: Tiuli na guro kay basi na truma itong
1: kabataan
0: niya kita. Kabataan
1: guro sa mga palibot. Ting palibot na damo na pamalay. Kag may detachment na sa babaw.
0: Ang unang namin ipabangkot. No, padayon tabla, padayon tabla.
1: Grabe, no?
0: Pamatian ta,
1: sige pa. Matian ta lang ni Black, hindi ito ang ulo ko ah.
2: Sobra na, sobra.
3: Oo, tapos, kilalagay ka mo.
2: Okay, nang amo na sina sir, kaya nang inisya sa inisya sir, bayaw ko lang ni siya. Bayaw ko kung manisya sir.
1: Bayaw yan pa na.
2: Tapos na nagkanto siya sa balay.
0: Kaya iba na, kautod yan.
1: Bana, kautod yan.
2: Tapos kami lang, tapos wala kami sudan, wala sabon, wala tanan.

0: natural. May interes ka man ni Reb mo.
1: Ay, wala gi ko malabang tay sa ano day. Sige tay, maklanta ka day.
0: No, tiyo si. Man ni Reb mo. Tapos lang ta commercial break ha, Obrey. Mapos tawagan ka na mo liwat.
2: Dali lang gid, Bray.
0: Back commercial break ta, Bray.
2: May inom ko dito X500.
0: Mamultahan ta karon, Bray. Bray, okay ka lang da, Bray?
3: Yes, sir.
0: Ti subong Bray, kita mo. Gap lang din, dubli. Buko di, Bray mo. Grabe ka katulikod ko. Kay bangun gan daw, hindi na niya kagatsag subay. No, arikis ang matyag ko. No? Mapos lang ta commercial break. Grabe, no ka bukal dugo sa mga tagpalamati. Tama, commercial ta.
2: Ang ga-comment si mo, puro laki. Huh? Sa comment section, laban gin laki.
0: Ang point ko, wala kaluluoy si ba na? Sobra-sobra nga paglapak sa pagkalalaki. Ginbutangan mo
2: gikuha ng ulo ya?
0: Sobra-sobra. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:54.
2: Standby.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi. Internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Kung permanente ang pag-inom mo sinis, ang DTX 500 kag Mighty Sure Purity, isa na din nga mga benepisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension bangod sang komplikasyon nga dala. Sini kaangay sang stroke, heart disease kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga magka-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Agree ko sa Sir GP. Hindi lamang ka high blood pressure ang problemahon mo kun may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kun mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata. Gaka-problema ka. Pakadto sa imo tiil. Imagine, mabulag kaya. Okay pa na kung utdon ang tiil mo kahit ti maka-wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya DTX 500 kag Mighty C. Sigurado gina. Luwas kas katalagman dala sang diabetes nga balatian.
8: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. So, JP, para sa pagtapna sang diabetes, bangod sang active compound sini nga charantin, no, nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugard sugarcane extract nga pinaka mataas kag powerful nga antioxidant nga ara subong sa market na. No, sa tanang mga butika ara na, no. Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton nga mga cellular, Sir GP, no. Kag with DTX may improve insulin production ka na, ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton yung mga selula.
2: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes ka na. Kulang niya.
8: Kulang.
2: Pwede guro kung pre-diabetes.
7: Pwede.
2: Ngara ka sa boundary, bla. Basi madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo blang combination sa DTX 500 kag Mighty C. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre. Sa gabi.
7: Sa gabi.
2: Kadako gid sang inubo sang imong blood sugar kung naka-detect 500 ka kag naka-Mighty C ka or Pure C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imong blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imong blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
9: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Our pancreas creates three digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Maproduce pagid siya insulin, maproduce pagid siya glucagon. Imagine ang stress ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung kakaon, si pancreas mo yung produce lima. lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary and antioxidants ang may protective effect ni ano pa, DTX 500 ina, against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain or chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pag tumasang DTX 500, importante gid pa na hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Mm-hmm. Protektahan tang aton pancreas. It's go to saying nga compare mi kagainom sa DTX 500 kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic neuropathy, blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
2: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na eh. 20 pesos mo nga combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi ka imo ya magka-diabetes, dako na yung bagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gid ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na.
3: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo,
10: happy kanunay,
3: DTX 500.
10: Masaligan,
3: epektibo,
10: DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagababaskog sa